0: ni Radyo Manjoy lang awani mo. Tuntod lang. Ano mga kanta
1: ikaw
0: nila?
1: Lang isa?
0: Mga, ang ilang kanta, Just the Girl, mga Jenny, mga Happy Birthday. Mga ano na yan mga title, man?
1: Wala pa na sa album mo.
0: Kung na-release ko lang ang album ko, ni why pa ma-release mo? Why pa sang specific date bala Radyo Manjoy? Nga i-release kong album gani. Pero kung ma-release lang ni, tipunon pa ni mga kanta nila, ang akon isa lang kakanta.
1: Isahon mo lang
0: isahon sila. Isahon sila. Abi mo anong kantahon ko?
1: Ano?
0: Candlelight.
1: Wow, my favorite.
0: Oh, kita mo. Kita mo.
1: Ang kina paborito ka sa album mo.
0: Yes, totoo lang, pre. Sabi, makantun din sila yung Iloilo, no?
1: Mm-mm.
0: Makonsert sila, abi, sa, ano, sa plaza, dali sa may Freedom.
1: Aha. Uh-huh.
0: Dayon, ako, makonsert ko sa sports complex. Mapabayad pa.
1: Wow.
0: May bayad yung ako, may ticket. Ang ila, libre.
1: Oo.
0: May kaon pa itong libre.
1: Wow.
0: Matsag ko, kung patas-patas lang, langawan sila guro. Langawan sila guro, Radyo Manjoy.
1: Isa ka lang ha, grupo sila.
0: Grupo sila. Dayon ang ako, may bayad, ilaway, may libre pa ilakaw.
1: Grabe, no?
0: Pagtukar pa lang iyasang kandilay, ha? Pagambal, pagkatuno pa, pag ano na, pag-umpisa pa lang, oh, kandilay. Ang mga tao, grabe na.
1: Traffic naman na sa
0: lapas. Gadinalagan ang mga tao kung mabati. Di ba?
1: Gadalagan, Kai.
0: Gadinalagan. Eh, take, ano nga ang gadinalagan ng mga tao?
1: Palagyo.
0: So, mga suki natin sa mga nga Radyo Manjoy, tawiyawana yung ato mga kasimanwa.
1: Good morning kay day Ma'am Bing Batislaon, kay Ma'am Alma Agenga, maayong aga gid, Edgar Morales si Canal, kay Sir Ian Guillermo, maayong aga, Dale Mendoza, good morning man, happy listening kay day Roger Rojo, Freaks Salad Shotgun, kay Sir Stephen Fanega and family, maayong aga gid, kay Postrado Irwin, kay Jenerine Hervas Apitong, Antonio Talakan, good morning, Arlene Miranda, Rosie Amaho Manihar, maayong agagid. Amuman kay Nida Silaya, kanday Elmer Mek, Gibaga, maayong nga pagpamati. Kay Estela Sargento, maayong agagid. Kag sa iban pang nagtutok sa aton, kanday Lolo Melanio Machado, kag sa iya pamilya, kay Dominador Pati Galon and family, kay Nong Georgie Gabiason and family, kay Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, kay Tita Lira Tumbukon, Tita Amora Relias and family, good morning. Amuman kanday Ma'am May Agnes Bermudo Malones Bangkaya and family, kay Sir Junel Madera and family. Amuman kay Kunevi Marie Molina Yamado, kay Rebecca Beria Dalia Madrial, Lola Julie, Lola Juanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dicong, kay Abet Lastimoso. Happy, happy listening. Kag syempre, kay Nanay Diday, Adalita Argelias Tamayo, Tita Martas Tamayo, Mandario, Tita Phoebe, no Maelin, kay Papa Johnny, kay Tita May Chongko, ng Amy Chongko, ng Mark Irvin Paklibar, kag Tito Elmer, dira sa Haniway, Iloilo. Ginatamyo taman sa maagi niya pagpamati, kay Tito Hector, kay Tita Marichu, kay Tita Tatoy, kay Naikon Sing, sa Tatoy's Manukan and Seafoods.
0: Salamat gid sa pag-upod ninyo. By the way, ginatamyo ginaton kay Nonoy Imidjo Ortilio sa Nonoy Inasala. Noy, thank you gid sa padalan mo nga bangros. Sa kay Boss Ingo Bilandres. Boss Ingo, thank you gid sa padala, Boss Ingo. Ah. Salamat gid. Sa kay Parinik, kay Pinyasalis ang Next Food House. Soon to open ang ila Radyo Manjoy nga brand sa may Banwa sa Pututan. Mag-opening, makadto kita dito, makaon kita, dumuon tagin nga kaon.
1: Lapit lang,
0: no? Kaya subong man sa mga tabalamati natin. Siyempre, kay Paribebo, Sambibo, Timilas, Talabahan, aras subong sa may bituon haro. Kadto ka mo dira, basta seafoods, mga Karadyo man. Dira lang ka mo kadto. Kay subong man sa kay, siyempre, kay Tuto Hector Espinosa sa Tatis Manukan, kay Dr. Nenath Pador, Doc, maayong aga, kay Ma'am Noemi Viejon, Ma'am Noems, maayong aga, Ma'am Noems. Sa kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito, kay Maninay Wilar, Maninay, kamusta ka na kay Maninay Star? Kay Maninay Maxi dira, mayong aga, sino pang mga talamyawo naton, nag-upod gid diri sa aton. Tanan nga man nag-iwa sa inyo sa mga birthday, happy birthday, mga Karadyo man, sino pang mga way kumatamyo man. Basta damo kamo nga mga talamyawo naton, thank you gid sa inyo sa mga pag-upod diri sa aton nga pangalagan. Bago kita magtakob, mga Karadyo man, ang aton sa mga kape, nga dapat ninyo imnon ang kape nga may vitamin D3. Amo ini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may Ricey Mushroom Extract, ang kape nga may Mangosteen Fruit Extract, ang kape nga para sa aton tanan, healthy ka na, barato pa with vitamin D3. Mga graduan, Vita D Plus Coffee Mix lang ang ato silinga imnon. Kag kung gamit pang uma naman, kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing. Engineer Services Incorporated, may sanga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. Kung makabakal ka dito worth 3,000 pesos ka gamit panguma, mayara ikaw sa coupon. Ang coupon ngayon na ibutan sa Tambiolo sa December 5, mabunot kita sa aton ng mga tagdao. Pero ang grand prize winner naton, isa ka kubuta tractor. Imagine, nabakal ka lang dito, pero may balik ka rin sa iyo. Kung ikaw makadaos ang kubuta, ay bilang-bilang. 1 million ang bilisin na mga karadyuman. Para sa imo bisan pisos way kagastusod. Gani sa mga suki natin, gadto na sa Iloilo New Agri. Pagitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio, kag si Sir John Erlan Pudadera. Ambalaan nyo natin na batian nyo kay Busa Idol, gina-refer ta kamo. Gani sa mga tapalamati natin, gadto na sa Iloilo New Agri, mga karadyuman. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Diri sa atong nga pagpangalaga, standby na sa programa STP3 Sapat Turismo kag Pumuluyo. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Kag Radyo Man Joylene Tamayo para Onda.
2: Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Maulan man, no worries, na apoy ko lumang damit. Charm,
5: grab, car, mamumumak ang blue. Tanggal amoy kulo, sa pangorang charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MX extraordinary with MX3.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang malapihan sa kidney.
8: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko kami. Isang nabatihan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatihan ko kid ang epekto. Hindi na kapagday ang pagpagigil ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
9: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
10: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Oras alas 8:13 sang aga.
4: Sumasaludo.
5: May I have your attention please?
4: Buong buo.
5: May I have your attention please?
4: Hindi lang rating, kundi award-winning. Congratulations sa Straight to the Point nila
6: SDP. SDP. Sapat Turismo kag Pumuluyo. Saturdays 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kung may SDP 1 kag 2, may SDP 3 man kada Sabado. SDP. SDP. Sapat Turismo kag Pumuluyo. Programa para sa animal welfare, tourism, and people's success story and humanity. SDP. SDP.
3: Good morning friends, mayong aga mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
7: Mga karadyoman, ari kita sa adlaw ng Sabado, July 25, 2026.
3: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
7: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
3: Di ka mo matingala. Straight to the Point na ginambalta pero ti sequel niya ini. Kada Sabado, STP man yapon. Pero sapat Turismo kag Pumuluyo. Animal welfare, turismo kag people success stories. Karon sa aton nga pagpangalagad, isa-isahon ta naman ang ato na ka-lineup nga mga balita.
2: Tatak RMN.
3: Pero antes ang tanan, pasiplatan tanay ang balita ni Radyoman Mon Kapalihan. May lalaki nga ginabalik-balik niya ang burger stand.
8: Okay.
3: Di man natin malayang kung makaong ka malang burger.
8: Namiyan gani na ang nagabalik ya kung gabalik-balik ka.
3: Galing. Daw plano niya mang hold up kay ginapalisik-lisik niya ang bit-bit niya nga kutsilyo. Daw timprano pag puro pamahog na bala. Dayon, na timing man kagabi may customer nga nagabakal nga may kutsi pud niya man sa awa niya. Samta nagabakal ang customer, observaran sa nagabantay. Dagi na tiid niya man ang pransit sa salakyan. Sino mga awat giguro? Why naging?
8: Kuan guro? Gutom gigurong panulaya?
3: Gutom giguro? Ti, ambot ano ang nadangatan? Kay na-inform sining aton kapulisan. Ibalonta di gidugay report ni Radyoman na Mon Kapalihan.
2: Tatak RMN.
3: Kamusta ang tabian ay dyan ang dalagan sa aton nga panahon subong? Manawag kita sa pag-asa. Kung bala, this weekend, maka-jaging-jaging man ta, kapuro pang laba man ta, kagapanghalay.
8: Naradyo man dyan, nag-ano na ginman, nag-init na why?
3: Why pa init, pero why, na ulan. Pero malinaw na.
8: O, why man kanay-kanay.
3: Sa mga biyahe sa pambot, why man gate sa mga gale warning.
8: Yeah.
3: Eling, pero tigidabing ulan.
8: Kagapon, Radyo Manuvi, kung karabi binubuan na ginisang ulan, pero ang ako na gauge liwat, basta gani nga wala gataas ang aton nga floodway. But silingon sina ang tubig ito sa mga banwa, hindi masyado itong ulan.
3: Amo na yung kululbaan.
8: Amo na yung kululbaan nga tubig.
3: Ang mga danaw-danaw di sa syudad, hindi niya.
8: Hindi na iya ka ano sa imo ang mga danaw-danaw, pero ining sa floodway, umawas na Radyo Manuvi. Pailayo lang, no? Pero ako, I doubt nga mag-awas sina. Kapin pa kung nagatrabaho na ang aton nga dam dito sa ibabaw.
3: I think hindi
8: na mag-awas ang aton nga.
3: Yung aton nga mga street solar lights, solar street lights. Ang akong tubo sa idol ba kagabi, last years, nasubuan ako, patay kita.
8: Siyempre, wala init. Paano ka?
3: Tiyo, gamay man lang
8: panel. Gamay man ang panel.
3: Pero kung dako panel, guro, tiyo makasustener pa eh, no?
8: Tiyo, ikay dako man sinang iyang battery sa sulod.
3: Gani. So, i-check natin bala, anay ang dalagan sa itong panahon. Ari sa linya ta, si Engineer Charlie Depra. Sir Charlie, mayang aga.
9: Yes sir, may aga sa tarang yatag palamati sa RMN. Yari pinakaling tropical cyclone bulletin number 15, karon nga adlaw, Hulyo 25, 2026. Alas pa to kanya sa agaw, linisipata ng sentro sa nga typhoon nga si Quiapo, ginabulaban ta base sa tarang niya available data, yara sa 320 km, nakatungdan sa Basco, Batanes. Uko na sa guwa na inisang Philippine Area of Responsibility. May kabasugong nga angin, magalabot sa 120 km per hora, malapit sa sentro. May pagmadlos naman, magalabot sa 150 km per hora. Magahulag pa nakatungdan, amin na nakatungdan, sa 25 km per hora. Dali naman sa aton sa may awasan Visayas, karunyad law, para yun maka-experience sa magalumang yung kalagitan. Expect natin may mga scattered o kung lapta-lapta ang mga pagulan pag pangilat pa nag-uob dala sining southwest monsoon. Makasarangan naman yung hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas na makasarangan yung pagbalot sa kadagatan. Ang talsato temperatura na sa 24 to 38 degrees centigrado, adlaw, nag-abot.

0: Iti Sabado nga daan sumung sir ang san sama na ni makapanglabada bala. Basi kung makapanghalay na sila maka ti siguro kung mas maayo guro mas manami ang kondisyon guro sang aton panahon. Buwas gid guro Sir Charlie.
1: Yes, tama sir. Ano, sa buwas nga daw expect natin ano, mangin na improve natin yung condition.
2: Sige Sir Charlie, salamat gid mayang aga.
1: Welcome sir, may agad sa liwa.
3: RMN.
2: So nagawa na siya sa Philippine Area Responsibility. Ito na siya sa gawa sang Batanes.
4: Sa'yo na siya gawa.
2: Pero may bilin pa kay Maya Bagat. Tamo ga butong-butong pa sa. So may occasional pa nga ulan. So da hindi pag iman ideal gini nga makapanghalay ka mo
0: panghalay sa
2: or magsagad ka mo kalagaw. No? Hindi ka gawak jogging ni. Ka exercise sa gwa. Tapos hindi ka man ka kwan ka humlad sa ngamakan mo kag
0: magbulat sa ka?
2: Oo, kakalayang sini. Te langalang pa. Di pa kuribong anay sa balay, med gani way gasto. Dayon panghimos kumos pa ni malay nyo kay bastante ang idagnas yung atubi subong. So amo na ano, ang aton nga dagan sa panahon subong. Pero halong gid ka mo. Kay breeding ground subong sang lamok damo kay damo tang tubig nga pundo. So alungan nyo gid ang dengue ang exposure nyo sa gwa bla.
0: Ligad nga adlaw radyo manovi ginhilanat nga kun subang. Sakit kuno ya ulo. Silingkot pag naghilanat ka pa sa sulod pagid nga adlaw bali ikaduwa ng adlaw. Siling ko mapaano na kita ha? Mapa-dinggi test. Mapa-dinggi test git kay siguraduhon ko base kadamo na daan sang kaso sang dinggi.
2: Kaduwa ka na daan.
0: Oh, kaduwa na ko nga daan kag sa tina dinggi na namo. Ti siling ko budlay bala radyo manuvi nga hindi ka kapangilaman. Dayon ang igo mo dalon sa ospital, ang imo iya bala iya nga pasyente gatinga na. Ti mas maayo ni nga early pa. Pero te, after 2 days, after 2 days, nag-untat ang hilanat. Te, sila ko, safe na kita.
2: Te, ako nagligad, kung ga-hilanat, kag daw sige, daw hindi ka man katulog sa pulba.
0: Te, amo gina.
2: Te, pagkagagin pa dinggites.
0: Dinggites
2: na gina. Nga clear.
0: Okay na.
2: Kung uloy lanat lang yung iba.
0: Kaya na.
2: Kaya ta na yan.
0: Sa muna gani, mag-hilanat kita, Radyo Manovi, royal man lang ganing bulong.
2: May kulang ka, royal kag Skyflex.
0: Kaya kanami kung nila naton kuya sa una. Ayaw mo. Baklan kaya dayo ni nanay. Baklito ya, busy ko sa Changis ang Royal.
2: Oo. Ang mga malam sa una sa amon to sa barangay, mag-ilanat ka gani. Bawa baklito Royal, anay. Baklito Royal kag Skyflex. Kaya mo na kung kaisa, bisan duway ka matilanat, doon kanami magparuhil hilanat. Tikisa, nagdang talalagko kita. Kaya mo na ang bulong sa hilanat. No, pero actually, hindi.
0: Yeah.
2: Gina-pamper ka lang, kaya siyempre kung may nanat ka.
0: Why ka gana?
2: Why ka gana? Siyempre, kung may snacks na karoon nga muna yung
0: knamit. Jesus! Ya. Sa muna, Radyo Manovi, basta makainom kita sang soft drinks yung muna. Lipay-lipay na kayo, likita yung mo. Like-like sa amon. Sa isla kami. Kung kasan o man ang tumag-abot ang soft drink sa amon. Kung mabaklan kami, sa banwa pa na ni nanay yung nabakal. Pag nabakal mo to sa banwa, pag-abot sa imo, kung naging nahilanat ka, may mga tampol ka pa na.
2: Mga pasaw.
0: Mga pasaw.
2: Ay, nabutahan kalawag.
0: Gabangon ka kagam.
2: Muna kung taas ka nilanat mo, nami man yung pasaw kag kalawag mo. Ngayon ang pol.
0: Tutod na.
2: Ang ginagamit sa unas na, hindi pa na usong panyo ang lagpad sa una mo. Ang ginagamit ng yablas ang Boy Scout bla.
0: Oo, oh, yablas ang Boy Scout. Patadyong ganin na sa unang amon nga ginagisip bla nga patadyong. Amo man na sa una, Radyo Manovi, nga maghilanat bla kita. Why man ituod, why man kita na painong bulong gida? Dumduman ko sa amon niya, maghilanat, amo man na. Butang nga ka din ni nanay pasaw.
2: Eastern medicine. Ah.
0: Dayon, paghigot Radyo Manovi, si ambal kahambalan, pangarumbot! Pamangarumbot mo, pagbahulay mo, pagkadugay, huwasan ka!
2: Yes.
0: Huwasan ka! Amo mo na ng style sa una, puro subong.
2: Galing kay isang una, Bibo Saidon.
0: Hindi pa naguro ang strain.
2: Sa malatian.
0: Subong ya, panghampul-hampul ka lang, amo hospital.
2: Isang maganti bayote kapag ani, subong daw kabudlay din. So, mula na, no? Halong lang kita subong kay maulanon pangaton nga panahon. So, dengue is one. Leptospirosis, kung may mga pilas ka muda, hindi ka mga magtusmog sa Danao.
0: Kago na katusmog ka mo sa Danao, kanto na ka mo sa sentro, may ara kita dala sa propilaktik.
2: Libre na. Nga mga libre, antibiotic da.
0: Libre na, Radyo Manovi.
2: Pangambal, propilaktik, gani. Unahan mo na bala.
0: Unahan mo na siya.
2: No, ang balatian. para nga hindi na siya mag-progress pa.
3: Tatak RMN.
2: Alright, standby sa aton nga pagpangalagad.

0: Kaya karon sa aton nga sapat turismo kag pumuluyo. Pabati tang aton nga mga segment.
1: Yeah.
0: May big shop naman from Igbaraso. Ang aton nga i-feature diri sa adventure nanday boss kagaydo. Lang taon tabi kung may ibuga ini.
1: Radyo Manubi, ano nga tinapay yung paborito mo? Magsulod sa pinsar mo nga
0: pinakauna gid
1: amo ni mga tinapay nga paborito mo.
0: Number one, palakaong gid ako upya.
1: Upya.
0: Okay. Ikaduha, ti siyempre mamon.
1: Okay.
0: Ikatatlo, insimada.
1: Insimada.
0: Ikaapat, trintirin.
1: Okay.
0: Ikalima, ang ano gani nang daw matigaan ablang daw stick lang sa pero square, rectangle nga may klamay. Ano tawag siya naman?
1: Tinapay?
0: Oo, matigaan na siya.
1: Ano pero, pa? Ano sa kadako?
0: Daw mo na oh.
1: Katalugan? Hindi.
0: Ang katalugan, mahumok yun. Oh, hindi. May kalaman ha. Ang may kalamay is mabaw bla.
1: Ah.
0: Daw, okay. Kwansa.
1: Ugoy-ugoy?
0: Nan.
1: Ugoy-ugoy?
0: Tawag siya, di ba? Pero sang naka-arin ako di sa sudan, sang natilawan ko ang panso sang
1: buho.
0: Bikiredra sa mga pastret.
1: Yeah. At
0: sa Ortes, ay sos. Siling ko, arin man yan. Pero sang una sa Dingle, abi, kailapit kami sa Trimline Bikiri, ninang Bete, kag ninong Ruli, Alba City. Ang namit sang una, sa drum pa na naluto.
1: Aba?
0: Ang tradisyonal.
1: Tradisyonal nga pagluto, no?
0: Namit ang ilan ng ano gani tawag sini sang daw malaba na blang rectangular man pero humok sa yabla. Pan anong tawag sini gani man? Luwas sa pandisal yabla.
1: Pandilitse? Pandikoko?
0: Oo, pandilitse. Oo, ang pandilitse mo na sang malaba gawa, di ba?
1: Hindi, ang pandilitse daw dako sa. Atong ikaw ko itong lagi na?
0: Ah, hindi.
1: Ah, muna ang pandilitse. Pandilitse?
0: Pero sang nag-college man ko, natilawan ko man ng kwan, ang tibiyaw bikiri, bla? Ting tibiyaw bu sa idol, anong nag-meet na ho? Tila. Ang ilabing ka na bla nga may margarin, bla?
1: Oo, namit na.
0: Pero, ti, subong hindi mo man mapirdi ang iyasang kumpare ko to, nagatag
1: sa ay, namit to, namit to.
0: Ang chewing bikiri, da sa
1: ang chewing, namit to.
0: Paris PD, sansa.
1: Amo tong pancho nila ligad to?
0: Oo.
1: Ika namit sa pancho nila.
0: Padugangan, no?
1: Sino nga na niya? Sino nga na niya?
0: Mr. Espiridion Speedy Sansa.
1: Boss Speedy! Bikini man.
0: Ako yan. Hindi ka maglaw-glaw kay Drilan isa ka puli sa sudan.
1: Uwe, kikuya galaw-glaw.
0: Kikin-post mo gito ganit.
1: Kikin-post ko to? Kinamit kin man yung Radyo Manubi mo pag-abot sa balay ko. Di may bit-bit ko to. Abot sa balay. Gintag isa namon to. Ang namin sa dayon isaw-saw sa kape.
0: Oo, pwerte.
1: Ti bastante ka gid kun juice man dang imo imnon bisan tubig lang bastante ka na
0: ti akon to pagpuli ko pinungkuan ko dayon limak bilog saw-saw Milo
1: gamit ra juman ubi kay boss pide boss bikini me ako nya na in istorya ko lang ra juman ubi kitito piko naton subong tinapay mo ang ako nya nagsulod-gasulod gid na dayon number 1 ko gid na iya katalugan gid na number 1
0: bigla no medyo pulanang
1: pulang sulod
0: yang palaman
1: katalugan ikaduwa ko na
0: puding
1: sa way hindi ko sure amo nang puding ang mga daw puro panos na nga tinapay nga ginluto ay na balang hindi ko sure basta
0: may asang puding ya kakanin na saya
1: di puding na tawag nga mga tinapay bilang lain-lain dayon gibutangan nila gatas dayon ginhurma bag-o nga daw square
0: okay
1: oh dayon ang ikatatlo ko
0: sirapina Bao may ilig ka sa amo na?
1: Sirapina gid ya. Kay gabit biga kisang una sa banwa dala na inanay. Pagpuli ya sina iya gahibi ko na iya Radyo Manubi kun wala sang sirapina.
0: Sirapina gid. May kanta ko para sa imo parte sa sirapina bla.
1: Ano na?
0: Ako na tingala sa sapat nga kanding hilamon ginakaon. Sirapina ginapamuson. Ni sa no?
1: Di kay bilog-bilog.
0: No, kayong kombinar, no? Kanta taliwat, masabay
1: sige,
0: ka.
1: Sige.
0: Ano ka namin?
1: Oh, sige.
0: Ako.

0: Vamos un...
1: Kuha mo, no? May nilugan sa album mo, bro. Ay,
0: no? Pwede!
1: Isabay! Isabay sa kandilay, bro.
0: Pwede!
1: Sige, ano?
0: Ito so, na tala karoon, ha?
1: Karoon, sa aton nga pag pangalagad, taon tabi ning big shop sang... Kuhan me? Sang igbaras nga nila. Kaya palang labot ka tayo, Plo. Laban-laban, dito ka naman nag-bay kayo.
0: Laban na. Laban-laban eh.
2: Tatak RMN.
1: Kagsumuman sa aton karon nga puppy love. Naging preparar na naman si Radyo Man Fia May Otero. Kagting topic na subong, why pa si Ma'am Irene Manikan?
0: Next week pa next sa Radyo Man Ubi. Next week pa siya.
1: So, istorya kita, animal welfare. Sa liwat, i-remind ta nga ton ka mga tagpalamati, may mga animal welfare desk na subong sa PNP. Nalipay kita kay sa subong mo sa idol, damo na gitsang aware. May ara sa aton sang kun ang mga sapat nila na biktima sang kapintas, pwede na kamo ka file kaso.
0: Yeah.
1: Violation sang Animal Welfare Act kagang PNP, may mandato na ni sila nga kumudaron kamo, kag-assistiran kamo sa pag-file sang kaso. Nagligad lang may naglalain to na sakitan gigita. But ma-retrieve mo na dyan ang video. 2 days ago lang na to na post. May ido nga...
0: Ginlabo?
1: Ginlabo, tumula sa TL, sa Leon. Mayo lang kay Wyman mo ubos, so may chance up mga umpawan. Ginasistiran niya sa tail, no? Team Aspin of Iloilo. Nasubuan kong hambal sa bata, bala. Niya mo nalang ning bilin nga dumana namon sa napatay namon nga iloy. Kay guro, ido na sa nanay nila.
0: Yeah.
1: Niya gintuyo niyo pang labon. Kagway man ni ginalayaw, nakagwa lang. No? May mga tao gidyang ang ila dayon niya magsinabad ang ido sa ugsaran nila or may manglagas-lagas. Ang opsyon dayon niya manakit, no? So anong ginalayan niyo sa sapat kung magamukha mo sina?
0: May mga mugin na tao. May mga tao nga ang utok ganin ninyo ara sa ulo. Kag mas maalam ka mo iya sa sapat. Pero ga sinapat gid ka mo iya batasan.
1: Klaw ay gid iya. Arim law. So smile lang kayo mo uto do. So gakiang-kiang man ang pobreng ido.
0: Nga nga bala iya Radyo Man Ubi nga mo na yung sapat man.
1: Kagamay-gamay sina. Tapos ti ing ido adan by nature sociable animal bla. Tapos sila tawa blaw, linabo nila yaw. So, kung hindi nilabo, lampos ni.
0: Matsago daw ginabo, gina.
1: Oo.
0: Daw nilabo, guro na. Kali. Ti, why man agano sa inyong sapat? Doon na tingala, gina kuya, nga kapinta sa aton. Siguro kung ma-ano ka, kung hindi ka kauyon, tabuga lang. Or sawaya lang. Pero silingabi nga manakit ka gidyo, ay managano sa inyo.
1: Ang ido, ya, tabugon mo na yan. Malakat malan, ha?
0: Kag-instinct na yan sa ido, Radyo Man Ubi, nga kung hindi kakilala. Taghol gina yan. Pares mo na sa aton.
1: Kag kung may pagkaon, hindi kisa, mang manapo eh.
0: Buwi.
1: Katao gani ka, panalokpak mo sa pista.
0: Muno amo man na.
1: Sila yan, makadto lang da. Hindi man duwa kamot na gamit niya.
0: Pariho man na sa aton, galing kay kita yan, may higa... normal na sa aton mo. Pero ang ginaubrata na abla magkadto sa pistahan, nga kadto ka sa balay isang tao, hindi ka man, why ka man maimbitar, why ka man nakilala.
1: Pares na sa
0: ilang. Panalok na, parehas mo na sa obra sa ido.
1: Galing kay tao, kaya why may galabo si mo.
0: Tao, ay kamatasan
1: yun. Babati kami udyo dyan, may udyo na dyan. Sa likod lang. Para ma-remind ka mo nga ang cruelty sa kasapatan, di manami, matiitab lang. Matiitab. Nambal pa na dang kagiya pero why lang mabutang sa
0: why,
1: posta.
0: Why guro, why lang mabutang sa posta.
1: So, kung ang tagiya sini, pwede niya ka file kaso kung ma-identify niya.
0: Kung makilala niya.
1: Man, may isa kita ka ipadugang guro sa efforts ng PNP ta. Di may animal welfare desk na pwede ka naging ka-complain da sa animal cruelty. Neglect or abandonment. Kung ginabandon man, pwede ka man filean kaso.
0: Yeah.
1: Why mo ginsakit, pero binilin mo lang sa balay mo kagway kaya ginipakaon. No? Sa pulista, dapat padalman.
0: Yeah.
1: Hindi kay basta blatter lang. Padalman nyo, o sisaon nyo gidi. No? Ang mayo nga pulis, sini nga nabalan ko si Major Dadji de Lima. Sang hepe si Major de Lima sa
0: Pabia.
1: Kung nabala mo, sir, may report di nga sa muning lugar may ginabandon to nga mga ido. Si Major amo gidyang kakadto?
0: Yeah.
1: Pabuyan niya. Tapos sa ipa-turn over niya ko din da tatapon kag papailan kaso.
0: Amo gi man atani Radyo Man Ubi.
1: Hindi siling kay mag-blatter ka lang. So, pero gamat amat na ta, kita mo subong aware ng tao, ma post sa social media, yeah, mga bulig sa mainstream media. Mm. Dige do guy, endorse sa PNP, may kaso na nga ma-file.
0: Dira na kita padulong. Kay ang tao subong nangin aware, sa una, Radyo Manuwi pilang nahot pa lang, pero subong nangin norm na sa aton nga mga pumuluyo nga, ops, hindi mo pagsakito ng ido. Kung may ara sa mga problema, labot na da yun sa aton nga mga police stations. Subong nga mga police naton, kaya ang iban sa ila, mga animal lover man Radyo Manuwi. So hindi man mabudlay.
1: Kaga mo man ang manami man, damo kita animal lovers ng mga piskal, dayon mga judge, di ko may mag-file kaso, kag strong ang evidence, kag sa bulig ginasang PNP sa ila investigation, damo sa nagaka-convict.
0: Dari sa sudad lang, pila lang ayhan kabalay ding way ayam. Abi, pila lang kabalay ayhan ang wala ayam, laban-laban Radyo Manuwi, damo sa mga balay diri nga may mga ayam. Sa province of Iloilo, ang population sang ayam Radyo Manuwi sang ido pwede nakapadalagan ka makapadaog congressman. Mga 300,000 plus ang population mo. Ti meaning sina sa isa ka balay, sa isa ka barangay, kalabanan damo-damo sang ido. Kung damo kita ido, kanagasagod kita sang ido, but silingon, animal lover kita kay tinagsagod gani kita. Pero inang pagsagod ya nga sang tutoy gakitikitika kay nami. Pagdako na,
1: bayaan mo na.
0: Bayaan mo na. Lain na yaya Radyo Manuwi.
1: Hindi ko ginmaintindihan ini mga tao balabo sa idol nga nagadayon sa isa ka balay. Dayon pag sa ilo nila, bili nila
0: idol. Bili nila idol.
1: Mabatas mo na nga upod mo adlaw-adlaw, ginalook forward niya sina ang imong companionship. Nagsailo ka lang niya, why niyo siya gindala puli? Dahil puli, kuliin ka mo mapuli.
0: Ang akumbla ng idol nga chihuahua Radyo Manuwi, animal lover gining tagiya. Galing kay doon na patay ang misis niya. Then ang trabaho niya sa Ilonsa sa Manila. Gahatag lang ang ido na bago lang na ano ginapatiti pa. Gahatag lang na sa salmon. Dumatulo ang luha niya. Kay sila niya, sir, sa kadamo-damo sang gusto nga magkuha sa ido nga ini. Gincheck niyang profile namo ni misis. Sila niya, sa inyo ko gini sir ibilin. Ti subong, why naman ko kontak sa iya? Pero sang time nga to, gahimos na sa Radyo Manuwi, mabalik na sa Manila. Sila niya, hindi ko sa sir madala, kay medyo may mga reason sa dito, napatay ang asawa ya. Ti ara sa amon ang ido, and until now, Radyo Manuwi, ginapalangga na amon ang ido nga na. Amo nang, kung nagsagod ka gani ido, hindi mo na iya, kung ano man na iyang natabo Radyo Manuwi sa imo, ipangitaan mo na ideya, nga, iubrahon mo ang nagakadapat para sa imo sining ayam. Ang iba na, nami na sa subong, pagkadugay-dugay, magtigulang na, pabayaan na lang to, makalamatay ng mga ido da, ang lain da Radyo Manuwi, kay hindi mo na pagdiparahon, ang ipakaon mo sa ido, hindi man damog. Why na yan napakaon ang ido sa damog Radyo Manuwi?
2: Tatak, RMN.
1: Pero may isa din nga nag-circulate, nagligad, sa mga animal welfare advocates. Timanog bukas ang Belmont Hotel. O nakabukas na.
0: Sure ko nakabukas na sila.
1: Te, kada gani may magbukas ng establishment, ang iba na clearing na dayon sang stray. Te, dira nga daan kay damo sang mga animal lovers nga nagaulubra sa call center na may tanda mga ido.
0: Te, ginapakaon sila.
1: Kay ginapakaon sila. Kati actually, ari naman kita sa animal friendly city man bala. Gamat-amat kita catch, neuter, vaccinate, treatment.
0: Yeah.
1: So, hindi naman na magdamo. Why naman na sila mga rabies?
0: Yeah, makakuala na sila da.
1: Kita mo mga ido sa may Ayala da sa
0: Bawo ka mga buot da.
1: May mga ID pa.
0: May ID sila?
1: Oo, ti... kay si Ayala, yeah, ang tag-iyagid.
0: Binapakaon na nila.
1: I think si Jaime, orang next generation sa mga Ayala.
0: Doon mo ginang animal lover?
1: Animal lover. Palisin na sang tanan niya yung mga negosyo, kung may stray, ipabakunahan, ipakapon,
0: kagpakaunon,
1: yun, bilinda. Ang sayala, pagkabalo ko sini,
0: may kuha na sila, may tag sila.
1: May ID, hindi sila yung gani gusto nga tagaan nyo. Kahit may ara sila designated yung tao, nga amoy yung kapakaon.
0: Di ara man ang gani sila sa higa na Radyo Manuwi, kanami ito sa life nila, actually.
1: Why man gano?
0: Di ba, ara sa sakilin sa ospital, dra lang sa iya kaya ligid-ligid, oh. Kaya hindi sila yung Radyo Manuwi agresibo. Kaya manaanad na sa tao. Tiyara man lang na sila.
1: Nang sa Ayala. Tinga nga sa Mega World. Ya, daw lain ho. No? Ti sa management sa Mega World. Why man ako yung pati nga palisi nila nga manakit ka sa
0: patan. Matsag ko, hindi man nila palisi.
1: Maguardya na ang mga nagbakal propiedad da. Like abi bagong hotel. Gurong utok isa sang manager ay pamlaki ball.
0: Amo na man ang ila.
1: Hambal sila ya, wane. Te ang syudad naman. Paghambal, kapin pa kung bagong investor, kaysa puro nag-propaminsar.
0: Eh, ho man eh.
1: Hindi man kay insister, pero hindi dapat la inunta na na. Kagpermi na lang may reklamo, every time may magbukas ng mga establishment, gakadula ang mga strega reklamo ang mga taga-call center. May isa gani kay Dodo, ginapangita si, but sino nga lang niya, ito si Brownie, si Blackie. Siling nila, why get proof? Kundi inan eh. Why man proof nga ginpanghaboy sila ko din, ang sunod di man mag-ako nga ra sila, pero ang pamangkot nga nadula, ang ido nga drap lang pirmi.
0: Una.
1: Ti, galing pirmi na lang ni may amun eh, siguro lainontang istorya sa mo sin eh. No? Sa sunod ka siguro, I think kinanglanta magsugilan nun sa management, sa mga establishments, kapin pa dira sa Mega World Corporation, hambalon sila nga may programa kita nga amun eh sa sunod. No, cuts, neuter, vaccinate, return. Hindi nyo nalang pagkwaada. Hindi taman na pagpadamuon. Why naman nakamurisgo sang rabies?
0: Di kung ma-neuter nyo na radyuman mo, di mas pain in you na. Hindi naman na magdamo.
1: Sundan nyo bala nga yala, sponsorin nyo.
0: Magamay siya nga bagay.
1: Corporate social responsibility nyo. Kiti, gabato na gani kamo sang mga ista, sang kwan? Nga pasudlon nyo na mga pet animals sa mga mall. Ti, tapos, gapasulod kita sa mga idok nga may tag-iya kag Muslim may rasa, tapos ang inyo native iya nga mga asong Pinoy, tabugon nyo ang lalaki sa ipakuha, ipa-impound, kagway takabalo kundi yun pag inadala ang iban ba, sige na patay pa?
0: Naanadabi kita nga halin sang una, part na abi, Radyo Manuvi nga, dapat kung may bago, i-clearing tanay, kuhaon tada, eyesore na sila, sang una pa na. Subong ya nag-evolve na kita. Amo na ganyan ba namon? Dito sa May Qualimed, itong updanay kita, Radyo Manuvi, di siling kuwari man ang mga ido. Way man gapang ano ang mga ido. At tutos na sa kilid. May tag sila, may ID sila. Di mo man na-ubrahon ta sa mga establishment. Way man na sila gapang ano. Ang ilaman lang, Radyo Manuvi, nga may puruyan sila, makakaon sila. Way man na sila sa iban nga ginapangayuda. Mambal ka mo, tiba si madisgrasya ka mo. Kundi hinay ka. Hinay ka kung kapadalagan ka sa salakyan. Hinay ka kahit tinatural ang dalan na mo ginagatabok.
1: Kag ikaduha, luwas sa mga establishment, siguro ang syudad na kinanglan magkampanya gid. Kag kampanya bala yang sige-sige. Or kinanglan butang ka mo notice. Dira sa Mega World, damo na dastre. Kaysa period sang construction, ang batasan abi sa mga construction worker, makuha ido. Makuha na sila sa mga stray, nga puro plapit na, bahog-bahogan nila, samtang kobra, after pila katuig nga naka-ubra sila,
0: ay mapuli na sila.
1: Mapuli sila, hindi man nila pagdalon.
0: Hindi nila pagdalon na.
1: Te, pero nagbalalata na da.
0: Kaya tinaandan na nilang lugar nga na.
1: Oo, tinagbalalata na da. Kapin pa kiti, kundi yan ang pagkaon, dira na yung ido.
0: Yeah.
1: Tiyan mo na nga ang nagadamo. So, ino karon nyo ang mga construction na companies, nga na ton, hindi kamo, kung hindi nyo matindugan responsibilidad, hindi kamo sagad bahog di sang stray. Kung gusto nyo mag-keep sang stray di, kahit tiginay mo na nila nga gwardya kung kaisa, abi pakapon nyo kagbabakunahi. So, ito karonta ni sila. Kahit sa tuod lang, kadamo sang taong hindi pa naton may dukar. Kaya yan, pagid kung ang sapat, arada, may dukar mong sapat. So, tao gidyapon, idukaron mo. Kag sa tao nga idukaron mo, ineng mga mahilig mangulikta sa sapat, naway man sa plano, kundi bayaan man lang pagtapos nga magtiner sila da.
2: Tatak, RMN.
1: Alright, stand by anay si Radyo Manmon Kapalian. Kuhaon tabi ni ang lalaki nga, ga balik-balik kuno sa burgiran, nakamotor, ga helmet pa kisa, pero napalisik-lisik niya ang bit-bit niya, kagtaklos niya nga, hinganiban.
0: Hold up gid ya eh.
1: Tapos do manghold up ang tuyo. Ang customer nga nakanotisyar bao after niya tulok-tulok sa burgiran, ginatulok-tulok niya man ang salakyan sa customer. Galing kisa mo ning budlay sa tulok blabo sa idol. Kay kunway man lang sa may ginhimo, kabudlay bla pamatudan.
0: Uy, abit
1: mo na karon mambal na sa gulpi nga. Tingay, lay magtulog, nagwapahan mo lang kusi mo.
0: Good lay, abi. Ang talaksan, abi, sang pagtulok, Radyo Manuvi, kung do may tuyo ka, kung waay. Do, hindi mo gidman na iya matakos, gidman niya. Muti ko magtulok-tulok ko karun. Mlain, gid kong tulok ko na may mataman ko. Standby ha, sa mga tapalamati naton, mga karadyuman, sa mga suki naton. Dali lang, ipamatian naton na standby, radyuman mon, sa mga suki naton. Ari anay ang isa sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
3: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
4: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes, tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng uminom yung product, maganda yung pinakabiliban yung gamot na life extension D3. Yung dyan nga sabi na, eh bakit may testing, bakit nakakalakad ka eh? Yun sabi ko, miracle dahil sa life extension vitamin D3.
2: Life extension vitamin D3 for long longer life. Tatak RMN.
1: Kaga sumuman, gayuho man kita sang Jed Mabilog versus Jed Mabilog.
0: Ayun na, kay ito ano man na nagambaligad.
1: Nagligad ang bal niya, hindi sa kasigilanon sa mga mayors. Mm. Kay
0: ano ko na to?
1: Why sa poder niya ang mga LGU. Mm. Sa post niya naman, di pa open letter pa siya. Siling niya naman, ma-istorya naman sa kuno sa mga LGU. Kagmatener na sa kuno, dire sa Western Visayas. Kung sang una palang ginimo niya na na, daw mapati ka. Pero kay why niya man ginimo, daw kabudlay magpati. Dugangan pa, kay days before, nagambal na siya nga hindi siya makigsugilan nun. Pero subong, days after, makigsugilano naman sa tiyentao ka paminsar gid nga kay hindi ka consistent, questionable ang sinseridad mo. Ti hindi mo mabaso lang tao kung magduda mo sa idol. Ngita ka lang rason kay number one, kabaton ka na sobra nga backlash sa public opinion. Yeah. Ay kaduhada, ti convert kalamiti to opportunity mo. No? Ti kung kalamidad ini sa iya, negative publicity, pwede niya gid ma-convert to his advantage. Ti, di mong basol tao kung mag-interpretar sila nga style ka pa nga matinir ka di. Kay para nga makabuha, matamat ka na
0: libot eh.
1: Bot-libot, kaga plastar mo na mga kandidato mo sa barangay eleksyon.
0: Abot ka na, abing. Eh, Radyo Manuvi, abot ka lang, na katao eh.
1: Aware man kita, di. Nagpuli na, di. Kay mabalik na sa politika.
0: Abi nyo, napuli na di si Jed Mabilog para nga magpangabuhi isang
1: malinong.
0: Hindi ah. Nagpuli na, di. Kay madalagan, ina iya.
1: Balikan niya tong daan niya.
0: Balikan niya tong daan niya nga posisyon.
1: Nga binayaan niya man.
0: Kay kung malinong.
1: Sa ginpili, pinalagyuhan niya ang mga Ilunggo.
0: Yeah.
1: Oh, te balikan niya na di.
0: Balikan niya kay...
1: Te, tapos hindi ka gani ka istorya gani sa mga mayor. Ang imo yung sagad ka-attend ya, mga tagtag-ayuda ni Congresswoman Barunda. Te, anong labot mo da?
0: Ayun, ang aton lang, ikaw naghambal nga, hindi ka dito sang, hindi ka mag-istorya sa ila, kay base kung ano mo, ano to sa terminong English na to? Ma-encroach?
1: No, basta...
0: Dahil something nga basta ang ubras ng iban nga mga Yusek
1: maintrahan niya.
0: Tipila pa lang ganito kadlaw.
1: Tapos subong ano...
0: Subong mambal ka na, mag-collaborate ka man sa ilagali, nga maistorya ka sa LGU.
1: Kag-tiniran niya na gini.
0: Kag-tiniran mo?
1: Oo, oh, hindi ah.
0: Wala hindi, ka na, hindi ka na dapat mag-ambal sila.
1: Hindi ka kinanglan mag-tinir di. Ubra ha. No, hindi pag-i-post, ubra ha.
0: Na ang iba naman
1: na... Kinobra mo na, pero bisan uli na, ubra ha. Pero hindi ka man magambal, nga matinir ka di.
0: Radyo Manuvi.
1: Kaya mandate mo, bilog sa Pilipinas.
0: Why yan nagambal ang pumuluyo sa imo, Jed, nga matinir ka di sa Iloilo, ah? Bisan sa Manila ka, ubra ka si Yusek Palmares, nga tinir ka di, ha? Why yan? Ato sa Manila, pero lang tawang agi niya, Radyo Manuvi, sadar.
1: Project split nila, very successful.
0: Tanawa nyo lang. Hindi na kinanglan nga magkanto ka di, ah, magtinir ka. Ang problema sa mga mayors, hindi na gani kinanglan nga tawgon mo gisila, tawgi lang si LMP. Tawgi si Mayor Susit, bisan si Mayor Susit lang. Ang mga collaboration nga ina, tawgan mo malang sa telepono. Galing kiti nakita namon subong, ang imo ginaatinan, dito puro malang natanan mga seminar. Ang seminar ya Jumanovi, ay ginobrala na iya. Para balanta man ako na nung kakatabo sa seminar.
1: Gasto, wala na.
0: Ang ginabantayan na nasa seminar, libreng hotel. Pamahaw, panyaga, panyapon, kagang ilang snacks. Dayon ang last part na nasa seminar, lagaw.
1: May isa pa na kapipagid.
0: Ano pa na?
1: Perdahim.
0: Bingo mo git.
1: Mag-seminar, may perdahim.
0: Hindi nyo kami ma-bindihan sila.
1: Ano ganing ngalan sa program ta subong?
0: STP3.
1: Ano ganing meaning?
0: Sapa turismo kag pumuluyo.
1: Yung duman ko lang busa idol. Ang pinakalala sa kasaysayan sang ililo sa animal cruelty na tabo chimpo ni Mabilog.
0: Oh?
1: Ang tambot so killing yato chimpo.
0: Oh?
1: No?
0: Ah, oo, dumduman
1: yato
0: ko.
1: Yato chimpo.
0: Dumduman ko, tama.
1: Kagwala sang may ginhimo. Busa idol.
0: Tama na. Tama na, Red Jumanubi. Yung kita lang ganito nga duwa itong singgitan sa to.
1: Ang veterinaryo at that time nga may kaimuan, si Mayor Jerry Trenas pang nakapahalin. No?
0: Ah, sa iya gali ito.
1: Iya to, chimpo. Ang tambot so killing. Kag hindi ako mabindihan sina. Kaya ang katapusan nga survivor sa tong tambot so killing ni Dr. Tomas Fortesa under kay Mayor Jed Mabilog. Ako ang nag-adapt.
0: Oh, okay.
1: Kag napatay na due to old age sa akin. Pero everything is documented. Te, amo na.
0: Kaya naman.
1: Madumduman, tagid. So, subong, gina-hold accountable ta ang Ilunggo nga natagaan ta ni Gracia nga makapauli, di. No? Pero nagtaas ang lupad.
0: So, hindi ta mabatsagan na Jumanovia.
1: Gina-check ta pa ining info. Base next week, makompleto ta ng detalye. Anong nabaton mo nga info, Busaydon?
0: Sa next week ko lang yambal.
1: May usek ko nga nagapanawag sa isa ko official di. Daw ga po utwas man. Siling niya, pertigid. No? Daw, anong term nga gingamit man?
0: Daw, medyo ka... Medyo, ticks, medyo no? Ticks ko, no?
1: Medyo ticks ko, no? Si Mabilog?
0: Medyo ticks.
1: Oo. Tingala ko nga...
0: Anagamba?
1: Ako naging manis siya. Oh, daw, hindi
0: ko
1: pati.
0: So, kilala ko manis sa Radyo
1: Manovi. O ba siya mo naging manis siya, na mas lang kaya tayo naging trust politika.
0: Ti, nagpolitika naman ni sang daan sang una, sang konsihal, vice mayor, kag mayor siya. Daw,
1: hindi man.
0: Daw, hindi man amo na.
1: Gani, no? Daw, naglain, no?
0: Ti, na ano na kuwa? Walo sa Amerika ka man nadula. Sa Amerika ka man to, ti.
1: Walo katuig ka nga nadula, di. Ti, dugang mga biguro ang duha na subong eh, no? Katu years naman sa demo. Pulo na katuig, lain ang Iliwilo subong. No? Hindi ka magpaminsar nga ang ginbayaan mong Iliwilo sa to.
0: Amo man to gyapon, lain ang
1: subong. Amo man ni gyapon, hindi na yan amon, di mabato niya nga. Mabalita kami amon niya sang inimo sang paggamit sang salakyan sang sugar
0: sa mall. Inabuso, maintra ka imo yaman.
1: Sibton mo kami ya, kay kiso si Jed Mabilog ka.
0: Di ano kung si Jed Mabilog ka?
1: Oo.
0: Away kami masilaw kung sino si Jed Mabilog. Insakto lang yung aton na Jumanugi.
1: Eh, ano ko nung info? Medyo ano ko, no?
0: Medyo ko nung tics.
1: May pagka-tics. Ano daw, bansigid sa stanan ni Yusek? Doon mo nang feeling niya?
0: Doon, amo nang istorya, pero ti, gina... Balala next week.
1: Pero matuda. Sang una, medyo astig ka giman, eh. Ara, mayor ka sa Ngayli, Urbanay City mo?
0: Diyo, 1.0 grade?
1: Oo, astig ka giman.
0: World mayor pa?
1: Pero balang ko man, sino ubratisis mo? Nasugiran na ka.
0: Why pa eh?
1: May nag-message si na. No, ara na sa PIO subo.
0: Ang nagugrasang.
1: Oo, sa thesis na. Ang una nga nakabunos eh.
0: Ako na Jumanovin, thesis ko sa college. Ako ito nag-ubra, titres lang ganito.
1: No?
0: Pero ti akon to.
1: Pero nag-ubra, stigin man na. Aba. Outstanding na nga writer eh.
0: Di ba si man ba si kung gin paano yung guro? Ba si matsag ko gin ano lang? Gin pa edit lang bala?
1: Gin pa bulig.
0: Pabulig lang. Pero usually imo gin man na trabaho. Di ba? Thesis mo, ikaw gito nag-ubra sa imo niya.
1: Oo.
0: Ang akon...
1: Gin pa, namilig gin pa bulig
0: siya. Napa, may nagbulig. Ang akon, gin pa bulig ako man to.
1: Oo. Kaya mo nang manami kay... kung may gabulig sa imo, hindi man to yung nagbulig ang ginagridan, ikaw man niya. The glory is yours. Ano ganing favorite word niya na? To God be the glory. Oh, diba? Muna ang permi ng bal niya. Muna ganing permi lang sa gambal God. Pero ang ginaga gaubras ang call for accountability, pakamalauto niya.
0: Dayon, basic kung maka-advise sa kuya kay Yusek Mabilog, kay kumparihay man kita, Yusek, kumparihay man kita, hindi na lang naguro pagpaagyaya sa mga open letter, ah. Nga nga may mga open letter, ikaw kadua ka na yung mag-open letter, pwede na, nadiritsuhan na lang yung tao, ah. Sagi po pa iya ka pinagawa ang mga open letter. Nga.
1: Meaning,
0: nanaya.
1: Medyo questionable ang sinceridad, eh. Kay kung sincero ka, istorya ka to diritso, ho? Or gani okay. Kung ma-post ka, ang balon mo nga nanawag na ko sa ila, pabalo ko lang ama, in due time, may istoryanay kami. Pero nung open letter, ya, pabalo-balo mo lang na iya sa tawo. Para magwapo ka. Pero ang actual nga conversion sa plano mo, hindi pa man mabatsagan.
0: Oh. Ako unyo lang ni. Oh, si Kwanto, si Ong, si Irene, si Linyam. Balaan mo man nga basi subong masako-sako pa si
1: may sarkasom
0: to Yusek Jed
1: niya huwag gid sa kakonsulta sa amon niya masako lain man na yan nasakuan niya di sa Lunes si Kapamalya
0: si Kapamalya pambalunta pero pambalunta may initial na sa kadaan sa akon Radyo Manuvi nga si Kapamalya
1: ano ang bal niya
0: siling niya sa akon para saktugin balang akon nga wordings Radyo Manuvi ari ang message ni Kapamalya sa akon no Kapamalya ilagid Malia Are. Siling niya, with regard to Yusek Mabilog, he has not reached out to LNB Iloilo. Basa ko lang. Basa ko lang ang misis ako ni Kapamalya. Radyo Manuvi, 1,000...
1: Subong ko lang na runduma, no? Kwan gali ni siya? Bata man ni siya ni Matit Di Buke nga inkwentro niya.
0: Bata.
1: Oo, no? Ayaw mo, gakitin ang dalan niya sini.
0: Di kung gusto mo mag-collaborate, itap mo lang ni si Kapamalya, Radyo Manuvi, 1,000, tubigsak ha, 1,721, ang barangay kapitan.
1: Kaya mo, tapos na dahil, isa lang katao.
0: Isa lang katao.
1: Actually, pungko ka lang kay Amalya.
0: Dala na lang tanod, dala na tanod.
1: Pungko ka kay Amalya Di Buke, kay
0: Irene Ong, kay LMP.
1: Kay Suset Mamon.
0: Tapos na.
1: Tapos na istorya.
0: Tapos na.
1: No? So, ay, galing kay ti... Ano gani ang balsang isa kay Yusek? Ano ka budlay gid? No,
0: medyo...
1: Na may feeling gid kuno sa iya. Nga daw abansi gid sa satanan. Baga mo ka na, Busay Dol. Hindi ka ma... No? Hindi ka mauyunan sa mga stakeholders diri.
0: Kun one man army ka lang Radyo Manuvi. Why kaya sang maayo nga mga kaibigan? Dahil hindi ka ginguro mangin. Maburubudlay para sa imo magtrabaho kung ikaw na isa.
1: So doon nag-build sa iya sang wall niya nga iya, no? Pero ba silipat siya? Duha na lang katuig si Marco sa pwesto.
0: Ang masadya da kung si Sarang dumaog. Go! Diyos ko. Dumaogani si Inday Sara, ah.
1: Hindi naman guro na di maglayas, ah. Kaya si Sara, hindi man niya si tatay niya mo. Kasi si Sara, matihin-tihin naman niya. Kaya si tatay niya na dala na ganis dahig.
0: Hindi ka kapakot.
1: Gani man. Diba, si Bala si Inday Sara, bla. Ang ia, inyo, lahat. No joke.
0: Hindi ka kapakot. Gani, basi, no? Sobra pa ni kay tatay, ah.
1: Tuo, no? Ia, inyo, lahat. No joke. Pero to, no? Kadako gid sang ginliwat ni Jed Mabilog.
0: Personally, Yusek, kilala mo man kami ni Radyo Manuvi mo. Hambalunta kaya personally daw kadako gid sang ginliwat mo. Basi, Kasi while lang kami na mag-ulang kami sa imo. Pero sige, pakita mo sa actuation mo sa mga balita
1: sa namo. Tanan nga bagay, ha?
0: Sa tanan nga bagay.
1: Minimo niya kay Mayor Dibuque. Minimo niya sa posta.
0: Sa posta.
1: Ang impresyon sa iya sang mga mayor, sa mga kapitan, sang office ni Governor. No? Mga tao sa palibot.
0: Mga tao sa palibot.
1: Si Gob namin lang itong statement niya publicly, pero...
0: Ay sus!
1: Ang mga tao ni Gob...
0: Gahambal lang ito si Gob sa ako, kapangilay. Ako ito namang kot mo.
1: Gahambal si Gob, kapangilay. Meaning, di lang sila gusto nga magambalain sa iba.
0: Why na yan si Governor gambalain?
1: Oo, pero...
0: Why na gambalain?
1: Ola, may mga yusek nga nag-muno nga... abin nila. No? Muni. So, lain gid ah.
0: Kilala ka, kilala mo kami.
1: Wala pa na sa subong, wala pa na sa kabalik day sa elective office.
0: Sikon mag-mayor na.
1: Mag-mayor na ka mag-congressman.
0: Congressman, pili lang siya kung gusto niya. Mayor, congressman, vice mayor, councilor.
1: Basibla, perting sumpet, sinisang...
0: Gusto lang siya.
1: No, matsaga niya sa lawas niya. So, why kikita sinitani kung why niya kita ginpagyan ah. No, pero kung asa pero mayor, kita pagyan niya, huwag kita i-interest ang ilang politika.
0: Huwag kami ang politika sa inyo.
1: Panulaon ka ginamon, hindi kami ang malipaton. No? Kay wala sang lugar ang mga public official na pareho sinis gobyerno. Ang mga pareho sinis ang impulse nyo, hindi nyo makontrol. Why na?
0: Basta nga mo nabiya, ubra ka mayo.
1: Oo.
0: Ang ginaubra, ang kung anong ginaswildo sa tao, ibalik mo man sa tao.
1: Kag dapat may delikadesa ka?
0: Delikadesa ka, hindi ka mag-interest ang hindi mo, hindi way kalabot.
1: O, tikay may labot sa kay inablos niyang naigo mo.
0: Kailan tawang inablos mo subong? Di na itong trip ticket.
1: O, tikay inablos mo subong, na yung nagpahimuyong sa. Daway na sa Matias, kung si Jos mo, pabot-buot sa.
0: Pabot siya, abiya guro mo, untat ne.
1: Counselor, gahod ka naman daliwat, padayaw naman ang freedom of information ordinance mo.
0: Timing na kung
1: kay balikanta naman dayo ng balte, kay utor ka man, pabugal mo man ha, tini ng trip ticket mo.
0: Sige lang, mabot na sa Chimpo, Radyo Manubi, ipacheck tani ko na na-publish na to, ang na-publish na ang ano, ang ilang ordinance, para nga klaro, gid bala, para nga makuha tananing ginapangita tagid. Hindi ni kita iya mag-untat. Aslo nga ang tao nga naghambal mismo sa aton, wala niya mapakita mga dokumento.
1: Pero ano itong hambal ko na sa isa ka official, sa isa ka Yusek?
0: Dokatix?
1: Tix? Anong tix man?
0: Basta
1: Oo.
0: Dokatix.
2: Tatak RMN.
1: Alright, standby. Aryo, ang... Aryo naman niya, tox naman niya. Hindi naman ni tix. No, alang-langon lamang toklo niya sa burgira. Radyo Man, Mon Kapalian.
2: TYRI, Radyo Man, report!
5: Radyo Man na Nobir, Radyo Man na Regan, nga grabing kulba na nadulong sini sa Paitenios nga bantay sa sining nga burger stand, no?
0: Dinidapit nga burger stand, Radyo Man, Mon?
5: Sa unahan talang, halin ka di sa may station, pakanto di sa may Puras Funeral Home, dali pala sa rikuan, sang napitasan.
0: Ah, okay. Ang Angel? Angels? Angel? Oo, oh, Angel. Gabakal ko na kay namit na nila footlong.
5: Oo, siyon.
0: Okay.
5: Tapos, natapoy ni Regiman Obe, Regiman Regan, kagabi, alas 10, no? Actually, prior sini, one week before, ang ambalsang bantay nga si alias Nine. Again, may nagkanto na si iyang lalaki nga nag... pamahog si Istorya, no?
0: Okay.
5: Istorya party sa hold up.
0: Ah.
5: Tapos yung din, kung mga nagkakukmong ang mga grupo sa mga hold upper, no?
0: So, magpapabati-bati na sa...
5: Oh, magpapabati-bati na sa iya.
0: Okay.
5: So, kinulbaan, nining bata, kiti, bago lang nagali, isa lang kabulan, siya nag-ubradari sa may burger stand, no? Pagkatapos, kagabi, before ang alas 10 to nga natabo, nga gin, attention nga may lalaki nga nagbalik-balik diri nga nagapakawal or may ginapabukol sa yasin nga kilid, may namangkot man siya kung pila ang yaswildo, pila ang ilakita, nagapangusisa.
0: Doon nag-interview lang sa trabaho ba?
5: Lagi na CICI niya na kaga doon siguro nga pangimuloso. Pero ang pag-abot sa alas 10, maswerte nga may ara sa duwa ka customer na nakabakal sang burger, no?
0: Matsag ko, Radyo Man Mon, target niya kidya. Human naguro tong plano niya. Galing kay Y lang nag-ugyon ang panahon? Okay.
5: Posible kita na arrangement no, pero arrangement regan kay sang namutikan, sang sining mag-asawa nga nagbakal sa iya nga may salakyan, wala ni lagin halinan anay ining bantay no, ining burger stand, ginukda nila, tob-tob na gin convince nila ini nga magpa-blatter sa lapas sa PNP para man sa iya sining protection. Tiway na nakabalik no until nga napablatter ini ining nasabit iya nga insidente. Yari ba naton sila nga interview sa kay alias nini by the news nga abantay sining burger stand?
6: Pula nila
7: sa 1 month pa lang, sir?
6: 1 month pa lang.
7: Mm-hmm.
6: Anong natabo? Gabi, anong ras ito natabo?
7: Mga 10.
6: As yes.
7: Oh.
6: Okay.
7: Kay before sa to, sir, may isa ka customer. Ay, bali, last week, may isa ka customer na nagpahog. Do, sakol ng pahog siya, sir, kay Ti. Mabakal ka, sir, ang imo nga ginabakla. Istoryahan mo about sa hold up. Ambalan mo pa nga kung hold up on. Ihatag mo na lang ang kwarta kung hold up on. Nakuha mo na. Tapos, ginambalan niya ko nga na ang mga ano daw, ang mga ano gano'n, ang mga ano daw, called up is dito sa Kalimpang, ang lugar. Naka-detail ka na. Tapos, ambalan niya ako nga, ang ano, di ko na hindi safe kay Dulong.
6: Oo.
7: Ano nga, ang tigado na ako nga, ang mga, ano pala, mga tao, mga nagapunin sa init.
6: Oo. Amo nang bali sa iPhone ang customer. Mga pila ka daw tungkol nun natabo?
7: 1 week.
6: 1 week na.
7: Tapos, kagabi, may isa pa rin customer nga namangkot sa akong about sa sales.
6: Oh.
7: Ang pila binta ko, ang pila sildo ko per day. Pero wala ko rin sugid, ang bal ko lang ginakuha everyday ay kada oras ako na binta. Tapos, sagad ako. Tapos agad yagid ako kakulitan ako nga pila daw sinto ko ang bali ko. Mga 300 euro sir para mag-untag siya malahaw. Bala tip pila ginman makita mo kada daw ako na ako nag-lapon. Mako, hindi lang ko gani. Sure, kay ginakuha di ang binta, hindi ko maisip.
6: Sige, sulit-sulit.
7: Amo to mga... Amo to nga mga nagtungtong alas 10. May amo to nga may nag-abot ako nga customer nga naka-auto.
6: Okay.
7: Nga mag-asawa tapos ang bayo na naog. Bali ang laki na bilin sa salakyan. Mayo lang kay ang iya nga bintana naka ano? Nakasira.
6: Nakasira. Okay.
7: Kay dira una nagdiretso sa iya mo. Sa iya nga bintana. Tapos, pero ako diri...
6: Ano sa kayat na kabilog?
7: Isa lang siya.
6: Wala sa upon?
7: O ay.
6: Okay.
7: Tapos, pero ang nabalya kabayer, diri siya gatiid sa akon. Pero ganun lang tawya lang ano yung mga customer. Ano, diba? Pero gaduda, gawin ko sir, kasi siyempre ikaw man bala pa hugon ka, mamutong ko sa tanan-tanan, siyempre maano ka gidi, nga mo to. May ginagabot-gabot siya sa iya nga...
6: Hawak?
7: Hawak.
6: Ano nakita mo? Yung gabot, yung pagwan niya, gito lang?
7: Hindi lang ko sure sa customer, sir. Kay gapokus mo ka sa order nila, bala.
6: Ah, okay.
7: Amo to nga, gapandar na siya ka motor, pero gapundo-pundo ko siya. Hindi natulok niya ko. Pero wala ko ga siling ang gatulok. Liwat bala siya. Kay basi, magbalik sa bala mo. Ano
6: po sa nung sisa, si Mabot na sweet mo?
7: Gaduda ko, sir.
6: Gaduda ka?
7: Oo.
6: Wala mo mamutan.
7: Hindi lang ko sure kung barkaday sila katong last week. Kaya siyempre, sunod-sunod mo, pilaan lang ka. Ano. Amo tong pamangkot kong customer mo. Ma'am din siya pahad to. Amo na, insugid ko about, ang tanan sa customer nga about last week, ang natabo before ka to. Malyaga ang hindi ka naman pagalinan samtang ano, samtang hindi ka bala safe din. Pasalamat ako sa ila nga wala ako nilagin bayad. Kay Kung hindi ko rutungon sa ila, sir, na ano din po.
6: Oh, paano na-report? Mga hindi na suggest na tapo, ano ka nawi yung tiner ng isang dati ko sa inyo?
7: Mga minutos lang, bro,
6: sir. Minutos lang? Pero nagbalik-balik siya.
7: Gati in the end lang, sir. Gapundo-pundo lang. Pero wala na siya gabalik, ah. Naggaliso lang po siya.
6: Naggaliso siya?
7: Nagpadidto siya, nagpadiretso pa, amo niyo. Hindi lang kami sure kung date sa padiretso.
6: Sige, basta sige lang ang iyan. Ano ang motorsiklo na yung pwede nyo?
7: Laklik.
6: Laklik ang motor yan.
7: White taglo.
6: White taglo.
7: Pag naka-helmet siya nga white.
6: Ang plate number?
7: Hindi ko makita. Sir, kaya ang napabuli dito.
6: Ah, dito sa Fiat. Hindi plus na rolang, hindi din plus na rolang makita mo.
7: Why?
6: Okay. So, after sa to, paano naka... Sino rin tawag sa police? Sino rin tawag sa
7: police? Ginanoan ko ka customer nga mapablatter para aware man ba lang iban. Kag hindi man sila gusto nga halinan ko nila bala. Ting ano man ko sa ila, pasalamat ko sa ila kay bisan natuyo na sila, bisan gadali na sila nga mapuli, kay layo pa ila pulian. Wala ko nila ginalinan.
6: Wala ko nila ginalinan.
7: Down. Ano? Hindi ko nalipat mo, sir.
6: Okay. Amo pero kung sila kaya nila,
7: naka-auto sila.
6: Auto sila.
7: Tapos sa Manila, nahimos na daw ako kag-ilak ko kay...
6: Pagdar ka nila sa pag-blatter.
7: Wala daw, hindi daw importante ang baligya ko sa safety ko bala. Amo nga, nga Manila, mapablatter ako.
5: Kabahin sang pagpayag, Rajuman Obero, Rajuman Rega ni... alias Nene, no? Ang bantay, 20 anos na bantay, sininga Burger Standra sa may dalan na luna lapas sa iya sininga panaysayon sa pag-attempt sa iya, no?
1: Mayo man kay alerto sa mo, no?
5: Yes, so, actually, naka...
1: Mayo ganita ni Mekwa, no? Ang mga establishments
0: si may CCTV lang, ng ila, da, area?
5: Wala. Wala sang CCTV. Ang nilastol, wala ni. Eh.
0: Pero Rajuman...
1: Ini mga establishment, bala nga pariyosin na, nga 24 hours bala ang operation, kagka-vulnerable sa ila sa mga krimen, kaya...
0: Yeah, tiyadalan sila mo.
1: Katamwa ka lang sa ila, bala, lain niya sa aton, di nga, babaw building, may gwardya pa.
0: Yeah.
1: Ila, wala gwardya mo. Tani, may kwano, nang may blinker, bala, kag may sirin, sagwa,
0: yeah.
1: Nga kung daw makaduluda, pindoton lang, maingaw, makulang at
0: pindoton
1: sa tanan sa palibot, no?
0: Daw, pwede kwan,
1: na nangyuri sa Jess sa PNP, bro?
0: Daw, kwan na, bala, kita mo na kung may sunog na, bala nga, baser. Nga daw, tumutunog na.
1: O, oh, di, kung maguni na to, do?
0: Di, kung di, malertong tanan.
1: Ang tanan nga nag-aagi, kaga mga saunan, malerto, bala mo ni makanto, no?
0: Tuod, no? Daw, amo na sa bangko, bala. Barato lang na mo sa mga boarding house, Rajuman Mon, na may ara na mo, hindi ka pag-i-allow sang Bureau Fire. Kung wala kasi na, do alarm na siya, do pinggan nga gamay. Nga, pag pinindot mo siya, tunog-tunog na sa Rajuman movie. Although nga, kita na to ng ilan ng mga burger stand. Daw, mabudlay mo na sudlon kay, di ba, naka-grills na.
1: Kay galing kay...
0: Naka-grills kung...
1: Ina, kung kurukutsilyo lang.
0: Kung kurukutsilyo lang. Kay kung kutsilyo lang, siling bibunon niya ka to. Hindi ka tumalaga sa sudlon. Kay, nakakwana mo, naka-grills siya. Pero, kung babayi, Rajuman Uvi.
1: Matlukan niya po.
0: Nga ka paminsar ka pa na yahaw. Basi kung ihibi mo na lang na kung ginatayaan ka kakutsilyo.
1: Di paano yamon nga nalabot mo ni sa yamon?
5: Ang biktima.
1: Mm.
5: Ara pa siya kaina eh. Actually,
1: may pag, report sa pulis.
5: Nag-after siya nga gin pa blacker, ginokdan siya to sa mag-asawa. Nagpanik di siya, kagipuntak niya ng tiya niya nga ari lang di sa lapas. No?
1: So, tinulban kit siya.
0: Tinulban eh.
5: Oo, okay. Grabe ka pala mo ipoy ko nang yating LK na.
0: Di grabe, ibang mababayi na. Bisa na laki, kagani, Rajuman mo, kulbaan ka sina iya kung...
1: Di, para sina, kinabalik-balikan ka gabi. Tapos, isa ka lang da, dahil ka palisik-lisik pa sang kutsilyo. Kutsilyo to maon?
5: No, may mamalaan kung kutsilyo ko narmas, kito ginagabot-gabot niya kuno.
0: Gin-ginkuhan ko na bala sila Rajuman Mon, gin-pamangkot ko gin na. Ang may ara na doon pa kanto sa Coastal nga Rajuman Uvisa, pag ito isa, ti Coastal Road, ina mo. Siling ko, sino upod mo di?
1: Bawalala, pag ina.
0: Siling niya, wala, sir. Siling ko, ti, hindi ka di kagwa. Siling niya, ti, siyempre kung gabi na, hindi ka nakagwa mo. 24 hours na. Siling niya, sir, sa tuntuod lang. Siling niya, hindi dumahalin ako di, kaya hindi ko magwantagid ang init. Ti daw priso kagid man niya Rajuman Mon, kita mo ng burger stand nila. Nga ara kada nga ang gagwa lang da. Daw may grills na pero sa sulod dira kagaluto, perti ka init.
1: Di prong lain, pag ito nga, why cut dang pan kung nuldapon kay?
0: Di kung nuldapon kay.
1: Ito lang nga kadamo sa aton, di ginagwanta lang nila mo ng kadelikado para lang kapangabuhi.
5: Ang ilabi ng sitwasyon, Regiman Uber, Regiman Regan, do komisyonan na ilang blang ilang.
0: Kung damo imo baligya, tidako man. Tiyan mo na napisanan mo man eh.
1: TF na ni Mon sa STL.
0: Pro rajuman mo namin nadaya kay di ba may buy one take one sila.
1: Buy one take one.
0: May buy one take one sila da.
1: Ah, nagdirat sila nagsikat.
0: Oh, sikat sila sa buy one take
1: one. Ganti medyo halog-halog man ang tinapay eh.
0: Di, sige lang.
1: Eh, brato mo.
0: Eh, pero sige okay na. Okay naman
1: ah. Eh, tabok gutom na. Sige, okay, Mon. Mayaman kaya listo siya. Amo ni dapat ang tanan ng mga tindira.
0: Mm-hmm.
1: Sige, salamat gid rajuman Mon.
5: Amo ni mandulan na itong information para sa pagpagalagad sa Straight to the Point program. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Monialis Kapalian, Tata Karina.
8: Tatak, RMN.
1: Pagbalik ta si Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Sa tanan nga may mga concerns bala about animal cruelty,
0: yeah, mati ka mo,
1: neglect and abandonment.
0: Para madasi kita nga ma-respondian sa PNP.
1: I-remind namon ka mo permi nga PNP subong accommodating na sa mo sini nga mga concerns.
0: Standby, so nga tabala mati na ito mga karadyuman, mainom kita sang vitamin C, Mighty C, alkaline, di kalidad, ineffective nga vitamin C. Manami ini para sa inyong asipon, ubo, hilan at trangkaso, pneumonia, kay iban pang balatian. Gani mga karadyuman, hindi na nga hulato nyo na yung balatian ninyo bago ka muna mag-inom sa vitamin C. Ang manami, kebisan wala unod imutsan, inimang sulabang imong asulok-sulokay, alkaline siya. And of course, ginapabaluman natin sa inyo, mainom kita sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, amo ini ang food supplement, mga karadyuman, nga magkabulig sa imo kami ara sa medium chain triglycerides, nagabulid ini pa fit, pa-relax, sa aton siningalawas, ang the best diri kay mayara sa some virgin coconut oil nga nagapugong sa mga bacteria ka viruses nga matik nga nagasulo sa aton lawas, halinan sa aton balatian, nagapadamo sa aton good cholesterol, matamato niya silig ang bad cholesterol. Gani sa mga tagpalamati na aton mga karadyuman, inom kita sa Klinika D3 Bio.
8: Tatak RMN.
1: Last 9:16.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
10: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangkong kumakablog sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya nga daw ang bahala sa'yo.
14: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
13: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, dito ako, believe! Kinikil!
16: Uy, 150 over 100 gali.
17: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
16: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
17: Ay.
18: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
19: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imong pagpaayo.
15: Kinikil!
19: Kidney Care, ano nga ang imong kidney? Ano nga ang imong kinabuhi?
20: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
22: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3.

0: Pinoy Squalling Capsule.
1: Ako si Dorsal Dacro Mayan.
2: Ako si Jobin Lara.
3: Si Sir Rose Caparangan.
4: Maher mo yun na agisando.
2: Barsing Vertingo. Kaya pasalamat na ako sa Dr. Pinoy Squalling Capsule.
5: Magayong mamatyag ko.
6: Bilipid ako sa

0: Matayon, punipangis sa mga mataas ang ilang consensus level. Kinaangot mainis sa manubong ang mortality rate o kung kamatayon sa mga tao.
1: Tatak RMN.
2: Salamat, Rajuman Joel Franco.
3: Magrajuman ang iodine, isa ka importante nga mineral nga kinahanglan sa lawas para sa balancing nga thyroid hormones. Ang kakulangan sa iodine, mahimo makatugas ang balatian nga goiter. Sa pagtuon, ang mga kabataan nga kulang sa iodine, may manubong nga IQ nga magkaresulta sa mental retardation. Ang ato lawas nga wala nag-obra sa iodine, ganit kinahanglan gid natun nga magkaangkon sa obstante nga iodine labi na ang kabataan para sila magdako nga may maayo nga metabolismo kag maabtik nga paminsaron. Gani, magkarajuman, ginapabalo natun sa inyo, inom kita adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Tatak RMN.
2: Ang spokesperson sa Iloilo City Police Office, Police Major Shalame Sangrines, ari subong sa aton nga linya. Major, si Rajuman Novik, kag Rajuman Regan sa RMN Iloilo. Good morning.
4: Good morning, Sir Novik, Sir Regan. Good morning kag sa tanan nga nagaupod sa aton subong nga aga.
2: Ma'am, salamat gid sa sininga simpo. Makicheck lang kami, Major, kung as of now, kumusta na ang mga feedback sa ginplastar naton nga animal welfare desk sa aton yung mga police stations.
4: Yes, Sir Novino and Sir Regan, kag sa tanan nga tagpalamati naton, kung madumduman naton na 2024 pa, kag na pagwa ining regulation ordinance ta para sa pagpabakod sang aton nga animal welfare nga kausa, kag kadungan sina dira ang pag establish pag ano sa aton nga mga station nga in kaso bala nang may mga report nga may gin torture, gin maltratar, or may mga kinanglan i-rescue hon. So ang animal welfare desk nga ni do amuni siya ang kwan sang aton nga partner sang aton nga city vet office kag pila ka NGO para nga mag ulikid sa aton nga mga kasapatan. But to be honest, Sir Novi, Sir Regan, personally abiwai gid kita kang gauyat sang monitoring kon pila na ang na assistiran or na cater sang aton mga nagkalainain nga istasyon, pulo ka istasyon. Kay medyo may limitasyon man abi ang aton nga desk, no, kay in terms of mag first respond or mag akomodar. So amuna ang tuyo gid sang aton nga animal welfare desk sa mga stations. But in terms sa pag kun ano nga proseso bala pag-alaga sa expert nga side sa animal welfare, daw gina-refer na naton kun in kaso may ara gid man sa talatapan sang aton nga city vet.
2: Okay, pero sa aspect ya sang law enforcement, kun may mga cases of cruelty, abandonment and neglect, kun may magpangayo sang police assistance kag magpaimbestigar other than rescue, in place na ineya major, no? Pwede gid ya ka bulig file kaso ng aton nga PNP.
4: Support o makasupport pagid kita kag makabulig sa aton sa legal nga aspeto. Especially kay kun kita gintawgan first responder dira ang aton balang recording sa police blotter kag pila ka mga initial nga resulta sang investigasyon, dako gid na ang mabulig in terms kun maglabot sa prosecution nga side. So depende sa kwan sang assessment sang aton nga city legal kag sang city vet naton.
2: Sa importante malang ma-remind ta mga pumuluyo ta nga may ara kita sa Animal Welfare Act kagti layi ina nga kinanglan implementar. So hindi ni sila nga hindi ka normal kung mag-report kaya parte sa sapat mo nga ginpintasan sang iban kung magkadto ka sa pulis. So kay may layi kita, pwede gid sila kakadto sa PNP ta. Kaya ang PNP, hindi man ni pareos ang una, iya nga makambal pa, huwag tada memo kay idol na, huwag tada memo kay sapat lang na. Subong ya, hindi na muna iyang sabat sa PNP ta, at hindi ron ina sa major, kay may laye kita.
4: Yes, no, kag sa mga worst ng mga cases gidna bala kag urgent. So in case kung kaisa bala daw alang-alang gid ang linya sang hotline sang ang Iloilo City Police Office kay ti daw indi bala pareho sinabi indi feasible nga magkadtog kita sa station, pwede ta na gani tawag sa 911 mo sa emergency hotline number, ta especially kung emergency gidla kag urgent ang nature.
2: Yes.
4: Pwede man naton matawag man sa aton nga mga hotline number sang ICPO in kaso nga daw kami mga emergency kag hotline ano gid bala nga kinanglan aksyonan gidayon sang mga pulis nga lapit sa area.
2: Yes, no. Kag kun rescue naman kagi kami ni tawag ma'am sa 911 gin-refer sa Bureau of Fire kay rescue. So other than the PNP, Bureau of Fire pwede man kaubra sina. Pero ti siyempre sa prosecution ya kung mag-file gi sila yung kaso, kanto sila sa Animal Welfare Desk ng PNP. Kag-welcome na daang tanan sa mga Animal Welfare Desk na ito, ma'am.
4: Ay, oo, Sir Novino. Kag in case gid man kung kaysa abala, agapangayo kita sang konsiderasyon, no? Kung may mga doubts kung kaysa abala, sa kahit hindi man tanan nga police ta train gid, although damo mandira mga animal lover, may mga kasapatan, in case may mga doubts sa sila sang ginadangop nga ano no nga concern sa aton animal welfare, pwede man no kapakigangot no sa aton mismo talatapan sa PIO office kay ti pag kuan sining ordinansa sang animal welfare desk kani pagpabakod sa implementation sini, so ara naman kita, so at least magiyahan taman bala kung kisa akon may kabos-kabos nga pag atikaso or pag incende ang aton nga mga desk officer.
2: Alright. Okay, sige. Major, salamat gina sa sining simpo kag mayong aga.
4: Mayong aga, Sir Novi, kag Sir Regan, mayong aga sa tanan-tanan. Salamat gid.
1: Tatak RMN.
2: Next week, guru, mangayo kita bi kay Ma'am Sheila sang kadamuon na sa mga naka-file, no?
3: Pwede. Pwede ko mayara.
2: Reported cases, no?
3: Mayara na, Radyo Manovi, per station. Per station. Siguro sa province, makapangayo man kita na. Mas damo ni sa probinsya, siguro.
2: Kaya kung mapang-highlight na ton ini, makabuli kita sa dugang awareness ng pulista. Why ka pabaya, no? Kag kung may reklamo ka mo, pwede gid ka mo kakadto. Kaya subong na notice ko blan. Ang mga rescue organizations, para sa mga TRI, mga TAIL, mga Ilunggo, Aspins, Puspins, no? Kag ano pa da, no? Mga Foree Friends, Second Chance, kaka-overwhelm ni sila, kay dira ka message ang tao.
3: Kay sila ang nakilala mo.
2: Oo.
3: Sila pero, ang aware ang tao nga ara sila. Pero ti mga private organizations, sini sila Radyo Manovi.
2: Limited nila resources.
3: Mas namiya kung sa gobyerno kita.
2: Ti kung sa gobyerno galing, hindi man sila ka-message, dayon.
3: Ti
2: kisa gagis media. Ti okay lang kisa kung matatapan sa kadamuon man sa gaminsay.
3: Sa kadamo, sa ga-message man sa amon.
2: So, pero kung mangin-aware na ang tanan, nga may i-dedicate tabi nga page ang police sabi sa animal welfare cases.
3: Pwede gani ubraon guro, ma'am sila, ubra bala ka mo sa page sa sang ICPO
2: sa animal welfare cases.
3: Intended lang ya for animal welfare, then mutangan mo lang da sang imo nga mga tao bala nga mga
2: teke
3: kag animal lover gid ra jud.
2: Kag pwede pa na nga mangin CSR sang PNP.
3: Pwede. Pwede.
2: Ate yung PNP di bala mag ano nga PCR.
3: PCR nila.
2: No, mag community relation ng police gagwa ginasla mo.
3: I-try bala ma'am si. I-try bala major
2: actually,
3: sila.
2: Actually, may unay kada kun sa page pa lang.
3: Saan ka bilog tawo? Ah?
2: Ara na ka mo daya. Kay isa may madula nga ido. Pwede dayak panawagan.
3: Yes.
2: Dayan kung may respondihan, i-post nyo man nga nagkadto kung mo nagbulig. Makapa mag-an sang impresyon sang pumuluyo sa PNP ta.
3: Kagang ang importante na Radyo Manovi nga kung ikaw may reklamo, taga-sudad ka, automatic dira ka na mamisin sa ila. Kahit ti pulis ka mo, yung mong hambal ganin namon, ining mga private ni nga mga organisasyon, willing man na sila mag-bulig man, pero ti limited ang resources. Unlike kung pulis ka, may amunibi, may ginlabo, automatic ang PNP Radyo Manovi, ara na sila dayon, maimbestigar kita, ma-file kita kaso, inabalang, do pariho man sa nag-file ka mo sang kaso, sang tawo bala?
2: Te kung tawo, ang page sang ICPO, automatic, dara na sila ga-message, kag nag-tag, kag nag-comment, why natabi butang kita sa animal welfare, pero sa under sa CSR, I mean sa PCR, Community relation nyo.
5: Nga mula na yan ila.
2: Mula na yan. Makapagwapo pa na sa pulista mo. Without going out of your offices, drop lang sa social media ang narespondihan ninyo ng mga kinanglan sa tao. Lakam lang, hindi man ipirmi.
5: Hindi ipirmi. May ilang guro sa isa kasimana, may isa na.
2: Kisa gani, waigid guro.
5: Waigid gani, guro.
2: Pagkadto nyo to, nag-check ka mo, nang usisa ka mo, kayang idoabing ilampusan, manimo to, ang awareness na galain, kayo usually, ang nagalampos na mga adik na.
5: Tuto na. May mga adik
2: sa mga plahubog. Human concern naman na. Pero kung timprano pa, na report na nakadtuan nyo, naanad na sila nga bisan sa amo ning mga bagay, hindi kamo dapat magpamintas. Hindi kamo mag-ubra sang krimen.
1: Tatak.
3: Sanbay sa mga tabalamati nato nang aton nga mga segment magradyoman ini nga bahin ang iladulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may aras sang glutathione, ang kape nga may collagen, ang glutathione amo ni san makapayo sa aton sininga atay, and gamat-amat puti ang imo sininga panit. Nagahanip ang panit ni mo mga graduman. And the best diri kami aris ang collagen nagapag-unang aton sinimabian nga tulan, labi na ginang aton sininga mga tuhod. Hindi ka mag-agay-agay kung ikaw nagatigulang na. Gani mga graduman, ang kape para sa imo, inom kita sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Tatak RMN.
2: Ari Anaya, ang aton nga adventure nanday boss kagay doon. Sa Lunes, gali ko nobo sa idol, ang chewing bakery, mapadala naman din sa ginuno mo kuno sa imo kape.
5: Pwede ka palagas. Pwede ka palagas.
2: Uy, naglain pa. Ano naman?
5: Nang lain man tulad na Jumanovis ang una naghatag sa aton sang Violeto ba lang may unod ba lang pandisal?
2: Amo man eh.
5: Amo man eh. Pwede na lang kayo. Magluwas sa pan. Subutan nga mo kami sa pandisal nga Violet.
2: Tapos gin. Pero pwede by law feature sa Busa Idol.
5: Pwede eh.
2: Tingaling yung sa Atlanta to, daway mo man ito gimpos. Ano, ubos mo ng kakaon to, daway mo.
5: Patahan ko lang.
2: Budlay si Imo, kayo may pinilian ka.
5: Ang sa Aklan, ang sa Aklan to, di may ari din taga-Aklan. May ari din sila.
2: May ari din, may branch sila di.
5: Bantay lang makanto lang ko na sa branch nyo.
2: Nah, okay.
5: No, namian ko kung magkantugi ko sa branch. Di na branch nila na.
2: Ti, mo nang diskubriyon mo eh.
5: Eh, mga kutong nasa
2: tutlo. Eh, ako natutanan binutang sa gikaon mo. Linamon mo na. May kaging kadumdum. Isa magtamyaw lang.
5: Sorry, again. Mabawi lang ko ah.
2: Inuubos ang kakaon na dyan may gigadumdum. Isan minsul lang salamat. Ayun, ang ibanda nga may gigani may hinatag sa iya. Intrahan niya pagkapasalamatan.
5: Mabawi lang ko ah. Mabawi lang. Tuhod na nakahong ko to. Namit to.
2: Namit eh. Stonton to ka, puka-puka, baba niya kusang.
5: Oh, Aryo!
2: Adventor ng day boss ka, Gaidol. Bakery naman eh, pero sa Igbaras. Labot na ta sa Igbaras.
5: Ngayon, nakalabot ka to yung plo sa Igbaras. Ano ka to?
2: Labanan na lock naman to sa Nilawan. Yari si Rajuman Flo Navarrete.
6: Adventure nanday boss kag idol. Nanday boss kag idol. Kilalaha ang Iloilo kun nga siya ang UNESCO City of Gastronomy. Kag province of fun, foodie and friendly people. Adventure. Adventure nanday boss kag idol.
7: Ginadumala ni Rosinda Aquiluna ang mapisan nga tag-iya sang Gab's Bake Shop nga nahamtang sa Barangay Riruan, Igbaras, Iloilo. Opisyal nga nag-umpisa ang ilang negosyo sa tungtuig 2022. Suno pa sa iya, Gab's Bake Shop ang ginpangalan sa negosyo, bangod sa pangalan sang ila libayon.
8: Ginpasunod lang ra ang aran nga Gab's Bake Shop sa akon mangkod nga si Gabi.
7: Madamo sila sang ginatanyag nga preska nga tinapay, kaangay sang tungko-tungko, half moon, katulugan, utap, ugoy-ugoy, kagpatok sa panlasa sang masa, apang suno sa iya, mayara gid sang mas mabakal.
8: Ang mabakal sa amon subong is ang ansimada, dayon hupya, dayon cookies.
7: Apisar nga apat na katuig ang pagpadalagan sang bakery, aminado si Rosenda nga indi malikawan nga maka-experyensya sang hupang sa negosyo.
8: Kung kisa nagakalugi, kung kisa nagabawi-bawi man ah. Kisa daw ga down-down man, kisa balik-balik man. Amo lang rasa.
7: Dugang pa niya, iya ginapadayon ang tanan, hindi lang para sa iya kagulingon, kundi para man sa iban na. Bangod, nagapati ini, nga dako gid ang nabulig sang ila negosyo.
8: makabulig man sa financial. Pag makabulig man sa mga tao nga nagaululu brother ibalahaw, amo man lang nasa. Nga biska na may mga tigulang na kami nga kaululu bra puti. Ila kuno kay mamag-an man lang ni nga obra, maka-income sila.
7: Naghatag man si Rosenda sang panugyan sa tanan nga nagatuyo nga magsulod sa negosyo. Nga bisan gamay lang ang umpisa, magpadayon lang kag magtyaga kay magadako kag mag-aasinso manini sa ulihi.
8: Ang mahambal ko lang sa mga gusto mag himagikwan sang bakery, biskan sa gamay lang nga una, isigisigihon lang nila kay sa sasigisigi na sa may gamay-gamay ma-income gina sa kagamat-amat para magdako ang kinatawag nga negosyo.
7: Kaupod sang intern sang West Visayas State University College of Communication, Radyoman Michael Eresuelo, kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo, Radyoman Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: RMN. Eh, bakas lang.
5: Bakas lang.
2: Kaya mo manitaning nami nga negosyo. Kaya kadugay, blay, mapanos
5: ang tinapay, no? Kagang mapanos ang tinapay, pwede mo pa sa Yara Jumanovi mo, braliwat. Pero sabi ang tinapay nga, wala pa mapanos, ha? Manog expire na siya. Pwede pa nila maluto liwat na. Nga, lagi na luto pa na nila liwat, eh. Nga,
2: di mo na nabalan?
5: Sakon lang.
2: Basi karon magubat na nga bikiri di sobra mo.
5: Di ang ako.
2: Ang balkay mo yung panos.
5: Di ang pud. Amo na bala ka ginatambal ko ang pudding.
2: Ah,
5: ang pudding na. Mga tinapay na nga hindi ya panos ha.
2: Leftover. Waki.
5: Mga waki bala nila. So ginakuha na nila, ginatipon. Dayon ginabake na liwat.
2: Kung makahambal ka doon kung may bikiri kung isa una.
5: Di nakita ko lang. Ayun nakanugid lang.
2: Sa mga bikiri, dito on eh. Nga mga leftover, pwede pa na nga lutoon, liwat, kagtingbon, yung tawgon nga pudding?
5: Hindi ko sure ha, pero amo na nabatian ko ha.
2: Okay.
5: Amo na nabatian ko, pero hindi ko sure, pero basta...
2: Basta yung balong ka ni Atty. Binluan, sinang hearsay, translation, chismes.
5: Hindi man ni Korte.
2: Hindi gani, Korte, pero sobra pa ni Korte. Basta yung hukun, ayawan gabi kiri, mambal, doon ay tananobra, brown taman na bala.
5: Hindi lang ko sure ha, pero amo na nanabatian ko. Ah. Muna gani ka ginara Juman Week istorya kita. Siling ko sa una may bikiri kami to sa amon dito sa pulo. Pero waay mag-click. Kaya nga ang tao mo gusto sang tinapay.
2: Yo, eh?
5: Pero mas mahal ang iguan niya kumpara sang tinapay sa banwa. Kay ti bayaran mo ang gahakwat, bayaran mo ang motor, bayaran mo ang pambot. Ang pambot, ti tatlo na nadaan. Tiinang imo na nga ginbayad ha, ipatong mo sa imo nga tinapay, mas mahal ang iguan niya sang sa tinapay to sa banwa.
2: Te, ano girabi yung ibakal sa taga-Isla man ang mahal.
5: Te, kundi...
2: Kapin pa ang tinapay, mastor mo sinimana. Kumbaklo mo tingaw sa banwa.
5: Te, kung hindi na maubos, bala, maguba ng tinapay mo, dayon ang presyo mo, pag gamay-gamayan mong tinapay mo para nga makaano sa presyo, tigamay na lang ang imo nga pandisal, daw itlog na lang ka gansa. Okay. Hindi gani, gamay-gamay pa, itlog ka bisaya, ka manok na lang.
2: Lain ako mag itlog ka pugo. Eh, nung guwa niya sina.
5: Pero manami na nga mga negosyo, Radyo Manuvi mo. Manami mga negosyo kung tani. Basta, kita mo ining mga sikat din ang mga tinapayan. Di, ilantawa niyo bala kay grabe pag butang nila sa mga branches nila. Damo-damo man. Kay, tina-perfect naman nila ang system nila mo.
2: Gani. No? Damo, yung manugkaon mo sa idol. Check na ton ang Papilab upon kay Radyo Man, Fia May Otero.
6: Gugma sa kasapatan.
9: Gugma sa kasapatan.
6: Pasundayag sang ila kinaadman.
9: Puppy love.
6: Puppy love. An expression of love to a man's best friend.
9: Puppy love.
10: Sa tion sang kalamidad, nakatuon na kita sang leksyon. Taangay na lamang sang pagpreparar, agad hindi na masulit ba ang mga inagyan naton sa mga nagliligad nga bagyo. Kalakip sini ang paghanda naton sang aton mga kinahanglanon sa tion sa emerhensya. Apang gaangay sa aton nga mga tawo, tamdon man naton ang mga sapat nga pareho sa aton, nagahinga mo man nga mabuhi. Nagapahanumduman ang aton city veterinarian, nga ihanda man naton ang go bag sa aton fur baby in times of calamity.
11: Nag-remind bang kita sa aton mga pet owners din sa Iloilo City regarding sa during emergencies, na hindi pagpabayaan ang aton mga pets. Kaya ang aton mga hinuptanan, hindi man sila kaplano, kita ang maplano para sa ila. Wala sila self-help, wala sa vocabulary nila. So, yung ginatawag natin na go bag, kita prepare sa go bag nila. Ang basic needs nila, yung pagkaon nila na mag-last up to, let's say, 3 to 7 days, tubig na po na drinking water nila, ang ilang vaccination card, identification card nila, mga medications na in case, let's say, may mga emergencies, dapat may first aid kit man sila na ano natin sila. Kagang mga ano nila, mga small toy, mga ano nila, and then mga ginatawag yung leash collar, importante na.
10: Sa tiyon sa emerhensya nga hindi nagid naton sila madala, pinakamaayo nga buian sila, agad mahatagan pa sila sang tsansa na mabuhi pa.
11: Although unfortunate man, kung medyo hindi man kita ka, ano, kay KTF, mga pet owners mo, pet lover kita, as much as possible, kung hindi nyo gida madala ang inyo sa mga inyo pets sa evacuation, buian nyo lang, hindi pag bilhin sa cage, abrihan ng cage, so ang chances of surviving nila is at least taas.
10: Sa mga evacuation centers, may mga plastado man yung interventions ang City Veterinary Office, kaangay sa space sa atong mga fur babies. Ang atong mga kasapatan kabahin naman sa atong pamilya. Gani sa tiyon sang kalamidad, ila kaluwasan, i-prioridad ta.
11: Preparar kita ang atong mga hinuptan, hindi nato pagpabayaan. Kung madala natin sila sa mga evacuation center, mas maayo, kahit at least part yan ng pagiging responsable natin na pet owner, na hindi natin sila pagpabayaan.
10: Ini si Radyo Manfia, Panas Otero, nagpahanumdum sa inyo. Let's spread love, share with us your puppy love.
1: Tatak, RMN.
2: So, sa panahon sang kalamidad, kung mag-evacuate man kamo, sakpan nyo man ang kasapatan nyo. Hindi kay ibilin nyo lang sila daw. Kag sa gobyerno naman, maubra man ta sang rescue plan. Kag pagkaon man niya sa evacuation, kunara man daw mga sapat.
5: Basta maano ta na, ma-level up kita, Radyo Manuvi. Kung sang una daw ginapabayaan ta lang na. Ubang ta na nasubong. Kay tawo man lang makobra sina mo ang mga sapat kun plastado na ang programa ta, makabuligin na sa ila. Tingwaan ta, matamaton ta lang anay.
1: Tatak, RMN.
2: Loves ko si Mother Earth, Radyo Man, Joylyn Paraonda.
12: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa ilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amnigan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa paglikaw sa impulse buying. Antes kita nga magbakal sang anuman nga butang, paminsaron gid anay inis ang maayo bangod ang impulse buying wala lang nagahalit sa aton bulsa kundi ilabi na sa aton palibot. Madamo sang aton impulse purchases ang hindi man naton magamit kag ihaboy man lang pag-abot sang panahon, gani nagadugang ini sa mga basura sa landfills kag sa pollution. Suno sa United Nations Environment Program, ang overconsumption isa kadako ang contributor sa global waste kag sa climate change. Paagi sa paglikaw sa impulse buying, mabuhina naton ang basura. Makasave kita sang kwarta kag mapanubo ang demand para sa mass production nga nagausar sang tubig, enerhiya kag dunang manggad. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylyn Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
2: Salamat Radyo Man Joylyn para Onda.
5: Mga Radyo Man, mag-Super Fiber. Imno nato ni 30 minutes bago kita magpaniaga o bago kita mag panyapon, bago magtulog, 30 minutes pwede ta na mainom. Kung sa adlaw, kung naraan man lang sa panimalay ninyo, bisan ano oras ah. Basta hindi ka lang maglakat kay base kung maalangan ka. Limpiyohan niyang aton kolon sa mga tampalamati naton, hindi ikaw magproblema sina kay pagwaon niya ina ang imo sining kalain sang buot. Gani sa mga tampalamati naton magkaradyo man wala constipation, limpyo nga aton tinai, inom kita sang Super Fiber.
13: Tatak RMN.
2: The new and improved Nan Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika Nan Super Plus.
13: Tatak RMN.
5: Sa mga ginikanan, sa mga kabataan subong, ihambal ko gini sa inyo, papahuwayan nyo abi anay sinanay kay tatay nyo, bisan mga one time lang. Subong nga Sabado, kamo anay ubra sa mga ublubrahon sa panimalay ninyo. Kaya way kamo opisina o way kamo klase, sinanay kay si tatay nyo, papungkua. Kamo anay ubra. Kaya ang ubra sa maginikanan, grabe ang kakapoy, palaman ulo sang ila sa lawas, kag kung ano pa nga mga palanakit sang lawas nila para nga madipara ang ila nga mapamilya. Magaradyo man sa aton nga mga mapisan nga mga listeners dira, nagabatsag gabalas ang kakapoy, domay nagatuslok-tuslok ang palaman ulo, posible madamo sa aton na may ara sina, pero ginagwanta talang kaya di pwede nga magunta sa trabaho para sa aton kaugalingon, kag pamilya. Gani ang panugyan ko sa inyo, mag Farix B Complex na adlaw-adlaw, may sapat nga B vitamins sa base sa DOST FNRI PDRI 2015, bulig likaw sa palamanol. May mga nagatuslok-tuslok kag palaminhod with proper diet kag healthy lifestyle. 5 pesos and 50 centavos gid lamang ang SRP. Amo na nga sigurado gid nga kayang-kaya ta. Sa aton nga mga tampalamati, para sa aton nga mga handong kag pinalangga sa kabuhi, indi gid magbuhi kag padayon ng kita nga mag Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tatak RMN.
2: Get well soon lang. Gapamati sila subong dira sa Ramon Tirador Hospital o Roman Tirador Hospital sa Niway. Si Mr. Apang Bistuer. Get well soon.
13: Tatak RMN.
5: Why not simple? Salamat gid sa pag-upod ninyo. Kita na kita sa Lunes.
2: Sige, ako si Radyo Man Novi Guazo.
5: Radyo Man Regan Arlos.
13: Tatak RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
16: Community Health Alarm. Kaupudi Papajin.
17: Herbal Capsule!
18: Partner!
16: Ano ginadigwa-digwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala naman na acid kang na-ulcer? Tanaw ko bipalad mo, partner. Uy, nagapula-pula? Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner?
18: Partner, basing nabatsagan mo ngayon na liver cirrhosis.
16: Sang cirrhosis of the liver.
18: Of course,
16: una ginang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ha. Kundi nga kung masobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka, partner.
18: Oo,
16: ate gwapo. Approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kag sugod ka na tumar sang Nan's Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E,
18: growers yes,
16: garlic,
18: mushroom
16: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals, malimpyohan gid ang imo atay.
17: Nan's Herbal Capsule,
16: mabakal sa mga butika.
17: Herbal Capsule.
19: Partner,
16: wala pa tayang imo pang hakroy. Hugbas na gid ang bubon.
17: Megaman Herbal Capsule.
19: Partner, hindi anay bala mag-give up.
16: Oo, lapit ka na lang mag-retire, pero baskog ka pa na yan.
19: Luya na gid ang uraraw.
16: Sus, wala problema, partner.
19: May diyahan na yan ang magbaskog kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
17: Megaman Herbal Capsule.
16: Inabalik yan eh ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes mangungit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
17: Megaman Herbal Capsule.
16: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
17: maca,
16: honey goat weed, gagtong katali, gayara sa
17: Megaman.
16: Sigurado ko nga si partner mo naman eh ang manghampol kasla, pro.
17: Megaman Herbal Capsule.
16: Gina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
17: Megaman Herbal Capsule.
16: Yara lang sa mga butika.
17: Nuts, liniment oil.
16: Partner, nagaragguso gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
17: Nuts, liniment oil.
16: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imo nga scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibalas ang lima katulo sang Nuts liniment oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
17: Nuts liniment oil.
16: Yes, partner. Kibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nuts liniment oil may aras ang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
17: Nuts liniment oil.
16: Inakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
17: Nuts liniment oil.
16: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
17: Mabakal.
16: Sa mga butika.
17: Nuts corn coffee.
16: Partner, do wala man may naglabay nga gwapa. Nga sagad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yang mata mo.
17: Nuts corn coffee.
16: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog, kag nasubrahan sang caffeine.
17: Nuts corn coffee.
16: Kung magsigisigi na, partner, basibla kung mahulog naging sa seryosong balitian, ganda switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nuts corn coffee.
17: Nuts corn coffee.
16: May vitamin A,
17: vitamin B,
16: vitamin B12,
17: vitamin C,
16: vitamin E,
17: potassium,
16: magnesium,
17: iron,
16: zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
17: Nuts corn coffee.
16: Wala caffeine. Enjoy ka na? Healthy ka pa.
17: Nuts corn coffee.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Remind Herbal Capsule.
16: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
17: Remind Herbal Capsule.
16: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
17: Remind Herbal Capsule.
16: Also available
17: Remind Choco Mix.
16: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang capsule mo.
17: Remind Choco Mix.
16: Megaman
17: Cold Coffee Mix.
16: Yari ng kape para sa matutuod ng mga lalaki.
17: Megaman Cold Coffee Mix.
16: Indigin mahuyan kay partner sa tiyon sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
17: maka,
16: kag soft palmetto gabantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
17: Megaman Cold Coffee Mix.
16: Nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho,
17: mag-Megaman Gold Coffee Mix.
20: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
21: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: TTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
23: Kanusa ni mo na hibawaan na kay diabetes?
22: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
23: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
22: Kabuntag na o gabi.
23: O, nakarang pila na may mong sugar?
22: 136 na lang akong sugar.
21: TTX 500.
24: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ini nga tong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
0: Siya ang ginpili para iupod ni
24: sugar cane
0: or in short, polyphenols extract.
24: Usto. Nga ang ginpili naton bangod ang xanthin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin alin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains xanthin. Ano ining xanthin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong xanthin? Oh, kay ara sa pait.
3: TTX 500. Tali na habagat, sang puro kan tabo barangay Kamingawan Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag daw medyo may nag ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko tag duwa-duwa ka kapsul. So, inang pagkaubos ko sir, may alibyo gid. Subong gi maintenance ko nag-exer ka namin namit nagitakon nga mata.
21: TTX 500.
24: Now ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
0: Yawan ka kaon ng puso.
24: Barato ba lang amarguso? Makamahal sa amarguso?
0: Inom ka na lang DTX 500. In-extract, insulon sa kapsula.
24: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
0: Isa sa madunggan ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols sa DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
24: Husto.
0: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
24: Polyphenols.
0: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da saya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
24: Husto.
0: Tikurason. Subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao mo. Balatian sa korason.
24: Sagid.
0: Para malikawan ang paghubag sa imong korason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
24: Correct.
0: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
21: Gusto. DTX 500!
7: Ako si Herminia Titong, 53.
24: Silang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
24: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
7: Nagainom ako gadwa, sagsagabi 2.
24: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
24: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
21: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
25: Nga, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
8: Mang, ano man? Hindi na ka muya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
26: Ga-entra kami, ha? Man, butigo ng bana mo!
1: suling negosyante siya.
25: Negosyante gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, Gogo?
1: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon. Wala na ka mo sa mahimo, banako na siya!
6: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintindi ka? Ha?
1: Mang!
9: Ay, di amo ginayari ng gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lamang. Amo ka na? Diba? Oo, sometimes.
5: Love conquers all.
9: Oo.
5: Amo na ganyan.
9: Pero galing kiti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
5: Gani man.
9: Tanugun.
5: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
1: Kung ako, pahambalon. Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMNDYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
10: Maulan man, no worry, naapoy ko lubang damit.
11: Charm and Fabricon, pamung tumakablum, panggal amoy pulog, sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, Charlene, may aralig ko problema sa kidney. Makakulason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo git ang Santo Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang gapulang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akon ulo. Pero hambal sa nanay ko, tinan ko kuno inom sa Samphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Ang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
2: Samphone Plus Gold. Anakal sa mga butika.
6: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Mabuli si Bibi, masami ko din allergy. Iski magwalang ko kag manghina. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang na dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika. TTX 500.
11: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: TTX 500.
12: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadaling na pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
2: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akong, pinaka-healthy niya kape.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Fried! All you need is Fried!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 7.75 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mayong adlaw sa atong tanan-tanan sa ilabi na gid sa mga pinalanggat na mga tagpamati. Kapinitla, pakuha ko lang kung kuro ka anong kaunsang ano ba, boy, malang. Kan ka ba ipangahara ka mo tanan sa maayong nga kahimtangan? Kag shout out nila sa bilog nga Western Visayas nga malabutan sang amon nga waragwagan. Waragwagan! Kagyari na pamati na, kagyari naman ang sulat ni Billy. Ang hatagan natun sang pagtamod. Billy! Hello! Biradahi!
4: Mayong adlaw lang sa inyo tanan, tawagalan ninyo ako sa ngalan nga Billy. Ah. Kabalo ka mo, dayard kuya sa mga amigo ko. Tanan kuya nga mga amigo, close ko gid. Kagkun kaysa, agod nga eh, hindi sa mabudlayan pa, ako nang nagagiyo para sa ila. Agod nga mahibalaan yung kung anumbot ko silingon, suguran ko na sa pagsaysayang tanan. Megs, ano na?
5: Mabayag ko sa tubig, Migs.
4: Mabayag ko sa tubig? Ayong sus, Migs, mapila ka pa dito. Oh. Dala na lang din yung nagbayad mo, ako na lang bala. Ako tot? Mabayad para sa iyo, Migs.
5: Totot?
4: Oo!
5: Basi ko na yung palagyo mong kwarta ko, ha?
4: Gagar siya, oh. Wala ka salig sa ako na, oh.
5: Eh, may ara man. May salig mong ilo mo. Galing kay basi black kung diin-diin
4: kayo. Ari man yata, oh. Ako na ganing bala. Bakal mo lang magpipa parang bata ni Pari Jason, dasun bayaran ko dahil ng tubig yun.
5: Dalain to yun, ma.
4: Ari man yun. Huya mo tasin mo na.
5: Huya man ko galing ay.
4: Mahuya, huya ka pa yas ako. Hindi na. Basta sa birthday mo, Meg, imbitaron mo lang ko. Hindi ba lang birthday mo sa dasun semana?
5: Oo,
4: ha? Aralan ko yun sa birthday mo, lipay na ko sinaya.
5: Ayos, ha?
4: Kaga ko lang malasa sa litson nyo, ah.
5: Oh?
4: Mabayad ka pa manuglasa. Libre lang, Kuya Migs. Tudaw!
5: Ati ayos, Migs, ah. Arak kayo sa birthday ko, ah.
4: Yes! Mauwila naman yung sungat tagli. Yes! Ma-birthday naman ko!
5: Ito na!

0: Ay, wow!
1: Ay, wow! Grabe! Ikaw ba ay kagigidalamig ba?
0: Oo, Malex! Nakawaw ko gali! Kaya ining-ining niya, Meg! Kaya bisan magkabihan ko, Blameg! Magkapauli, Kuya Dayon!
2: Ay! Mayo kay Ari ka na, Meg!
0: Ah, Meg!
2: Siling mo, ikaw ba malasok sa leksyon, ha?
0: Lali mo, Meg! Ako pa ya! Ote! Dali lang, may naglasak ka na?
3: Eh, wala gali, Meg!
0: Ate! Buskot ko yung nga daan, may ari ko niya! Ba? Nagdala na lang ko yung nga daan niya, flamingo!
3: Ba?
0: Para, hindi ka na bala yung mga budlayan pag itaaw! Oh, Aryo?
2: Preparado!
0: Dahil na galing litson mo!
2: Ato sa kilid kusina!
0: Ate, kantoon ko lang!
2: Ate, sige, oh, dali na, upot sa akin!
0: Sige!
2: Tanawang tabi kung paano ka maglasa!
0: Ako pa yung expert niya!
1: Oh, Meg, no? May ara ginaya nga manuglasa nga daw kanamig idlaw.
2: Oh.
1: Di wala madunot ang litsa.
2: Nan. Malapit na to anes kusina.
0: Oh, di ba? Oh, oh.
2: No. Huwag takalin.
0: Ang gani man.
2: Nugay si Imo ya.
0: Lato habla. Ba, kanako gali.
2: Nan. Oo.
0: Kanako klase baboy ni.
2: Eh, kabalok ka. Tapo mga bisita eh.
0: Ah, gali.
2: Huwag nakabilumig.
0: Ati, mayo kay. Maka-take home pa mga bisita mo si Nimig.
2: Ila. Doon mo ginaya dapat tao. Take home good Megs.
0: Te alang-alang nga wala. Ang ulo sa litson, Meg, ako lang nagkaroon. Kaya masisig ko, namit na dahil kaon sa iyado mo.
2: Okay, next.

0: Bow, Billy. Litson naman.
1: Okay lang na kay Billy man ang litson ang dala ko. Kaya araw, may ulo da ka litson. Ambal ni Pari Charlie, iyalang ko ng ulo, siling ko. Wala na ko gani, nanukot sa imo maglasa sa litson mo. Dasun, dalokan mo pa kuya magdala. Ah, wala man sa gihapon sa mahimo sa akon. Ginputos kuya ang isa ka ulo ah. Araw, ay, ikaw na dang bala kung ano klase ng pagluto na.
0: May kalain pa na yan siguro sa buot nga dala.
1: Ay, sobra ka naman imo ya. Nga malain gid yung buot nila ya sa ako now. Para litson gid lang. Kasarang man ko magbakaw sina.
0: Kasarang ka pero nga nga nagbitbit ka.
1: Tiara na gid nga libre. Bakulan mo pa? Nano.
0: Bili.

0: 23 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko naton, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw.
3: Para
2: sa
3: iyo,
2: good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imut yan. Amuni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain
2: D3. Because ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amun siya kadamo. Ginhimo na sa nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin sa aton baba, alin sa ear star, alin sa eye star, abi ara magi sa underarm. Ara sa
5: panit.
4: Ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
2: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
4: Correct.
2: Na muna ka grabe magdepensa ang probiotic sa ating lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Si Kinabilin. Probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga-produce ang imong B-complex.
4: Correct.
2: Ga-produce sa imong happy hormones.
4: Happy hormones. Mm-hmm.
2: Sila ang gapatay sa ang sobrang kagawda.
4: Correct.
2: So kung mag-inom ka dito, bio, sir boy, pag-abot sa baba pa lang ang magyan niya, kung kalibay pag-inom mo, kagton mo, tapos pag-abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw, patay.
4: Patay.
2: Abot yan, patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
4: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog ito lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3.
4: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag-inom mo, lalo na kung gitkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuso na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT. Medium chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
2: supplement. So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makabuti ka. D3 Bio Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anum kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Need

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. Misis ko sa ovary, VCM na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipagid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Cellphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
6: Ko si Mercy, ara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold sa gudang duwa kamulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
7: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo. Ang ikalimang yugto, RMN Network's special coverage.
8: Clear time.
9: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ko si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
1: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Pagkamarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong labuyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. GTX 500.
6: Sir and Grace, paglimutan. Ako, may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. So,
6: mabakal na kamo. Sa GTX 500, namigit ingi sa aron nga lawas.
1: GTX 500.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingredyente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
3: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
4: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isang adlaw ka duwa siya, sir, mag-inom. Nang dahil, wala na siya nang dito. Ako, bigyang pagkasalamat.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ano kunong rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
10: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
9: Muna gani nga kinangang gigiling ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
10: Correct na si Sir Gerard. Amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
8: Squalene Capsule. Squalene Capsule.
11: Gina-improve ang gonadal hormones, agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
8: Megaman. Capsule.
11: Wala side effects,
8: wala palpitation.
11: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
8: Yara lang
11: sa mga butika.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
13: Sinetch na siya. Atuho.
14: Kumpare, nanamon.
13: Ay, tinga wala niya patay. Ang palapit niya sa pagkaon. Dason, mapiknet. Dason, mahali naman. Kag magbalik. Ay, titani, kuha na lang siya sa pinggan. Dason, ibutang niya sa pinggan niya. Inigay sa agad ka piknet. Yung pagkaon, dason, itimo.
15: Habala siya nga kutsarahon niya, man.
14: Eh, dahil lang kita kayo. Ang balon ko siya. Megs.
16: Oy, Megs! Ikaw gali?
14: Ano na imo mo?
16: Kwan Megs, pilikit ko sang manamitan ko blao. Kay, amo na na yung kaunon ko.
14: Amo na nga daw, halos anong lapa makakaon. Piknitan mo lang gamay dason. Lain naman yung pikniton mo.
16: Kita mo gali, Megs?
14: Oo, Megs eh. Sino may hindi makita si mo kay kaina ka pa yung galibot-libot mong.
16: Kay, gapangita git ko bisang namit bla. Nga pang luto kung para namit makaon ko eh.
14: Dali.
16: Oh, Mix. Sige lang, Mix. Kahit kung may makita na ko karon, mauntat naman ko libot. Makaon naman ko, Mix.
14: Kaya ba? Mix!

0: Abo! Kanami lang sang life ko. Sa isang kabulan, tatlo ka parteng gigantuan ko.
1: Ay, hindi na dahil mamutos ha. Hmm? Ang iba niya bakas mamutos siya, babayi. Pero ikaw ya, wala kang kuya, lalaki ka pa.
0: Kagabi, mahuya ko!
2: Ha? Ay, sino sa inyo ang kaibalo magkasa sa lechon?
0: Ay, ako, tita!
2: Ay, dali-dali sa aning lechon ho.
0: Ayos ta! Direk lang, anay ha. Kay, dalon ko naman nakaroon ng ulo. Nagpawabla.
1: Bili!
0: Tita, di ng litson?
2: Ay, ari ho.
0: Ay, abo! Kadakos ang litson ninyo, tita. Kadyotay mo lang sa mga bisita nyo. Kadakok isang litson ninyo, ha?
3: Ah, maayo na lang na ang magsubra, di lang magkulang, ah.
0: Oh, gani man. Ay, abaw ka nami ba? Oh, na, tay, gatagasa. Abaw ka nami. Daligid lang ta, ha?
3: Ay, anay ka nga, ang ginbit-bit mo na ang ulo sa litson.
0: Amuni sa tita ang bayad sa akon maglasa.
3: Ha?
0: Ulo na lang pirmi ang akon niya. Kuha ka mo plastik, isod lang ko litson.
3: Ano?

0: Uy, Billy, ikaw lang maglasa sa litson, ha?
1: No problem na nga, ako pa. Basta nagapakita ka mo manuglasa at your service.
0: Ano kay maayo kay maglasa, eh? Matansyan mo balayang kadakuon, balayang ha?
1: Siyempre nang. Ay, dali kita nang. Isok-sokwa na yung ako nga apron. Kag malasa na kudayo na.
0: Ah, sige, ikaw na din bahala, ah.
1: Ayos na ako bahala, di ah. Siyempre. Unahon kaya ang ulo sipte. Hari na sa ako. Ha? Ah! Ano na? Isa lang kalasa. Putsun kong ulo. Ipagawa kong may wagang kong mga plastik. So, yung, isulod ko ang ulo sa mahiwagang kong plastik. Ibutang sa ilalom. Ay, ho, mga ma'am, kagsir, dalikid lang, ha? Lasaon ko lang, ha?
2: Ayaw mo plastik,
1: oh. Ma'am, ay, hala. Wala pa gani ka, sugod ang kinaon, mamutos na ka mo.
2: Ay, nadareklamo, ah. Gutom sa banwabla. Wala, putsa na.
1: Ma'am, ha? Aki, oh, ah. Oh, dala din plastik nyo. Kamu lang mamutos, mamutos mo kung dugangan ko sa kailang ako ng mga ulo. Ma'am, ari na ma'am.
0: Ay, sige na ipang serve ng lechon. Wala ko sa may nakita ng lechon nga na serve.
1: Ha? Akwan ma'am?
0: Hala! Na? Kamay buhi na na! Ay, ano ka man imuya man?
1: Ha?
0: Naputos ka na imuya kung wala pa makakaon mga bisita ko? Ay, ya man, bi! Uy, balik lang ginputos mo, ha?
1: Ha? Ulo lang ang putos!
0: Ulo, yung kaglawas! Ibalik!
1: Ay, ano? Ay, hala!

0: Secrets of Health.
1: Kung hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal
0: Tea.
1: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
0: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. So hindi man siya paborable sa aton sini nga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika kung masibo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon. Pero ang isa sa pinakapraktikal na kun nga ma-suggest sa inyo, Santon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
0: Santon Plus Gold.
1: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sa ila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom magita sang premium D3 capsule
0: kagaya ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang amo da sang inyo kapehon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang ang Santon Plus coffee mix kay wa niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya kon may hormonal imbalances, hindi mo tambalondok leyo nga kon bata pa, way ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki, nagalagong ng tingo.
1: Yes.
2: Pagkatapos, gariklamo, nagasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
1: Mm-hmm.
2: So, nagainat pa ng imo sining tulan, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sining lawas. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: The secret of health.
2: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw nga tanan kung sa hilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
0: The secret of health.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Fried! All you need is Fried!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika.
0: YGC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Rightis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sa may TC.
2: O capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula.
3: Wala, nagid nabalik ang rightis ko.
2: Tibog, gid kaayo ang may TC.
0: May TC. Babaka sa mga butika.
4: Hello, anak.
5: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
4: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Gagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
11: You care? We care! Kidney care!
12: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
13: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
14: sakit. Life Extension, Vitamin D3.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Super Plus Gold.
2: Ko si Vivo, da COVID ang pagliwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santong Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Super Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS TTX 500.
2: Dina kano ang ginabatya ko ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywang.
3: Sa katlo kapila ka mag-ibig sa TTX 500.
2: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
2: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay niko ginabatya.
1: TTX 500.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Megaman Herbal Capsule.
5: Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
1: Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
1: Megaman
5: mabukal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
9: Ginwal dati ako, una pa kuya kuno pamutol sa mga customer niya. Ay, kalintex ka dyan. Ginimbitar ko yabla, pero sugod to, wala, nagid ko nakalasa sa litson pa. Ano kay inuwi, ang gid ko to mo. Kabay pa nga atake yun, kamo sa mga high blood ninyo, ma'am. Pira lang, abi ang bali nyo ni ang nag-attend bala sa mga okasyon nga tagsubong sin eh. Hindi ka mamumuto sa litson ay, kay kauluya man ha. Kay ang manuglasa ang maukpan. Sa inyo bi kung kamong pambalon, bile.
10: Nan.
2: Bile!
10: Bile!
3: No, may inibuhan kay bile, kay may busog ka ni. May kilala ko na bala. Ako bala guilty ako na bala. Hindi! Sa mga tigaw-tigaw.
10: Ah, kuan ka mang gali.
3: Takihome.
10: Sharon.
3: Member ko sang Takihome. Kag sang ano.
10: Takihome.
3: Nang Sharon. Nang Sharon and friends.
10: Takihome ka ha.
3: Sharon and group of companies.
10: Oo. Tapos
3: tingin. Guli ka iyan ni Billy ah.
10: Ginasugo siya ka malasa. Teka, ikaw man ba yung ulo? Malang naiyam.
3: Inasecure yun na din ang ulo.
10: Pero actually, amo man ginakano laban. Kay para sa ila, yung ulo yan. Ang dapat yatag mong gina sa manuglasa. Kay daw...
3: Ilan ang sweldo?
10: O hindi daw, ano na para sa ila?
3: Panata?
10: O daw, pwede something amo na. O daw, mga panata, panata na nila.
3: O gaya na kaya pala nila ila sa mga panata.
10: Ang ulo dapat yatag ginakano sa manuglasa. Tuntood na. Amo ginalaban niya.
3: Hindi ko magamundi. Ano lang akong palasa.
10: Nga, ano pa ginang namit nga luto sa ulo? Aw?
3: Uy, namit. Ablang maskara sang ano, sang baboy.
10: Anong maskara man?
3: Ang diyan nga, ano eh. Ano gani na?
10: Eh, wala. Ako na yung kakaon, bimo.
3: Ang panit sa ulo na, no? I think, oh, sa itsura na nang, no? Ang sa maskara na. Amo na kitawag ng maskara. Ginaluto. Ngayon mo, sisig?
10: Oh, sisig.
2: Ah, okay.
3: Di, da, oh, dalawang
10: amo pa ginagaliyan.
3: Amo na, namin.
10: Sa mga utok-utok? Ano man?
3: Hindi ako mga utok-utok.
10: Kay ulo, bay?
3: Ah, wala. Hindi ko ka-relate sa mga utok-utok ngayon. Nakil-
10: utok sa ulo, sa lechon, di ba?
3: Oo, oh, no, pero wala. Kung nag-ano oh, mga utok.
10: Ano na yan ang sabor sinin?
3: Wala, yung utok nga ako.
10: Diba? May
3: maalala. Kaya ba namian? Bala ang ulo nga par. Kaya ginaamo na. Ginaluto na. Di naguan.
10: Diba? Yes, oh, yes. Ginang iba.
3: Di naguan. Ay, hindi.
10: Ah, ano?
3: Sisig.
10: Ah, ano?
3: Bupis. Na, bupis.
10: Ano?
3: Uy, nga. Minsan, naging gutom lang ko na isang ubrat. Bili, putsig mo ka.
10: Oo. Tia muna kong kaisa. Kung ikaw ang manuglasa sa lechon, kinalan safety kagin una. Inano na. Unahon mo pa yung iban.
3: Pero
10: oh, galing mo nung unahon mo.
3: Bala nga amo na.
10: Oo, unahon mo. Gidya ka, galing mo. Kaya ti...
3: Ti, what if kulang to ya?
10: Ilan na na yung problema?
3: Gimpalasa ka lang, hindi naman ang ulo.
10: Hindi.
3: Unless kung naghambal, ang nagpalasa o kung tag-iyas ang lechon nga, naimo na. Pero wala pa bala natapos ang okasyon. Tapos namutos wala. Naman to. Bala ang iba na bisita.
10: Sa mga bisita lang man na iya.
3: Pati iya
10: mga wala. Wala, batasan mga wala. Bisita.
3: Wala pa bala katkaon ang tanan na mutos na.
10: May ara ko na nga ginatinan nga kasal.
3: Kaya ako nga din turiso kung magiging
10: may naatinan ko nga kasal.
3: Oh.
10: May lechon, dua bilog.
3: Oh.
10: Tingala ko sa ko nga ang mga tao. Wala ka pulong ko sa may lamisa, bala. Mga maninay lang kang maninay, may lamisa mo. Ang iba nga, ano, ara sa likod. Doon nagkapila sila sa likod. Anong ginapi? Kay gali, ginapamutos. Gali nila. Dason, wala litson sa lamisa.
3: Kay ato na.
10: Sa likod, napamartida na nila.
3: Kulain, balas ang feeling mo. Diba?
10: Kung ikaw ang may party, kung ikaw ang, ano bi, para sabi, birthday mo, luyag mo pa kanon litsyon, mga bisita mo, te karon kay wala na to na pinamartida na nila.
3: Abi mo, gaalam naman ang mga nagapa-okasyon, nagapa-munsyon, ang nagapa-punsyon, be. Ang ginahimo na nila, kung instruction na nangadaan, hindi, for example, ako, naka-host ko sa mga kasal, gambal, ganyan ang bride, kag-groom ko sino, in charge nga, ng hambalon mo ha, kung magpa-picture, kung magpila to sila sa isa buffet table, ng ang lechon is served sa lamisa, hindi, magkwato. Amo na ganyan, bra, plate by plate na, kay kung tang dila to, galasa, kagapila to, boss, ang, ano.
10: Tiga, may mga plastic ng iban, ang unod sang bag na yan.
3: Pero kung nakabutang sa lamisa, damo gapong ko, damo iban, hindi ko lang maguya na sila mamutos. Mm-hmm. Unless kung tapos na, pwede lang. Okay lang pwede mamutos, lang pero tapuso niya na yung okasyon.
10: Oo. Oh.
3: Kaya kala,
10: kailang mga, wala pa ka matapos ang okasyon, nagpamutos.
3: Para pa lang wala pa ka pa, wala pa ka inom juice doon, namutos na. Doon ka ano.
10: Suod, no?
3: Oo. Si Billy, manuglas ha? Dito, ano to sa narimalaso?
10: Sige, sige, ito yan.
3: Kaya pilahan to sa mga manugputos. Hindi na, last
10: drop. Dasan, grabe pa itong mapaputos siya kay gamandar pa to yan.
3: Oo.
10: Ano na yung mga kagamay lang na yaw? Ito yung isa to yan, damo to yaw.
3: Ano ba ito una ako?
10: Diba? Kasadya, mag-amuna, no?
3: Oo.
10: Pero kung ikaw may party, hindi ka gin masadyahan.
3: Pero kung ako, kung magpa-party, kung may gapamutos, kung damo mo lang pagkaon, okay mo lang okay sa apon niya. Kung gasululubra. Pero kung may...
10: Kaya uso, nagibisubong ang pamutos, Biling.
3: Kaya may mga ara, may mga tao man niya, may mga pamilya nga, gapriparan na gadaan sa mga plastik, ikabalo sila nga ang mga bisita nila, mamutos.
10: Man, pero sa atom, lakon kayo sa mag-party, tadi.
3: Hindi ka balo ka na, ayawan na. Kas kitanay, taya.
10: Yung mga plastik na taya. Diba, hindi.
3: Ginamigo, tanang kitirer.
10: Hindi, kandasun niya. May harag yung tayo, may ginabakal, mang gina yung plastic para sa i-bring home ta. Kaya hindi naman maubos ang mga anda.
3: Panis din sa ato, nagliga itong okasyon to. Diba?
10: Oh, brabe, diba?
3: Wala man kaya gabantayan na yung ako sino mamutos da. Puto
10: na yung mamutos na, ka yung daya. Na yung
3: diba? Kundi ubos kaldereta.
10: Di, amo man lang na. Kaya siguro, ng ano ka lang guro, bill sa ano, bill sa... tag-iya mismo or sa nag-invite
3: kayo
10: mo. Respeto lang. Tapos ang mga nagapamutos ng balon mo nga, lisensya ka mutos tag-iya.
3: Kag-abi mo kabudlay kay ikaw, mangunang-una kaya nga putsun mo ang lechon. What if maging tugaan na to siya nga, ay, ridalon, inikas, yun ni Tiyokon, kay may una, dahil ako lang. Siyempre, may una, bisita, ay, mong barang, dahil ako lang ang ulo ko lechon. Sige to, i-passet aside ko lang to, iyan ko lang to. I-secure ko na. Di, ano, i-secure mo to kay...
10: mo na si Billy, kituod mang ginaguro. Kaya nga, ang pilaya to kaginalasaan nga lechon, ang ulo ginapadala mang sa iya. Guro ginahambala niya man yung kong ulo. Yati, that time guro, wala sila mang itsindihan sa nagpalasa sa iya.
3: Hindi kaya ang salaya to, kay ginpasugtan niya itong mamutos na to mo. Kundi ang iya nga pinutos ng ulo, dala sana.
10: Sadya lang mag-amun.
3: So, lesson learned na, no? Especially sa mga nagapanglasa, mahilig magputos ang ulo. Okay lang yun na iya, basta may consent lang sa nagapalasa.
10: Kaya kung mainit-init ka gani, lasaatan ang kag-isterp. Pero, ginahinakit.
3: Tinga ulo lang, pero may
10: ginahinakit. Tanyo galing ulo, haari. Kaya lasaong ko ni Oara. Todoy, nyo to kaon.
3: Kung ako yan, hindi ko ulo yung mga lasa. Yan, yeah, take home ko. Ito nga, yan. Yeah. Ito nga, ginagin yung blapak. Tapos isugpon mong buli. Nagang ano, nabalang ulo. No. Ay, do. Hala, udo, bilog lang.
10: Bilog ang yapon, diba?
3: Kaya kung ulo, bala nun.
10: Pero, actually, nang kinanglan, miner-miner man ta sa kaon sang lechon. Kaysa subo nga panyimpo baw kada mo na sa balatian nga nagatuaw.
3: Kabudlay bala maghugot ang leog.
10: No, naga-enjoy lang kamo kaon lechon pero pagkasunod nga adlaw na, nga parang hugot na mga leog nyo da.
3: Ang kapamatay na subo nga gatimo na tanong. Ari mo niya ang duwa. Kung mga isaan.
10: Mga traidor, batasan.
3: Why man naghambago ng doktor nga hindi na magkaon? Oo. Basta, i-control lang.
10: Control kag tapos hindi man adlaw-adlaw na ano na.
3: Oo, ba may kilala mang una mo. Kabalo na gayon sa
10: nga. Kinala ko na, ituliokan ka mo, 299 lang.
3: Aba.
10: Apila, 200 lang bala mo.
3: Babarato eh.
10: Lechon. Imaginon mo na, lechon.
3: Barato na yung mag-200, ituliokan.
10: Oo, teka, unon.
3: Sa diin na.
10: Ihambal ko
3: karoon. Sige.
10: High speed. May iban pag yung mga sudan.
3: Correct.
10: Diba?
3: Oh, galing ka, hindi ka pwede ka pamuto sa ituliokan niya. Sige ha. Good luck, Billy ha. More pamutos to come. Padayon na pabadala sa sulat din sa ito pala tuntunan.
10: Kung ako, pahambalon.
11: Kung ako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop din sa aton pala tuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ako si Bessel Dacromayan.
14: Ako si Jovin Larang.
15: Si Rose Caparangan.
16: Si Hermoyena Agisan.
17: Barsing Biatingo.
18: Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Nagayong mamatyag ko.
20: Bilibid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
21: Ipiktibo ini kaalo.
22: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system. Supple Plus Gold.
23: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
12: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
24: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
12: Santong Gold Coffee Mix.
25: Ako si Ronald, bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagkanom nga mataas sa antioxidant.
12: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
26: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santong Plus Gold. Ganit intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
12: Santong Plus Gold. Kal sa mga butika.

0: Ahoy! Kidney Care Time!
1: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
2: You care? We care! Kidney Care!
3: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
5: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anum kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
6: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio,
6: ang Physio
7: yung may D3.
6: D3 Bio Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ape. Oh, walapit ko gana magkaon. Kag sa day lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga kami. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
9: Mabakaong nga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
9: GTX 500.
6: Para sa healthy gatay.
9: GTX 500.
6: Ang GTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman,
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay.
9: Happy kanunay.
6: GTX 500.
9: Mas Liga
6: Epektibo
9: DTX 500.
10: Oras tatak alas 11:05.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
14: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Hello mga kabiyanan! Welcome sa Health and Wellness Program na ginudulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
0: Eksibong, let's talk about lung cancer. Ang lung cancer, ang isa sa mga common types of cancer nga usually composed sa mga abnormal nga pagdako sang baga kag wala dayon nagapakita sang sintomas sa early stage sini. Bisan ang cancer sa baga, ang posible makaapekto both sa lalaki kag babae. Mas madamo ang cases ng lung cancer sa mga lalaki. Ini ang nagapanguna nga klase sang cancer sa mga lalaking Pinoy. Aring iban sa mga common nga sintomas ang lung cancer, hindi madula-dula nga pag-ubo, pagbag-o sa pag-ubo, pagparanakit sang dughan, pinasahi nga tunog sang pagginhawa, pagkapao sang boses, gulpi nga pagnubo sang kabugaton, pagparanakit sang mga tul-an, kag paranakit sang ulo. Kung ikaw ang makabatsyag sa mga sintomas ng lung cancer o kung sa pamatsyag mo ikaw ang mas may peligro nga makaangkon sini, kinahanglan mo sa gilayon nga mag-istorya sa imo doktor. Isa ka systematic literature search ang ginpatigayon sang February 29, 2020 na ibaluan niya ang peligro kag ang kadamuon sang nagakapatay sa cancer sa baga ang nabuhinan tungod sa pag-angkon sang mataas nga level sang vitamin D. Gani, mag-life extension vitamin D3 na! Mga kabiyanan, don't forget ugalion ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 every day. Ang mataas nga vitamin D intake ang nagapanubo sang peligro nga makaangkon sang kanser sa baga. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Rito Dayon Senior sa kabanban ng Uton. Ang advice ng doktor nga, operahan nga kung baga, Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ang nabatsagan ko nga, buhay na kulawa, ginapo. Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
4: Itatak sa atong pabinsaro ng brands ang Vitamin D3 nga sigurado, epektibo. Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya para naman sa aton mga kabiyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trials, trial, which is the gold standard of medical studies, kan exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson Space Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbacaro Branch, yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ukon mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
4: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: TTX 500. Lilibet Ipanto 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
4: Parang pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Max Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nons Liniment Oil Partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
2: Nons Liniment Oil.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang manubo nga vitamin D levels sa dugo nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanundom. Siguraduhon niya may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin.
7: Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby.
6: Yan ang lola ko!
7: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
8: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako gali si Maya. Ang misis ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
11: Sa mga butika.
12: Mananagutan.
13: Kailangang may managot. May managot.
12: Maraming pangako. Maraming hamon.
13: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
12: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
9: Cellphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong dapa.
9: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
15: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold.
16: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
17: Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayon naton ang katapusan nga bangin sang kasaysayan ni Kulong sang kanduni Negros Occidental nga aton gintiguluan. Too much is dangerous. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Hinay lang sa pagbutang ha. Agasi malunggo ang ulo ni Kulong. O, ariya gamay.
1: Sige, sige.
0: Sa dua, tatlo.
1: O, butang. Hinay lang.
0: Ay, salamat.
2: Oh, day, oh. Sa kayang liog sa bana mo nga hindi maglunggo-lunggo samtang nagadalaga ng kanter, ha?
3: Oo. Madamog inyo salamat sa inyo pagbulig matuwangan si Kulong, ha? Pagadto dali sa baryo.
0: Ay, wala sang kaso, day, ha? Sige na. Hingagaw na ninyo dala sa ospital ang bana mo. Oo, nagakiliwi ng baba niya, ho?
2: Matudo.
0: Nag-aplang isil ng kapiyak niya ng gamot kay TL. Basi ni-stroke na si manakot mo.
2: Basi matuod.
3: Nung madali lang, wala tong taan ng bayaw ko.
0: Ay, sus.
3: Palagi ko di ba na kwarta ka dala mo? Basi, pangitaan kami karon inugdown sa ospital.
2: Ay, sus. Hindi alay pagkabalaki kung diin ka mangita sa kwarta, day.
0: Amugin!
2: Ang importante ay mga higagaw mo yung bana mo dala sa ospital. Oo, panguyat na sa likod, ha? Kaya malarga na kita, ha? Sa district hospital kita na diretso, ha? Kung wala sang bayad.

Incheck na mo ng vital signs ang pasyente. Lakip na ang mga mata sini. Tuman kataas ang iyang blood pressure kag nagapalanginit ang lawas niya. Nagakiwi naman ang baba niya kag hindi na niya mahulag ang kapiyak niya nga lawas. But still, he is conscious. Na-stroke ang bana mo, misis. Patuluyag natin makasiguro nga ipaidalong natin sa samaid-id nga laboratories and examination. Agud masiguro natin ang iya kahimtangan. Pero suno sa iya sitwasyon subong, dako ang posibilidad nga ma-paralyze ang pasyente. Pero hindi mo matapalakan, misis. We assure you, hindi mapahamak ang kabuhi isang bana mo. Makasurvive pa siya. Inalang mo galing, paralisado lang siya.

Diyos ko, kulong! Katig-agid abis ang ulo mo! Hindi ka mamati sa amon nga dapat ang inog pahuway! Pahuway na! Hindi pagkabusaran ang lawas!

kasamaan ko bilang Iloy mo. Nakinahanglan mo mag-ubras ang sobra-sobra. Agod mabuhi kang mahatagan mo sang maayo nga pangabuhi ang pamilya mo. Mamapaiskwela mo ang kabataan mo. Pero basta gani sobra, hindi kit maayo kulong. Mutitan away na, imbes nga kadalagan ang maamot mo sa pamilya mo, nanginhool pa sa ilang sitwasyon mo tungod paralisado ka na!

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si May Nano.
2: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
1: Oo, oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na, yung hantid ko ron. Wala na. Ibirecrin Capsule kay Bitibo kayo.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na apoy ko lumang damit.
5: Charmin Fabricon, mamong tomato blue. Amoy tulog sa pangon ng Charm
6: Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka blue sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Tay, kising pa po kayo?
16: Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapa-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapa-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby. Pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihere at kantahan siya.
15: Tulog na po ako, tay.
16: Suportahan ang First 1,000 Days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
17: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang malapian sa kidney.
18: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko kami. Isang matatian ko ang patayot sa radyo about sa kidney care. Kinsistingan ko, matatikan ko kid ang epekto, hindi na kapagdaya ang pagpangili ko kag wala na nasakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
19: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
1: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Bio with Vizio.
21: Ako si Ana. Before problema ko gid ang ako regular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: You my Vizio.
22: Ang Vizio.
20: You my D3.
22: Mga sa mga butika.
23: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada semana ang ugsaran

ang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sa tubig nga pwede itlugan sa dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.

0: para na. Nasibinan ko na ikaw, tay, ha? Limpyo ka na. Pwede ka na makapahangin-hangin sa balkon. Wala sang ano, tay. Madali lang, ha? Kay maula ako sang tubig nga ginpugaan ko sang sibin mo.
1: Antay, be na. Lapit yung kamuli. Antay, be na. Mga lalak. Pulupik yung kamuli.
0: Ay, ari tayo. Dalaan ko ikaw sa tubig para nga makainom ka.
1: Lalak.
0: Mag-inom ka. Isang pila lang ka kutsara. Madalikid lang, ha? Kay tingalon takas ang kutsara nga may tubig. Ngangatay. Man. Very good, gali si tatay kung gainom tubig ba? Tara, nakainom ka na tubig, tay.
1: Antoy! Bebe na!
0: Nung antoy! Nang bina! Natawag ka mo ni tatay, oh! Palapit ka mo di anay! Nung! Natawag ka mo ni tatay! Pawala lang ka mo ni manang ba? Kuti-kuti lang ka mo sa cellphone na daw, wala lang ka bati ba?
2: Hindi pag sabaran lang to, ha? Makatila ko gitbitin ka rin sa akon.
0: Tindi ka mo magpalapit ni kay tatay? Ginatawag ka mo niya gani, ng bina? Okay, ginaboy mo ko sa sinilas ng bina?
3: Hindi na sinilas, naman na matupas sa ulo mo, magago ka. Hindi ka medyo pagsabada, ha? Kaya wala ka na mong ginailagdan.
0: Ginatawag ka mo di gani ni tatay, bro? Wala din ka mong gawalikin sa amay, ta?
2: Gawalan na! Total, sip-sip ka man sila na narin sa kamay ka. Isa pa kita sa abad mo lang. Patugoon kung ginakaroon ang sukat mo.
0: Sige lang, tay, ha? Kung hindi sila magsapag sa imo tungod paralisado ka na, tay. Ari man kong gyapon, ha? Hindi ko yan magbiya sa imo, tay. Malangkat na ka muli, nanay. Bisa na muna sinang kayong tangan mo. Hindi ko ginigaw pag ikaw yan, tay. At ipanon ko ikaw bintrasan o, tay. Tatay ko.

dragil. Găsă pacșagul, două gogăbata, două la lang, măgăbate, ghiratoa, gușila, bicean, totul oxacun, două indienile mai mo, de la inan blasila, totul oxacun, go. Sekitan belas selang musining kem tanganku ukun gina kangilaran nilaku Yesusku gila subo silis doa syurku ko gagit panuku talmu masteruku Paparalais Tatalawa ko sa buong kinasakitan Kikinabon na yan Sa atos Kikikasubunod sa nataboy sa agon Pati na sa kabataan ko Sa asawa ko Cilut melalui sanggul pun Seberan ku sanggup kepisan Tunggut kita berseran ku sanggup tutuman Aku lawas Kawala lapawai setuyung Batangan semayu ke pesan belak pamilya ku Aku melalui resultas Seberang pagpabaya ko sa kagalingol ko gabisan bigin ang batyag na nobra pag-iapon ako lang mapeskwilang kabataan ko ako pala hindi ko bayalo sa sobra-sobra pagplaga sa kabataan ko gabisan sa Pagkas may kaputang Hindi ko sila pagpabrao na pagkaroon Wala na sila sa pagulikit Kagrespeto sa akong Sabon sa asawa ko Sumong sila Patuwan ako May ko Nagay nunsol ako sa talan ng mga sala ko. Patawad! Diyos ko!

0: Anong sudan niya din luto ni Ontoy? Bina?
1: Pamukas ng tanaya!
0: Ba? Wala kanon? Wala man sudan?
1: De, wala guro eh. Wala guro kalutong mabuot kag mapisan yung bata.
0: Ontoy! Kayo ha, gani ko nagasabat-sabat ka sa akon, ha?
1: Ano problema na yaw?
0: Anong obra niyo di bilog na adlaw, ha? Nagkote lang ka mo sa cellphone ni Bina? Wala gi ka mo nangita mi Diyos, agon makatigang ka makaluto o sudan?
2: Hindi niyo bilang kami mapaluto rin sa una ni Manong. Hindi niyo kami bisan mapahugas ang pinggan. Anay ka ron, mandaral mo lang kami. Sila to ang palutuan, hindi kay kami. Ano ba matter yung asamo niya, Meg?
0: Huh? Mm?
2: Agay!
0: Ay! Ikaw pagin!
1: Ay! Agay! Ginampak mo ba sa pinggan ni Binay na yaw?
0: Anong gusto mo nga ihampak ko sa inyo? Kaldiro? Nagasubra na ka mo, ha? Tuman ang inyong katunto! Ang inyong katamaran! Ang inyong pagkabalibatasan! Wala ka mo sa pasunaid! Nga nagaputoy-putoy na ako sa kubra sa uma! Kagpanglibod sa mga kakanin kung diin-diin nga hilit! Agon lang maipadaan sa inyo! Pero hindi pa ka mamasugo! Bisan tigang na nagpaluto sa sudan! O kung hugas na na sa pinggan! Hindi pa ninyo mahimo! Maulat na lang ka mo sa luto! Hindi na ka mamagiliho! Kag magmatomato, agad nga may konsuelo, manakakapoy nyo na batsyagan ko! Ha?
3: Nanay!
0: Tanawalin ninyo sitwasyon sa amay ninyo! Wala ka mo sina maluoy! Wala ni kamo sang common sense nga magbulig bisan sa sulod na lang sa balay. Agud hindi ako matam-an tungod ako na lang tanan.
1: Salamat na yun ni tatay kung anak amo sa sina. Kag nag-amo sining sitwasyon tanay. Man, nasubrahan ka pisan. Agay!
0: Kag ikaw! Nasubrahan naman sa katamad. Nasubrahan ka mo ka palangga. Nga bisan gamay lang ang ulubrahon sang una, ginaagaw sang amay ninyo. Tumudtuman ka mo kapalangga! Umgali ning resulta sa nasubrahan, Ontoy? Ha? Bina! Hindi niyo natin ba na mabagong batasan ninyo? Hindi niyo natin ba na madulang pagkatamaran ninyo? Ha? Hindi niyo natin ba na mabagong pagkawala yung respeto ninyo? Magpatubo ka mo sa mga buot ninyo! Tugot mga dalagko na kamo!
2: Oh, nay!

0: 그 뭐야?
1: 꿀렁.
0: 그게 말로고 물레양가 스스터스 나던 수봉 뚜둥어자 뚜만공아 빨리 들어봐오 기나빌리장 라와스 비비산인디 나가야 수바수브랑 빵빨랑가즈 바타한 Ari, lagi namo sini resulta. Kebelungu dah, kapoy kena. Kagusto mo ko sukmatan. Buye awon, tungod uway ko mati sinyo pagsasaway sa to. Sige! Mua! Handa ko ang sakiton ng balagsiyagol ko!
1: Kulong, gustohon ko manisok matang kagbasulon ka, pero hindi ko mahimo. Para ano, ha? Sakiton ng balagsiyagol mo? Ano mabulig sina? Makasulbar wala ina sa problema nga ginaatubang ta. Bisan masakit, bisan mabudlay ang tuson ko, batonon ko, tungod ang importante sa akon subungan na binagbinag mo ng tanan. Kag makita ko nga nagabato ka, nagapanikasug ka nga mag-ayo. Agod makasugod kita liwat sa panibago.
0: Nanay!
1: Kulong!
0: Patuwara ko!
1: Kulong!
0: Patawad!
2: Dr. Pinoy Squalling Capsule.
3: Ang lalungan siya nga po niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad na kita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwas ang mga mabugat ng mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amigan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalling Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
4: Yes, correct.
3: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
2: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Squalling Capsule. D3 Bio with Physium.
5: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilaskod, bugon mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilaskod, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 may Physium. Ang Physium may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
6: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya,

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
4: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna. Parang hindi ako magkamali.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, makachos, madasalin.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang kami.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
11: ACS.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
15: Ikinan, naging limaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, nga dugo. Nakumantos ako po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. May ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
13: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sa duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Kasi yun, miss, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, Mamung Tumak, Blue. Tanggal amoy kulob, sa
9: pangunan
8: Charm.
9: Charm, Babcon with Blue Thrax Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS. Life Extension Vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskong na bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
10: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Nuns Liniment Oil.
1: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
0: Nuns Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
0: Nuns Liniment Oil.
1: Feel better. Live better.
2: Sunfold Plus Gold.
3: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Natilawan ko tumara. Sunfold Plus Gold, loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
2: Sunfold Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusa.
2: Sunfold Plus Gold. Sunfold Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunfold Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang nabon.
2: Sunfold Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. And make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: D3 Bio.
9: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mabagal, sumanguti ka.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigitian ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
11: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: Tungod sa natabo nga pagpahanumdom sa sitwasyon kay Kulong, nagkawatak-watak ang iya pamilya. Nagluntad ang kagamo sa tunga sang pamilya. Apang tungod sang pagpanikasog ni Kulong kagsang asawa sininga si Buday, nagamat-amat bago ang pamatasan sang duha, untoy kagbina. Bisan sa mabudlay nga kahimtangan, gingiyahan kagintadol sang maayong kabataan, agud magtadlong ang mga matiko nga paminsaron. Subong, ginabatas ni Buday ang tanan nga kabudlay kagpagpanikasog nga makatindog kagmangin mabakod liwat ang pundasyon sang ila panimalay. Samtang padayo naman ang pagpaninguha ni Kulong nga makarecover sa iya sitwasyon, agud nga makabulig-bulig man sa ila mga kinahanglanon. Ang kasaysayan ni Kulong nagapahanumdum sa tanan nga hustuhan lang ang nagakadapat sa tanan nga tion. Tungod ang sobra makatalagam, makapalain kag makapapukan. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, diri naton takpan ang kasaysayan ni Kulong sang kanduni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Too much is dangerous. Diri sa aton panatuntunan, dabo-dabo! Ginhatagan kabuhi nila ni Lorenzo Padillos, Gian Mercurio, Vincent Buena, Vanessa Tugoto sa papel ni Nanay Trising, Felbemri Margati sa papel ni Untoy, Maria Grace Tupas bilang Buday, Jonah Jones Ledesma bilang Bina, Winston Timblor sa papel ni Lato, kag Danny Oberio sa papel ni Kulong, Soundman Hannibal Istunina, Musical scoring ni Lozar John Mendoza. Ginsulat kag sa audio tech ni Joseph Maido. Sa idalom sang direksyon sa inyo alagad, Caroline Ladrillo Jama. Sa supervision ni Mr. Gerard Andrade. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: Mahigpo bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masami ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
2: DTX 500!
1: Masalikan DTX 500!
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar na mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Maulan man, no worries na apoy kulubang damit.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinayang ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Alakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka, stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal na temperatura.
11: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit ni panahon kag kulangan sa ulan, amo ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto

0: magandang sa init, magtipid sa tubig, manginang daasal ninyo.
1: Nay, ano po ang punan ko ngayon?
2: Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya, para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby. Habang patuloy ang breastfeeding, pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda.
1: Ang healthy po ng luto niyo, Nay!
2: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
3: It's revival!

0: Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundi nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: mahal sa mga butika.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Mrs. Ano ganito, ma'am?
8: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Na kumatoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gidney niya.
6: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
1: Nans Herbal Capsule,
2: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, nalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
5: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklaw.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.

0: Winnie Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang malandihan sa kidney.
5: Nag-pick up ko sa kidney stone ko kasi isang matatian ko ang patayot sa radyo about sa kidney care. Tinsistingan ko, matatigan ko kid ang epekto, hindi na kapagdaya ang pagpagigay ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ini ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Medical Clinic Program.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
1: Pagaling si Juan Ray Katuyan. May high blood ka ba sa una?
2: Oo, mayara. Umatumba ako lang ngayon doon yung iya.
1: Sabit sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
0: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Ibo Mayalipugid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga polser.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Kinikil!
4: Uy, 150 over 100 gali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay.
6: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
8: Kidney care, ano nga ang imong kidney? Ano nga ang imong kinabuhi?
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tingaman Gold Coffee Mix. Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maka, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: DTX 500. Ilay Lady La Cruz, sa asang ako nga sugar? 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan na subong imo sugar?
1: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
7: Welcome sa isa na mag-edisyon kapag bangalagad sa panatuntunan targita na isa udto karong adlaw-adlaw kita subong mga kabiyanan nga Sabado. Kaya kita sa petsa 25 na sa bulan naman sa Hulyo 2026. Kamusta na itong mga suki sa kanginan tabok sa karagatan? Kauhan, gagabukiran, welcome Iloilo! Welcome Western Visayas, welcome Philippines, bilog na kalibutan basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo. Sa kalan ni Radyo Man Don Dolido, iningin niyo alagad ni Radyo Man Ronel Sorbito. Wala diri ka mga dalagong ang mga balita, kag-impormasyon at pagkatutukan sa dili madugay. Standby ang bagyo, why na? Adamawan, awanan ni nga aton nga tiyempo mga kabiyanan sa sining adlaw. Wala na sang wind signals diri sa pungsod Pilipinas, kaya nagwa na sunod sa report sa pag-asa ang bagyo nga si Quiapo. Mga kabiyanan, matapos nga mag-last-last diri sa pungsod Pilipinas, pero adamo sa nabahaan ba? Bangod man sa sining bagyo. Garon ta mga kabiyanan ang latest nga information opo na aton nga pag-asa Iloilo connection sa dili madugay. Standby. Ila diri ka mga dragoman nga mga balita. Aton nga pagatutukan dugay-dugay mga kabiyanan opo na aton nga mga radio man reporters. May aridi nga nag-ilinaway. Do may linampo saan di mga kabiyanan kagabi. Diri sa may bahin sang Manduriaw. Nagainom-inom guro kag bati ko daw babae dyan. Ibot ko gani ba si siling ko kilala ko? Naglinampo sanay babae ang rason. Oh, di daw mapasaka ni isang kaso ang police station number 10 sa sining involved sa kinagamo dira sa San Rafael Manduriaw. Ang ginalinan sang away babadje, babae. Standby sa report, dugay-dugay mga kabiyanan. Update upon kay Radyo Man Mon Kapaliha. Ara na to. Ang aton nga pag-asa Iloilo connection, standby ah. Oy, by the way, subong adlaw, Sabado kita. July 25, 2026 sa Lunes nga adlaw, pitsa 27. Magapatigayon sang ikalimang State of the Nation address ang presidente sa pungsod. Si BBM. So, pamatian tari mga kabiyanan ang iyasin nga mga statement sa ikalima nga tion. Umalin nga inisya mga kabiyanan nagpungko sa pagka-presidente sa pungsod sa itong tuig 2022 mga kabiyanan. So, amunin mga balantayan kay kumong sa sunod nga semana may pagbaylo man ang makontra sa zona, hatagan man chimpo sa Martes. So, bot silingon, wala man sang impeachment trial nga schedule, kundi sa Miyerkules nga adlaw. Pero iniigabutang na mga kabiyanan, aga. 5 ka oras, so dalas 10 masugod, hasta nila stress ang hapon. Ang bago nga schedule ay magabalik na sa normal nila nga sesyon ng Senado para nga may iban man nga mahambalan eh. Parang may ban man nga mahimo sila na sa Senado, ilang puro impeachment trial. Kaya ginamo man sa mga dapat talalupang doon sa obligasyon sa katon din nga mga senador, mga kabiyanan. So, medyo mabulubog na ng panahon, no? Kagabi, aga tinupa man ang ulan. May pila ka grabe ito sa area sa Davao. Ito may lugar ito yung ganing ito. Hasta na sa atop tong tubig baha, oh. Kahapon, inigo man ang hamtik. May pila man ka barangay diri sa sudan sa Iloilong sinulob sa tubig baha. Out of 180, naglabot sa 30 kabilog. Kahapon, diri sa sudan sa Iloilo ang ginbaha, mga kabiyanan. Nakastandby ang Pag-asa Iloilo. Nakastandby sa atong alay number 1.
2: RMN News, panahon.
7: O naton si Charlie Depra sa alay number 1 siya. Si Radyo Marunel, diri sa RMN Iloilo. Mayang unto, sir.
3: Yes, sir. Mayang unto, mayang unto sa tarang yung tagpalamatis ang RMN. Sari pinakauliga tropical cyclone bulletin nato number 16, pero nga adlaw, Hulyo 25-2026. Alas 10 kina sa nga gawin, inisipata ng sentro sa nga typhoon nga si Kia po ginapulubansa. Sa base sa tanan niya available data, yara sa 465 kilometro, nakatungdan sa Basco, Batanes. May kabasgon nga hangin na sa 120 kilometro per ora malapit sa sentro. May pagmadlos naman, magalabot sa 150 kilometro per ora. Magahulag pa amin na nakatungdan sa 25 kilometro per ora. Southwest monsoon na sa gihapon, nagapig to sa bahay sa Central, kag Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Nausin nga sistema ang bilog ng Western Visayas. Padayon kita maka-experiensya sa magalumon niya kalangitan. Expect natin may mga scattered o kung laptop na mga pagulat pagpagilat pa nag-o-obdala sa Southwest monsoon. Makasarangan niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas ang makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tansatong temperatura, nasa 24-31 degrees centigrado. Adlaw, naga-butlak alas 5-37 kinis ng aga, magkatunod naman alas 6-15 karon sa hapon.
7: Cha, Charlie, ang kaya po, nakagawa na gidman sa Parway pa?
3: Yes sir, nakagawa na ni
7: Parway. No? Oo. So, siling mo, medyo magumguom pagyapon ka maulanon. Ini hindi na bangod sa bagyo, kundi bangod na sa habaga?
3: Yes, sir. Tama. Ano. Nakagawa na kagpalayo na ini ang bagyo sa aton sa Orocot sa Par. Kung may mga pagulan man, muna ini ang dala sa gihapon sa habagat na aton.
7: Okay. Mm-hmm. Pero sa aton satellite data na nabaton, may mga palaboton nga bagyo, masulod naman sa Par so far o wala pa?
3: As of now, sir, wala pa naman kita minisipitan niya ni weather
7: report. Sige, Charlie, thank you again sa sining information, sir.
3: Welcome, sir. May ang pasaliwan.
2: RMN News, panahon!
7: So, hawan pa ang atong area, mga kabiyanan, diri sa Power of Philippine Area of Responsibility. O, ang bagyo, nagwa na. Pero ang ulan nga ini, tugay ini sang hangin na bagat. So, hindi nyo masalaan dapat nga inituga sa mga bagyo na nung lain nga panahon. Habagat lang ni, no? Habagat. Ila ka mga dragon na ng mga impormasyon, ka mga balita, standby ka mo sa report. Lugay-lugay sa ato ng mga radyoman reporters. Check tani karon mga kabiyanan. May aras ang gintiro. Tubalaki doon na ula lang ang ilim nun. Sos Maria Kagusip, na ula lang ang ilim nun dyan. Tiniro na sa upod niya. Grabe man. So standby mga kabiyanan, i-check ta ni karon kay hinubog naman gurong istorya. Lain gilikon ula budlay ni updon mga tao nga maula mo lang ilim nun, tiruhon ganila yung gliya. Grabe no? Daw mahal pa ang unod sang ilim nun sang sa kabuhi sang tao. Standby dugay-dugay, i-check ta ni sa report ni Radyo Man Marjorie Herbomiani. Ang kakulang sang waste segregation. Damo ni gyapon ang main problems na nakita. Main problem na nakita sa syudad naton sa solid waste management. Checkeron ta man ni kay isa sa mga bagay nga nakita nila sa Iloilo ding katahom kag ang katinlo lang. So, dapat ma-maintain ini kay kun hindi. Kada kadto sang tao di sa aton believe kay ang basura do hindi mo makita mo. O dapat may mga solid waste segregation o management na insakto. So may kakulangan pa, hindi magin ma-perfect, pero importante nga nakita ang kakulangan, matagan na yun sang nagkakigo ng atensyon. Ara na to, check na yung mga drago ang balita nasyonal kag international. Opo ng RMN Network News, magabalik ang targita na isa udto.
2: RMN Network News.
8: mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
6: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage,
9: RMN Network News.
10: Ilang paaralan sa 13 Martires Cavite nakatanggap ng online threat sa mga magulang o mga magulang na pasugod. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
11: RMN Live Report. Napasugod sa mga paaralan ng mga magulang na mga batang estudyante sa hilang pagbabanta online sa kumakalat na screenshot na nag-viral sa sobrang dami ng mga magulang ang tumungo sa paaralan ng 13 Martires City at maging sa ibang mga eskwelahan. May mensahe pa na ipinarating at nakunan ito ng alas 8:00 sa umaga ng Hulyo 23, 2026. Pagbabanta ng pananakit at pamamaril sa mga mag-aaral ng 13 Martires National High School, Osorio High School, Concho Annex High School, sa High School at Kabuko High School. Nagpakalat naman kaagad ng mga pulis sa nasabing mga paaralan para sa kaligtasan ng mga students, teaching at non-teaching personnel. Hindi naman nakatingis na ipagsawalang bahala ang banta kaya mabilis na nagtungo sa mga eskwelahan ang mga kamag-anak ng mga estudyante upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga anak.

0: Yardo ng RMN Cebu.
1: RMN Live Report.
2: Nakulong ang 25-anyos na babaeng SK Councilor matapos umanong sinuntok ang kanilang 52-anyos na barangay kapitan habang inaayos ang alita ng kanyang ina at hipag sa barangay Duguan, bayan ng Sibunga sa Cebu. Ayon sa ulat, ipinatawag ng kanilang barangay ang ina at hipag upang ayusin ang alita na nagsimula bungad ng gustong palayasin ng ina ng sospek ang kanyang hipag sa kanilang tinitirhang bahay. Habang nagpapatuloy ang mediation, di umano'y umalma ang SK Councilor kaya naman hiniling ng kapitan na lumabas muna siya. Sa halip ay nagalit ang suspect at nasuntok niya ang kanilang kapitana. Nagtamo ng gasga sa mukha ang biktima kaya inaresto ang SK Councilor at nahaharap ito sa kasong direct assault sa ilalim ng revised penal code. Kasama mo sa RMN Cebu, Rajuman Jane Galliardo, Tatak RMN.
0: Iginit ng Malacanang na dapat seryosohin ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matapos muling mabanggit sa impeachment trial ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, matagal lang nakatatanggap ng mga banta ang Pangulo at alam nitong nagmumula ang mga ito sa kanyang mga kalaban sa politika. Tungkulin anya ng mga kinaukulang ahensya na tiyakin ang seguridad ng Pangulo at imbestigahan ang anumang banta. Dagdag pa niya, mahigpit na ang seguridad ni Pangulong Marcos, ngunit kung kinakailangan dagdagan pa ito dahil sa mga umiiral na banta, dapat lamang itong gawin upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Pangulong Bongbong Marcos Jr. walang balak magpa-loyalty check sa militar sa kabila ng umano'y banta laban sa kanya. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
1: RNN Live Report.
3: Nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines sa kabila ng pagkakadawit ng ilang sundalo sa umano'y planong pagpatay sa kanya. Ito ang tinias ng Malacanang matapos ihayag ni NBI Melvin Matibag o NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial na kabilang sa mga persons of interest ang ilang uniformed personnel kasama ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa na nakitang dahilan ng Pangulo para magsagawa ng loyalty check dahil alam pa rin ito kung sino-sino ang mapagkakatiwalaan. Gayun pa man, sinabi ni Castro na kailangan matukoy kung may mga sundalong lalabag sa kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ng Pangulo. Nasa pamunuan niya ng AFP ang responsibilidad na tiyaking nananatiling tapat sa kanilang mandato ang lahat ng miyembro ng militar. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
0: Nagpapasalamat si Senator Riza Hontiveros matapos alukin ni Senate President Sherwin Gatchalian ng dagdag na seguridad matapos na makatanggap ng mga death threats sa kanyang Facebook account. Nakapost sa social media account ni Hontiveros ang kanyang pasasalamat kay Gatchalian sa pagtiyak sa kanyang kaligtasan dahil sa mga natatanggap o natanggap po na banta sa buhay. Sinabi naman ni Gatchalian na tinawagan niya si Hontiveros para mag-aalala lalo't huli siyang nakaranas ng death threats matapos na paimbestigahan noon ng mga pogo sa Senado. Kung kinakakailanganin anya ni Hontiveros o ng iba pang senador ng dagdag na seguridad, ay maaari silang makipag-ugnayan sa Philippine National Police at sa National Bureau of Investigation. Sa Facebook account ni Hontiveros ay may nagkomento na siya ang susunod matapos ang pinatay na vlogger na binisita niya sa Burol. Agad ay nireport ng senadora ang threat at pina-takedown ang nasabing komento. Kamara, wala pang planong ituloy muli ang investigasyon sa flood control scandal. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
1: RMN Live Report.
4: Wala pa sa plan ng House Infrastructure Committee na ituloy muli ang pagsisiyasat sa maanumalyang flood control projects. paliwanag ng chairman ng komite na si Bicol Ostaro, Party List Representative Ferry Ridon, nais nilang maiwasan ang conflict of interest dahil may mga miyembro ng Kamara at Senado ang sangkot sa kontrobersiya. Ayon kay Ridon, ipapaubayan na lang nila ang investigasyon sa third party investigative bodies tulad ng Office of the Ombudsman at ang naunang Independent Commission for Infrastructure. Diin ni Ridon, marami na rin nagawa ang ombudsman tulad ng pagsasampa ng mga kaso habang mayroon na rin mga personalidad

0: isang kota sa iskandalo ang nakakulong.
1: Kung bakit tayo nakasuspend, anong pong ating pagsisiyasat sa flood control scandal ay yung pong gusto nating iwasan, yung pong conflict of interest, lalo tigit marami po tayong mga miyembro po ng Kamara at kahit po sa Senado na involved dito po sa bagay na ito. Kaya nga ho, talaga ipinasa ho namin sa mga third parties, investigative bodies katulad ng naunang ICC at ngayon pong ombudsman, no? Ito pong aktual na pagsisiyasat at pag-file po ng kaso. But ang totoo naman ho, marami naman hong inabot, no? Yung pong ombudsman, sa usapin po na ito, may mga kaso na pong na-file, may mga napiit na pong mga individual at mga sangkot, no? Dito po sa iskandalo pong ito. So,
0: umaasa naman na si Ridon na magpapatuloy ang paghahabol ng ombudsman sa mga dawit sa naturang katiwalian. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Mga ipinasumpinang dokumento ng Senate Impeachment Court inaasahang may susumite sa July 30. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Chelsea Arcelia.
0: Inaasahang may susumite na sa Senate Impeachment Court sa July 30 ang mga ipinasabihinang dokumento gaya ng bank records, DIR records at iba pa para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito umano ay gagamitin para ikumpara ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN at ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at para malaman kung may tinatago nga ba umanong yaman ang Vice Presidente ayon kay House Press Representative Terry Ridon. Sa kabilang banda, inaasahan naman umano ni Ridon na mababanggit ng Pangulo sa SONA ang tungkol sa estado ng upper middle income ng ekonomiya ng bansa at mga programang makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino. Kabilang din umano sa kanyang mga inaasahan ay ang magiging plano ng Pangulo para sa edukasyon, kalusugan at sa mahihirap na Pilipino sa huling dalawang taon sa pwesto ng Pangulo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chelsea Arcelia, Tatak RMN.
2: Dagdag na pondo sa impeachment trial, posibleng talakayin sa 2027 budget. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Conde Bata. RMN
3: Live Report. Posibleng maglaan ang karagdagang pondo sa impeachment trial kung aabutin pa ito sa taong 2027. Ayon kay Senator Ping Lacson, sa kasalukuyang takbo ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay maaaring umabot sa unang bahagi ng 2027 ang impeachment trial. Sinabi ni Lacson na kung umabot pa hanggang sa susunod na taon, ang paglilitis ay maaaring nilang talakayin sa deliberasyon ng 2027 national budget ang dagdag na pondo para rito. Sa ganitong paraan ay makapaglalaan sila ng pondo para sa tuloy-tuloy na impeachment trial kung lalagpas pa ito sa susunod na taon. Dagdag ni Lacson, hanggang nitong July 21 ay mayroon pang mahigit 22 million pesos na natitirang pondo sa impeachment trial mula sa orihinal na pondo na 27.5 million pesos sa ilalim ng continuing provision ng 2025 budget. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
2: Network News. Epektibo na ngayong araw ang unang bugso ng 85 pesos kada araw dagdag sweldo sa National Capital Region. Sa unang tranche, makitatanggap ng 60 pesos na increase arawang sahod ang Metro Manila minimum wage. Bunso nito mula sa 695 pesos ay magiging 755 pesos na ang daily wage ng mga nasa non-agricultural sector. Habang 718 pesos naman na mula sa dating 658 pesos ng sweldo para sa mga nasa agriculture sector service at retail shops na may 15 empleyado pababa. Magiging epektibo naman ang second tranche ng 25 pesos na wage increase sa January 2027. Ito ng pinakamalaking ipinatupad dagdag sahod sa Metro Manila kung saan na mabebenepisyohan ito ang nasa 1.1 milyong empleyado. Naitala ang all-time low na palitan ng piso kontra dolyar nitong Biyernes. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 84 centavos kada isang dolyar, pinakamababa sa kasaysayan. Paliwanag ng ilang ekonomista, dulot ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at muling pagsiklab ng gulo sa gitnang silangan. Nagbabala naman ng ilang ekonomista na posibleng mahigpitan o mahigitan pa ang gitangat na italang all-time low. Ayon sa isang unit ng Fitch Solutions, inaasahan nila na nanatiling under pressure ang piso kontra dolyar at maaring maglaro sa pagitan ng 61 pesos at 63 pesos kada isang dolyar kung magpapatuloy ang gulo. Ang muling paglala ng tensyon sa gitang silangan, nakakatulong para palakasin ang dolyar at ang pagtaas ng demand para sa mga inaangkat na produkto ang pangunahing dahilan ng paghina ng piso. Panibagong bugso ng 5,000 pesos cash assistance, hirit ng ilang tsuperna sa pagsipa ng presyo ng petrolyo. Detalye ng balitang iya mula kay Rajuman Gerald Ulep. RNN Live
4: Report. Humihirit ngayon ang ilang super ng jeep na muling pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan kasunod ng pagsipa na naman ng presyo ng petrolyo. Sa susunod na linggo, asahan na naman kasi ang aumento sa kadalitro ng diesel na posibleng pumalong hanggang 7 pesos at mahigit 90 pesos na ang presyo nito. Ayon na kay mga Rodelio de Jesus, ngayon pa lamang na mahigit 80 pesos na ang presyo ng diesel ay ramdam na nilang epekto nito. Ilang sa mga tsupera ay paundari lamang ang nababayaran sa kanilang operator at wala nang naiuwing kita sa pamilya. Ilang sa mga ito ay nasa 200 pesos lamang daw ang naiuwi sa buong maghapon. Dahil ito hirit ng tsupera na si De Jesus na magbigay ng 5,000 pesos cash assistance ang pamahalaan, gayon sumirit ang mga mahigit 100 pesos ang presyo ng kadalitro ng diesel. Palakian niya itong tulong para sa kanilang tsuper na halos wala nang maiuwing pera para sa kanilang mga pamilya dahil sa taas ng presyo ng petrolyo.
5: Kung tatagalo at tataas ang tuloy-tuloy ang kurudo ng diesel, sana gawin na lang po ng pag-iat na uli yung katulad ng last na krisis ng ano, ng krisis na nangyari. 5,000 po. Para matulong na rin sa pamilya at saka sa aming mga driver. Kasi kahit ito, pinagkatsagaan na lang din po namin kasi 30 pesos isang litro tinataas. Kung nagkakargo po kami ng 15 liter ako sa maghapon. Hindi napakalaki ang nawawala rin sa akin, 450.
4: Si Omar Rivera muling asa na mabibigyan na ng panibagong mabibigyan ng kart ito sa panibagong bugso ng ayuda. Anya, isa siya sa mga hindi nakatanggap ng 5,000 pesos cash assistance kahit nasa listahan naman ang pangalan ng mga dapat makatanggap. Hirap na rin anya siya sa pamamasada dahil sa mataas na presyo ng petrolyo.
6: Sabi namin hindi pa nakakuha. Oo, sana meron.
7: Ikaw nakakuha ka dati?
6: Hindi yun.
7: Hindi ako.
6: Dami namin hindi nakakuha. Tapos ganda na ka. Pagod lang pabalik-balik ko. Marami naman nakuha.
7: Pero dapat may ibigay.
6: Oo, meron mo sana. Dapat lahat. Yung iba hindi nakakuha tulad ko. Eh, itang ko sana meron ulit.
4: Kasama mo sa Jackson, RMN Manila, Rajuman Gerald, di ulit sa Paka, RMN.
2: Nanawagan ang ina ng pinaslang na pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia na mahuli ang taong nasa likod ng pagpatay sa kanyang anak. Ayon kay Sandra Lipata, walang kalaban-laban ang kanyang anak na pinagbabaril at dapat lang na pagbayaran ito ng mga salarin. Kamakailan lang nadakip ng mga otoridad ang dalawang sospek sa Mabalacat, Pampanga na sangkot sa krimen. Ang mga naaresto sinasabing bumaril mismo kay Lipata na residente sa Caloocan City habang ang rider naman ng ikalawang suspect ay mula sa Cavite. Kasama umano sa nakuha sa mga suspect ang baril na hinihinalang ginamit sa pagpatay sa biktima. Patuloy ang investigasyon sa krimen para sa ikadarakip ng mastermind kabilang sa tinitingnang motibo ang pagiging vlogger ng biktima at personal nitong buhay. Inihag din ng pulisya na dati nang may natatanggap na banta sa buhay ang biktima. Vice Miss Ganda, binatikos na sa racist jokes sa Baby Dolls member na si Johaira Morris. Alamin niya natin yan live sa ating studio mula kay Rajuman Myra Jane na sayaw.
8: Magandang tanghali, Rajuman Jenny. Hindi nga ikinatuwa ng netizens ang ginawang biro ni Uncavogable Star Vice Ganda sa Baby Dolls member na si Johaira Morris. Sa isa kasing segment ng kanilang noontime show, binugahan ni Vice ng tubig sa mukha si Johaira bilang parte ng kanilang eksena. May binanggit pa itong linya tungkol sa umunay pagiging putik ni Johaira na pumapatungkol sa kanyang skin color. Hindi yan ikinatuwa ng netizens at tinawag ang ginawa ni Vice bilang racist joke. Say ng ilan, dapat daw i-call out si Vice ng MTRCB dahil tila public bullying ang ginawa nito kay Johaira. Dagdag pa ng iba, hindi naman daw free pass ang umano'y pagpapasikat ni Vice sa Baby Dolls para bastusin at insultuhin ang kahit sinong miyembro nito. Sa ngayon, wala pa ring pahayag si Vice at Johaira tungkol sa issue. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra Jane Nasayaw. Tatak, Arimen.
2: Network News. At sumayin po mga nangunang balita, ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa Armen Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Ilocos na Imbaga Malem, kada kayo amin.
9: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. RMN Network News. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. Life Extension, Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charmin Fab Con, pamumpong makablong, tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
0: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kaniling vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga arad na nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
5: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako nung may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sample Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko sa tungod sa arthritis ko. Balso ko pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid kunon ni sa arthritis. Matungagin na duwat na kuman ang paginom, okay gid kay wala na katake ng arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying kag ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
3: Sample Plus Gold.
8: Ako galing si Shirley.
9: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag blot. Magmagyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mabakal, sumanguti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: So si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga buti ka. My family history, bala ka mausong diabetes. Mag-TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag-TDX 500 ka na. Mag-TDX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanugos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
4: Ito na po yung hinirang kong pera, tulad ng pechang na pagkasundoan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3. Dito ako, believe.
10: Ahoy! Kidney Care Time!
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko mataas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
12: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang gamit.
17: Charmin Fabcon, pamungkong makablu. Hanggang amoy ko lang sa pangor ng Charm.
18: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, naamoy ko lang.
17: Pangkong makablu sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
19: Evergreen Herbal Capsule.
20: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
21: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
27: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
30: unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may max protection.

0: na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Captio Lisang, batwasang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa bulis ng Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, nirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Ibo Mayalit Yugid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
1: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: It. Tri-Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ang init sa hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Kaya, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ining nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
9: Charm and grab con
10: Charm Abcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdog kumakablog sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
11: Sample Plus Gold.
12: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakala ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
13: Mamakal sa mga butika.
11: Santon Plus Gold.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
17: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
18: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa reminder kita na sa Untong oras na itong Philippine Standard Time. Last 12:55. Standby kay i-check tayo gudugay mga kabiyanan ining isa ka-report na dira sa may area sang Manduriaw. Di naman. Laban-laban ni sa ilim na naman ni Guro ni. O dali lang kayo na notice na ito. Na may isa ka minor nga ara. Alas tres ang kagahon ga may nagagwa yang mga minor. O ay nigin pang sulis ang ilang mga ginikanan ni. Oh, nga may ara kita sang corpio for minors. Ay, i-check na ni Dugudugay kaya naginagaway sila kung ano babae ito. O kung babae ning binalinan. Kaya bati kong nobya sang isa ka minor nag-upod sa rider. Amo na ni subong Janao as a rider, a sweet lover. Oso, ang kasanay tapos sa uli siya man bala matangkas. Ay buisit, no? Dali lang yun, standby kay daw pasakaan ni sila kaso sang police precinct number number 10. Dira sa may distrito sa Manduriaw. Po standby, bilog ng istorya. Pamatian tayo with Radyoman Mod Kapalihan. Inanay nga bahin. Sa ato nga pagpangalagat, ginadulong sa inyo sa produkto ni kalidad ni Dr. Spin Hikong Evergreen Herbal Capsule. Ini nga bahin, ginadulong sa inyo sa kalwan sa produkto ni kalidad ni Dr. Spin Hiko. Basta produkto ni Dr. Hiko, sigurado nga, ha? Epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang tarang nga sobra buhinan, ang tarang nga kulang dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, ka nagabalansis ang sistema sa aton nga lawas. Tandaan na ito na, kung sobrang sugar ta, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, mga kabiyanan, babuligan kita panubo, kag inormalize na sang Evergreen Herbal Capsule, basta mag-inom kita 2 to 3 capsules everyday. Pero tandaan nyo, kung kulang naman kita sa minerals and vitamins, hindi magkabalaka, duga nga naman niya. No? Para balance, kaya ang aton nga lawas. No? Kulang ka sa calcium, magnesium, zinc, iron, potassium, mga vitamins naton sa lawas, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, dugangan ina
3: sang Evergreen Herbal Capsule. Muna gani nga siling naton, dapat maginom kita sini because pito ang parsa sini in just one capsule. May turmeric, may saluyot, may malunggay, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga
18: epektibo. Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya kung kulang ikaw sa vitamina ka, mineral, sure, bol niya, wala tada mo istorya da, mamasakit agad. Kaya deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. Galing naman pag inaulat na ton, 2 to 3 capsule a day lang, sang Evergreen Herbal Capsule, ayos na ang buto-buto. Evergreen Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
3: Isa sa mga users nagpamatuod.
13: Magandang araw, sir. Ano yung pangalan natin, sir, at anong lugar kayo diyan sa Palawan?
15: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Tulyon, Palawan.
13: Ano yung pakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
15: Kasi grabe do, para mawala na ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad, nilalakad ko noong kuwit ko. Pagkato, hindi ako maka-hospital, parang dinaganan ako ng mundo.
13: Kamusta yung pakiramdam mo noong uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
15: Kasi ang ganda ba do? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit, pananakit ng mga paa ko, nabawasan. Katulog na ako na maimbing. Dati hindi ako makatulog. Tapos sige ako ihi. Ngayon minsan na lang ako nakahilang gato. San masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo. Ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling. Ganda na na Evergreen Herbal Capsule.
3: Evergreen Herbal Capsule, maginom 2 to 3 capsules kada adlaw.
18: Yes, Evergreen Herbal Capsule, bakal na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Last 12:59 kuwag ang report ni Radyo Man Mon Kapalihan. Chikeron taga daw na talupang danta daw may minor nga ara ya sa disurasang kagahon na. Kag naglinan po sanay kuno sang helmeto at ipasakaan sila kaso sang aton nga mga pulis. Yaring report nakastandby sa line number 1 Radyo Man Mon Kapalihan.
19: TYRI Radyo Man Report.
20: Radyo Man na Ronel sa Lunes nga adlaw na talam na nga ipasaka sang kapulisan ng usang mga pulis. Sang Iloilo Police Station number 10 ang kaso sa magtimbang iyang bahin nga ulamin sa sining kinagamo dira sa may barangay San Rafael Mandurriao pasado alas 3 kaina no mga alas 3:45 kay mamay kaina may fun run mga alas 4 sang aga before sang fun run naduntad ining kinagamo sa grupo sa sining minor di edad kag sang isa ka rider no unsa dinakwaan pasang video ang ining paglaposan ni Radyo Manonel ang biktima diri ining minor di edad amo ni siyang nalampusan sa ulo sang
18: so minor internet. Pilang edad sang minor
20: ang mga 17 anos ang iya sining edad no
18: ti ano oras labo ni
20: alas 3:45 manong alas 4
18: ara pa yung minor sa amuning di sa oras ang kagahon?
20: Nati, ara eh. Do, kadamo ka na sila ganiga linagaw kung magamuning yung oras.
18: O, lantaw-lantawon. Tagad din, kay pangsikupon, anong ginahimo sa ginikanan nila ni? O, sige, proceed. Tagad din eh.
20: Ang biktima, wala na ni ma-detalye sa pulis naton. Pero ang suno sa kay Police Captain Oliveros, patapos ang insidente, gindala ini sila dira sa may area iya sang police station 10 no kati gin booking pero wala na magpurso nga magreklamo pa ining minor di edad nga ginapusan sang ulo kay manang istorya ining minor nga ni nakit-an niya nga nagupod sa isa ka rider no kon nagadala sa motorsiklo ang iya sining nga nubya kag atong rider sa motorsiklo ex ang iya nga nobya Radyo Man Ronel no amoning rason kun nga ang nakig nagkinonprontahan ay tubtob nga naglabot no sa kinagamo kag ining biktima ining minor amo pang nalampusan sang helmet sa ulo yari ba lang interview naton kay Police Captain Lester Oliveros ang OIC sa Police Station number 10.
21: Yes sir, ito lang hindi trombol kay Ari Digay na sangaga ang minor nga alis ko gin ano gilampusan sang helmet. Hmm. So according siya hindi man siya magpail kaso no. Hmm. Hindi gani halos to gin magpa-record. Pero ang ginawayan nila or naghalin ng ginamo to tungod lang sa babae, no?
18: Hmm.
21: Kaya daw nag-upod ang bahay sa ex niya. That's why nag-isugod tong lampusan na isang helmet.
18: Hmm.
21: Actually, identify na natin sila, no? Kag ang kumplinan, kundi man may mag-file kaso sa mga rider to na involved.
18: Hmm.
21: Kami, ipaprepara natin sa investigador natin ang kaso ng alamang skandal, puro fighting sa duha ka partido.
18: Hmm. Magtimbang isa, sir, pahila isang kaso?
21: Oo.
18: Pila ang grupo sa rider to, sir, nga-involved, sir?
21: Isa lang itong na-identify. Pero kung mapahila na itong kaso, manugod mo na sa sangupo dyan kung ara na sa korte.
18: Oo, ang sa piyak yung grupo, pila sila.
21: May identify manuluwas sa minor. May mga lista mong kita, may mga pangalan na daan nga itong investigador.
18: Hmm. So, anong plaster sini sa pag-file sa kaso? Ano kaso gani?
21: Alarm scandal.
18: Alarm scandal?
21: Hmm.
18: Okay.
21: Kami nang ma-complaint kay itong na kalimong kagkatawahan ni namin tinarto direct na ginamo sila sa area naton kag aga na no manugsugod na to gani ang panran.
18: Ah, okay, panran sa may UP kay na.
21: Oo.
18: Ano oras lang gid sarang naglaglag sanay sila?
21: Mga 3 lapit na to, mga alas 4 na to. Mm-hmm.
18: Oh, okay. Dari pala sa may ito banggit sang sa bar na.
21: Hindi, dito sa tabok na sa may de ang hotel Ganada.
0: May dating amnesia.
21: Stabok na. Stabok na sa traffic light.
18: Mm-hmm. So, na-identify niya na tanan pangalan nila?
21: Identify na tanan. Basis sa lunis kung ano, mapayang kami kaso.
18: Ang klaro talaga, sir, ang minor, amunin yung may nubya siya?
21: May nubya mula.
18: Okay.
21: Tapos, atong mga rider daw, X.
18: Sang nubya, ya?
21: Oo.
18: So nagkikilita na sila gali gagamot to nagya.
21: Mm. Yeah, kita na to sa video ng ginlan po sa helmet.
18: Mm.
21: Kag na pala lagyan man to gani.
18: Mm. Sir, may kapila na ni matabo di kito garambol pero may ay kausang panawagan naman sa sining mga grupo.
21: Basta ato no, tanan yung garambol diri sa atong area, ispailan natong kaso sa alam ng skandal.
20: Kabahin sa pagpayag ng demando nila.
3: Mayo man nga pailan gi kaso kay para nga nang manuto lang ibanla. Kag bala nila nga pulis blaga pang file gi bla kaso.
20: Hmm? Oo. Iti masamini ginapatawad no do ginapapuli na lang kay di sa sininga tinion pailan gid sang kaso sang pulis taton ay para makabatsag man sila ngati may yara man sang gayeng sudan pigti. Sa muning oras, Regiman Brunel, dapat kunta ni tawhay ng sudad, no? Kay bago lang daan mag-upa man to ang ulan, bago pala nakapropahuway ang iba na to ng mga kuturan, pero ilaya nag-involve naman sa kinagamod ra sa may area sang Barangay San Rafael sa distrito sang Mandurriao. Nasa Salonesa. Ipaila kaso sang police station number 10.
3: Pero may ginlupot sa karsel while lang. While lang.
20: Okay,
3: pero pailan na sang kaso. Okay.
20: So, pailan sila tanan, kailan identify naman sila tanan mo ang involved dito.
3: Tanan okay. Involved including ang biktima?
20: Dalang biktima.
3: Dalang biktima kay inquire diri inaway.
20: Oo.
3: Pero nakabalos maning minor.
20: Ambot ako nagkabalo. So, sa kay...
3: Tikay siyang biktima, masaling... Galing kiti alarm ang skandal eh. No?
20: Oh,
3: alam ti, pwede man dalay kiti, involved sila tanan sa siling kaso.
20: Hmm.
3: Hmm.
20: So, tiyan maling estado sa siling sa bitiya kiti warning man sa mga...
3: Nadala sila sa skandalo da, no?
20: Oo, oh, nagpupod-upod siya eh.
3: Hmm. Kagang isa na di ka, no, abi mo ko na ako sa mga pulis, i-check na yung kay minor siya. Disuras ang kagahon, tapos sa muna nga lugar.
20: Hmm.
3: Dapat, obligasyon sa ginikanan ng tipunon kag papulio ng kabataan. Tiway ka pa yung mga notice na nga way pambata, mas balay nyo muna ng oras.
20: Amo ganina, ang problema kay ang mga minor ni, no, permi lang kaka-involve sa rambol, amo gindi nga oras.
3: Ano man, na naiyas ang grupo ni Sir Nestor Canongman? Bisan na pagkapisan mo siya natin, pila ka gatos kalibong tao sa Iloilo City?
20: Sulit-sulit na lang kung kisa man gani ang mga door CDBs naman bala, no? Ining mga kabataan gani, na nagaka-involve, no? Dumduman to nagligad sa may likod sang sa tubang sa Medical City, no? Sakop sang barangay Image del Pilar sa may mulo to nga nagrinambol, nga naginupad ng botilya, Rajuman Rodel, no? Puro man to kalabanan to, may Norman ang involved sa mga kinagamo nga na, no? So, kabay pati sa girikanan, kundi kumukasaway sa inyo sa inyong kabataan, kuwanin na pangitaan na lang sa paging, hindi makagawa kag may strictuhan sila, no? Kay budlay na. Rajuman Rodel, kabalik sa ilang biyang liability, kasi minor ining kabataan, nga nag-involve sa sining nasambit iya yung mga incident. Ang mga madulaw na ito nga information para sa pagpaganagad sang target tanay sa UDO program. Kasama mo sa DYRI, Aramen Ililo, Radyo Man Monialis Kapalian, Tatakaremen.
0: Tatak! RMN!
18: Salamat, Radyo Man Mon Kapalian. So, natingala lang kita kay Monio Disuras ng kagahon niya. May mga minor para pa sa dalanti tapos na-involve pa sa mga inawayo. Okay, isa rambulan ay gid. Yara, gaway naman babae. May mga minor. So, ini obligasyon sang ginikanan eh. Dito ni pag-isalig lang yung pagpamunpon kag pagtipon sang pagpanaway sang grupo ni Sir Nestor Canong da. Anong lang na nila kalimitan ang numbers nila kag ginatos kalibong tao sa Iloilo. Labi na sa tiyon sang weekend. Ay nagalagaw-lagaw. Titapos ka mo yung mga ginikanan. Anong ginahimot nyo da? Why pang minor nyo nga bata? Why ka mo matingala? Alas tres na isang kagaho. May pakapuli. Ikaw makapuli. Dan na-involve niya sa gamo. Muna dapat kung may mga pagbago sa mga layin ni da. I-implement gid maayo. Kag-i-enforce gid. Ining pagkaso mismo. Sa mga ginikanan. Kiti pabaya mo. Irresponsable. Minor ang bata mo, ara payasa mo nang disuras ang tunga gabi o kon kagahon. Dapat madala ka gini sa kaso. Kung hindi ka mo yung magdisiplinas, bata nyo, sagay ka mo pinamata, da? Di ba to? Tapos, isalig nyo pagdisiplina sa ibang nga tao. Disiplina naman sa lawas, mga kabiyanan. Yari anay, upod Game Master. Ang aton ng mga produkto, upod ang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation. Ang Nan Super Plus, lakip ng aton nga Nan sa Liniment Oil kag ang Mega Man Herbal Capsule kag Mega Man Gold Coffee Mix. Arlene. Pingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa kalwan sang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation, ang Nan's Super Plus. Ang Nan's Super Plus, mga kabiyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangosteen, may guyabano, may malunggay. Kag adlaw-adlaw naganami kag nagapagsik nato ni kaayong ang lawas naton. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga isa sa Panay kag probinsya sang Gibanas, proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga maginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users gid kay sila nila, pwede man kami mabatian da. Kay kami yung users yung gamisang Nan's Super Plus, gusto mo naman mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kang ipikto sini kay namigid. So ipabati na ito yung mga kabiyanan. Okay, para kang kamo, makabakal man sini, kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayong lawas. Nan's Super Plus, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag Herbs Med Pharma Corporation.
2: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagaplan na kita lawa, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang Nan's Liniment Oil kaya may araw ni soothing and relaxing effect. Kung may katulog-katulog si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skincare man ini. Ang namian pagigkusini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
18: Yes, hindi ka magka-dengue. Gendengue, dala malang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man akong sulod sa balay mo, sang Nan's Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. Nan's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don.
3: kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Nami pang masadya. Mm. No, dula pang arikis, alapa, palipo nga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, arapa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
2: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong kawo. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, di rin nakita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay nang gagamay ina o kon ang imo abilidad daw nagadwindol bla. So hindi na kita magpaabo-abo pa, inom na Mega Man Herbal Capsule.
3: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
2: Ay, kanami.
3: Si Do ba sini no? Kag ang magamo mo nga kwan nga Street of Hormuz mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural na sangkap. Isa lang ang common sa ila. Nagapatindog, nagapanami, isang paningkay-singkay, sang imo nga J-Junior. No, mga kabiyanan, hindi na magkalipat, ha? Hindi na magpakuno-kuno, pakisa gadong lime lang na. Pero para sure ka gidya, 124 subong inom ka isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one. Ah, mabilib gidya ang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
2: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Man Dono, hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imusininga energy. Sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do ng kibot si Mrs. Ay, do ka oh, grabe, sumong sa iyakaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gadidri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta ng pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Mm. Pero master doon, nga rin pasabaw iya ko. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabiyanan ng kape. Ganit mga 1 hour before sang inyo siningas paring. Tiyo na para mga pikit ha. Kung kapiling niya, why man niya sa anong kwana binos? Bala ka kwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon, mga kabiyan, ang pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Hindi mo ni mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kaginilalakida. Mm. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika. Bakal na sa mga kabiyanan sa mga produkto nga di kalidad, gagin-mention na ito, wala ginamang madugo. Ang oras, alauna, 16 ang hapon. Balikan taning dugang mga update kag reports ng aton nga mga Radyo Man reporters. Standby mga kabiyanan sa report ni Radyo Man Marjorie kay atong babudlay maning isa ni ka kainuman bala nga hindi ka bati bagting. Tapos ang lain pag di maula mo lang yang ginainom nyo basi na sa lapay mo lang da kag hindi man blahungod di maniro siya. Oh. Kaya ramay natabo gino. Naula lang ang ilimno nila. Tiniro niya ng upod niya. Alauna, 16, magabalik ang Targitan ay sa Udto.
4: This time check is brought to you by Kidney Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: Sampon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Malo,
23: isa ka teacher.
22: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Habis sa mga.
5: Ilong Ranger?
7: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
5: Hindi, sip-on. Di man eh siguro madayon.
7: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
5: Sip-on ganyan dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCl plus corphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
25: Nitribio. Ako si Richard, isa ka tresfold driver. Ang galing yung kondo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Nitribio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
26: Nitribio. Ang Nitribio.
27: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio. Yung
27: may D3.
26: Mga buti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika, dalian ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
26: Mighty C, mabaka sa mga butika.
27: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
26: DTX 500.
27: Ikaw ba na ang may diabetes?
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compounds.
27: Yan ang kapanupo.
26: Nagkakontrolar
27: sa Ibu Blood Sugar.
26: DTX 500.
27: Masalika.
26: Epektibo!
27: DTX 500!
29: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kaginainom nga kape.
31: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
30: Vita D Plus Coffee Mix.
31: Mabakal sa mga butika.
32: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
33: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
35: Let's go!
36: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
35: go with a flow.
36: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
35: Charmy,
37: let's go with the flow.
38: Palagi kami napupunta ni nanay sa health center.
39: Laging handa ang health center upang gabayan si nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months. At sa pag-breastfeed kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
38: Buti na lang po na dyan kayo.
39: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
40: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal na temperatura.
41: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kagkulangan sa ulan ang mainiyang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sa tao.
42: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyanin na sa radyo.
43: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa ninyo.
44: Magkano kilo ng karne?
45: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Narito, dayon, senior. Sa kamanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ampi ako ng asursyon. Ang kisbok na ko ng isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, everyday. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sato ko to sa ilaw balay sa mata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, effective.
1: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Hi, I'm Margo from the Scoffisers Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balanse ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh. Oh, may alibiyogid. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong na polset.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ahoy! Kinikir time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi ikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care sa isa kasi

0: na, hindi na kumabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na, sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
1: You care? We care! Kidney care!
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
3: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: space. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: O galisyari, nagkanto si Rekki sa nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
4: Mighty C! Mamaka sa mga butika!
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Sampo Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhiang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang basong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Sampo Plus Gold. Mapakal sa mga butika.

0: ISO certified world-class quality. ACS.
1: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
2: Ronel Sorbito.
1: Kag Radyoman Don Dolido.
2: Don Dolido.
1: Targetanay sa Udto.
3: Mga Radyoman, balik sa ato nga pagpangalagad diri sa Reminder. Kita nay sa Udto oras nato Philippine Standard Time. Alauna 32 ang hapon. Standby kay i-check nato ning follow-up report ni Radyoman Marjorie Hermomiane. Ining parte sa nagpaniro kay naula ko nung ilang ilim nun ni Rodayon. Standby Radyoman Marge sa kuwaot ning report kag balita. Ay, tiko mga weekend mo niyo, damon ito ga inom-inom jaming-jaming mo. Chill-chill, ti inyo kron chill-chill lang. Yung mga ula gali yung ilim nun sang tao nga niya, budlay no. Yung mga tao gali nga mo nino, do kagamay man lang tani nga bagay niyan, ula, diba si hindi man hungod, ano, wow, ginuhungod gin ula. Nagipakita sa imo nga daw, inang daw ginapakahuyaan ka, daw ginayubit ka bla. Nga nagatubang gina sa imo, nga rin ulaon ko ng ilim nun mo. Ilang taon tanong yung senaryo, nga ula ay lang ilim nun, tiruhay gina yun, no? Standby, ini nga balita, kagini nga bayan, mga kabiyanan, ginadulong sa inyo sa produkto di kalidad. Aton mga kabiyanan nga mga sponsors ini ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Life Extension Philippines kag sang mga produkto sang Life Extension mga kabiyanan. Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha. Life Extension Vitamin D3, inop nga mo adlaw-adlaw kay kun may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini maserdon, ha, masugpunan ang kabuhi naton mayo ini sa nagabusong nagapadidi healthy mummies, healthy man ang mga babies.
4: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita ga deplete ang Vitamin D3 naton, amo na ga masakiton kita para madula ina, para bakod gyapon ang atong lawas, mag Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
3: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan nga maygo ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlo gid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
4: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina, kamangin regular ang ato nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himoon tani nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
5: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa, inengkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
3: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsaka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
5: And of course, Parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
3: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan ng mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
6: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
3: Yes, mga kabiyanan, arina, naka-standby ang atong koneksyon with Radyoman Marjorie Hermomiane.
0: TYRI Radyoman Report.
3: Okay, Radyoman Marge, medyo palid-palid ang imong signal. Okay, kung mobile ka, pwede na ka-pondo ka dali. Proceed. Marge. Okay. Radyoman Marge. Toliyog ko to, re-establish ang signal niya to. Ay daw, medyo ma-kwan, gapalid-palid, gawa. Okay. Kwaon to ni kay, interesante ni, kay kagamay nga klase sang ginalinan. Ano ha? Ang ako na pamangkot kung gininsulto ka, gurunda kag stubang mo, ginayubit, kabilang nga ginaula, da stubang nga rin, ula o ng ilimnon mo. Nakita mo ng ilimnon mo? Jan? Ano mo na bla, Jan? Iula ko ini sa tubang mo. Ah, daw mo na bla? Lantawa, oh? Inag daw ginayubit, kabilang nga daw. Ginagarit-garit ka? Ah, pero kung ula nga ba, hindi manungod, araw-araw ng maniro, kagida yun. Check ta, standby mga kabiyanan. Oy, hi lang! Hi lang ang pag-upo diri sa itong program ang aton nga mga Radyo Manibela, Arimen 774, Targitanay Taxi Club. Ang Arimen 774, Targitanay OFW International, kagang Arimen Fans Club naton abroad sa Singapore, sa Hong Kong, sa din mga bayan sa kalibutan. Basta nag-monitor diri sa Arimen Iloilo. Kag of course, ang aton nga Arimen Iloilo Fans Club main chapter diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo.
7: Kilabot sang mga palo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido kagang pare koy sang masa. Pare koy Rajuman Ronel Sorbito sa targetanay sa Udo.
3: Balikan tang signal bini check taluat si Rajuman Mards sa Mards. Come back Mards.
8: Rajuman na Ronel ang ginahulat diri karon sang Pasay City PNP ang desisyon sang pamilya sang isa ka obrero nga ginatiro patay sang kauplanan siri sa ilimnan bangod gid lamang sa hinubog nga istorya kag bangod ginaula ang ilimnon nga ilang nga ginatagay sa tinalikdan nga gabi. Ang insidente nagalungtad sa may barangay Talungunan, Pasay City kung sa diin ang biktima gininago kay alias Jose 28 anyos, residente sang Alibunan, Kalinog, kag ang suspect amo si alias Jude, 41 anyos, kag residente sa nasambit nga barangay. Base diri sa investigasyon sa Pasay City PNP, nga samtang nagainom sila, ining magabian, actually miguhay, gini sila Rajuman Ronel, kaling kay Bicos nga kargado sang makahulugog nga ilim noon, nang baisay sila, no, bangod lang gid ni sa mga kalapaw nga istorya. Nang pagbaisay, ginbulag gini sila nga duwa sang ilang nga upod man sa ilimnan kagati dito ang suspect ng lisensya nga mapauli pero nagabalik ini kanaglingling ining biktima sa kartahan la kuno puli kay man ang suspect ginlipot niya ining biktim kagintiro sa dughan tag naigo pagit sa kamot so ang biktima gindala sa ospital pati dead on arrival ra jamaron patay
3: patayged ti dughan igo,
8: patal, no, igo.
3: Left nga chest
8: yes oo
3: oh, oh. Tara gid ang heart.
8: Oo, dito ginaigo, plus naigo pagit sa kamot. Nadumalagan ini yung suspect, nagpalagyo, pero sa cut pursuit operation sa Pasay City, natigayon ini nga madakpan. Suno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe sa Pasay City PNP, nga aminado ang suspect na natiruhan niya patay. Ang iya nga amigo, kag masami nga upod sa ilimnan, bangod kiti doon na impito siya because ang... Ila bala nga inistoryahan na yung hinubog wala Radyo Maronel kasi miguhay mo lang kamo mo patayog tayog hasta nga tinaglain na ang dalagan sang istorya bangod man kargado sa makahulubog nga ilim noon. Si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa hepe sa Pasay City PNP sa atin na interview.
9: Siyudad sa Pasay around 8:30 inipot mm-hmm. sa ato nga police station. So ang natabo dito is sa mga pag ating investigator is nag-upod man eh. Upod sila duwa nga nag-inom-inom. Tapos may wala lang pag-intindihan ay sa ginaistoryahan nila while nag-inom sila kag naula ang ginainom nila daw nga ilim nun. So, nag-baisanay sila.
10: Oo.
9: Tapos yun sa away man ka-witness naton. Upod Manila, sir. Opo. Nga na-pacify sila kaya nagambalang suspect nga mauli.
10: Oo.
9: Pag uli niya, umuto na nagsunod ang biktima na to, nagpagkanaw niya sa pertahan nila, is, ano na, gintiro na siya kang, ano, kang suspect na to.
10: Namin mo, sir, nagupod ang ginsundan ka biktima ang suspect, kaginlingling niya pa ang suspect sa iyaman, sa puluyan sa suspect?
9: Sigo, hindi ma'am, sa balay kang biktima sila gainom. So nagambal ng suspect na mauli siya.
10: Ah, okay.
9: Mga pila ka minutes later, nagsunod man ang biktima kay siya manirado. Do manirado, nagduro ka balay niya.
10: Oo.
9: So diyan gali ang suspect tapos tutuloy lang siya gintiro man daw.
10: Mm.
9: Kaya after to, nagdalaga ng suspect man palayo.
10: Oo.
9: And sa pag ano pag pursuit man kang aton nga personal is na na-apprehend man naton ang suspected na recover man ang firearm na
10: nagamit. Ano nga arma, sir?
9: 12 gauge na short ang recover na.
10: Okay. Anong justification niya, sir? Nga ang tiro niya to kuno sir raw. Kay miguhay man bala sila?
9: Oo gani, based sa iya daw na ano na to, daw na ba, na impito sa mga sa pagbaisanay dag sa mga hinambal guro ka isa ka biktima man daw siguro daw basi may naigo niya siguro sa hinambal ka biktima.
10: Oo.
9: Tapos dugang na daw na ula uno ang ilim nun dahil mo ito nagpuli na lang siya din.
10: Nagkasong armas. Tapos
9: pagkuha kang ano, biktima din tiro niya. Oo.
10: Pero wala sila sir dalong ng hiligot ano ni?
9: Wala. Kay turmi man ni sila updanay. Turmi sila gisaga inom sila dito sa payag kang suspect kisa dira sa balay kang biktima man.
10: Anong obra ka suspect by the way, sir?
9: Pareho man sila, ma'am, nga ano, ma'am?
10: Labor.
9: Labor, yes, ma'am.
10: Ah, okay. Te anong plan subong sir sa family?
9: Gin ano naman kay naging assistant to kato niya. Sige, to gin prepare naman ang mga mga tawag sini, mga papers niya, mga documents niya gamit na pag file ng complaint sa suspect.
10: Bali ano nga kaso i-file in case sir nga mag ano ang
9: murder,
10: pamilya. Murder ang i-file.
9: Yes,
10: so preso subong sir ang suspect dira sa inyo kag ano sir, doon nang hinulsol man ni siya sir, sige nihimo niya.
9: Yes, ma'am, diri siya sa bunga custody naton diri. Kag amo to lang ba niya to na ano lang man daw siya. According mo sa ila daw na impito daw siya sa mga hinambal sa ila.
10: Pero nadumduman, nakuha niya na siya, napatay niya, abiyan niya.
9: Yes, ma'am. Oh. Ano man siya, aminado siya nga siya nag-tiro, ma'am.
10: Ah, ginako niya man.
9: Yes, ma'am, yes, ma'am. Ginako niya, ma'am.
10: Okay, sige.
8: Si Police Lieutenant Colonel Herman
3: Maganwang. Pero naway man sang rason nga daan na bingiligotan nun, tapos amulan to nga doon na-mention nga danaula ang iyang ilim nun. Ano nga pag-ulaw, nasalapay, hungod,
8: Alam mo na ba, isay sila, Radyoman Runel, sa istorya. Ito na ula pa din, tumutong nga na-trigger. So, wala na na-mention ni sir kung ano nga klase kay ilim noon, kiti, according sa iya, nga pag-baisay nila, because lang gid sa mga, oro istorya nila nga daw ay, pag-abala ng typical nga istoryahan na hinubog, galing kiti, kay kargado sa makahulubog ng ilim noon, napiko na, na ipo, isay, ang ilim noon, kagati yung mutong natabo nga naglabot sa punto nga gitiho niya gining iya nga upod Radyo Man Ronel. So depende karon sa pamilya.
3: Ang armas ang naging gamit ano?
8: Ang single shot nga homemade shotgun.
3: Ay abaw. Close range?
8: Oh, ang paglingling kuno ka victim amo pagtiro. Ay wala lang ma plus target kun wala lang
3: natabo ka wala ko kalabit. Ti kon balines agay. Dugan pang igo. Dead on arrival ang biktima, di ba?
8: Yes, oo. So, ang pamilya, nag-asikaso pa to, pero lang tawon pa natin kung ma-file sila sa kaso, pero ginaprepare na ini sa kapulisan ang kaso ng murder, Radyo Man Ronel, ngayon pasaka batok sa ining suspect na nagluthang man lang sa iyang, or naglutang sa iyang man lang amigo, upod sa ilinan, kagupod niya man nga isa ka-obrero, Radyo Man Ronel.
3: Sige.
8: Awa na, madulong natin nga update na gikan sa Pasig City. Kasama mo sa DYRI, RMN Ilay Ilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
11: Tatak, RMN.
3: Mudlay kong hinubog ng istorya, no? So, bisan mag-abyan, galinaway. Tapos, ti, naula. Baisay, naula pangilim nun. Nadismaya, adios. Nag-ilinaway kag asta nga glabot yan sa tinirohay ti patay gid ang biktima mga kabiyan ng dira sa sudad Sampasi dead on arrival.
11: Batas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko Rajuman Ronel Sorbito.
2: Ronel Sorbito
11: kag Rajuman Don Dolido.
2: Don Dolido
11: target anay sa unto.
3: Toto dyan amo ni Jan Hartwell ang ginasiling sang iban ngang ilim nun. Isulod ta sa tiyan lang, no? Hindi sa kukuti, hindi sa ulo. Iba nga gisiling. Ano sila yung mag-inumaw? Gatuwad? Nga sa ulo, gadiritso. Arigladong oras na ton. Philippine Standard Time, alauna 47 sang hapon. Iningabahin sa aton nga pagpangalagad mga kabiyan ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang produkto di kalidad. sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Gani mga kabiyanan, ano pa ginawalat ninyo? Mag Dr. Pinoy na adlaw-adlaw. Kay ang Dr. Pinoy makatagi ni alibyo sa ginabatyag sa aton sining mga pumuluyo, labi na gid sa ikaayong lawas. Gusto nato nga ma-maintain ini, labi na gid ang health sa aton nga atay, liver, no? Ang liver, o kung atay, isa sa pinaka-importante nga organ sa lawas ng tao, nga responsable sa pagpagwa sa mga higo o kung toxins sa aton nga lawas. Gani, hindi nyo napagulatan nga makaangkon sa problema sa atay, kag magresulta sa kamatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabakuron ang atay sang tawo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatiluan gid ang aton atay kag ginapagwa sa lawas ta mga toxins nga among ginahlinan sang traidor nga balatian. Kun ikaw permi nagainom sa makalubog nga limnon, ini ang kinanglan mo para malikawan mong kanser sa atay, labi na gid ang mga cirrhosis sa liver bala. Sa mga kabiyanan, inom na 2 to 3 capsules every day. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Arimin. Sa ito na pagpangalagad, pagbalik na dugo-dugo, kung ito man ang dugang report kag-update with Radyo Man Joel Franco. Namin aning Iloilo City na ito kay kada may istorya ako bila Radyo Man Hartwell. Nga mga tao halin sa ibang lugar na namian sila sa Iloilo kay Tikatinlo, no? Ang basura do hindi makita sa dalan. Pero hindi taman naman perfect kid, like diri sa Iloilo mga kabiyanan, abi mo gina-consider panigapon sang iban nga daw may mga problema sa sining paghaboy naton sa mga basura. Mga kabiyanan, ilabi na gid ang ining kakulangan sa ginatawag nga waste segregation, no? At least ginatutukan ta ni. Hindi naman yung ma-perfect na yun dyan, pero ginatutukan. Bisan nga ang feedback e sagwa nga tinlong Iloilo. Kung at least ang ini nga mga detalye gina isa-isa tapagid, which is a sign nga mayugid, no? That's why nga ini nga mga efforts mga kabiyanan nangin positibo sa pananaw sa mga iban nga bisita naton diri sa Iloilo. Kaya may mabalik kita dugudugay pagaligan na sa mga paibalong oras. Philippine Standard Time, alauna 49 ang hapon.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: NANS Herbal Capsule. Mapatkohon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
14: Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samphone Gold Coffee Mix.
14: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga Radyo Man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio,
3: ang Physio
4: yung may D3.
3: D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
3: Mighty C, mabasa mga butika.
6: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation, pero hindi mo na gusto tani, masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium sinusoids is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Makigiraan.
8: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
7: Salamat, iho.
9: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatihan sa kidney.
13: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Nabatihan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatihan ko gid ang epekto. Hindi na mabudlay ang pagpagigil ko pag wala nang sakit ang akong likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang akong sakit. Salamat, kidney care.
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalagang alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
16: Charm Babcon, pamungkong makablog, hanggang amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy ko lumang.
16: Pamungkong makablog sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
17: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anum kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
18: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako maintindara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, presko, pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuking ng mga butika.
19: Iberry for a clear and healthy eyesight.
20: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
21: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
20: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauhaw.
20: Kasi may diabetes ka na.
21: DTX 500 na.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compound.
20: Nga nagapanubo
21: sang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: garantisado.
20: DTX 500.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
16: Charm Babcon, pamungkong makablog, hanggang amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
2: Fresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
16: Pambang kumakablog sa charm.
2: Manufactured by ACI Incorporation. ISO certified world-class quality.
16: ACI.

0: Diva, sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
4: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Narito dayon,
7: senior.
6: Sa kabanban ng uton,
7: ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ampi ako ng astrosyon.
6: Ang kisbok mo kong isa.
7: Extension Vitamin D3.
6: Bali, apat kasop gel, everyday.
7: Ano na ba tiyagaan ko nga?
6: Buhay na ko gawa, ginapo.
7: Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh.
6: Masaka pa lang ko to, yaki kapuhay na ko.
7: Subong yan, nag-aaba.
6: Sagto ko to sa ilogalay sa mata ko. Takladon.
7: Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3?
6: Sigurado, effective.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Ang oras, Philippine Standard Time, alauna 59. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Upod kay Radyoman Mon. Mon, come in!
9: Probinsya sang Iloilo. Yari na nga itong sining nga resulta sang STL subong nga hapon. First draw kita alas 2 sa hapon, Hulyo 25.
10: 29-21. Saliwat. Numero 23, 29, 21, in exact order.
9: Numero 23, 29, 21, 23, 29, 21. Ang atong sining team head, adult team head na to, Mr. Ryan Abilino, Draw Operations Specialist, Jolene Free Sargillias, STL Representative Mr. Glenn Sunio, atong sining judges chairperson, Ramon Panis Jr.

0: Ito po din yung sining ng mga members, Abin Almirante, Dave Danoy, kay Jenna Gina Vistara. Congratulations sa itong sining ng mga winners sa probinsya sang Iloilo, kaysa mga wala papadayon kita sa pagkaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta din sa STL Roford sa PCSO, kaysa ang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman Mon Yales Kapalian, tataka naman.
1: Thank you very much, Radyuman Mon Kapalian. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan, diriman sa Arimen Iloilo.
2: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyoron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samson Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gid magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pananagutan.
11: Kailangan may managot. May managot.
10: Maraming pangako. Maraming hamon.
11: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
10: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Life Extension Vitamin D3.
18: Ang tao nga may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agin na-endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
1: you need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Na problema agad ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Masakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kagsubong ka namin isa kong paminsara.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack, 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: TTX 500
3: Lilibet Ipanto 48 Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
4: Parang pila na mo sugar?
3: 136 na lang. Naami na dyan kaya kong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500 CEO Idol
5: Cheesiest, our best idol cheese dog ever. Versus previous formulation, our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
12: You care? We care! Kidney care!
13: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
14: Kidney care!
15: Uy, 150 over 100 galit.
16: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
15: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
16: Ay...
17: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
18: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
19: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
20: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetan ay sa Udo.
2: Mga Karajuman, balik sa itong pagpakalaga diri sa Reminder kita na iso. Itong oras na itong Philippine Standard Time. Sa taklas 12 sang hapon. Ano ba na ito mga nabilin na ito? Liyo ko na bira dyan. Oy! Iningabahin sa ito nga pagpangalagad mga kabiyanan. Dari sa ito nga patutunan ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold ang gold standard sa patagsang ikayong lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, but silingon. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold ang gold standard sa patagsang ikayong lawas. Ini mga kabiyanan, nilin sa extract sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, kag spirulina. May dugo mo, hypertensive ka, may diabetes ka. Mga kabiyanan, nagabukol-bukol lawas mo, may mga ubag-ubag, pirmilang nagamasakit, ubo, sipon, nila na trangkaso. Ini magkabala ka mag-inom sang Santon Plus Gold, ang gold standard sa patagsang ikayong lawas. Kung kape naman, Santon Gold Coffee Mix. Ini mga kabiyanan na may collagen, kag may glutathione, nagapaputi ini, nagapahamis, nagapalimpyo sang supat, kag nagadugay ang imo pagtigulang, meaning mga wrinkles, kag mga fine lines, ginadula niya. That is why dugay magtigulang ang isa ka tao. Nagabakod pang tulan, nagalimpyo ang lawas, nagabato kontra traidor nga balatian. Gani mga kabiyanan kon kape, aring kape sang kape ng bayan, Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Kag ang aton nga New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
3: Parikoy, ining na porsyon ginadulong sa inyo makabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo sa bombo kanami sini no. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o kung mga Kubota products, may ara ka mura raffle ticket. Basika muna ang mapalaron nga winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Gani kagtuin na sila sila nga showroom dira sa may...
2: Yes, siyempre dira lang sa may Barangay Palantang Haro, sudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kabyanan. No? Kinalan, dragid magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts. Ha? Hindi gid magbakal sa ibang na kibasi kung maha biktima ka mo kay hindi bala original ang ila kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ang genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sila mga kabiyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
4: Yes, kagya siyempre nagutom kami ni Master, no? Din mayo ang kagutom tamara madula, Master Man. No?
2: Doon nagutom ko, Master Don. Nami gid ang paluto, seafood grill and restaurant sa Anli Paluto and Sugba. Mga kabiyanan, adlaw available na. Pwede ka mo maka-order nga individual, pwede ka mo ka a la carte lang, per order lang. Pero kung gusto nyo ya, Anli Paluto in Sugba, available ina adlaw-adlaw. Sa Panyaga o kun sa Panyapon, din ka mo kanto, dira sa Barangay Biton Haro sa coastal area, kag dira sa siyudad sang Pasig. Gusto mo Anli Paluto in Sugba, seafoods, may aramad chicken, may aramad pork, may mga prutas man, may mga sari-sari nga shells, isda, mga angel wings o kunining diwal mga kabiyanan, talaba, asos pag gusto ka kaon, Anli Paluto in Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant.
3: Paluto Seafood Grill and Resto mga kabiyanan, dira sa may bayan sa Barangay Biton Haro, para sa bilog nga pamilya, barkada, organisasyon, tanan-tanan, pwede club, pwede kamuda, kakadamo kamo sang pilian, busog-busog, iti unlimited mo, hasta nga mabusog kada. Anli Paluto Seafood Grill and Resto mga kabenan, Barangay Biton Haro, Iloilo City, kag may branch man sa Pasig City.
4: Areglado, mga kabiyanan, busog na. Tiindi lang sa Singapore istorya, kanto iya. Anli Paluto in Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Si Rajuman Joel Franco kay do bisan nga tinlo ng Iloilo kag daw nami ang feedback sa iban. No, sa gwa kay tuman ka limpyo sang Iloilo magkadto sila diri ka bisita. Pero ginakonsider gyapon nato may mga problema kay hindi man ni maperpekto gid mo. No? Ang solid waste segregation mga kabiyanan. Naka-standby sa aton nga linya si Radyoman Joel Franco kay kung paano ini masolusyonan kay usually may makita kita nga mga ginapangbutang ini sa mga barangay pero may ibang nga barangay abi nga do ka kitid gid ka kagamay no so pwede gyapon may diyahan nga diyahan gani ni Radyoman dyan ang bata katawo basura lang. Yaring report Radyoman na Joel Franco.
5: TYRI Radyoman Report.
6: Kaya pabilin sa Gihapon ang problema sa ang Iloilo City Government ang waste segregation o sa mga puluyan o barangayan at sa syudad sa ang Iloilo. So no, sa kay General Services Office Head Engineer Rabina at isa na ginamando sa kasubuan niya kung hindi segregated ang basura hindi nila pagkulaktahon. Pero siniya kung hindi pagkulaktahon sa syudad mas labi na magahiko ang syudad sa Iloilo. Isa pa sa concern, ang mga wala sa material recovery facility ang mga kabarangayan out of 180 barangay sa Radyo Manila, 30% of that no ang mayara sa material recovery facility. Kaya wala pa din nag-operate no, sa 24 hours. Kaya dapat ang MRF mag-operate din siya sa 24 hours. Ang isa sa mga concern nila kay diri sa my city proper area hindi ka bala kabutang sa MRF Radyo Maronel kay ti Central Business District hindi kumutang ang bala ko ni MRF may segregation na ang basura marimahaw sa palibot no? That is why amo niya ang Balin General Binagin na suggest nila ni nga magtukod kita sa naton nga solid waste management technology dira sa may Ingori La Paz. Amo ini siya ang waste to energy technology nga ongoing nga construction hopefully hambalin niya rabi na mag-inoperate din siya by middle of next year no or towards the end of 2027. So sa kay rabi na maluwas ni may ara man karon sang electric truck actually sa Iloilo ngin donar para sa pag-collect sa mga food waste Radyo Maronel kay ti ang nagpabaho man lang sa basura nato Radyo Maronel amo ining mga biodegradable kag mga food waste no pero ining mga recyclable niya kung recycle mo ina siya so mas maabaligyan mo dahil yun no kung recycle mo at source ang basura so sobrang sun sa kanya nabi na inaulat na lang nila na makompleto ang charging station sa sining electric bus o electric truck na magkakulet sa food waste kag subong man mga biodegradable material na muning masami na nagatuga sa nga baho sa basura. Aray po marina ton ang pagpayag ni Engineer Neil Rapina.
7: The government unit is mandated no, not to collect unsegregated waste. No? So, amo gina. However, hindi man tayo gusto ang Iloilo City will be Mexico. No? So, we are trying our best. We are trying to resolve the compliance of the barangay kay una sa tanan sa barangay gini, magahalin. Number one is that the barangay should establish a material recovery facility and that facility will house some recyclables and organic waste which those are the primary na segregation sang waste naton. After which, all residual waste will be collected sa atong contractor that will be disposed sa atong sanitary landfill. No? So that will be the ideal tani nga solid waste management. However, ang kadamaan sa atong barangay wala sang material recovery facility. And at the same time, although may ara sila material recovery system, when I say material recovery system, mamunaya ang nag-mowa sila sa junk shops nga tanan nga recyclable material dito nila ginabaligya sa junk shops. However, what will happen sa organic waste, no? So, amo na kisa nagahambal sila, nagabaho ang basura kundi makuha. It's because nga may food waste and organic waste nga nagasimpon sa general waste. Initani, ihawira ni siya sa composting facility nga ara sa atong kabarangayan. However, may central business district kita, pila kabarangay do 40 plus. So wala sang space for composting. No? The reason why we proposed for integrated solid waste management facility, and that will open sa second quarter next year, hopefully ma-accommodate ya tanang organic waste. Ang anaerobic treatment facility natin will accommodate around 200 to 300 tons of organic waste. So ma-resolve din na ni ang problem sa aton nga organic waste, and at the same time kung ano ang obrahon sa organic waste nga ara sa Central Business District, since in the absence, no, of composting facility. Government unit.
6: Ang kabahin sa pahayag ni Engineer Neil para sa isa ka siyudad, Dr. Marunel, nga ti nagadako kita, isa gina ka problema ang basura, no?
4: Pero, in fairness sa Iloilo City, kita ti damot pero may encounter ng mga bisita diri from other areas. Diri man sa Pilipinas or maybe kwan mga ding iban abroad, no? Radyuman Joel, ti in fairness sa Iloilo, ti na namian sila kito. Tinlong Iloilo. Pero sa sininga bagay, ginatutukan ta pagid mga kwan na ni, mga detalye pagid bala, no? Parte sa kung paano naton i-dispose sa mga basura. Mayo ina nga nagapakita ina nga do ang target tagi bala, well, do na minti na ton, well, do yes, siguro yes. Sa ibang mga lugar sundan nyo na lang Iloilo kung anong blueprint sini kung paano nga naglimpyo siya, well, no?
6: Actually, ang dako ka problema, Raj Marunel, kung tanaw ni mo sa mga public areas, matindo ano nga ton sing lugar, no? Uh-oh. Pero ang problema sina sa mga kabarangayan, no, especially sa mga malapit sa bodies of water, sa mga informational areas, dira ang problema sa collection sa basura, yes, no. Yes, pero sa aton nga business district,
4: tinlo ya kaya mo man lang usual nga makita sa tao mo, no?
6: Kagdira ya ang ano, dira ya ang may husto pa lang collection sa basura.
4: Okay, I mean to say, okay.
6: Ang mga establishment dira ya naghaboy sa husto sa basura, no. Kag makolekta sila on schedule.
4: So subong, no? Ang ginatutukan pagidya naton ti indi niya siling padayaw lang tanan kag puro lang daw kwa kundi nga pati nang gidya sa sulod, well, no. Sa mga kabarangay nga ato nang gidya blank. Hindi niya makita sang tao nga bisita naton na lin sa ibang nga lugar, pero ti makita sang kabarangay mo, eh. Well,
6: very vital, Radyo Manonel, sa pag-maintain sang katino sa syudad, because ang hindi mga kabarangayan, dira na na-situate ang atong mga bodies of water. Nag-lusot ang mga tubig halin din sa atong sa syudad, no? Kaya kung hindi na matindo, siyempre babaha din atong nga may thoroughfare sa syudad sa Iloilo.
4: Isa sa nakita ko din, well, no? Kay kung mga masiling na naga, usually ang Philippines kinakwanta ba, saan o pa yan mangin Singapore ang Philippines, mga muna bla, no? Kay siling nyo, tinlo, gitong ano. Probably mo kung isa-isahon mo gito, well, kay bangod niya, tama na giman sila ka umuad bala, nagaproblema sila sa pag-maintain sa katinlo sa tubig, well, grabe ang ila to nga siling mo ding may esplanad man to sila, well, so Maria kagusip ang tubig tiriblik kahigo kay ti simpre tanang establishment dra gadri

0: prison term as long as 1 year, no? Mm-hmm. Ang allowed lang under the law, no? Pwede na maabot ang penal clause sa local ordinance, no? So, isa yun na sa mga tanaw nila, maluwas sa pagpataas ang penalty na tisubong maghaboy ka sa basura mo, dakpan ka.
1: Kila?
0: 500 sa first offense, 750 sa second offense, 1,000 sa third offense, no? So, gamay. So, padakoni na, pero mas dako siya, maximum of 5,000 plus prison term kung ikaw isa ka establishmento
1: mas na nagaboy
0: sa basura sa body sa water.
1: Mas mayo, gid. Kiti kung tao mo lang yan, pichi-pichi, gamay-gamay lang na yan. Pero kung establishmento yan, sure ball, gid ako, yung kuwana, kag-adaw-adlaw. Oh, yes. Kag-adaw-adlaw, kaya kung hindi ka madisiplina, hindi mo na yung makuwan, dako kini makontribute mo para sa pollution sa tubig ta. Well,
0: ang basura sa duta makita mo rin marunel mo. Pero ang contamination sa tubig mabudlay mo siya i-reverse.
1: Let's examine mo.
0: Okay, mabudlay mo siya i-reverse.
1: Isa
0: once
1: na
0: contaminated na, contaminated na ang tubig, no? So ano parang balik din na while nag-improve ang water quality sa aton nga suba, medyo mataas pa sa Gihapon ang coliform level kag hindi pa siya fit gali for swimming, no? Para sa aton nga mga kauturan. So may na nga sa drive sa city government nga ma-improve ang water quality, sugod kita sa panimalay sa pagbag-o sa pagbilisan ng tao kung paano mag-dispose ang basura, Radyo Marotel.
1: Sige.
0: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
1: Kung tao lang, gamay mo lang naman haboy yung basura, no? Magluwas lang kung basura, nagiman patilawas siya, tiyaboy lang lawas siya. Kintao nga, di ba igapati sa layi, kagawa igapati sa mga ordinansa tadi. Da basura na malang kasi tao, kaya wag isunod. O basura utok. Patilawas, eh, aboyin na lang. Pero, tama na, Radyo Man Joel, kag Radyo Man John Hardwell, kung mga establishmento, giban, tedo adlaw na mo. Tiko hindi mo ni madisiplina, kag ang multa sa ila, 500, 750, 1,000, Maria kagusik ko, gamay. Isa ni 5,000 mo pa kagamay. Padako ah! Pagkatapos, prisuha pa gid. Hasta 1 year, lang mo lang na pwede may mo sa isa ka syudad mo. Pero, di ko may mga amo sila, kundi matihin sila. Di bila dyan? Ay, dali lang, madakpan na rin ganito rin, mapriso to rin. Dako pa ng multa da. Matihin bila. Lablang gatihin. Ang makulbaan malang na iya, violator. Sa ibang mga lugar, grabe pa ganun disiplina sa ila to, kay kadako sa multa. Tuntod na, kadako sa multa. Di mo pamultahan mo ni dako, masiling mangal. Ay, kadako-dako, hindi yung multa. Ah, but siling mo may plano, kagalay mag-violate. Ang nakulbaan lang niya, sa dako ang multa, kag plus may priso, may imprisonment, ang tao nga nag-violate. Tiuna pa lang, pagkakita mo pa lang, amo na pinalidad, mariklamo ka na, but siling mo may plano, kagidigay ang mag-imo, iasang violations eh. Oh. Muna blang, ang tao nga nakulbaan, mapriso, ang kriminal man lang. Tiko hindi ka kriminal ang pagpatay sa tao ko ng pagtunto sa tao, ang pagpila sa tao o kung bisang ganin pagtang into mo da, pagpang scam mo, balaan mo may mapriso ka, matagam ka. Ang nakulbaan man lang na yan, scammer na gin lang mismo. Kaya damo na yan. Meaning Radyo Man John Hartwell, damo na gindi walawya, damo na gindi lampingasan. Pero ti at least, kung madakpan sila, nga violator sila, may pinalidad. May itampa kabla sa nabuong nila. Di siling puro lang tanong pagkabal. Dali lang. Last 12:30 na. Sigsang oras na to. Pilak-bilog na bilinda. Oy, inaring bahin mga kabiyanan sa itong pagbangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sa mga produkto sa klinika. No? Klinika products na to. Alin sa D3 Bio. Hasta na dang itong vitamin C, Mighty C. At syempre mga kabiyanan ng DTX 500. Ang ini nga bahin anay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabuli gid sa aton nga ikaayong lawas. Ganeno pag ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backbone kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sa resistensya sa lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagisalupsop sa mga fat soluble ng mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E, kag K, kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium.
3: Of course, mga kabina-

0: Ang D3 Bio is the 1-2 punch combination, mga kabinan, sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinakaimportante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan gini ni, no, sa Department of Science and Technology nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero ang balindok na mil oil lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwa sakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
1: Dili ra nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gyud gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
0: Ang Mighty C pare ko isang alan pa lang nga mo balan
1: very mighty.
0: Very mighty gid, no? Pero ara gyud sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Oy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya. Ang DTX 500.
1: Correct.
0: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang nga blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin nyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes pare ko.
1: Correct ina Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa desugar sugarcane may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
0: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
1: Thank you very much sa mga kabiyanan. Yari na ang atong mga segment sa sining hapon. Ari naman ang atong viral balita subong upod kay Radyo Man Mon Kapalihan.
2: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
3: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod ini ang may nemti extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka ilaga nga makit-an nga nagasulay sa ulan sa tuman kasako nga karsada. Makit-an nga ginaalsa sang ilaga ang iya ulo sa kalangitan samtang ginasumalang ang nagatupa nga ulan. May tion pa nga nagtumbo ang sapat, may tion pa nga nagtumbo ini bangod sa tuman nga kalipay sa pagtupa sang ulan. Ang video ang ginkawilian sang mga netizens nga viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tata RMN.
2: Hey DJ, kaluta anay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Salamat Radyo Man Mon Kapalian, yari naman ang atong trivia. Upod kay Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Si late President Sergio Osmeña Sr. ang presidente nga may pinakamagamay nga numero sa mga napalayag nga State of the Nation Address o konsona. Gin-deliver ni Osmeña ang iya una kag nagaisahanon nga sona sa tuwing June 9, 1945. Inibagod sa iya malipot ni termino bilang presidente sang pungsod matapos nga napatay si President Manuel Quezon kadungan sang World War II. Samtang si former President Ferdinand Marcos Sr. naman ang nag-uyat sang record sang pinakamadamo nga sona sa maragtasang Pilipinas sa diin nagdangat kinini sa 20 sa sunod sang masobra duha ka dekada niya nga pagpamuno sa pungsod bilang diktador. Humulin sa tong 1965 tugtog 1986. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak, RMN.
4: Salamat Radyo Man Rezzy Bordon.

0: sila Labugay Boys
1: up. Ay, alang-alang na kita sa tiyempo diri sa aton nga pag pangaragad sa RMN. Targita na sa Udto. Angalan ni Radyoman Don Dolido. Opo diri kay Radyoman John Hartwell Tuwala. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Radyoman Ronel Sorbito.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G. Runs.
6: Herbal Capsule.
7: Partner,
5: ano pinatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko bipalad mo partner. Uy, nagapula-pula. Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na partner?
7: Partner, basing nabatsyagan mo ngayon na liver cirrhosis.
5: Sang cirrhosis of the liver.
7: Of course,
5: una gid ang sobra nang alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol ang partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo ka gid sa cirrhosis. Palainom ka partner?
7: Oo,
5: ate gwapo. Ang approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nance Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E,
7: growers yes,
5: garlic,
7: mushroom
5: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
6: Nance Herbal Capsule
5: mabakal sa mga butika.
6: Capsule.
7: Partner,
5: wala patay ang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Partner, hindi anay bala mag-give up.
7: Oo, lapit ka na lang mag-retire pero baskog ka pa na iya.
5: Luya na gid ang uraraw.
7: Sus, wala problema, partner.
5: Maidiyahan na iya nga magbaskog kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
6: Megaman. Herbal Capsule.
5: Inabalik kani ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
7: maca,
5: honey goat weed, kag tungkat ali,
7: kay yara sa
6: Megaman.
5: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla pro.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina,
7: resistensya,
5: kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
6: Megaman. Megaman Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Nance Liniment Oil.
5: Partner, nagaragguso gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ha, kaspa.
6: Nance Liniment Oil.
5: Ang dandruff o ang kaspa partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nance Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
6: Nance Liniment Oil.
5: Yes, partner.
7: Kibot ka no?
5: Pero amo nang matuod kay ang Nance Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
6: Nance Liniment Oil.
5: Inakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas.
7: Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
6: Nance Liniment Oil.
5: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
7: Mabakal.
5: Sa mga butika.
6: Nance Corn Coffee.
5: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga sagad kay pangilay man. Ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Ang pagkipat-kipat sa mga mata partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posibleng nga may kakulangan. kailangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, kag na sobraan sang caffeine.
6: Nons Corn Coffee!
5: Kung magsigisigi na partner, basi bla kung mahulog na gin sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner, amo ang Nons Corn Coffee.
6: Nons Corn Coffee!
5: May vitamin A, vitamin D, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang mamaintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
6: Nons Corn Coffee!
5: Wala caffeine! Enjoy ka na? Healthy ka pa!
6: Nons Corn Coffee!
5: Mabakal sa mga butika!
6: Remind! Herbal Capsule!
5: Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
6: Remind! Herbal Capsule!
5: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
6: Remind! Herbal Capsule!
5: Also available.
6: Remind! Choco Mix!
5: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase, o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
6: Remind!
5: Choco Mix!
6: Megaman!
5: Cold Coffee Mix! Yari ng kape para sa matuntun uod nga mga lalaki.
6: Megaman Cold Coffee Mix.
5: Indi gin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali, maka, kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
6: Megaman Cold Coffee Mix.
5: Nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
6: Megaman Cold Coffee Mix.
8: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Kag welcome sa another episode sa More Power at Your Service kung sa diin. Aton pag-aistoryahan ko nga si More Power hindi lang para sa kuryente, kundi para man sa kaayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subo nga semana, importante nga topiko ang aton pag-aistoryahan bangod. Apektado diri ang mga konsumidor sang More Power kag pag-aistoryahan natin ini. Agud nga maghatag kita sang sabat sa tagsa ka mga palamungkotan ninyo kay ti ang aton diri nga ginapabugal sa bayan sa More Power ang transparency nga makabig naton masarangan naton ipathag kung nga amusin ni ang rate sa More Power kagti ano bala ang mga rason sa sining pagsaka sang presyo sang kuryente. And of course to explain na further sang sining topiko mangin ko upod naton subong adlaw ang manager sang Energy Sourcing Department sang More Power si Mr. Rap Durila. Good day Sir Rap.
1: Good day, Angel. Good day man sa atong mga tagpalamati sa More Power at Your Service.
0: Welcome again, Sir Rap. No? Kay ti isubong nga do, for how many months already nagasaka ang presyo sang kuryente? And we do really understand nga it is something nga hindi tamapunggan nga maka-intervene kita, like ma-block to siya sa bayan sa More Power. But this is something nga do, ginatapinan ka lang on the end of More Power. Yes, nga like, we have ways to prevent sang dakugid nga pagsaka sa kuryente.
1: Ma-minimize man ang effect sa atong mga consumidor.
0: Yes, Sir Rap. So right now, pila ang rates ng More Power kag ang like presyo sa kuryente nga nagsaka for the month of July nga billing, Sir Rap?
1: Okay. So for the month of July, ang atong presyo sa kuryente, yara kita subong sa 14.35 pesos per kilowatt hour. No? So may pagsaka inisang about 44 centavos from the last month's residential rate. So, ang pagsaka, bangod man ini gihapon sa padayon nga pagsaka sang presyo sang kuryente sa electricity market, no? Ini padayon man ang pag-shortage sang supply sang kuryente diri sa aton sa Visayas. So, amo na nga mahal ang aton nga ginabakal nga kuryente subong. That's why mahal man subong ang presyo sang electricity sa aton mga konsumidor.
0: Sir Rap, taka ba kasi mismo sa merkado ni siya ang pagmahal sang kuryente.
1: Yes,
0: and we talk about nga parang we can intervene some more, we can do something about nga makabarato ta in case Sir Rap, what are the like the things na ginubra sang More Power kag what is this strategic way of buying electricity, Sir Rap?
1: Yes, no? Actually, ang pagsaka sinisang presyo sang kuryente, hindi lang diri mabatsyagan subong sa Iloilo or sa Panay, no? Mabatsyagan ini sa bilog nga Visayas. Sang sinilang mga inadlaw, nagpagwa man ang DOE sang announcement, no, nga for the month of June, ang Philippines ang may pinakamahal nga kuryente sa Southeast Asia. So, official na again acknowledge man sa DOE and mabatsyagan man ina natin diri sa aton nga lugar, no? So ang iyan to nga basis is June pa lang to, no? So gina-expect natin humagasaka pagid ang July natin nga rates because nga nagsaka ang presyo sa electricity market. So kung ano ang aton nga ginobra, no? So gina-foresee na natin, na forecast na natin nga mataas ang presyo sini nga July. So what we did, gin-reserve natin itong pagsaka sa June. Subong natin i-implement subong ang deferred WSM, no? So since tama kadako ang aton nga balayran or ang cost of power sa ginabakal natin sa market, no, ginayo natin sa regulator sa ERC nga i-defer natin some portions, no, para i-bayda na lang siya sa mga masunod na bulan ang apportion, no. So subong gin-implement natin 80% of that amount for this month, no? And ang 20% kana gin-distribute natin sa masunod nga anong kabulan.
0: So both sila ng Sir Rap nakambal ka nag ang bill natin sa presyo mismo sang kuryente, both silingon ginabilan man ang More Power sang presyo sang kuryente nga ginabakal ta man sa mga generator, Sir Rap, tama?
1: Yes, tama, no? So ang bali ang IMAP, no, siya na ang nag-govern sang electricity market. So ginabila na kita, no. So ang ginabil niya na sa aton full amount. So dito makita naton ang epekto gid sang pagsaka sang presyo. So para mahagan-hagan ang epekto sa ani sa mga konsumidor, nag-ayo kita nga i-defer ta na a portion, no. Wala ta man gin-defer nga bilog a portion lang. So kay Biden tama na gihapon later on, no? So nag-ayo kita sa ERC kag sa IMAP nga i-defer ang payment sang a portion of that amount, no? Kay based sa simulation naton, base magalabot kita 15, no? 15 pesos kung wala naton to gi-implement. So subong, because of that deferment, nakaminus kita mga about 1 peso.
0: Almost 1 peso.
1: Almost 1 peso sa aton electricity rate, no? So subong ara kita sa 14.35 pesos per kilowatt hour. Kung wala to, mga around more than 15 pesos kita. So ang mga gabang biskan nag-effort na kita para i-defer a certain portion of our charges, no? Mabatsagan naman gihapon ang pagsaka. So gin-strategize tayo na, no? Such that hindi kita matamaan this month kag hindi man maapektuhan ang aton mga future billing periods.
0: Kag sir Rap, with this one, kay tinakam ba kita sa like strategic way, isa dito ang pag-defer a portion of it. If ever sir Rap, nga like ang pagbakaltas ng kuryente, be purely West Ham lang sir Rap, mga mga pilaihan ang presyo ng kuryente. Kaya right now, bilateral contacts, gid ang 67% nga ginbakaltas
1: yes,
0: sir Rap.
1: Yes, tama, no? So subong padayon kita nga nagabantay sa presyo, hanay, kaya hindi man all the time amugin na ang presyo sang WSM, no? Kung kaisa kong aga, barato man siya, nagalabot 4 pesos, 3 pesos. Galing a few periods na kag most of the time, the whole day, medyo mataas na siya. So during that time nga manubo ang presyo sang kuryente sa WSM, like sa morning, dito nag-maximize kita sang aton pagbakal sa WSM, no? So sa kabuuan, because of the strategy, napanubo natin ang share sang WSM, no? Mas kay subong generally mas mataas gid ang WSM, eh. So subong ang WSM nasa 33% while ang aton mga bilateral contract nasa 67%.
0: Okay. So balik sa 67% kani sir, like amo ni siya ang BCPC, KEPCO, things like that.
1: Yes.
0: No. Tapos 33% is sa WSM. Kung nag-WSM kita purely sir Rap, ano ka bahala rin ng kuryente?
1: Kung nag-USM kita, generation rate pa lang 15 pesos na. So, plus pa ang mga other charges, no? So, base malabot kita 19 pesos kung nag-purely USM kita.
0: Amo din sa galit ko generation charge pa lang.
1: Generation charge pa lang na, no? 15 pesos.
0: So, kung wala kita sa bilateral contracts, wala bilateral contracts si More Power na nakapreparar times like this, grabe gidya galing effect yes, sir because of what happened previously.
1: Yes, so tama na, no? So dapat you have the right mix, no, of bilateral contracts and WSM para hindi man matamaan ang customer kung magtaas ang presyo sa electricity market. Pero we can also take advantage of the WSM kung manubo man ang iya presyo.
0: Sang pag-pick gidligan sir Rap sang presyo na isang WSM, pila ang pinakamahal?
1: Ay, nagbala mo sa trading, no? Pwede na sila ka-nominate up to 32 pesos. So, amo na ang peak price niya. So, kung kaisa makita mo, gina yung actual niya price na sa 32 pesos.
0: Okay, as is, nga 32 pesos, flat generation pa lang na siya.
1: Yes, generation pa lang na siya. Pero a certain interval sa naman, a certain hour lang na.
0: Okay. So, sir, pari pa rin, nakambaka ginaging defer ta ang 20% sang whole sang ating nga bill yung ginabayad sa IMAP, tama?
1: Tama.
0: So, kung we are proud to say, support sa More Power, sir Rap, na last month, abe, wala kita nag-staggered payment. So, as is ang presyo sa kuryente nga ging patong ta, based on the generation, ging bill man sa aton. And right now, portion gin lamang ang deferred. Tapos sila yung sir Rap, ma-expect ang aton yung mga consumers for the next month na hindi amuni tama kabugat ang pas ano nila nga generation charge, sir Rap.
1: Yes, no? So, ga-monitor kita sa condition sa mga supply, sa mga generator subong, no? So, good thing na nakabalik na ang PEDC Unit 3 sa grid, no? So, nag-bulig na siya supply.
0: Stable,
1: no? Pero ang duwa ka pinakadako pang power plant din sa Visayas, wala pa gihapon ka balik, no? So, dako ang iya contribution o epekto sa presyo man sang kuryente.
0: Okay.
1: So, amo na, gina-foresee na ito na although maghagan-hagan, ang presyohan ay mataas man gihapon, no? So, nagreserba kita nga hindi takag i-full na before kay kaluluoy man to karon ang future natin ng mga rates.
0: That's the point, sir Rap, no? Yes, the reason why nga nag-defer kita nga pag-gamay-gamay lang because at the end of the day, sir Rap, it's the consumer sa gihapon yung mabugatan, sir.
1: Yes, tama. Oo. Kay Biden, tama gihapon regardless kung subong or later, no? So, gina-manage talang ina such that hindi man dako gid ang pag-fluctuate wala sa presyo sa kuryente.
0: So, the reason why, sir, Rap, nga gusto natin ipaitindi sa mga consumers nga nag, sang June, nag-as-is kita nga presyo sa kuryente and we opted not to have this deferred amount. O kumbaga, wala kita naghulugan sa ating nga generation charge mm-hmm. because amuning forecast ta for the month of July and probably August, sir, Rap.
1: Yes, do mm-hmm.
0: until dara gyapon do may epekto sa gyapon ang pagmahal sa presyo sa kuryente,
1: tama,
0: sir, Rap.
1: O may gina-forecast kita nga may shortage gyapon up to the month of August, no? So gina-manage lang gid nga hindi lang matam-an ang aton mga rates subong kag in the next few months.
0: And sa ating mga consumers, no, gina-highlight naton nga ang ining pagsaka sa presyo sang kuryente is primarily because sang generation rate o kung ining charge sa bahin sang generation o kung ining mga mismo presyo gadya sang kuryente kung baklon nimo sa merkado. However, ang maubra gadya sang more power is to buy the cheapest nga presyo sang kuryente, kagining mga presyo sang kuryente sa ating mga bilateral contracts, kanti nangin safety net naton for two consecutive months na. Kag hopefully for the month of August, this will still help nga kung ano man ang matabo sa merkado sang kuryente. And we do really appreciate ining mga statements, ang ining mga tikang sang aton nga mga regulators para nga ti mapaintindi sa aton nga mga consumers ano gid man bala ang nagakatabo kag kung ano ang ilang nga mga tikang nga ginaubra para sa kaayuhan sang mga consumer. But of course, mm-hmm. sir Rap, no, isa pa gid diri ka bagay nga panunumdom sa aton nga mga consumers. Tama kasakit ang epekto sang sining presyo yes. sang kuryente. But more power, sir, may pagsaka man sa presyo sang more power, like amo gid ni sir kay di automatically pag numalaan nga increase ang interaction to sir Rap more than 1000 ang comments.
1: Tama,
0: automatically ang mabasulan si more power gid sir kay di. Yes sir Rap. Can you explain sir Rap nga more power hasn't like wala kita naka-add sang aton nga rate for how yes, many years already sir Rap?
1: Ayan, so ina-assure ko nga aton mga customers nga mga charges nga nagakadto sa aton sa more, no? Wala ina pagbag-o since 2022, no? Kag hindi ina wala ina yaga change kung magsaka man ang kuryente. So, ang mga charges nga dako nga pagsaka amo na ang gakadto sa generation charge nga ginabayad man natin sa ating mga suppliers sa mga generators.
0: Kag wala sang minagakadto sa atin, sir, Rap.
1: Kag wala ginadaya may kita si more, no?
0: Mm-mm. Ang muna nga ating gustong ipahangop, no, nga ang ining increase, wala kita dira sang may makuha ni singkong duling sa sining pag-saka sa presyo sang kuryente. But we do really understand ining mga sentimento sang atong mga consumers sa sining pagpangita nila sa paagi agud lang ginti makahagan-hagan sila sa epekto sang pagsaka sa presyo sang kuryente. Pero sir Rap, any assurance nga the SESRA team is like currently monitoring the price of the electricity and parang may forecast na pakita sir for the month of August.
1: Ayan, so ang for the month of August, it will be slightly lower than July. No? Kaya ang July gid ang pinaka full brunt of yung mga shortage. No? So subong pa lang nag-amat-amat balik ang supply. So rest assured sa ating mga konsumidor na padaan kita nagabantay sa presyo sa kuryente such that ang ma-optimize nato, no, ang mabakal nato, ang pinakabarato ng supply. No? So para man makabenefit man ang atin sa mga konsumidor, if makabakal kita sa mas baratong supplier.
0: Kag sir Rap na muna ko kay na sa intro ko. More power has this mantra, has this kumbaga aton nga ginasunod yet being transparent. Kay
1: yes,
0: sir Rap, ano man ang makuha naton if ever nga taguunta, hindi kita wala maghatag sang update sa ating mga consumers nga mm-hmm. mabudlayan sila pangita sang rate, maayawan sila maayawan sila
1: especially yung mga businesses, siyempre they have to manage also their operating cost, no? So dapat maintindihan mi nala anong gina-expect nila nga presyo hanay kag tondi na gakalad to kagahalin.
0: Sa atong mga consumers, no, ang atong diri ginobra sa bayan sang More Power, nagapaathag kita as much as possible para nga ti indi ka mabudlayan, because ang ining pagsaka sang kuryente, kung taguon ini siya, hindi ini man namin nga bagay, because ang ating mga consumers sa gihapon na humbaga ini sir up, may mga cost kita nga gina-consider every day. Paano na lang bi kung wala kita sa mga gina-monitor, mas mabudlayan kita maghulag. So the reason why nga diri sa bahin sa More Power nagahatag kita sang transparent, klaro kag inclusive tax nga mga rates. Ang good niya, hindi na ko mabudlayan mag-compute, multiply, pangita pa sa amount niya kulang nga ang imo consumption is different from the amount nga bayaran nimo sa imo nga distribution utility. So the reason why nga sa bahin sa More Power, we are transparent kag wala kita sang may ginatago. The reason why nga we are willing to answer all of the inquiries, concerns sang amon nga mga konsumidor. Again, madamo gid niya salamat sa mga konsumidor sang More Power nga nagpamati gid sa mga semana kag naghangup sang ato nga topiko, bangod ining pagsaka sa presyo sang kuryente is something nga gusto gid naton nga ipathag, hatagan sang eksplanasyon kag agud niti maklaruhan ang aton nga mga konsumidor nga miara sa mga palamangkutanon, concerns kag ti kung nga aamo sini ang presyo mismo sang kuryente nga ang generation charge mismo ang nagsaka kag sa bayan sang More Power, wala kita sang duga nga presyo sang kuryente kag plus ni piso or ni singko, wala kita sang may makuha sa sining pagsaka sang presyo sang kuryente. And of course nangin kaupod naton sa pagpaathag sa sining topiko mismo ang manager sang energy sourcing department sang More Power si Mr. Rap Durilang. And of course updan niyo naman kami sa masunod nga semana agod nga ti istoryahan ang duga nga kayuhan nga ginadulot sang More Power diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Again, this has been your host, Angel Pichilyertan, for More Power at your service, bringing more to life.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
7: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imu immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
8: Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
11: Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ug glutathione ka pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako gali si Rhea, akong red la nagalabot sang duha ka semana. May mayoma kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold, nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na opera. Normal ang akong niya regla.
9: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
13: Ilong Ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
13: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
14: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
13: Sip-on ganyan dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga Radyo Man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
19: Kwaling Capsule.
20: Ano bla kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
21: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
19: Dr. Pinoy Kwaling Capsule.
22: Ang mahig ko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
15: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
24: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
17: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
9: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko kumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
2: pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
3: I have Lagnat and I have Sipon.
4: Pwedeng flu!
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
26: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
29: Vita D Plus Coffee Mix.
30: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
31: Mabakal sa mga butika.
32: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsuka-suka, lalain sa paginawa. Problema kid ang malakihan sa kidney.
33: Nag-pick up ko, may kidney stone ko kagi. Kang napatihan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, napatihan ko kid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
34: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
35: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang sakit.
36: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
37: May tapang na hindi sinusuko.
38: May aking diskarte para magtamit tayo. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
39: Yan ang pangis ng layon.
40: Gerald Anderson, EZ.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 peso sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka. May DC.
4: Ang alkaline, nga vitamin C.
5: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang may PC. Lag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamingal.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: It's a main look of the It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Oo, ikaw! Nagapangimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
3: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
2: Ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule lang ang may alkyl glycerols. Gagapabakod sa immune system.
3: Ang immune system,
2: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon ng obra, mag-Dr. Pinoy's Kwaling Capsule ka na.
3: Dr. Pinoy. Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
5: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampas sa normal nga temperatura.
6: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit ni panahon kag kakulangan sa ulan nga amo ini ang tugas sa kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
7: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
8: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa El Nino.
9: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging malami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
11: Charm, Fab, Con, among tumakablo, tanggal amoy ko lo, sa pangon ng Charm.
12: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ohoy! Kidney care time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Oras tatak alas 3:15.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Rightis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
9: Gina Cano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka maginom.
11: Sa TTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nagtay kami sa TTX 500. Ay nigo ginabatsa.
2: X500.
12: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
13: Bisan kapoy kayod gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron. Kalikaw ko sa anemia, wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani healthy ang glow with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilabian.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maulan man, no worries, na apoy ko lobang damit.
16: Charm, fab, con, pamungkog, makablog.
17: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.

0: Our dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Pananagutan.
3: Kailangan may managot.
2: Maraming pangako. Maraming hamon.
3: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
2: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
4: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko itix 500, buntag na o gabi.
5: Parang pila na may mong sugar?
4: 136 na lang. Na-minidyo kaya kung tulog sa detox 500.
6: Detox 500!
7: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
15: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian ko lang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng nutrition, okay. Nagin ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: BM Extraordinary with MX3.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
10: You care? We care! Kidney care!
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.

0: Mamo. Mama It. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Life Extension. Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule also available. Remind Choco Mix.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
3: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas nami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
3: TTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: mga? High blood gid ko.
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka
6: mag-inom. Sa adigin na akong DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500!
9: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gid ang balakihan sa kidney.
10: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, sinisingan ko, matatigan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
11: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
12: uwi ng sakit. Sa abot nga Agosto 10 hasta Agosto 28 ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanang schedule sa mga health center ang measles rubella.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
1: Char with the Fabricon, pangong pumapablog, tanggal amoy tulog sa pangon ng Char.
2: Charm Babcon with Bloomfresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangbong kumakablog sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon? So meaning pa mahaw kala city dapat manyaga kalas 12, manyapot ka alas.
4: So pain reliever, relieve siyang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragi pa ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa painta, kinakonsider ka na ubis.
6: Tamo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lagi ni carots.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati. Pakimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon, kumanot, galingin tayo ang akong oros.

0: pag-aaral ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ako B-complex, layo pa sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
4: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imaintas lana ni Sir GP nga inong yun sang DTX 500 kag may tisorpure si agud matap na ang inyong nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, isa sa pinaka-common ng mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
3: gapali lang, no?
4: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
3: Na-imagine, no? Na ko, Dok, sa mga may diabetes.
4: Agoy.
3: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or PRC while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
4: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
3: hemostasis.
4: Or pag untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom mighty C or pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang pala inom mighty C, dasig gid ya mag-ayo ang pilas, Sir GP. So
3: stop.
4: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag natong nga immune system, which are gitawag nila neutrophils.

0: agud iga secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
1: Mm-hmm. Mm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kini hambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
0: So dragid nami ang gitawag DTX 500 kag may TC.
2: Mataas palak ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba lang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds yan ang gapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa ligat effective. DTX 500
0: halin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ang DTX 500 samtang padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pagprevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
1: Mm-hmm. Next stage na doc. Mm. Next stage na is proliferative.
0: Mm.
1: Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, mm-hmm. pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
0: Mm. Maturation phase naman ang katapusan Sir GP.
1: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
0: days to 2 years. 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas ha, kag depende na kung ano ka efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gituwag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gituwag keloid.
1: Mm-hmm.
0: Sa may mga pilas, termina mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Isa sa paborito kuya Sir Boy ng epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot las 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C agud mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
0: Mm. Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone,
1: mm-hmm.
0: no? Or gagamit mo og sige matubang computer. Sa muni ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C.
1: Mm.
0: Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita.
1: Hmm.
0: Mga towers nga mag-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
1: Gusto, no?
0: Wala pa matun-an sang bug-os ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalo gani butang ang mga hindi ka bata nang isige butang cellphone sa ilang bulsa.
1: Sa no?
0: Ambot ko ano katuod gin man.
1: Mm-hmm.
0: Pero muna may kilala ko sige butang cellphone bulsa da ganabo mangyapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation.
3: Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
4: Ha, ang secreto niya.
1: Milik sa tagoay.
0: Wa sa panago sa bao gagamit sa sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamiton niya ipamasahi. Kabla ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, Pilaidan, Sir Boy.
1: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 na 19 ako no kilis last year 18 plus mo. Oy, 19 na.
4: Ah, kampyon ni
0: Mike. Kabla ko ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation,
1: mm-hmm.
0: especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid.
1: Mm-hmm.
0: Mga muna nga si Valentine, kakantogi na di ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasaj. Gamit ang DTX Herbal Oil.
1: kung gusto ka malayo sa suya nag-aatake sa bawang ilok mo, mm-hmm. Anong imo niya sa boy?
4: Maligo.
3: Adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo.
1: Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka, nai. Adlaw-adlaw using the correct soap.
1: Ako na.
4: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo na causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kung si Dukramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C, alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, pinakaputante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Mahigo pala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masamit ka pala ang gina-energy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
2: Gasa masami,
5: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain niya energy?
2: DTX 500!
5: Masalika DTX 500!
6: Ikaw bala may ginabatiag sa imo nga lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita.

sa PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City, sa Sagay. Bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sa Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaraman kita sa klinika sa San Carlos City.

0: Pisina, ang pasaligan mo sa itayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nagkakambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang ating
2: subong.
1: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
2: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
1: cellphone.
3: Subong, lula, nagkapangagaw, cellphone.
1: So, kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka exposed ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computer sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Multi-C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagasapan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
4: Bala anong ginang tagiya sa DTX 500 kung lagati para.
3: Ako man, daw wala ka panigil yo sa nagpamataw ay ganti para.
1: Pero no.
3: Aranan.
4: SK, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes. 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala ka po na, paski Dok Ramil, mag-DTX 500 ka, mag-Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
4: Why not graduate?
2: Pala makakita
4: na. Pang-cute lang na. Mag-DTX 500 kag mag-Mighty C.
3: Basta upag ko si Joe, ang dark ang glasses.
4: Dark ang glasses.
3: Basta yung makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pa kayo. Te, daog kag indya sa imo nga, 22 pesos ni investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balakian. DTX 500 kag Mighty C.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
3: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
4: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko gampiyong hindi gampiyong.
4: Gatulo ang luha. That's why maligo.
3: Gabumbay, matyaga ko.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Diofresh may aras ang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kay naka Klinika Diofresh ka. Syempre ang Klinika Diofresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Diofresh.
4: Of course, kung tapos ka na Klinika Diofresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang namin niya magtinlo ka sa selula mo, kigapangapi ka, kapangapi ka sa healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan. Habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang detox.
3: Di ka pa nakita, B, ang imo yung bulong, kapi?
4: Kampiyon.
3: Namit niya sabon?
2: Perdi mo yan, ni kuan niya, ni engineer ya kay yakapya butangan niya extend.
4: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
2: Pero kung diabetico ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium service.
4: Ay kampiyon. Paborito.
2: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan ang DTX premium nga kape. Bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom. Kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
4: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Alright. confirme ka nagahapit sa Golden Tail.
2: Ha? Confirme ka balang gahapit sa... Ha? Araman daw ang paliguan.
3: Sa ko.
1: Hindi ha? Cherry boy.
2: Cherry boy. Huwag ka kaligo daw.
3: Ara!
4: Kaligo ka daw?
3: May mga katawa daw.
4: Okay, manamban nyo daw.
3: Pero may kabala gahapit sa Golden Field, pero may kabala sa Public Plaza. Uy, dapat mag-detribayo ka.
4: Didebate ka to?
3: Ha? Paano mula mabuligan ni Detribayo ang numero uno ng problema ng engineer? Di mo sa phone. Sa talk ni Doc? Uy, hindi malalaglawag ang STD sa boy. Ang problema siya ni madala mo ni si imo nga misis. Ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Detribayo ka na nga daan.
4: Detribayo
3: ka na. Oo. Before mag-puli sa palay nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
4: Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
3: Palainom Detribayo ang mga palikiro.
4: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki pertikid. No? Basically, ginabase ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no, sa pang chicks.
2: Unfortunately, men, men is polygamy.
4: The most by nature. No?
2: Polygamy.
3: Mamati ko na si Nilboy.
4: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous. Polygamous.
4: Ang problema, damo-damo na ginatawag na sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tunanta, paano bala si Detribayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Pagkamil?
2: Yes.
4: Sensitive ni.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
4: Duhay maging dulong nung ano, sex good.
2: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
3: No.
2: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
3: vaginal warts, no?
2: Or bacteria na, amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
3: Bacteria. No? Chlamydia, bubaho na.
2: Gonorrhea.
4: Ang kapitalayan.
2: Syphilis.
4: Syphilis.
2: Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
1: Muna ako mayaga pa nagapangulabo.
4: Mga matonda pamati ha. Mga macho na
2: pamati. Trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
4: Delikado gito.
2: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Detribayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Detribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
4: Ay wow.
2: Good news sa mga kuno.
4: Mga babae ito.
2: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Detribayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
4: ngayon
2: ko wasakun no ang envelope sang virus amo ang number one nga kaya himuon sa Detribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Detribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagbuwa niya sa selula, patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagbuwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Detribayo, Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Detribayo. So, sa mga nagainom Detribayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria, kung adlaw-adlaw ka gainom sa Detribayo, layo ka sa mga problema, sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
6: Detribayo! Ako si Richard, isang threshold driver na galing dulo po ng baluan itong taas. Kaya ako ng love kasi kayo ng panisis ng Detribayo. Tatlo kami sa isa kadlawan month lang. Panangin sa ulo po ng bubo na ako ng love.
7: Detribayo! Ang Detribayo! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! Matatak
4: sa mga butika! Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? ha? Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
1: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga matag sa atong sang D3 bio, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapractice ang unprotected sex, no?
4: Check.
1: Kagang mga may mga multiple partners.
2: Check. Kay dapat nami man ang unprotected sex kay syempre. Ikaw bikaon sang saging may ano, may may panit.
3: Ikaw bikaon ng may panit, galing ba?
1: So ang ang D3 bio, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD. Oy. Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood,
4: o tulok
1: sa atong dialect, tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang
4: birth canal,
1: no? Sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag, no, na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagtakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio, makabulig gid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
4: May kasa pa. Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 bio. Pero ang pinakadamo giklase, nga gatawag niya STD, amo ni gatawag na nga HPV, no, or human papilloma virus. No?
3: Vaginal warts.
4: Almost kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no.
3: Ay.
4: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
3: Gakos sa cervical cancer.
4: Ang una-una, gikos siya warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Damang petals.
3: Cauliflower.
4: Ang flowers.
3: Pichay, maging cauliflower.
4: Ang manang tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
1: Akali.
3: Ulumbot ang
4: baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodoidment, no, nga na.
1: Ano na yung Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo? Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
4: Painful ang wards nila, no? That's why amo ni picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 bio, labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya siya. Paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini, amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
4: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
2: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la, Sir Boy.
1: Kakalayo, Dok. Kakalayo
2: manghihikab. Gagi na kala, Sir Boy. Ako ay ko kagi na
3: yan.
2: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
4: Mga friends na nanta. Mag-abli friends na nanta.
2: Ang nalang sinangabalat yan, Sir Boy, chlamydia.
3: Ay, chlamydia.
2: Tapos, nang ano na, nang magkuan mo bala, mag-tsutsak.
3: Mag-tsutsak.
2: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
4: Oy, virgin.
2: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
4: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
3: Amo na gener?
2: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
4: Amo lang cause, no?
2: Kagaw.
3: Agent,
2: kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Naman ang iba niya, before guro sexual intercourse boy.
3: Inom ka gitu to.
2: Inom ka di tribayo, kag butangan mo di tribayo imo nga ano eh.
3: Ba nga gabay nga may amo ni Gribuya.
1: Mga active no? Sa mga active, dapat naka di tribayo.
3: Dapat dugay na naging topic.
2: Dapat text.
3: Ha? Dapat dugay na naging topic.
2: Subong ka naging timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
4: Hambali na, pwede ni maliwat liwat every week.
2: Basta importante din nang lain gid ang ma-offer ni D3 Bio compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So inom gid D3 Bio. The only D3 nga may BCO kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
4: Correct. No?
0: Informasyon sa ikayong gawas.
4: So kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag guwapo, ka damo ka partners,
2: kulang all guwapo.
3: Kulang gali niyang budget mo 150 plus 8 gali gid. Ay plus lang gid bayo plus 14
4: pesos. Kagamay ka ba gid? 128 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag D3 Bio kay hindi na sa kaso upo si Pon, kagilanat ikaw protektahan sa D3 Bio, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
2: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio, hindi mo nagainom coenzyme Q10, hindi mo nagainom vitamin E, para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag brain. No? Muna mo, kampiyon mo na mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy, nga co-Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Na panami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning Cocutin kag vitamin E, pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
4: Okay,
2: the reason why?
3: Ma-absorb.
2: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo ma-absorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio.
1: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio nagahatag isa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no? So ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
4: iyo
1: na magkuntat na or maghaganhagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
2: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulp ba? Makaon pa ko tani pa-price.
4: Katuntos sa gabi. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, well, nga tawag nila nga carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa system of 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT tisya 3 steps lang o sa ronda yun sa lawas mo, no? And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones, ang ketones ga-provide man energy sa brain. Well, labot ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3 Bio ka na.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mitay, ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghuhunahan ni Doc.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Sample Plus Gold.
14: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, inay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
13: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS Super Fiber.
2: Ako gali, si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: ang Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
1: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: 2 times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigit yan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: worries. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
1: Charm Babcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangbang kumakablog sa Charm.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Para sa matilaw nga dugo,
5: GTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
5: GTX 500.
4: Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay,
5: GTX 500.
4: Masaligan,
5: epektibo,
4: GTX 500.
6: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, magilang sa palauli.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Ohoy! Kidney care time!
12: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
13: You care? We care! Kidney care!
14: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
15: Uy, 150 over 100 jali.
16: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
15: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
16: Ay...
17: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
18: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
19: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
20: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Kapili sa mga butika.
5: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kugpulang, kuti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga obra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: ISO certified world-class quality.
1: ACS. Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, malinamadlaw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm Fabricon, pangong tumakablog, tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
5: Nance Corn Coffee.
6: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay,
5: ang Nance Corn Coffee
6: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
5: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
6: para magpabiling ka nga healthy,
5: focused kag energized.
6: Nance Corn Coffee.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
9: D3. D3 Bio.
10: Babakal sa mga butik.
7: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C,
10: babaka sa mga butika.
7: TTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan itong score ganit?
13: 470.
12: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: TTX 500.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
0: Ohoy! Kidney care time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi. Kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
8: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Banner, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga polset.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kung niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: so yung bro, gusto eh.
1: Susubosog eh.
0: Uti lang katata. Bayarin na to tulilot.
1: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
2: Yes, sir.
1: Ay!
0: Ano nga ay?
1: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
0: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga dula mo.
1: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na?
3: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
0: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
1: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
0: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karindir niya para nga mga palagyot, ha?
1: Abaw! Hindi ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
0: Ba? Uy, hala.
3: Ba man,
0: tanga?
3: Hala, tanga matuon.
1: Diskarte lang na iya.
0: Oh no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
1: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
2: Sir?
1: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
4: Ay, tanga na, sir.
1: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tangang tinula ninyo! Hindi kami mabayad sa hanggit order na munti! May tanga galito yung mga paggawin ninyo!
4: Gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
1: Ha? Okay lang hindi kami mabayad?
4: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid!
1: Ay!

kaon kanila samtang nagapahunay hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para makuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, tagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: One Silent Killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabukal sa mga butika.
1: Para di madaling masira ang ipin ng

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanambayad, dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amun, dok, ang ako niya gininom, nagdami ang ako niya lawas.
4: Wow.
3: Kaya gusto yung pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambayad niwang, yung kudok sa unas, niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Dr. Pinoy

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, magabuti ka.
1: Hello, anak.
2: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm and Fabricon, amoy pumapablo. Tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangkong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS Super Fiber.
2: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo,
7: GTX 500.
6: Para sa healthy gatay,
7: GTX 500.
6: Ang GTX 500, ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay.
7: GTX 500,
6: masaligan,
7: epic.
6: GTX 500.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original. Kinikil!
11: Uy, 150 over 100 gali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay...
13: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka namon.

0: Misa imo pagpaayo.
1: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot.

0: Ting. Ting. Bugtaw. Ting. Bugtaw pala. Ting.
1: Yit nga, yit.
0: Ting.
1: Na?
0: Daw. Daw pa si Arko, Ting.
1: Dumatapong awan man tani si... Ano? O tilakat to? Si Arto? Pukaw mo ba ko?
0: Ting. Nadlo ko.
1: Ha?
0: Masi kung magwa ang round war.
1: Round war? Bagit dyan. Lakat na ito bala. Matulog.
0: Hindi ko gani ating. Dali akin. Ano? Iga pala nindog ng balahibo ko. Ay. Damagwa na.
1: Yet? Binoto, binotong. Una na ito galing sa banyo kay masunod lang ko.
0: Oh, andam ka kung tulugan mo kuliwat, ha? Ang usa, tagi ka karunting. Imo, ni bala gusto nga mapurga, tanga duha, tapos pabayaan mo ka? Tamis himo ba?
1: Yeah.

0: duduk sesofa?
1: Oh, anak.
0: Kapanya po na kamo ni Manang, haw?
1: Wala pa. Pero busog pa man kami kay tapos gina naman pa di worm, nagkaon kami damo.
0: Di mayo eh. Kay kamo-kamo lang nagkaon. Wala niya dito ginbilinan?
1: Abi kuya balanak, kung dito ka na ni Apon sa balay sa abyan mo, ano pa? Wala na kami nagdigamo?
0: Kanami sa inyo eh, no? Ginsalbar niyo lang kagalingon niyo.
1: Kita nga nagpa-deworm pa kami gani.
0: Pi, sala ko? Wala ko gani nagpa-deworm kay Nadlo ko na iya. Kamu yung nagpatuga-tuga ka mo, tapos hindi ka mo makahimos pankaon, takay tulugan niyo ko?
1: Animal ka nga bata ka! Halindi sa tubang ko ha! Kay hindi ko magugtas kay basi sa baba ko magwaang kong anong inuptanan nga aras at inahay ko!
0: Tay!

0: Bro,
1: kantuin ko tiyari, bro! Ah, ba? Bro! Kasi talilag ng kantingog na
0: batian ko. Kaya natawag ako. Bro! Nasiga, bro!
1: Ba! Bro, sa din ka!
0: Nasiga, maluoy! Kantuin ko tiyari ko sa sulat sa tiyar, bro!
1: Ni May. Balikin lang! Ah, bro! Nga! What happened to you?
0: Bro, natawa! Muli di ko kuha sa sapat-sapat sa libo ko nang kapit-kapit sa latrasan ko.
1: Lalo mga nylon. Ano na?
0: Nagkakitloy mo, bro, kalot! Nagkakitloy ko sa imo, ha? Kamugit ay blanggad-gad ni bro, gusto ka to, ha? Ginisaan yung kitkuya ka to, ha? Karoon, hindi mo ko pagbulikan? Dalika na, kay nagkakapit-kapit na sila, ho? Ay, bro, kalot!
1: Nalo ka ka na matagbal kay Mesa Espiritu!
0: Dalika ko wala ang kimpetaryo! Ari sa kamot ko! Sa may ulingan taning ng kimpet! Kimpita, nagkakapit-kapit sa latrasan ko! Kaya nagkakiyo-kiyo pa, Dalika!
1: Animal ka! Lagi na, kasigaw ko suka si CR! Hindi! Halaw ka sa salaot, silaw! Hawak mo ang bit!
0: Bro! Masika na!
1: Sa salaot, sila si Bola Trasan! Halaw, may isa ka dyan ang pagtikad ako, ho? Ano na siya klaseng worm? Round worm? Abi, kikimpito mo, ha?
0: Agay!
1: Yung kuha ko, kayo? Ang iba na, araw-araw. Ang iba, masingit mo. Dali.
0: Boy, namisit ka!
1: Ang manghawid pag iban.
0: Hindi na lang warm ang ginag-kimpit mo! Ang kuwan ko na!
1: Ha?
0: Boy, ina! Kuwan ko na! Agay!
1: Tinaalala ko nga kulong brown tayo. Halika, ilayon na warm.
0: Bro!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako galing si Sherry.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sigitig po lang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
5: mabaka nga butika.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag-iskulahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig. Ubig nga pwede itlugan sa dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. At Tunlikawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.

0: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Nance Corn Coffee.
5: Bisan diin ka pa
4: sa trabaho
5: kag mga ulubrahon sa balay.
4: Ang Nance Corn Coffee
5: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
4: panghuna-una.
5: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
4: para magpabiling ka nga healthy,
5: focused kag energized.
4: Nance Corn Coffee.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, doon din mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
8: Ang Physio
6: yung may
8: D3.
6: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butik.
6: D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
6: TGX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ila tong score gani?
12: 470.
11: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad.
12: Ila na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: TGX 500.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ahoy! Kini-clear time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi. Kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: This newscast is brought to you by Kidney Care.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, fab, con, pangungkong makablog, hanggang amoy tulo sa pangon at charm.
9: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pambang kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
10: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Gigan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Banner, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number 1.

0: oportunidad? Damo na ko nga mga pasahero. Ay, may parasite sa iyo.
1: Oo, pero tinan mo, damo lang, Brogusting.
0: Ay, tingnan, nagabaka-baka ka. Dogin circumcised ka ba?
1: Brogusting, kunabi, sakit-sakit sa ang akon.
0: Ano? Ano ba na? Na? Nga, napadiworm ko lang nagsakit ang kwan mo. Ano na tabo, hao?
2: Mahalan ko nga, wall, mag-iad ako nga, kwan.
0: Nga?
2: Nga brown ang kulor.
0: Ano bro?
1: Ano bro, Gusteng? Kitpakimpit ko siya sa nagkakabit-kabit nga mga kwan nga parasite sa latrasan ko nga nagagiliw-giyo pa. Uy. Ang tuntoy ha, lain niya kitpimpit niya kitpisga yung kanya todo. Ay, pertib lang, maayo na blat isgaon yung kimpit, sakit-sakit kanya bro, Gusteng.
2: Ay, hanggang naman nagiho, ha? Di nagihuman itong isa kung naging kempit ko. Galing kikadako, gito mo?

0: Ate, Marieta, kamusta? Naguan ka sang nuptanan da.
1: Mm-hmm. Tingganan nga kadamo mo.
0: Dali?
1: Oo. Bao, stogi si Gusteng ko nga kinahanglan ko na gali nga ide-warm kay te kadamo na gid sa ila.
0: Ay hala, ti pagwaula ka na hadlok?
1: Eh, wala man ko kabatya kay nag-upod man lang sa pag-ipsar ko kaglipong na.
0: Tuod! Ay hala, ako bala nagpa-de-warm man. Pero wala man sa minagwa sa akon.
1: Eh, maayo eh. Basikon wala kaya parasite sa tinae mo. Bao Maret, ako yagi nervyos ko mo. Pero pasalamat ko kay ti nagwa to ah. Kaya ambal ni Gusteng nga nami ni ng kaon ko. Basta ko magtulutambok na ko ni. Kag ma-inlove pagit si Gusteng sa ako na.
0: Wow! Ano?

0: Oh, nah, oh, teh. Ito ang lang tsura mo, nah. Kapula-pula ka na, hindi ka nalapsi tulilot.
1: Oh, man, bro. Uy! Doon nagamay-gamay ng imo.
2: Nga?
1: Diyan.
2: Sabi niyo, pasalamat ko sa inyong adua, mga bro.
1: Uy.
2: O na dito ko sa inyong adua, guro. Nagasakit-sakit pa ang tiyan ko hasta sa buong.
0: I told ya.
1: So?
0: Namo to yung ginahalinan kung mapirmita sakit ang tiyan mo.
1: Mm.
0: Ugali kay tiga ka head. Na, hindi. Dula ang ano?
2: Tulilot! Hindi na pala magpatayo na.
1: Halonging lawas mo, bro.
2: Oo, bro.
1: Sabat-sabat. Halonging na lawas mo. Kung may libre nga bulong sa barangay nga para man lang sa kayuan mo,
0: Amato.
1: I-grab mo!
0: Gusto na!
1: Ay, hindi kayo ayawan, baka may apilit imo!
0: Amugit!
2: Sa ligit mo nga bro, masalamat din ko ganit sa inyo nga doon ha!
1: Uy!
2: Kadamo ka lang sa inuktanan ko sa tiyan ko!
1: Nan!
2: Salamat sa pagpalangkak ang concern ninyo sa ako!
1: Muna iya!
2: Ay! Damo mo nagluwa sa inyo, bro!
1: Ha? Gwa nga ano, bro?
2: Na mga parasites! Pariyo ko!
1: Ati, uy!
0: Oo, bro, eh! Hindi ka biya pareho si Muya katalawit? Bisan sa roundworm na hadlo kay Muya?
1: Mm.
0: Ano kage? Ay, susi mo. Ano kay Muya man? Wala kami na tiyangak ni Bro Gosteng. Sanggit itsar na mong inoptanan sa amon tiyan.
1: Mm.
0: Ikaw ba? Grabe! Doon sa nagbata-bata kay Muya.
1: Habi yung gani nagbata kay Muya.
0: Bata siyang parasite eh.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag inato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabukal sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanambaya, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako ni gininom. Nagdami ang ako ni lawas.
3: Wow.
2: Kaya gusto yung pari dyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nambay ko kanami, nagilang sa lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, nambaya niwang, gin ko, Dok, sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka.
5: Hello, anak.
6: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa matag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
11: And Dr.
12: Ito po si Dr. Bernian.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fartich.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
15: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
16: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant na anti-aging.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Southern Plus Gold.
5: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso kong pare ko, magkumar ko sa Southern Plus Gold kay okay gid kuno ni sa arthritis. Motungagin na luwat-luwat man ang paginom. Okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
3: Southern Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, fab, con, pangong tumakablum, tanggal amoy ko lo sa pangon ng charm.
8: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
7: Pangbong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si May Nano.
10: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
9: Oo, oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na yan, hantid ko ron, wala na. Ibirigreen Capsule kay Bitibo kayo.
2: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung galing siya rin, nagtanto sila yung kisang nagligad, sikisakit di dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong tumakablum, tanggal amoy ko lo sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
7: Pangbong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
2: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Banner, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni Bong may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Mahigpo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
1: Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
3: DTX 500!
1: Masalika DTX 500!
4: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: Gina-improve ang gonadal hormones, ang gunyong ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs, sang
3: Megaman
5: Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
6: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
7: Yung may D3!
8: Mga buti ka!
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
10: you need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may mask.

0: kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm, Fab, Con, among pumakablog, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangbang kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
7: Nuns Liniment Oil.
5: Kaspan?
7: Wala problema.
5: Nuns Liniment Oil Partner.
7: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
5: Nuns Liniment Oil. Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi kit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tam.
5: Mighty C, mabasa mga butika.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic ng

0: ang Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Bilib talaga ako kay tatay. Lagi siyang tumuturong sa gawain bahay pag nagbe-breastfeed ako kay nanay.
4: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito.
3: Idol ko si tatay.
4: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC
2: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS Life Extension Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Da problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Masakit pa yung akong ulo. Di inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
5: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3. DTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dinadala subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500
3: nag-inom. DTX 500.
9: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin at makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, magiging sa panauli.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
13: Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay.
14: Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Paramina ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk.
13: Galing mo talaga, nay!
14: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
15: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Nuns Liniment Oil.
16: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
3: Nuns Liniment Oil.
16: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
16: Feel better, live better.
3: Sample Plus Gold.
17: Ako si Joven, sobragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sisigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
3: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
18: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan kong taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Tribayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yumay Visio! Ang Visio! Yumay D3! Mga sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nanigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
3: Mighty C! Mabaka mga butika! Sample Plus Gold!
7: Kung si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko, ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula. A day. 1 week lang ayaw kid ang akon arthritis.
3: Samphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika. DTX X500.
20: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
21: Imo nga blood sugar test.
22: Ila tong score gani?
20: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa
21: araw. Ila na lang imo nga blood sugar?
20: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
2: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
23: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
25: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
26: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untad ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
3: Nans Herbal Capsule,
26: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
27: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Suwak na suwakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
29: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isa man kag

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: Alas 5:32.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:32 sa hapon.
8: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
9: RMN News and Public Service.
8: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
9: RMN News and Public Service. News
10: and Public Service.
7: Mayong hapon, Mr. Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Sabado pit sa 25 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa atong siring pagpangalagad sa ngalan sang serbisyo publiko kag sa ngalan ni Radyoman Magi Maleriado. Ako si Radyoman Mon Yalas Kapalihan. Sa kinandan, magadulong kita sa labing talarupang doon ng mga balita kag informasyon o pwede nga itong sininga RMN News Team. Subong iyang Sabado sang hapon, although nga nagkuro kanay-kanay na nga itong sininga palibot tumalin kaina sang aga, no? Pero medyo nagadulong pasagya po ng pinagkabahin sa nga itong sininga nga syudad, no? Kag sa itong sininga probinsya subong nga hapon. Manon, takaroon latest nga update sa pag-asa sa dalagan sa aton sining tiyempo, bala was improving weather na kita, no? Makita tanabalang pag sana gid or pag init gid sa aton sining tiyempo, was siya nga daw ibloon ta ni sa aton nga pagpangalagan. Sabi ang kabahin sa pinaman ka mga balita lokal, hataga naton sa Igtalapangod karon diri sa aton sining pagpangalagad. May update kita sa sining bangkay nga nasapuan dira sa may or na missing, no? Kahapon missing sa may probinsya sang Guimaras, no? Ibaloon tabi

0: may update na mga karadyuman. Upod karon sa aton sini nga RMN news team. And of course, no, ining kaso iya sang pagpangtiro patay sa upod dinhi sa mailimnan, ibalon ta man ang update sa dili madugay. Standby man sa aton sini nga pag pangalagad subong hapon. At aga naman natin sa italapangot mapilag ka mga update, no? Sa mga drag ko nga balita, lokal, dugang, dili sa aton sini nga pagpangalagad sa RMN News and Public Service. Kitang ibalon tanay ang dalagad sa aton sini nga panahon subong hapon upon sa pag-asa Ililo.
1: RMN News Panahon.
0: Pod naton sa piagkalinya, Engineer Charlie Depra. Sir, mayong hapon, live ka sa RMN Ililo.
2: Yes sir, maayong hapon, mayong hapon sa Taranyata, Kulamatis ang RMN. Yari pinakauling ang lakas ng panahon karoon nga atlaw, Hulyo 25, Kudaskila 26. Ang typhoon nga si Quiapo, nag-apikto sa karoon sa extreme Northern Luzon, samtang Southwest Monsa naman nag-apikto sa Central kag Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Uli ng sipatan ang tropical cyclone sa buwas ng Philippine Area of Responsibility alas 3 pinasang hapon. Nasa 560 km nakatungdan sa East Bayat, Batanes. May kabasugon nga hangin magkalabot sa 130 km per hora malapit sa sentro. May pagbandos naman magkalabot sa 160 km per hora. Magkaulag pa nakatungdan, amin na nakatungdan sa 30 km per hora. Dari naman sa itong sa may western Visayas, padayon kita maka-experience sa magalamang yung kalangitan. Expect naton may mga scattered sa gapon yung mga pagulan, pagpangyarat pa ng buobdala sa southwest monsoon. Makasarangan niya hangin, pangalin na magat na nakatungdan, magadala sa makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. At sa ito temperatura, nasa 24 to 30 degrees centigrado. At now, magatunod na sa isa, 15 karoon yung hapon, magabot na kalas 5:37 buwas aga. Kaya gamon yung pinakauling alakas ng panahon, yung kandiri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depa.
1: RMN News Panahon.
0: Madamo gid nga salamat Engineer Charlie Depra upod sa aton sini nga pagbantay sa dalagad sang panahon subong iyang hapon dira sa may pag-asa Ililo Field Station.
1: RMN News and Public Service.
0: Sa aton sini nga pagpangalagad sa dili madugay, i-check ta ang sitwasyon sa aton sini nga palibot upod kay Radyuman Marjorie Herbo Miana. Miane, himalo na ton ang sitwasyon sa aton sining palibot subong iyang adlaw o rapon sang Sabado mga karadyuman. No? Kamusta ang aton sining palibot kahapon muni oras? Medyo mabatsagan ta pa may hangin pa. Although nga nag-uuruntat na ang ulan, no? Subong kamusta ang aton nga tiyempo? Ibaloon tamay karon sa aton sini nga RMN news team diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Kay nasang aga mayara sang kagabi pa, no? Sang attempted hold up, no? Wala ni mangi nangin successful matapos iya nga maswerte, no? Ngagin buligan sining mag-asawa iyang customer sa isa ka burger stand diri sa may distrito sa Napas dala lang sa Dalom, no? Sa unahan lang sa may kanto sang nabitasan nga tricycle terminal sakop na niya sang barangay Luna Lapas mga karadyuman, no? Di pasalamat ining 20 anyos nga bantay or tendera sa sining nasabit iyang burger stand bangod man kay yara ining mag-asawa no nagbulig, no? Actually dogin turo target man sang sining animal nga suspect, no? Ang salakyan man sa sining mag-asawa, no? Mayalanik ka wala iya matigayon nga na materialize mga karadyuman. Ibanon tanay ang mga balita ni Radyuman Marjorie Herbo Miane opod na, no? Sitwasyon sa aton sini nga palibot subong hapon sang Sabado.
1: TYRI Radyuman Report.
3: Radyaman mon, mayong hapon sa aton nga mga kauturan. Matawhay karon ang palibot ng syudad bangod wala sang pagtupa sang ulan, no? Unlike sang mga nagliligid nga inadlaw, nga perte ang buuanay sang ulan, kag nagatiid pa diri aton ka mga kauturan. Pero subong naman niya, subong nga hapon, makanay-kanay, may mga nakita gani nga nag-jogging, nag-exercise, subong nga hapon, walang iba naman nag-walking upon ang ilang mga abyan, Radyaman mon. Sa detalye diri sang natipon natin nga balita na sa Puna kaina sang aga ang bangkay sang lalaki nga namising kahapon sang hapon sa Barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras matapos nagpangisda kag nalumos. Yung kilala ini kay Rose James Galas, 21 anyos kag nagaubra sa isa ka water refilling station dira sa nasambit nga lugar, no, nasapon sa mga rescuers ang iyang bangkay las 8 kaina sang aga or las 8:30 kaina sang aga nga nagalutaw may baluan nga kahapon nagpangisda ini Radyaman mono pod ang iyang mga abyan sa ilaman nga lugar apan nakatapak ini sa kantilado nga porsyon sang baybay kabangdanan nga nagsarurot ini kagintinguhaan pa ini nga salbaron sang iya kaupdanan apang wala na makit-an ang biktima Radyaman mon ang hindi makahibalo maglangoy. So, condolence kin sa pamilya na sa Puna, pero ti isa na kamalamig nga bangkay. Amo na madalong natuan nga balita subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Radyaman Marjorie Hervo Miyane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Madamo gid nga, salamat Radyaman Marjorie Hervo Miyane. Mayroon ka nakita na ining bangkay mga karadyuman, no, kahapon nga gin report nga missing na diriya sa may probinsya sang Guimaras.
1: RMN News and Public Service.
0: Sa aton sining pagpangalagad may importante nga announcement lang from the Social Security System kaysa panabuton nga adlaw sang Lunes pet sa 27 may yara sila sang SSS on wheels, no? Palengke Caravan dira sa may SM Iloilo Central Market, no? Alas 9 sa aga tubtob, alas 3 sa hapon. Tanan nga mga serbisyo mga karadyuman sang SSS, no? Ang makitaan dira sa o kon ma gina-offer, no? Sa sining SSS on wheels sa palengke Caravan kalakip siniti ang SSS registration verification kag inquiry ang member data change request annual confirmation of pensioners disbursement account enrollment pensioners loan program benefits claims application kagang PRN generation mga karadyuman amoning mga serbisyo sa Lunes, no, sang Social Security System nga patigayo noon dira sa may SM Iloilo Central Market sa mga luyag magabil sang sining nasambit iyang mga serbisyo dala lang kamo sang duwa ka valid government issued IDs, no, mobile number and email address, no, kahit ginapangayuan hindi ko may mga kinanglanon kamo mga karadyuman nga i-change na sa inyong data ang inyo sining SSS number, no, kung may ara na ang birth certificate or marriage certificate kag birth certificate sang kabataan para sa updating sang status sang beneficiary mga karadyuman, no? So sa Lunes ina ang adlaw pet sa 27 although nga ti present kag available man ini nga mga services sa bahin iya sang Social Security System nga mga or SSS Iloilo nga branch, no, dira sa may Central SSS Central sa may Festivoc Mall kag dito sa may City Mall sa may Banwa yasang pabiya mga karadyuman, no, sa mga malapit-lapit dira sa SSS sa may area sang SM Iloilo Central Market, no, chance nyo na ni no nga pamasyaran sila no mas malapit na ining mga serbisyo mga karadyuman para man nga matigayon nyo nga ma proseso ang inyo man mga kinahanglanon no kon ano man ang inyo sining luyag mas malapit na sa inyo mga members ng SSS.
1: RMN News and Public Service.
0: Alas 5:44 sa aton sining pagpangalagad sa piyag na bahin sa nagapadayon iyang response operation sang Department of Social Welfare and Development mga karadyuman ng DSWD Regional Office 6 no? Pagi sa quick response team nag-conduct sila sang psychosocial support activities para sa mga displaced children kag mga kababaihan nga apektado iya sang tropical cyclone Quiapo sa barangay Piape 1 Hamtik Antique no, ang Hamtik isa ni sa mga lugar nga ginigo gid sang mga pagbaha no may mga nagka-stranded nga salakyan sa lugar iya sang Hamtik mga karadyuman okay lang yung sa may hindi magani okay no kay kung magambal ka okay do lasa na tabo ang sa babaw sa nabukid nga porsyon tingam Hamtik may porsyon ini nga bukid tapos pag dulhog mo may yara naman sang lugar ini nga lapit man yas may baybay dira sa may Antique no ay porsyon dito nga ginbaha kagadri iya sa ibabaw may mga landslide naman although kompleto yang problema sang Hamtik kada abot isang sining mga bagyo no pag ulan bisan habagat lang no ang epekto diri sa ton hangin habagat ng mga karadyuman pero grabe no ang igo sa mga area sa Hamtik Antique. Nagapadayon ang quick response team kag nagacoordinate sa may Municipal Social Welfare and Development Office para mapasiguro ang pagatag sang psychosocial needs no sa mga displaced nga mga kabataan kag ang pagatag man sa ila sang guidance no, sa mga ginikanan kung paano suportahan ang ila sining mga kabataan sa tiun sining makabig na to na emerhensya mga karadyuman no nga ginatubang sa mga utod naton dira sa may Hamtik Antique. Ang Hamtik abi tama man ika lapad nga lugar no sa nasiling tanagari may bukid tapos may baybay pa no prone sa landslide kag baha ti amo ni silang napiktuhan gid yan hindi damo ning mga kabataan mga karadyuman no nga napiktuhan sining nasambit iya nga emerhensya kalakip na ang mga ginikanan no ginhatagan man sang nagkakaigo nga psychosocial intervention sang Department of Social Welfare and Development Office no dugang pagid no ang pagpatigayon man sang bulig psychosocial support sa mga kabataan sa may barangay poblasyon Gimaras naman no para nga makapahuway-huway man sila sa stress kapag hampang kag maripatan ana yung nagkatabo no may harap man sang psychosocial support nga ginatagdra sa may area sang poblasyon Jordan Gimaras mga karadyuman di maluwas sa ginahatag ng mga food packs no ang psychosocial support no isama ni sa mga trabaho sang ahensya mga karadyuman naman ang importante sang pagatag sang suporta iya no sa sining mga biktima sa kabilugan base sa pinaka latest nga dromic report no sang DSWD alas 4 kay inasang haga Hulyo 25 mga karadyuman mayara na sang kabilugan nga 4,777 no ka mga pamilya ang apektado or 17,520 affected persons sa 68 ka apektado nga barangay no may yara nga 27 sa mga open evacuation centers ang yara sa sulod mga karadyuman is 441 families sulod sa evacuation centers and equivalent no sa 1,405 persons no damaged houses reportedly 32 ka mga damaged houses na no ang natala kagasyamdri ang totally damage no ang 32 is partially damaged houses kabilugan nga cost sang assistance nga ginpanagtag sang departamento is 140,832 plus no kabilugan nga total cost sang humanitarian assistance alin sa ahensya sa LGU kag sa mga non-governmental organizations so kon NGOs is 177,332 pesos mga karadyuman. Napasalamat lang kita nga hindi gid man tama ka dako sang halit sini no diri sa aton e kon komparar mo kon natawon mo didto sa may Mindanao no perte ang igo sang baha no sa mga biktima actually earlier than July 24 mga July 23 grabe na ang makita naton nga nagalaptan ng mga videos siya sa may social media sa may Mindanao region particularly Davao no amo na ning isa sa mga palamangkutan noon Mansubong kay ti di bala Davao kag katupad sini nga mga munisipalidad mga probinsya ari digin buo ang binilyon nga balor iya sang flood control project no so dako nga para mangkutanon karon nga nga amo ning sitwasyon iya sang Davao region no sa piyak sang dalagko nga pag atag or pagbutang diri sa mga proyekto sa flood control project no isa dibla isa ni sa mga ginaimbestigaran subong no ining binilyon nga proyekto para same time nyara sa Gyapon ang problema mga karadyuman bantayan ta na sa dugang pagid na nga pagpagalagad sa mga programa diri sa Armen Iloilo sa aton sini nga mga kauturan importante diri sa aton no magkanay-kanay nang aton sini nga tiempo subong no ti pwede kita ka amatamat naman sa pagpanghikot no sa aton sini nga mga olobrahon sa sulod iya sang balay mayong hapon lang kay Cas Broadbent Madera Bistuer no shout out lang kay tatay niya okay aras ay okay arang yapon sa ospital sige sa sige mayong hapon gida sa inyo no kay Kasjan Pirotso sumagaysay sa may barangay Paupututan Pirotso kag sumagaysay family salamat gid do no? Kay Kas James Carpe Sir Stephen Panega mayong hapon gid no salamat gid sa pagtutok kag pagpamati diri man sa aton sininga pagpangalagad subong nga hapon and of course sa aton sini nga mga listeners no sa aton sini nga Facebook live sa subong nga hapon si platantang aton sini nga mga listeners okay sige Cas Broadbent Madera Bistuer salamat kid and of course sa mga listeners pagit naton nga nagatutok man dira sa may area iya sang barangay na Seret Benavista, Guimaras. Good afternoon man, no? Sa pamilya Gabor, no? Kay Tita Ros, kay Tita Sonia, kay Tito Jimmy, kay Tita Norma, mayong hapon gid, no? Salamat gid sa inyo mga karadyuman, mga listeners sa naton dari sa aton sining pangalagad, no? Mhm. Animal ning mga scammer nga niyo. Nga ito ginapa takaan nila nila kung sino ning pangpasahan nila minsahin lakpan na pang lubago ng mga ulo sinyo. sa mga listeners na ito niya mayong hapon na may adlaw gining mga tuntungan niyo sa kay Ma'am Jennifer Diaz Garen kag Sir Larry Garen dira sa mga area sang Juanico Banate, Barangay Juanico Banate, Iloilo. Salamat gid. Haleko family, mayong hapon man. Sa Kaiser Buit Parkon sang Western Visayas Transport Cooperative kay Ryan Jan Tabladillo sang Adgaw Tubungan. Security Guard AJ Gare, mayong hapon sir. Na sang Cebu CFI Cooperative. Kasalik sa Pedroso, no? Kay Nanay Glenna Pianera sang George Babuyan dira sa may Tuburan Pututan, kay Ma'am Sandra Pinulan, no? Kamusta na ma'am dira sa may Lanitaro, kay Tatay Roger kagagsapo niya nga si Hilway dira sa may Barangay Libong Kugon sa Saraga, Diyoso Kagamido Family, salamat gid, no? Kay Toto Brickshaw pa rin yung kay Sir Rocky Penuela, kay Tita Loida, kay Nina Jeremy, kag sa bilog nga pa rin yung family, mayong hapon gid. Kas Catherine Sermite, kay Tulindoy Ilog-Ilog dira sa may area, yasang Miagao, no? Kay Tuto Cloud. Kay Security Guard, Munding Montalbo, kag sa pamilya Susena, mayong hapon gid. Mr. and Mrs. Larry Carason Garcia, sa Halawad Barotac Nuevo Ililo, Sir Rems Bilasa, kag sa Gonzales Family, Sir Pio, kag Ma'am Jean Lee Gayada, kay Ma'am Janice Durumal, mayong hapon man, kas Marjo Umayaw, kas Arnel sa Unoy, Kiachon Family, dala sa may supermarket area, no? Alfonso, kay Sir Alfonso Funsing Alparo, Ma'am Janice Espartero Chu sa Badyangan, Ma'am, okay, sa kay, sa Poly Family, isang Mark's Pharmacia, diri sa may Luna Lapas, mayong hapon gid sa inyo. Sir Jan Jan Protasio sa Bilison Multipurpose Cooperative, good afternoon. Ang bilog na grupo sa Carmen 774 targeta na i-taxi club sa pagpanguna sang ila sini nga founder, no, si Cas Jan Mark Alumbro. Caspe Family dira sa may St. Martin Subdivision sa St. Martin Street sa Pag-ibig Subdivision mayong hapon. Kas Lisel Kapada, nangatutok sa aton sini nga Facebook Live mayong hapon gid. Mary Tiffany Hoover, good afternoon Iloilo City. Sige. Casey Daddy Vaz, salamat gid, no? Mayong hapon man sa imo. Okay. Sige. Kay Eduardo kag Aida Guillermo, kay Jumar Gutierrez, kay Tatay Feliciano Cartil Jr., mayong hapon. Toto Hector Espinosa, kay Ma'am Marichu, no? Sang Tato Ismanokan and Seafoods. Kay Engineer Bibot Tedros Solano, sang Bibot in Mila Talabahan, mayong hapon man. Sa bilog iyang pumuloy sang Barangay Barrio Obre, o sa Barrio Obrero, sa distrito sang Lapo. Sa pagpanguna sila, singapon ng Barangay James Kunlo. Sa kay Cas Marshall Busque sa Barutag Viejo, Cas Raymond Rimpos sa may Kabatuan Airport. Salamat gid. Albaran Family sa Grand Plains Subdivision sa distrito Zangharo. Kay Tatay Ferdinand Taliada, no, sang Jordan Villa Ercilia Guimaras. Security Guard Johnny Cantero sang Poblacion Nueva Valencia Guimaras. Security Guard Ramon Amparo dala sa may Barutac Viejo District Hospital, no? Kay Tatay Ariel Manzano sa Barangay Maribuyong Dueñas, and of course kay classmate natin Michael Angelo Dalisay, na sa Barrio Obrero. Kay Samuel Dalipi, mayong hapon man. And of course, sa Iriade sa Buntatala, Haro. Kay Vincent Ilidjo. Sa Buntatala, Liganes. Cas Elmer, Joshua Diaz, Shelin Min Diaz. Kay sa kay Bibi Don Pricker. Kay Sergio Vitor Monahino Estevas, ang Puganan Lambunaw. Kas Rena Nieles sa Buang Haro, no? Sa kay Sir Willie Quidato sa Poblasyon 6, Santa Barbara, Iloilo. Sa mga grupo naton ng mga security guards sa may DPWH Regional Office 6, kay Security Guard Noel Membrano, no? Sa mga tagagsanayan Binabista, Guimaras. Sir Winston Francisco sa Office of the Civil Defense, no? Kay sa Riniel Cagnanay Munera, sumagaysay sa Palukbig, Dumangas. Security Guard Jan Magbanwa sang City Hardware, mayong hapon man sa imo, no? Thank you gid sa pagpamati. Sa kay Ando Singalibo kag kay Ronnie Roderos sa Demokrasya Haro, madamo gid nga salamat sa pagtutok ya sa RMN Ililo. Bantay ka mo sa mga dalagko pagid nga mga balita kag information, mga karadyuman, no? Medyo masako-sako naman pag-abot sa Lunis, iyang adlaw, balantayan ini. Bangod kay wala sang patigayunon nga impeachment trial sa Lunis kag sa Martes to give way sang zona sang aton sini nga presidente, no? Kapila ni nga zona gani ni Presidente Bongbong Marcos ni, no? Malapit na matapos ang iya sini nga termino, may duha pa siya ka tuig, 2027 kag 2028, no? Mga karadyuman, and kadamo na sang mga grupo man subong nagapreparar, no? Pro kagantay subong nagapreparar na mga karadyuman sa ila sininga pagpatigayon sang hublag protesta or suporta sa presidente sa iya sini nga suna sa Lunes iyang adlaw. May pabor sa suna, may suporta sa suna, kag sa after sa Martes nga adlaw, may kontra suna naman nga patigayunon. May magabalik ang impeachment trial mga karadyuman sa Miyerkules iyang adlaw, no? Earlier na, alas sa 10 aga, tob-tob alas 3, sa hapon, no, sa masunod iya nga semana, sa katapusan na ngagwa na nga semana sa bulan sang Hulyo. Okay, nagapanuktok na isa ka semana na lang ang bulan naman sang Agosto, ambal sang mga katigulangan o tigkiliwe ko, no. Actually subong pa lang nga bulan sang Hulyo, do gabatyag na ta nga nagakiwi ang aton sini nga panglakaton. Merikti pa ni Hubert, salamat kika kay Bimbo Penuela. Sa ngala na gidamang sa aton sininga RMN News Team, ang aton sininga technical partner, no? Si Rajuman Jason, no? Do maulit ka bas, Jace, di man? Hindi ka pa bakasyon? Malagaw-lagaw kami ito bas, ha? Dito sa may banwas ang sapian. Mamuno, masyar naman dito. Sige, standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita sa RMN Evening News. Sa ngalan, nagindaman sa bugos ka para sa RMN, ilokit sa ngalan ni Radyuman Magi Maleriado. And of course, sa ngalan, sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Moon Iales Kapalihan.
1: Atak! RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko. Tatak! RMN.
4: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ali, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
6: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: in. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo balaka. Matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
3: Pananagutan.
4: Kailangang may managot. May managot.
3: Maraming pangako. Maraming hamon.
4: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
3: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan. Wala na gid nagbalik ang rightis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio.
8: D3
5: mga butika.
9: TTX 500 27 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
5: TTX 500.
11: This newscast is brought to you by Kidney Care.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
13: Charmed Fab Con.
14: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst tao thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
17: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Gigan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Banner, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao Mayali Biyogid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga polset.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Trans Philippine Standard Time, alas 6:10.
8: RMN Evening News, buong araw na kaganapan, mga balitang pinag-uusapan, RMN Evening News.
7: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Evening News.
9: At lo kita sa buong sang Sabado, Hulyo 25, take this meal 26.
7: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sa inyong mga radyo.
9: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
7: Sa pangalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
9: Ako naman si Radyo Man Rezi Danio sa Bordeaux.
7: Headlines. Sa mga dalagkuhan nga balita, sa balita lokal, lalaki naghana nga mag-hold up sa bantay sang isa ka burger stand sa distrito sang La Paz, Iloilo City.
9: Sa balita international, US missiles nag-igo sa Iran. Trump nagpromeso sang major military punishment para sa Tehran kag Houthi.
7: Sa showbiz, sa Kakay Bautista ging kumpirmar nga hindi na sila mag-abyan ni Mario Morer. Oras, Philippine Standard Time, alas 6 sa onse, kagkaroon sa detalye na sa aton ng mga balita. Ginhana sang isa ka lalaki nga nagasakay sa motorsiklo nga i-hold up ang isa ka burger stand sa Luna Street, La Paz, last 10 kasang gabi, Hulyo 24. Sunod sa 20 anyos nga bantay sang burger stand nga gininago kay alias Nene, may rider sa motorsiklo nga makaduluda ang itsura, kanagasuksok sang helmet nga nakapabalik-balik sa iya pwesto, kaginapahog siya paagi sa pagpakita sang sukbit sininga butang sa iya nga hawak, kapahayag ni Nene na tion man mayara siya sang customer nga mag-asawa nga nakanotisyar sa makadulod nga hulag sang rider, rason nga wala siya ginbayaan sa mga ini. Tugtog nga ginupda nila sa pagpablatter sa La Paz Police Station sa nakahalina ang rider. Pahayag or panaysayon pa ni Nene, ginatihid mo siya sang rider ang driver seat sang auto sa mag-asawa samtang nga nagapanilag ini sa iya. Antes ni, ginpahayag man sang bantay nga may nagpahog man sa iya nga lalaki paagi sa pag-istorya sang hold up kagabi. Kagabi, antes siya ginhana nga i-hold up. May lalaki man nga nagpangusisa sang ginabato niya nga sweldo kakadamuon sang kita sang baligyaan eh. Hindi man masiguro ni Nini kung kilalahay ang mga tao nga una nagpahog ka naghana nga mag-hold up sa iya. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig ang epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kadako ang bulig. Agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text ako magtuwag sa numero 0961-4204683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber andes ang panihapon. Super Fiber pambato sa colon cancer.
9: Ginpahanumdom ni Police Major Shalamay Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office sa kanay CPO nga welcome ang tanan niya tawo nga magdangop sa Animal Welfare Desk sa mga police station sa syudad. Ang Animal Welfare Desk nagahatag sang jurisdiction kag obligasyon sa mga police sa pagatipan sa mga insidente nga may kantanan sa sapat. Nag-aakomodar ini sa mga kaso sang animal cruelty, neglect, abandonment, kag sa pagbulig sa mga tag-iha sa mga hinoptanan, nga luyag mag-file sang kaso kag iban pa. Sa interview sang Armand Sapat Turismo kag pumulayo kan STP3, ginpayag ni Sangrines nga kon may nagakinahanglan sang bulig sa nasabit nga desk para sa law enforcement, handa sila nga mag-assister bilang parte sang ilang mandato.
10: Kung madumduman nato na 2024 pa na pagwa ining regulation ordinance ta para sa pagpabakod sang aton nga animal welfare nga kausa, kag kadungan sina dira ang pag-establish pag ano sa aton nga mga station nga in kaso bala may mga report nga may gin torture, gin maltratar or may mga kinanglan i-rescuehon.
9: Sa piyak sini ginathag ni Sangrines nga sa tion sang urgent nga mga sitwasyon kagyara sa alang-alang ang hotline sang IC PO, mahimo man magtawag sa 911 emergency hotline number agud gyud layon nga maaktuhan.
10: Sa mga worst nga mga cases gid na bala kag urgent, so in case kung kaisa bala daw alang-alang gid ang linya sang hotline sang ang Iloilo City Police Office kay ti daw indi bala pareho sina bi indi feasible nga magkadto gid kita sa station, pwede ta na gani tawag sa 911 mo.
9: Nagbangay naman sang konsiderasyon ng ICPO spokesperson kung may gamay mga kabos sa serbisyo sang desk officer bagod hindi man tanan niya polis ang nahanas sa pagsabat sa animal welfare concerns.
10: In case gid man kung kaysa abala agapangayo kita sang konsiderasyon, no, kung may mga doubts kung kaysa abala sa kahit hindi man tanan niya polis ta train gid although damo mandira mga animal lover may mga kasapatan, in case may mga doubts sa sila sang ginadangop nga ano no nga nga concern sa aton animal welfare, pwede man no kapakigangot no sa aton mismo talatapan sa PIO office kay ti pag kwansining ordinansa sang animal welfare din.
9: Ang kabayin sang pahayag ni Police Major Shalamay Sangrines, spokesperson sang ICPO. Ang ini nga bayin ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis ug sa softness sang supat. Gani kun ini ang magadubo madaw man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kag aton nga supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.
7: Samtang natalanan nga mag-file sa kaso nga alarm and scandal ng Iloilo City Police Station 10 sa duha ka grupo sang kalalakihan nga na-involve sa kinagamo. Sa barangay San Rafael Mandurriao, Iloilo City, pasado last 3 sang kaagahon Sabado. Sunod kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sa Police Station 10, natigayon na nila nga mahibaluan ang ngalan sa mga involved sa diin babayi ang ginatudlo nga ginhalinan sang inaway sa mga kalalakihan kalikip ng isa ka minor de edad. Paayaw pa ni Oliveros, hindi rambol ang natabo, kundi naakig ang minor de edad sang makitaan ginagupod sa iya ex-boyfriend ang isa ka, nga isa ka rider sang motorsiklo ang iya nobya. Bangon sa nagluntad nga gamo, nalampusan sang grupo sang rider ang minor de edad sang helmet sa ulo. Gindala pa sa Police Station 10 ng mga involved apang wala na sang interes nga magpasaka sang kaso ang minor de edad nga biktima. Suno pa sa opisyal sang police sa Lunes ng adlaw, Hulyo 27. I-file nila ang kasong alarm and scandal sa magtimbang nga bahin bangod sa gintuga nga ginamo. Mga karadyo man, food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kagmahigo nga dugo, ari ng solusyon, Santhon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract, salin sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni Kayong Lawas. Santhon Plus Gold, produkto ni kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
9: Nakabato na sang Family Food Packs ang mga residente sa kabarangayan sa Jordan Guimaras nga apektado sang pagbaha kag napilitan nga mag-evacuate bangod sa mabasa nga ulan dala sang Bagyo Quiapo. Nalakip sa mga barangay nga apektado ang poblasyon Rizal kag Balcon Melieza. Nagikan ang mga pagkaon sa Department of Social Welfare and Development to Western Visayas. Last 4 sa aga sining Sabado, Hulyo 25, nakagawa na sa Philippine Air of Responsibility ang Bagyo Quiapo suno sa pag-asa DOST. Ang ining abayin sa aton mga karadyo man, ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas gin pa-epektibo kag mas gin pabaskog. Ginting abang magawsin plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas at lawadlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidant, suporta para sa mabaskog korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluyas ang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi, piliyang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
7: Sa dugang pagid naton nga balita, napasakaan na sa kaso sang kapulisan ang lalaki nga naglutang patay sa iya upod sa ilimnan sa barangay Talungunan, Pasay City nga nagluntad sang Hulyo 23. Ang biktima ginhinago kay alias Jose, 28 anyos kag residente sa barangay Alibunan, Kalinog, apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Talungunan, Pasay City. Samtang ang suspect amo si alias Jude, 41 anyos kag residente sa nasabit nga barangay. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe sa Pasay City PNP nga ginfile nila ang kaso nga murder kay ina sang aga Hulyo 25. Nakahunong sa gihapon sa Pasay City PNP ang suspect. Ang ining portion mga kay-radyo man na ginadulong sa inyo sa Mighty C, alkaline nga vitamin C, nagabuli, gagod makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpanubos ang level sang histamine, kay man ini ang may-ara, natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata, kangin sa nagakurap-kurap ang mata katara ka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchong Building sa Nasa Antique. Kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka ba lang nga nagatig-up? Masami ba lang may hangin ang imo nga chan? Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man. DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
9: Sa katapusan ng balita lokal, mangin host ng Iloilo City sang 2026 Luzon Island Cluster Conference Agosto 24 tubto 27 sa Iloilo Convention Center o kon Icon. Ang kahiwatan pagatambungan sa mga local chief executives halin sa nagkalainlain niya bahin sang Luzon sa courtesy visit sang Hulyo 22 sa Iloilo City Hall, ginbato ni Mayor Isa Trañas sa The League of Municipalities of the Philippines sa kon LMP National President Mayor Faustino Ino D. V sang Itzagi Isabela kag Mayor Maria Teresa Matet Formacion Dibuque sang Anilaw kung sa din ginisugta nila ang preparasyon para sa nasambit niya conference. Tinutuyo sa nga mga pagsinapol nga mapatigayon ng sharing sa mga best practices, mapabakod ang kooperasyon sa tunga sa mga local government units kag mahisugta ng mga importante nga inisyatibo pag-abot sa local governance. Ginimbitar man si Mayor Trañas para magupod sa Mayor's Night bilang guest of honor. Ang ining bayan ginadulong sa inyo sa D3 Bio, ang pinakabago garantisado kag epektibo ka pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
11: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
6: Balita sa Imbayong Daga, sa Imbayong Daga.
7: Balita sa luwasang pungsod, ginigo sang US missile sa mga targets sini sa Iran na Biyernes sa Hulyo 24. Nagpromesa naman si US President Donald Trump sing major military punishment para sa Tehran. Kag mga kaalyado sini nga Houthi sa Yemen, bisan gingihapon eh, siya sa diplomatic deal sa Iran. Duha kasi man matapos mag-uba ang temporaryo nga kalinungan. Inagtuyo na kung tanig nga unta-tanang giyera, nagbalos ang Iranian Armed Forces pinagi sa pag-atake sa US bases sa kaiping sininga Arab countries kagin pandaman ang mga tao sa mga lugar nga maghimo silang mag-atake sa non-military buildings kagin gamit sang US personnel. Sa nagligan man nga inadlaw, nagpamahog si Trump nga pasangkaroon pa ang mga targets nga ginaigo sa Iran nga pagkakalakipan sa mga planta sang kuryente kag mga taytay magapadala sang ground forces para sulon ang Karg Island Oil Hub kag bombahon ang madalom nga underground nuclear link site nga kilala bilang Peacock sa Mountain. Sini nga Biyernes ginpahayag ni sang US President nga wala pa siya makadesisyon para sa bag-o nga mga pagpang-atake. Ang balita international ang ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil pinakapuro. Pinaka-epektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil. Mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit kag naparalisan ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kay nagadugo nga pilas. Iyan ni pa ang tatunokon patugunon na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Ersmed Pharma Corporation. Aprobado sing FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
6: Balitang Showbiz.
9: Ginbuyagyag sang actress comedian nga si Kakay Bautista nga hindi na sila mag-abyan sang Thai superstar nga si Mario Maurer. Ini ang ginpayag ni Kakay sa isa ka interview pang nagpamalipad siya nga maghambal pa angot sini bagod sa pagpanukid sa abogado nga hindi na mag-istorya na tuhay sa aktor. Nangin malapit sa isa kang isa sanday Kakay kag Mario matapos sila mag-updanay sa Filipino romantic comedy film nga Suddenly It's Magic sang 2012 sa din bidang Thai actor kag ang Pinay actress nga si Erich Gonzalez. Sa salad sang malawig at tinuig, masami nga naghahamba si Kakay na tuwi sa iya admiration para kay Mario nga nagkakuha naman sang attention sang fans. Nangin sentro sang kontrobersiyang relasyon nila sa isa ka isa, tubtub nga sang 2021, nagwa ang online ang kopya sang isa ka demand letter para sa management ni Kakay nga Artist Gallery Management. Sunod sa report, permado nga mga sulat sang legal counsel sang management company ni Mario, kanagariman nga untatanan ni Kakay ang paggamit at pagtumod sa ngalan sang aktor. Nasaad sa dokumento ang ginakasar sa kampo ni Mario nga ang masami nga pagtumod ka kay sa aktor nagtugas ang kahalitan sa reputasyon kag career sini. Naninduga naman ang komedyante nga wala siya sang intensyon nga makaguba kay Mario kag naglikaw man siya nga diskusyonan ang ini nga isyu sa publiko. Sa bago nga interview ginatag ni Kakay nga luyag lang niya nga kalimtan ang tabo sadto kag magatutok na lang siya sa iya personal nga kalipay kag career. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyo man, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dali ka na sa best Vitamin D3 brand na himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
11: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
12: Kabloom!
11: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
12: Kabloom!
11: Testingan na ang Charm Fab Kuan bagong
12: Kabloom!
11: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
7: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:27. Ginagreet nato in happy happy listening sa mag-asawa nga Cero de la Sacred Barotac Nuevo Iloilo sa mga taga Ilonggo Blind Massage kay ito Pablo Inasalan at dira sa may Valeria Street City proper kay Jubal kay Jaime kita Vilma kay Police Major Roy Tayo na happy happy listening. Happy happy birthday kay Marinoy Coritard Police Brigadier General James Brillantes. Katutok dari sa aton ng pagpangalaga kay Marini Michelle dara sa Jan B. Hotel sa Generosa Street Gimbal kay Lola Milanya Padernal kay Ronaldine Pora sa di ka may itiri kay Mamre na mapa sa Biyahera Taxi kay sa Iban Pagid nga nakatutok. Happy, happy listening.
9: Sa atraman Facebook Live viewers, Chris Aligante, Marge Cobillas, Nenezel Blancada, Andy C., Araman si Alberto Norbing, Loreno, Johnny Simpas, Laila Nerviol, Daniel Ganyentaborne Jr., Nunay Silubrico, kag Jerome Dikilia. Si Iban pa natong atag palamati, Mayong Gabi, of course, kay Manina Hector, sang Tatoy Manukan and Seafoods, kagay Manina Mariso, Mayong Gabi.
7: Mga karadyo man, inyo nabatian. ang pagpalayag sang RMN Evening News.
9: Sa liwat adlaw kita sang Sabado, Hulyo 25, Tegdesimil 26.
7: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner,
9: Radzuman Jason Renzi Cabatania.
7: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
9: Radzuman Rezi Danioso Bordon.
7: Radzuman Marjorie Herbo Miane.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
15: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalimutan sa mga misteryo.

0: nagsaimo sa mga malalakad makamamatay sakit.
1: Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Nagkadto ko sa binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanambaya, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako ni gininom. Nagdami ang ako ni lawas.
3: Wow.
2: Kaya gusto yung pari dyan magniwang, kayo pari ko no sa ako, nambay ko kanami, nagilang sang lawas, no? Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, yung kudok sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatapos,
5: magabot ka.
3: Hello, anak.
6: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino. Mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: kagkaroon sa katapusan nga bahin sa ngaton sugilanon diri sa Mundo Mistiko sa kasaysayan, ang babay sa bubon.
1: Kagang bubon namang sekreto nga danggyon!
2: Ano? Makaluluhoy ka man, Matilda!
1: Hindi na dilihan sa ako naman nga magkato si Mama kagamakautod ko sa bubon. Tungod din eh mo ini ni Papa Rodrigo nga danggyon para prison ako!
2: Ano? Aba! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda!
1: Matilda! Hindi! Hindi! Nagtamgo lang ako! Perdo!

누가 또 도끼는 담고고 이티 아무글이야 또 도끼는 담고 인디글리시 막 딜장 크리미널 군디스로 뛰고

0: Nay.
1: Kumusta ka, Dira?
0: Okay, Gid.
1: Hindi mo pagsugaton si Manang Muselda sa airport?
0: Hmm. Ha?
1: Eh, nalipat ka na? Mapauli siya, bay? So, kung ito lang adlaw ang iaabot.
0: Hala, Nay. Nalipat ko matuod.
1: Ay, sustigulang na.
0: Pero, alang-alam ako gihapon makasugat, Kitty. Wala akong naka-files ang leave. Pero, tawagan ko si Manang Subong, Nay.
1: Ate, sige, Nak. Pero, pauli ka din sa Sabado, ha? Hidlaw man bala si Manang mo sa imo.
0: Nay,

0: Sir Emil, kumusta ka na?
1: Sino gani?
0: Ay, te, nalipat ka na, sir. Board meet mo ko sa 12 ilabalan ni Nung Leon, bala nga boarding house.
1: Ay, oo. Ay, sorry, nalipat ko.
0: Kumusta, sir? Ikon, nagaling ka na sa boarding house to lang ni Nung Leon?
1: Ha? Wala pa. Dito man gihapon ako.
0: Sama tuod lang, bla, sir.
1: Mm.
0: Nag-upol ko to halin sa mga board meets, ta kay isa man ko to sa ginpakitaan sang kalag, sir.
1: Ano?
0: Oo, sir. Wala ko yung bala ka butig, sir. May mga bata nga kahilibion na sir ako. Nagpangayos ang bulig. Nabugtawan ko git, sir. Arag sila stilan ko ya.
1: Mga bata?
0: Oo, sir. Pulos babae. Kaluoy gini sila, sir. Kikon, sir. Nakaputi sila kag nabulit ang ilaguya sa dugo.
1: Ba? Ha?
0: Oo, sir. Hindi kita damgo, sir. Tuon-tuon. Ganyan ka napakita sila sa akin, sir.
1: Mark?
0: Ay, sige, sir. Pero kung... Kung magbagong pinsan mo, sir, kung maghalin ka dito, nami sa boarding house namo niya, sir. Tawa ito ya, sir. Aral na sa Piakbangga, oh. Masyado bala, sir. Mm-mm. Mabayad ka man lang gid yang inang bag-o na lang nga balay. Hindi kay dumaan nga balay nga kaladlukan man.
1: Mark.

0: with Dr. Ramil Uy. PTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilangin mo blood sugar sa una.
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako agad 2, sagsagad i 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta kung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta siya nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer, sobra, GP, no? Sa acute appendicitis o kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no? Nubo lang.
2: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung gubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mga kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: TTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imong blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
4: 470.
2: Saan ka nagsugot inom na DTX 500.
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis, amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So, amo na ka-importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
2: Kag Pure C, ano?
0: TTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
7: And Dr.
8: Ito po si Dr. Bernie Ang.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
12: Life Extension Vitamin D3,
6: the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gito nun yung arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gito kay wala nang katagi ng arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangungkog makablog, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangbang kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si May Nano.
11: Duwa ka tuwing na nag-bleeding ka?
10: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hantid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule, kaibitibo kayo.
2: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. Gin 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500
14: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
15: Number 1.

0: Emil? Mangwag ko, kamusta ka na?
1: Ha? Okay lang nang, okay lang. Ikaw, doon nagdiwang ka.
0: Kadambos ang obra sa gawas ang pungsod mo.
1: Ay.
2: Ikaw yun ang ho, nagtambo ka.
3: Wala sa problema si manong mo. Kaya may swildo na siya.
0: Nagluto kami ni nanay sa bisaya nga manok, kagadobo nga bisaya man nga manok.
1: Hmm, matuod. Uy, abaw, nahidlawan ako sa luto ni nanay. Guys.
3: Ito, dali na ka mo. Kay init pang sabaw, ho. Makao na kita.
2: Dali sana na mo kami i-treat yan, no?
1: Uy.
2: Tani sa banwa mo man kami pakanon.
1: Oo, boss. Tapos, Simba, manyaga kita dahil sa banwa.
2: Yay! Salamat, good night!

0: Emil, tapos ng klase mo?
1: Ay, nung Leon. Anong?
0: Maayo kay makapawayway ka na.
1: Gani man nung. Nung, nakakita ka man kay Matilda?
0: Ha? Kilala mo ngalan niya?
1: Oo, nasugid sa tindira sa Changi. Nakaistorya kami isa kabes.
0: Wala lang kong kakita kay Matilda. Pero, ang makasiligni nila ang istorya. Ang lola sang lola kong nakibalo. Pero, ako gani nalipat na. Basta, ginpamatay sila.
1: Mo bala?
0: Kung ako si mo, Emil, di mo na pag-ibalon kung anong istorya sang pamilya nga ara sa kwadro? Wala man tadalabot sa ila. Kag maayo nang inangwala ka sa may naibaluan.
1: Hindi pa nang Leon. Nakaibalon ako sa bukos na natapos sa pamilya ngayon eh. Hindi si Matilda ang kriminal, kundi si Rodrigo. Nabla wala na niya ako mapadam ko. Ano bala yung nabatsyagan ko? Nasa tanan nga tiyon. Si Matilda lang ang unod sa hunahuna ko. Do hindi na ako makahibalo magklase. Tungod siya lang ginapaminsar ko. Matilda. Ano man? Naluyag na bala ako sa imo. Ha? Matilda? Matilda?

0: kaluya sa pamatsyag ko. Kaluya sa lawas ko. Kabukat sa ulo ko. Siguro, tungod kay madamo kami sa ulubrahon sa bong. Mahal na kay vacant ko. Makaubra ako sa nabiling kong mga ulubrahon sa faculty room. Oh.
1: Oh! Sir Emil! Maayo kay Arika.
0: Mm.
1: Sulod di ba na? May pakilala ko sa imo. Bago na ito niya, teacher.
0: Uy! Gali! Madali lang. Up! Ay, good morning, ma'am. Welcome.
2: Good morning, Sir Emil.
0: Hindi. Ang takoy niya. Doon si Matilda. Tuman katahom sa iya.
2: Hey, Sir Emil. Siya ang nagbulos kay Ma'am Des, kay nagbata. Siya si Ma'am Matilda.
0: Ano?

0: Bayo.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka.
2: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bayo nga may VCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
4: Bye.
2: Grabe no? Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya siyempre pag-abot sa imo nga gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gid ang imo probiotics.
4: Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Abot sa tinain.
3: Sa intestine, mayo. Ng imo nga gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics.
2: Probiotics kay ari pagkaon mo ni.
4: No,
2: pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow.
3: B
2: complex. Mm. Sa plain nga D3 ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So kung ako sa inyo, amatamat na upgrade.
3: So D3 Bio.
2: D3 Bio na ta sir boy.
3: D3 Bio check.
2: Check.
3: Plain
2: D3 wala sila mo na.
4: X.
3: Sunod, improves absorption of fat soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Hindi kaya arang bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasan.
2: May good food nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3
3: Bio. May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya.
3: One check.
4: One check. One check.
3: One check.
4: One check lang siya. Gaano na. One check.
2: One check.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabuti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol ta na eh. No? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bakterya
3: kagaw
2: tanan nga klase nga kagaw i-trap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Tandugang pa, Doc, ang purpose sang aton nga mucus, no, is ang saton chan protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining
2: sunog
4: buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin. The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May monocaprin siya.
3: Check.
2: Wala.
4: Check. Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain niya D3.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako galing si Bander, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga polset.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
3: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
3: DTX 500!
4: Masalikan DTX 500!
1: Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
1: Ang VCO!
4: Yung may D3!
1: Mag-abot ka!
6: Alas 7:02.
7: This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
8: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
9: Megamon Herbal Capsule.
8: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, yana ka. At gaganda ka pa. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Parang sumanguti
6: ka. Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
10: Number 1!
11: Kag mga pinalangga na mga tagpalamati, diri naman nagtakop ang aton sugilanan sa simanang ini. Kabay, nga nakahatag kami kalingawan, kagkakumat. Ini naman ang inyong ginoong mistiko nga nagasiling. Madamugi nga salamat sa inyong

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Problema mo ba lamang paliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm, Fabcon, ang mong makablog. Tanggal amoy tulog sa bango ng Charm
4: Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangbang kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sampong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Abaka sa mga butika.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Kaspan?
7: Wala problema.
8: Nuns Liniment Oil Partner.
7: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malassezia nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
5: Nuns Liniment Oil. Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
5: Mighty C, mabasa mga butika.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kapi ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benefit.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Bilib talaga ako kay tatay. Lagi siya tumutulong.
3: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito.
2: Idol ko si tatay.
3: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Isipan ninyo sa inyong orasan, oras sa DYRI RMN Iloilo. The only AM station, Dresapanay, serving

0: 24 hours a day, Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligad sa takna alas 7, sang gabi!
1: RMN, Palabra de Honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, Palabra de Honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, Palabra de Honor, alas 7, tugtog alas 9 sang gabi, Lunes, tugtog Sabado, live sa RMN, DYRI, 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, Palabra de Honor. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman.

0: naton na 2024 pa na pagwa ining regulation and ordinance para sa pagpabakod sang aton nga animal welfare nga kausa. Kadungan sina dira ang pag-establish pag ano sa aton nga mga station nga in kaso bala may mga report nga may gin torture, gin maltratar or may mga kinanglan i-rescue hon. So ang animal welfare desk tangani do amuni siya ang kwan sang aton nga partner sang aton nga city vet office kag pila ka NGO para nga mag ulikid sa aton nga mga kasapatan sa mga worst nga mga cases gid na bala kag urgent. So in case kung kaisa bala daw alang-alang gid ang linya sang hotline sang ang Iloilo City Police Office kay ti daw indi bala pareho sinabi indi feasible nga magkadto gid kita sa station, pwede ta na gani tawag sa 911 mo sa emergency hotline number, especially kung emergency gid na kag urgent ang nature. Kag pwede man aton matawag man sa aton nga mga hotline number sang ICPO in kaso nga daw kami may mga emergency kag hotline ano gid ba lang ang kinanglan aksyonan gidayon sang mga pulis nga lapit sa area. Kag in case gid man kung kaysa abala aga pangayo kita sang konsiderasyon no kung may mga doubts kung kaysa abala sa kay tindi man tanan nga pulis ta train gid although damo man dira mga animal lover may mga kasapatan in case may mga doubts sa sila sang ginadangop nga ano no nga concern sa aton animal welfare pwede man no kapakigangot no sa aton mismo talatapan sa PIO office kay ti pag kwansining ordinansa sang animal welfare desk kani pagpabakod sa implementation sini so ara naman kita so at least magiyahan taman bala kung kisa ako may kabos-kabos nga pag atikaso or pag incende ang aton nga mga desk officer.
1: Gin insister karon sang kamponyanay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Bureau of Immigration o kun BI nga nagpangayo na ini sang pasaylo bawion kag tanlungon ang ginpahayag nga fake news nga may plano ini nga magpalagyo sa Pilipinas. Suno sa spokesperson ni Romualdez nga si Attorney Adi Pajardo kasimanuan naton. Ini ang unod sang sulat nga ginpadala kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado sa tuong July 24, 2026 sa mga abogado ni Romualdez sa Solis Medina Fajardo and Malilong Law Offices. Base sa sulat, July 21, sang ginahinambit ni BI spokesperson Dana Sandoval, nasambit nga hindi matuod kag misleading kung impormasyon nga makahalit kag nakaguba kay Romualdez kag mahimo nga nakapekto sa proseso nga pending karon sa Sandigan Bayan. Gining man sa mga abogado ni Romualdez nga ipagwa sa publiko sa Bureau of Immigration ang ginhalinan sang nabato nila nga sala o kung hindi matuod nga impormasyon nga may plano ini nga magpalagyo sa iban nga nasyon. Yan pamilit ni Attorney Pardo nga dapat magpatag ang Bureau of Immigration kung nga nila ginbuyagyag ang hindi pa berikado nga impormasyon, berifikado nga impormasyon kag dapat nila nga tumudon kung sanday sino ang mga opisyal nga naghatag sa autorisasyon para ipagwa ini sa publiko. Yan pamilit sang legal team ni Romualdez nga bisan sang sanuman, wala gintuyo o ginlikawan sang ila sini nga kliyente ang anuman nga legal nga proseso bangod pa dayon sini nga ginarespeto ang mga institusyon sang aton nga gobyerno. Nakasad sa sulat ang pagpatigayon sang legal nga remedyo sang kampo ni Romualdez kung hindi magsabat diri ang Bureau of Immigration. Daw matamaan gid si Martin. Daw maigo gid siya. Sa Lunes kuno ba si may dako nga balita sa Suna. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome! Nagapalayag na ang palatuntunan nga nagapating ang tagsa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong haba-ba. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra de Honor!
2: RMN Palabra de Honor!
1: Karon nga adlaw sa aton sining apaga pangalagad da mga kasama adlaw kita sining nga Sabado petsa 25 sa bulan sang Hulyo tuig 2026 katapusan na nga Sabado nga adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. No, do kasan ulang mga kasama last Saturday na susunod na nga Sabado ay sos Agosto na. Agosto na.
2: Palabra di Honor.
1: Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan. Pagi sa aton sining Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official. Sa mobile apps, download lamang kay install ang aton mobile application DYRI, RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo tag sa kamang radio, yara kita sa frequency nga 774 kilohertz. Kag syempre sa TikTok, RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account.
2: Itakamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
1: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama. Oso Aguilongo Party List Representative Jojo ang ginkasuhan sang 14 counts sang graft, no? Bangod sa conflict of interest kuno sa construction company nila nga negosyo. At you know naman, we know pagid. You know nagid, we talk pagid. Siyempre, ang negosyo nila, amo ang India Bravo Charlie. Anong India Bravo Charlie Pen? Ano ba't silingon? Oh, wala ka ba lo? Siyempre, IBC. Ti gapangontrata mo ang IBC mga kasama, no? Construction company. Ti tapos although pag insindi naton hindi naman da ko na connected subong si Jojo kay daw puro na malang da kabataan ni Don Ponso ang gapadlagan. Pero ti wisan paano kay hinablos kag sa una affiliated man siya sa IBC, ara gyapon ang impluwensya, no? So dire sa inigo.
2: Palabra di Honor.
1: Hey, isa lang ni kunos Jojo, do may taga Sultan ko darat paginto nga congressman nga kadungan niya, no? Pero sa likod sinitanan mga kasama, inuuna lang si Jojo, no? Ambot si Jaja. Si Jiji.
2: Palabra di Honor.
1: Do damo pagid kuno di masunod mga kasama, kag bantayan na lang ko, no? Sa masunod nga semana kay base mag barakuda. Do sa sunod nga semana kuno dadamo mga politiko matitit parte ni sa flood control ni. Samtang mga kasama lalaki nga nadula sa Gimaras matapos nga nagpangisda, no, nga ginapatihan do nakatipaslong base do may buho-buho to sa ginalaktan niya nga kadagatan samtang nagpangisda. Ay sus, di malas gid mga kasama, no? Ginbawi ang gid sang kabuhi, naglutaw na siya, no? Wala na sang kabuhi subot silingon na lumos gid siya mga kasama. Undersecretary Jed Patrick Mabilog may open letter sa mga pumuluyo matapos ginmunuhan nga wala gid makapagigangot sa mga concerned officials sa problema sa fire trucks kag disaster preparedness, no? May sulat siya nga indi silyado man open letter mo. So indi silyado bukas para sa mga pumuluyong Ilonggo, hindi para sa mga Pilipino kundi para sa mga Ilonggo.
2: Palabra di Honor.
1: Samtang sa balita nasyonal, Senador Robin Padilla ginpanindugan gid ang pahayag nga dapat hindi one-sided ang prosecution. Gina-insister niya gid iya nga dapat kuno ya both sides ang prosecution mo, fair kuno ang prosecution, no? Nga meaning kung kaso sila, ginapurso nila ang kaso para ma-prosecute ang kung sino man nakasuhan nila, insindihon man nila ang ginakasuhan. Ako na po't silingon sa hindi one-sided mo. So ginapanindugan din yan ni Senador Rubin nga wala siya na miscode, nga sala lang ang tinaga nga nagamit niya, no? Kay kung ako maglantaw, basi namin niya bala, kwan? Basi namin niya sa prosecution nga mangin ethical, no? Mangin ethical, mangin professional, no? Sa ila sini nga kaso, by way of saying ethical, by way of saying professional, di siyempre, wala ka na dapat sa mga hokus-pokus sa presentasyon sa ebidensya. Diba? No? Basi amo na namin niya, pero hindi. Siya hindi ah. One-sided, yun niya. Gali ang ginpa-interviewhan niya mga kasama. Ah, di one-sided man eh. Ang istasyon ni Ike Buloy, dito siya nagpa-interview, kag gininsister niya ganyan nga hindi dapat one-sided, no? Ang prosecution, no? Dapat hindi one-sided. Ay, sus.
2: RMN, palabra ni honor.
1: Ibot silingon ko ng prosecution hindi one-sided. How can you prosecute your case? No? Diba? Kaya from the word itself nga one-sided, but silingon niya, why ka na nagpamati isang pihak na side? Imo nalaya ko galingon ang ginapamatian mo? No? Tigaling prosecution ka mo, may kaso ka mo? No? Parehas na, be, si Senador Ruben Padilla, no? Balikan tayo ang kaso, siya nalang ihalimbawa ta, kahit may kaso siya. Orbalis karon ta, be. Siya be ang balot bindor nga nakuhaan or na sideswipe, no? Na sideswipe sang artista. Tapos ang artista nakuhaan sang mga hindi lisensyadong mga pusel nga mga high powers kag mga bala. No? Ti tapos nalagyo siya, no? Nalagyo. Ti si Ruben nga nabungguan or na sideswipe. Hindi niya pagkasuhan ang naka-sideswipe siya kay nalagyo. Kag may mga pusil pagili. Nga hindi lisensyado, di ba? Ti kasuhan mo? Ti karon sa pagkaso mo? Ikaw ang prosecution. Ikaw sa side sa prosecution ang mga abogado mo. Amo na sa prosecution, may prosecutor na da. Kay i-prosecute ninyo ang nag-sideswipe sa imo nga may mga illegal possession of firearms. Ti karon by saying nga hindi one-sided. Hangpon mo man siya, no? Masiling ka nga, ti, hindi, may ill-intent din siya yung palagyuhan eh. Kag dapat siya prisuhon, no? Pero bangod, hindi ka one-sided, fair ka, no? Ti, ang balon mo nga, judge, actually, pwede man nga, hindi na lang siya mapriso. Mamo, mamo ka na lang na, kaya hindi ka one-sided mo.
2: Palakra, di honor.
1: Sudo, galingin ang akong nga buli.
2: Palabra di honor.
1: Inang nabisto ka na bala, no? Although nagpatag siya mga kasama, meaning gabatsyag siya sang backlash kay grabe ang kritisismo sa iya. Kay tama man gid katiko mga kasama. Tama katag bala, no? Nga kulang ang imo sining iniskwilahan parte sa legalidad. Kulang ang imo sining binasahan parte sa legalidad. Kulang ang imo natunan parte sa legalidad. Kulang ang eksperyensya nimo sa lawmaking about sa legalidad. Magsagad ka gidya balakin sister. Diba? Sabay lang mag-submit ka na lang kuntani or mag-yield kag mag kwan? Mag-meditate. Ay sus, nagpanindugan kapag iniimo eh. Gano'n pamatsyagan mo ikaw ang superior being, no? Sa tanan nga mga Pilipino, nga ikaw ang may pinakamataas nga natunan sa tanan. Nga daw ang mga Pilipino iya, ang prosecution, no? Ang mga abogado, ang mga lagting sa bilog nga Pilipinas. Do parehas lamang sa mga grade 1 section 11, kag ikaw iya, isa na ka principal. Timinong kung grade 1 iya, gamay pang imong knowledge, no? Amo palang gatubo ang utok mo. Huwag kapagawa may nabasahan. Hini-pini isa ridhen palang da nabasahan mo. Kay grade 1 ka palang mo. Yung principal iya, damo na nabasahan ng mga libro. Basi nabasa niya na yung poem ni Homer. Diba? Ti, damo na experience siya kay principal siya mo. May doctorate na siya, may masteral na siya, may baccalaureate degree na siya. Tapos kung palabasa pa siya libro, damo sa matunan, di ba? So ikaw nga grade 1, hindi kaya kapuwi siya sa principal, kay alang-alang pa, linghod pa ang imong ihibalo. Tito matyaga ni Senador Ruben Padilla, doon muna siya. Ngabisan balik awot, mga kasama, ibuslog niya gindiya sa aton nga utok. Di ba daw makairinsulto man mga kasama, no? Makairinsulto man sa mga may bulo binasahan, sa may mga ulo ineskwilahan gamay, kag may little understanding sa basic nga mga kasuguan or layi mga kasama, di ba? No? Naga-prosecute ka, siyempre one side ka lang na, no? One side ka lang! kay kinahanglan ang kaso mo, mapadulot mo. Diba? Mapadulot ni mo sa ginakusaran mo nga dapat mapapriso mo siya agad maangko na hostisya. Di ba? Parehas nabi, may pinatay. No? O parehas ning sa pase. No? Ang gaim na naisala to. No? Natandog niya lang ang tagay niya na ula, pinatay siya sang kainuman niya, ang amigo niya malang. O, tinibla ang pamilya to sang napatay, kasuhan niya, no? Ang nagpatay, no? Ang gin kasuhan, no? Makuha sang abogado para dipinsan siya, no? Para dipinsan man ang suspect. So, amo na sila ang defense, no? Amo na ginatawag nga defense. Parehas kay Vice President Sara Duterte. Ang nagkaso, ang pamilya sang napatay, no? Amo na sa prosecution. I-prosecute nila to, no? Ang nagpatay. Ngati dapat siya masilutan kay nagpatay siya sang tawo. Ti karon ikaw nga nagkaso, ang pamilya sang kwan, ang pamilya sang biktima, hambalan iya sang judge, no? Parehas ni Senador Ruben Padilla ang silingya. Dapat ka mo sa prosecution, hindi ka mo one-sided, ha? Di paano mo ito mapadutlan sa kaso nga murder to? Ang nagpatay sa imo kahimata, kay dapat hangpon mo man siya. Kay dapat hindi ka one-sided. Dapat fair ka. Patas ka. Di nagkaso ka pa?
2: Ahmed, palabra di honor.
1: Ay, you deposit a money in the box.
2: Palabra di honor.
1: Di ba ka muna? Kuhan ka na lang eh. Pari ka na lang. Para pasailuhon mo na lang. Di ba? Pares kay Pope John Paul II, no? Ang nagtuyo sa iyang magpatay siya, nag-attempt na mag-assassinate sa iyang mga kasama. Pero why man matapat si, kuhan? Si Pope John Paul II. Karon St. John Paul na, no? Ginpatawad niya, ginhakos niya mga kasama na nag-attempt sa iyo. Hindi ko mag-amo ka na, no? Kung mag-amo na yung posisyon ni Senador Ruben Padilla, pare ka na lang, tol! Santo Papa ka na lang, tol! Pero bisan ka may ganing ang kritisismo, no? Hindi ka ganing kabatol kang kapaumod. Sige, istoryahan ito na karoon din mga kasama sa atong pagpangalagad kami ari Panginoon, pag-post ni Senador Pia sa video nga nag-portray nga nag-ako si Prosecutor Congressman Shell Jokno nga wala ebidensya ang ila impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Ginpakamalaot, no, sa prosecution kag mismo ni Jokno nga sila niya spliced na edited. Kag hindi amo ina ang context sang akon nga ginhambal. Ay, sus. Kiti nakahambal si Jokno nga nagbabaka sakali lang. Parte sa request bala sa subpoena sa mga tax and bank records ni BP Sara. Tingin cut lang to ni Senador Pia kagin po sa Facebook page nga sila nga nagbabaka sakali lang. But sila nga ti gapasimpalad lang eh. Pero ti hambalin yok to, sila nga hindi mo nang ginhambal ko, ha? No? O, karon matian ta bala mga kasama, ti bao dak pa naman Senador Pia. Santang baha dito sa Dabao mga kasama kagabi, bungod sa grabe nga pag-ulan sa may Talumo District, perting baha.

0: mga daw magarot-garot ng mga lugar, mga Cotabato, mga Lanao, na mga Zamboanga, kondo may sarang-sarang, may kurukwarta, usually may ara na sila balay sa Jensan, na may balay sila sa Davao City, or Cagayan de Oro City, na mga lagko ng mga syudad dito sa kuan, dito sa Mindanao. So ang Davao nga naabi, may ruta na da pakadto diri sa Cotabato City, mga Kidapawan, na so pakadto Jensan, na so amo na nga daw island center siya ang Davao. So damo na to nagabalakal sang balay, amo na dako ang population sa Davao City. Kaglapad man gid ang land area niya. Di may balay to si Tore sa Davao City, kay di naka Coronadal sila, di ba? Coronadal siya. Ilunggo. May balay to siya. Ay sus, nabahaan, labot man ang balay niya. For first time ko nang nalabot sang baha. No? Galutaw ang iya mga appliances mo, ang iya washing machine, galutaw.
1: Palabra ni Honor.
0: Kung sa mga Northern Mindanao ka naman iya, mga taga-Lanao kaabi, no? Usually, dito na sila iya, parehas kay Congressman Adjong, taga-Marawi City sila. Dito sa nag-eskwela sa Xavier University sa Cagayan de Oro. Di laban-laban may mga balay na to sila sa Cagayan de Oro. Ako na nga nagdaralag ko ng population nilang Cagayan de Oro. Population nyo, mga 700,000 plus. Jensan, ang population sa Jensan alone, do mga 700,000 plus man, no? Ang Davao City yati, kay dako ang land area niya, dako pa ya sa probinsya mga kasamang land area niya, kay pati iya bukid di ilan sa Mount Apo, part pa ya sa Davao City, so mga 1.7 million ang iya population, no? Pero ang 90% sa population sinaara sa urban area niya sa city proper.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Grabe ang baha mga kasama, no? Ipakita takaroon ang video, di ba, sa Coast Guard sa Southeastern Mindanao. Ginrisko nilang duha ka bata, ahay. Gakupo ang duha ka bata mga kasama sa kahoy. Grabe mo. Babae nga bata kag lalaki do mga 10 anyos guro, magutod guro to. Gakupo sila sa kahoy tapos ang kahoy nga nakupa nila bala. Hindi man dako gid, no? Hindi man dako gid nga kahoy do mga butkon lang kakatawo kadako. You deposit amani in the bank ya. Ti siyempre, ginpangita dayon di na mga opisyal nila ang ilang mayor. Oh. Kidaway ang mayor ato kuno sa Ibiza, Ibiza, Spain, no? Do you know where is Ibiza? Hindi pa na siya sa mainland Spain. Doara na sa Palma de Mallorca Island ang Ibiza, Spain. Oh, grabe, layo man bakasyonan ni kuan man, no? Ni Mayor Baste. Pero subong dawara naman sa Davao si Mayor Baste kay may meeting to gani, no? Do may pagsinapol ang PDP laban to, no? Do nagtililipon sila. Pero ay gid na mention ang kwan. Do ay gid na mention ang baha mga kasama.
1: Palabra di Honor.
0: Ang Talumo district balan dako ining area mga kasama kag may suba na da, no? Ti alin sa bukid to sa ti ilan sang Mount Apo? Dira gid gadulhog ang tubig. Grabe gid ang ulan siguro.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Sige, istoryahan ta na diri kon sa atong pagpangalagad kag sa sports mga kasama. Ba, ti nagdesisyon agin si LeBron, wala ginalauman, no? Bangod ang mga analysis nga kundiin siya ma-fit, no? Ti ginalantaw ang Cleveland Cavaliers, may ara sila James Harden, may Donovan Mitchell sa guard position, shooting guard, and then ang sentro nila Jarrett Allen, ang ilang power forward si Evan Mobley nga mga 7-footer man pwede man makasintro. So kulang sila sang forward. Di si LeBron James forward mo. Kito pwede siya to. Fit gid siya to sa system, no? So kinalantaw sad to before the decision niya kagabi nga dito sa makadto sa Cleveland, no? May ginalantaw man nga dito sa Miami Heat. Kaya ang Miami Heat wala point guard, no? Or may ara sila point guard subong pero hindi man kilala. Kayo ay na si Tyler Hero, gintrade to kay Giannis pakadto sa Milwaukee Bucks, no? Tiyang ila point guard ko kali si Davion Mitchell. Ay sus, sinuot na ni Wai, taman kang kilala. Bago pa nga player, no? Ti point guard, shooting guard, forward, kulang sila. Kay si Bam Adebayo, ga forward center ni si Bam Adebayo, although nga 6'9 malang. Si Giannis, forward man. Pwede man kasintro, kahit 6'11.

0: Di, daw pwede gid mag-forward ka Gardera si LeBron para sa Miami Heat. So siling nila daw dirigid goro Miami Heat kag Cleveland Cavaliers. Kahit yung narrative nami man, no? Sa Cleveland Cavaliers, dira siya nag-umpisa. So dira niya man tuldukan ang iya siling nga karir. Sa Miami Heat, dira siya una naka-champion. So dira niya man taposo ng iya nga karir. Sus, igo mo rohon. Ara, gilita na sa Philadelphia si 26 years. Kaya ang ginahambal sa iban, sila hindi na siya magkadto sa 6 years. Kaya ara, das Joel Embiid, hindi na sila pwede dungano ni Joel Embiid. No? Kay puno na sila da sa loaded na sa mga forward, may Jaylen Brown ka pa. Ano mo nang 6'6 nga si Jaylen Brown? Patangaon lang? No? Patulukon mo lang kay LeBron nga gadribol? May mga playmaker pa sila nga si Tyrese Maxey nga daw hindi man na magbuhi isang bula nga daan. Kung makauyat bula, gusto niya siya na malangtanan. Ang ila bago nga player, no? Si VJH Comb, ang rookie nila, perte man pampangon. T-guard, point guard maning hampang. Titinda si LeBron. Mabaton lang siya pasa kay Tyrese Maxey kag kay Edgecomb. Sila lang so daw hindi siya naguro magkadto. Pero dira siya nagkadto. Actually, si Joel Embiid, kung healthy lang, isa ini sa ginakahadlukan nga sintro sa NBA mga kasama, no? Ginakahadlukan nga sintro sa NBA, galing kay prone sa injury, kay kadakudako, kadando kapre. Pero may lang may injury mga kasama, pero kung healthy lang, iawan ka kay Joel Embiid, no? Tingin kung may LeBron ka pa, may Jaylen Brown ka, so pinakbaskog ko nun yung starting five ning kwan mo. Ang ilang starting five sang 6 years. Karon istoryahan, tanak bala mga kasama, no? Ang lineup sang 6 years, although nga baskog ang starting five nila, pero ang kwan ko no, ang reserve nila kuno daw, pigado. Grabe mga kasama, no? That's LeBron James, no? Amo na yung business nga ginadala ni LeBron James sa NBA mga kasama, no? Grabe ka marketable nga player. Kag ang longevity ni LeBron James, remarkable kayo mga kasama. Wala isang player nga nakahimo sininga sa 24th season niya, 23rd season niya. Popular siya gapon. Gapamunto siya gapon. All-star siya sa gihapon. RM Palabra di Honor. Wala na galing kung istoryahan ang kwan, ang dominance niya, ang iya sining precision sa mga crucial shots, kag ang title niya, ti Jordan gihapon eh.
1: RM Palabra di Honor.
0: Sige, amo ni mga topiko natong karong gabi diri sa atong apag pangalagad mga kasama. Gin dulong kag ginboylugan sa Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetiko ka bala kag permi mataas ang blood pressure mo mga kasama? Relax lang, D3 Bio muna. May extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamayo nga klase sang mantika nga naghimo sang LDL or lain nga klase sang mantika para hindi magbara sa atong kogatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagaparasig sa aton metabolismo nga nagaresulta naman sa pagkonsume sang sobra nga tambok sa aton lawas. Gani wala sila nagabara sa atong kogatan, amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payon ang dalagan sa dugo sa atong kogatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man mga kasama, DTX500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Ang marami nga proteksyon para sa atong kidneys, tugas ang diabetes, hindi na maghulat pa nga magtaas or maguba ang imo sining kidney bangod sa mataas nga blood sugar, mag DTX500 na. Isa ka kapsula duha tubig, tatlo ka beses sa isa ka adlaw upod ang exercise kag dieta, bye-bye diabetes ka na. DTX500 mabakal sa mga butika kag subong man Mighty C na acidic alkaline of vitamin C na pamatudan sa mga eksperto, may natural nga antihistamine properties, gani magkabulig para makon kontrolar ang tanan nga mga allergies kag skin diseases. Mighty C na acidic alkaline nga vitamin C, D3 Bio kag DTX 500 mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga may libre man nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pa masari lang sa Haro sa Pasig sa Kalinog sa Miyagaw sa San Jose kag Kulasi Antique kag Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News Panahon.
0: Yari na pinakauling nga dalagan sa panahon alin sa atong pag-asa Iloilo way garage human Charlie Depra. Kamusta ato sila nga chimpo di na si Kiyapo nga may international name si Noel Sanaol. Garage human Charlie, mayong gabi si Garage human Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi sa tanang tagpalamatis ng RMN. Yan ang pinakaling lakas ng panahon karon niya, Adlaw, Sabado, Hulyo 25, 2026. Sa atas monsoon, nag-apiktor sa Central, kaga Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sa datong ginamonitor nga tropical cyclone, sa buwas ng Philippine Area of Responsibility, uli ng sikatan, may 560 km nakatungdan sa Itbayat, Batanes. May kabasukon nga hangin, magalabot sa 130 km per hora, malapit sa sentro. May pagmanlos naman, magalabot sa 160 km per hora. Magkahulag ni pa nakatungdan namin na nakatungdan sa 30 km per hora. Dali naman sa atong sa may Western Visayas, magapang ibabaw magalumang niya kalangitan. May mga scattered lang mga pag-ulan, pagpangilatan na buo, dalas ng southwest monsoon. Makasarangan niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, pagadalas sa makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. At ang sa atong temperatura nasa 24 to 30 degrees centigrado. At daw nagtunod dala sa iskin si Guinness ng hapon, magabutlak alas 5.37 buwas aga. Kaya kaman ang pinakauling lakad ng panahon, hindi ka rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: Karadyo man, Charl.
3: Yes, sir.
0: So, bisan nag-apikto din sa ato ng Southwest Monsoon sa Visayas, no? Ilabi na din sa Iloilo. Ano magatugay ini sa pag-ulan? Pareha sa nagligad ng adlaw, nga ginbaha to Manila, ginbaha kita din sa Iloilo. Dito sa Davao, grabe ang Davao City ang pag-baha, no? May dala pa ini nga ulan or daw ay na?
3: Yes, sa karoon may mga dala pa sa gihapon yung mga pag-ulan, pero ini mga scattered na lang ang mga pag-ulan. Ano, hindi na para sa nagigad nga mga inatlao kung kahapon. Grabe nga mga pag-ulan.
0: Bisan dito sa Mindanao nga hindi na siya madamol.
3: Yes, sir. Tama, sir. May mga scattered na lang ang mga pag-ulan.
0: So, meaning nga daw, maka-expect kita by Monday sa sunan ni Presidente Marcos daw, hindi maulano na aton chimpo, basi kung mag-init na, Karadyuman Charlie.
3: Yes, tama, sir. By Monday na ito na generally, okay, weather kita basis sa itong 5-day weather outlook.
0: May ginalauman man sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino, dako gid ang nabulig yung sa pag-asa mo. May ginalauman man ang taga-pag-asa sa suna sang Presidente, Karadjuman Charles?
3: Dako gid ang paglaom, sir.
0: Duga nga budget kang equipment, eh, no? kon madugangan sang Presidente, no? Pero though, ay gid na-mention ni Presidente Marcos ang pag-asa na, no? Panahon lang ni Noynoy, no? Galing tayo, sige man ang inyong budget iya, no? Dugang man purchases, da especially ang DOST Secretary natin si Renato Solidom Domayo man, Karadjaman Charles, no?
3: Yes,
0: Okay, sige. Yan mo tayong taga sa spotlight. No? Habi ko may opinion ikaw, no? Karadjaman Charlie, thank you, Gid. Happy weekend sa inyo, dira, sir, sa pag-asa Iloilo.
3: Okay, sir. Happy weekend man. Gabi.
2: RMN News, Panahon!
0: Panahon toon ni Presidente Noynoy Aquino gin kuan ini no gin mention niya gin ni sa suna niya kag dayon gin improve mga equipment sa pag-asa nga kun hindi man 100% gin at least do lapit-lapit bala sa tirong kaysa una mga forecast sa pag-asa libat damo na halitan sa bagyo sa una mga kasama kay hambal sa pag-asa sininga do ay manasang ipikto gin sa aton igo murohon grabe galing ulan kag habugusbos ang hangin. So, gin-improve yun, pamaklan sila sa mga high-tech ng mga equipment para sa mga Doppler radar nila. So, damo na subong sa mga radar ang pag-asa. Gin-scatter ini around the country para mamonitor ang kadamulon sang ulan. Ang amo na may mga rainfall warning na kita, no? Kay makita na nila sa radar kung daw damol o kung hindi ang ulan mga kasama. Pero ano, ayan ang mangin content sang speech ni Presidente Marcos. May istorya, ayan siya parte sa flood control. Kay grabing kritisismo sa iya subong especially sa mga pro Duterte mga kasama nga wala man flood control din na bakal na sang balita da grabe delivery sang mga balita da. So bantayan na sa Lunes kay may coverage man ang RMN mga kasama angot sina
1: RMN palabra di honor
0: gendolong kagin boy lugan ni gabahin bawda sig sonban Standby na si Rajuman Joylin. Okay, standby kay Rajuman Joylin sa ato nagalupad ng mga balita, mga kasama. Gindulong kagin boy lugani ni kabahin sa ato nga pala tuntunan sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Patason ang vitamin D3 level sa ato nga dugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ang PubMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved, the number one mga kasama nga vitamin D3 mabakal sa mga butika ilabi na sa pinakabago nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik na ang pinagkauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahilawang sa tanan bagod manamit na mahamot pa, kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi, ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Yari na mga kasama, kay bisan Sabado Subong, sige ang tirada sang mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Bangod daw medyo tumakilid gid sila sa impeachment trial, nagligad nga semana. So gabawi mga kasama, pero gilayon man nga gina-counter sang prosecution.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Yari nagalupad ta ang mga balita upod kay Rajuman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News.
5: Yari na nga itong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy niya kolon paagi sa dadlaw ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Efektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber ang tasmag panihapon. Ang Super Fiber wakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginimbitar sa House of Representatives sa Konsang Kamara si Vice President Sara Duterte para sa ikalima na nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Pero kay House Secretary General Chiloy Garafil, ginpadalaan sa imbitasyon si VP Duterte para sa nagilapit ng sona sang presidente apang wala pa sang sabat diri ang Office of the Vice President o ang OVP. Matandaan naging padalaan man sang imbitasyon sang kamara si VP Duterte para sa ikatatlo kay ikaapat ng sona ni Marcos ang 2024 kay 2025 apang wala ini magtambong. Uli nga nagpakita sa sona ni Marcos si VP Sara sa tung 2023 pa. Sa dugang pa nga balita, ginpasiguro ni Senator Erwin Tulfo, chairman sa Blue Ribbon Committee, nga gilayon na reviewon sa iya komitiba ang natuhoy sa ginaligari nga flood control project sa siyudad sang Taguig nga ginaangot kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Suno kay Tulfo oras nga masumiter sa iya ni Senator Ping Lacson ang mga nakuha nga impormasyon angot diri, gilayon niya ini nga reviewon para nga matun-an. Payag sang senador, kinahanglan nga lantawon ang natumot nga issue bangod seryoso nga istorya ang natukiban nga ghost project sa siyudad. Una nga gibuyagyag ni Senator Ping Lacson sa iya social media post ang nakuha nga impormasyon sang iya team nga may 6.79 billion pesos nga budget insertion si Cayetano sa 2025 General Appropriations Act. Ang natumod nga balor sang kwarta ginapaalukar sa 70 ka mga proyekto sa Taguig sa diin duha lamang sa among mga proyekto ana patuman kay nagabalor lamang inis ang 75 million pesos. Gintubod man ni Lacson ang madamo nga slope protection kag drainage project sa Taguig nga lunsay 100 million pesos ang balor kada isa. Una naman ay paginwala ni Cayetano nga may ghost project sa iya baluarte nga suno sa iya na pamatud-an naman sadto sa Department of Public Works and Highways upon ang DPWH. Sa dugapagid nga balita, matapos na magwa ang Pulse Asia Senate Survey sa naligad nga adlaw, gindumdum ni Senator Kiko Pangilinan ang resulta sa survey sa 2025 midterm elections nga ginbag-o sa mga botante sa adlaw mismo sa eleksyon. Sa social media, ginpost ni Senator Pangilinan ang Pulse Asia April 24, 2025 survey o Senate election survey, sa rin wala siya madala sa top 12, kaya gara pa sa rank 16 to 18, samtang iya kaalyado nga si Senator Bam Aquino, yara lang sa to sa rank 11 to 18. Apang sa adlaw sa eleksyon, ginkikibot sa kadamaan ang resulta sa ni bagod na lakip sa Pangilinan kay Aquino sa top 5 ka mga kandidato nga nakakuha sa pinakamadamo nga boto sa bugos nga Pilipinas. Rank 2 si Aquino nga may masobra sa 20.9 million votes, sa rank 5 naman si Pangilinan nga nakakuha sa 15.3 million votes. Sa mga Pangilinan nga sa kaluoy sang Diyos, nagaposible ang imposible kung ang mga Pilipino na mismo ang magkulag. Sa paglantaw naman sa election watchdogs sa ang isang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV, sa National Citizens Movement for Free Elections o kon NAMFREL, nagtimbuok ang numero sa mga boto para sa duha ka mga senador bangod sa mga basko na suporta sa kabataan kag sa student voters. Samtang sa comment section sa post ni Pangilinan, nagkomento man ang iyang kasubo ng senador nga si Senator Ping Lacson na nagakomporme sa iya paglantaw. Sino kay Lacson nga bisan nagkandidato sila sa idalong sa nagkalainlaing nga alyansya o kon alyansa, nalipay siya nga nagdaugman sa Pangilinan kag Aquino kag nagpangibabaw pa sa ranking. Bangod sa nagapati si Lacson nga ang survey snapshot lamang sa naluyagan sa mga botante sa isa ka specific nga panahon. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi-yari ang mga tinaga ni Louis Farrakhan, "There can be no justice without truth." Kag amuyad itong mga nagalupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyuman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
4: Talk More News.
1: Palabra di
0: Honor. Salamat kid, Radyo Man Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Tokmo News.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Gusto no, sa before sa 2025 ba election, si Marcoleta, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, why in stop 12? At to sila sa dalom-dalom, no? Outside of the Magic 12 sila, mga kasama. No, damo na gani daw ay gasapak sa ila kasi hindi naman manog down. Kun pati yan wala ang survey, no? Si Marcoleta dalom way sa top 12, no? Ang ara sa top 12, mga Bong Revilla, no? Abi Binay, Manny Pacquiao, no? So dai sino pa tong ibang nga taas mga kasama? Karataktak no hindi sila magpati. Si Bong Revilla gawaras mo.
1: Palabra di Honor.
0: Nagsaka, yes, Bam Aquino, nag-number 2 pa. Could you imagine that, mga kasama? Subot si Lingon, nga husto ang mga explanation sa mga ara sa survey, no? Ang mga nag-survey. Nga ang survey iya, kwala na, good lang na, sa adlaw man sa survey, no? Opinion mo lang na mo? Opinion sa tao? Ti, kon nakampanyahan ka na abi karon, no? Nakakanto na sa imo ang kandidato na abi karon kag na istorya mo personal kag nakumbinsi ikaw nga ay maayo man ni siya gali, maayo man mga plataporma niya. Tingod din mabagong imo nga pinsar, di ba? No? Mabagong imo sini nga opinion, no? So sa survey opinion pa malang na mga kasama kag naga-holds through lang ina, naga-holds through lang ina, but silingon naga-pilit lang na da, naga-epekto lang na sa adlaw mismo sang survey. No? Amo na yung opinion niya. Pwede na iya nga magsaylo or magbago pagkatapos ang survey, pagkasunod nga adlaw, pagkasunod nga semana, pagkasunod nga bulan, no? So that is why hindi mo gid na iya malauman nga 100% nga kay taas ka na sa survey kung kandidato ka, kung politiko ka, ma-celebrate ka na. Mamo ka na na. Luok na.
1: Palabra di Honor.
0: No? Kay hindi ina masaligan mga kasama, no? Mabag-o ina, no? Especially sa mga senador. Kung mga one-on-one gawa, ang away, no? Presidente, vice president, mayor, governor, Di kung dako abansi isang kontra mo daw, medyo iwat-iwatan ka ginman. Mabakas-bakas ka ginman, mga kasama. No? Kay usually, kung mga one-on-one nga away, ang opinion sang tao, especially sa mga respondents, nga nag-represent, no? Sang voting population, doon hindi na ginman bago. Kaya halos decided ka na yan mo. No? Pero sa ining mga madamuan iya, like mga senador, ang mga grupo ni bala, senador, mga congressman, mga board members, pwede pa na yung magbago kay damo, kay inugsulat mo. Basi pag abot yung eleksyon, na dula ang imulistahan, ang sample ballot mo, lain iya nahatag sa imo. No? So, malain ina. No? Pero kung mga one-on-one, kagdako ang abansi isang pangontra, daw medyo maburubudlay na gidman na mga kasama. Unless nga waswasan mo gituod, no? Kaya pag-abot yung eleksyon, hindi na nai-opinion da, no? Especially subong sa panahon mga kasama nga kadamo sang ginapanagtag ang politiko. May sample ballot nga nakaipit ng kwarta. Kung ano-ano pa da, pareha subong may mga ayuda, may mga bugas, may mga cash. So ang gin-survey to, malain na ng pinsar niya, no? Especially kung ang iyang ginsabato sa question pag-survey, wala man nagtunghol sa iya or wala man kapalapit sa iya. Tapos ang wala niya to na minsan, nakapalapit niya abito kag nakadaho sa iya sang kung ano da. Ati maliwat gina mga kasama. No? So muna nga sa mga lineup sa mga senador, why na hindi ka mo magpati sina mga kasama. Butuhan nyo iya, no? Tandain ninyo ang kandidato nga may matuod nga plano sa aton sining gobyerno, kandidato hindi makawat. Ako niya balasihan da mga kasama sa pagpili ko sa mga politiko, hindi sa political dynasty, no? Wala siya damo nga pamilya sa politika. Tapos mga kasama, hindi siya greedy, no? Wala siya gapang bulatik. Na, amo nang especially sa national, no? Sa national, dapat ang aton nga butuhon hindi nang mga political dynasty, hindi na mga magulutod, isa lang. Damo da sa mga maalam, mga kasama, no? Kung magbuto kita sang senador, nami gid ya kun abogado ang ibutang tada, kailan tawa bala impeachment subong o? Impeachment. Sila na mga judge mo, ti paano ka ka-judge karon da kun hindi kay imo abogado or way ka background sa law? Halimbawa, ikaw pa nag-Senate President, tapos hindi ka gali abogado, parehas kay Sherwin Gatsalian. Tigod ti mabudlayan ka mag-preside kay hindi ka abogado. 'Di ba? So kun magpili kita sang senador, mas maayo gid nga abogado. Kun hindi man, at least, may experience siya, sa lawmaking, no? Pwede man nangin congressman siya, nangin board member, nangin konsyal, at least may background siya gawa, bla, no? Hindi nga himuo niya pa na iyang praktisan, may intern pa siya na iya sa Senado. Pero doon sa simpo, no? Pero aray ng STL ta, sa probinsya sang Iloilo, pagkaradyuman, Mon Kapalihan.
6: Probinsya sang Iloilo, yari na nga, tansin nga resulta sang STL sa subong nga gabi, Hulyo 25-2026, second row kita, utso sa gabi. Yari nga, tansin nga mga winning numbers.
7: Draw number 1,480, among numbers 5, 12, 7, taliwat, 5, 12, 7,
6: ang atong sininga draw team head, Sheila Marie Magalion. Draw operation specialist, Mary Grace Roquero. STL representative natin, Mr. Glenn Sunyo. Atong sininga judges chairperson natin, Almirante Kaupod, sang sininga mga members, Ramon Panis Jr., Dave Danoy, kag Gina Vizcara. Salawa, tangatang sining nga resulta sa mga gabi, 5, 12, 7. Congratulations sa atong sining mga kulturan na tumalaya naton sa probinsya sang Iloilo, kung sa wala papadayon sa pagkaya para makabuling kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Corps, sa PCSO, kasang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyuman Mon Yales Kapalian Tatakarimen.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Radyuman Mon Kapalian. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo 5-12 kag 7. 5, 12 and 7. Sa managdaog, congratulations. Dayos naman kasamang karigaba Richard. Sige lang, no? Sa padayon mo nga pagpanglakaton, hindi na tanan puro lang dayos. Mayara gid na nga matapakan mo. Sa managdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang kayang inyo tayo nagakanto sa Kawanggawa. Ginulong naman kagin boylugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinakabago kag pinakaepektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagbagwa sa aton nga higko, ginhimogikan sa nagkalilain kag purong ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits, and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushroom, kag lain-lain nga klase sa mga berries, sagot-tagaan sa nagakaigo, pag-amlig atong achan, colon, kag bilog nga gastrointestinal tract or gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas sa ulcers or pila sa atong achan kag colon. Super Fiber, epektibo kag garantisadong proteksyon para sa matilo nga colon, kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika. Subong man Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansin sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, marguso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gani magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products ng Dokiko Alternative Gag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Pagbalik tanga aton nga tingog hiligay noon mga kasama. Kag may ako naman diyo binalaybay naman party sa pagpasumpit. Si Retired Ambassador Leo Tito Alsan Basahon tani pagpasumpit o sa West Philippine Sea naman.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kagining baha dito sa Davao mga kasama, kaluluoy sa mga pilato ka mga kasimanwa naton nga naka-experience for the first time. Ito ang grabing pagbaha, isa ang patay. Kagining video nga gin-post ni Senator Pia Cayetano, Senator Judge Pia Cayetano sa iya Facebook page. Ginbali ni Congressman Shell Joke no nga silinga hindi amo na sala na, splice na, edited na para magwa nga na wala kami ebidensya, gapangap kami.
1: Palabra di Honor.
0: Ano gid man balangin na hambal ni sina ni Congressman Joke no sa ila sining interaction no sa pagpawangkot sa iya ni Senador Alan Peter Cayetano. Nagambal gid man siya balang gapasimpalad sila nga makakuha ebidensya. Standby pagbalik ta. 4 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
10: Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman mabakal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm Fab Con.
13: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
14: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
15: And that
16: ito po si Dr. Bernie.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
19: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Sanford Gold Coffee Mix.
21: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse.
22: Ang sikrito ko nga active gid ako sa world.
21: Kamo ang Sanford Gold Coffee Mix.
22: Maluwas naman namin ang sabon.
21: May collagen kag-glutathione.
22: Makapahubin pa siyang nabon.
20: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
23: Nanakas.
20: At gaganda ka pa. Sanford Plus Gold.
24: Ako si Arlene. May aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Sanford Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Sanford Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Sanford Plus Gold.
20: Sanford Plus Gold.
25: Mamakal sa mga butika.
20: Sanford Plus Gold. My family history ba na kamuusong diabetes?
26: Mag-TDX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag-TDX 500 ka na!
20: DTX 500!
26: Ang may powerful compound!
20: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
26: DTX 500!
20: Garantisado!
26: Epektibo!
20: Aramis
26: po! DTX 500!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay Max Alaga, Max Protect pa.
2: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Life Extension, Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayan among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sa akong nadulaan gana magtuon, sakit ko na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Pagsubong kanami sa akong paminsaro.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX 500.
6: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
7: Sa naginom ka
8: DTX 500.
7: Dili na lang subong imo sugar.
6: Tigi kanami isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
3: DTX 500 D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa magbutika.
10: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
14: Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay.
15: Ang sikreto ni nanay, para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk, kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk.
14: Galing mo talaga!
15: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
16: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Nuns Liniment Oil.
17: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
3: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
17: Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
17: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better, live better.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
18: Supple Plus Gold.
3: Bakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
17: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Supple Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
3: Supple Plus Gold.
18: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
18: pinahusay.
3: Supple Plus Gold.
18: Hindi sa mga butika.
3: Samphone Gold Coffee Mix. This Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
18: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan kong mataas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
3: Yung may D3.
18: Marakas mga butika.
3: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Kali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa galang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
18: Mabaka mga butika.
3: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Van, dermi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, intestingan ko ni. Oh, may alibiyo git. Salamat git sa Supple Plus Gold. Kay nadulang akong nga all
18: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. GTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ano tong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko duwa
8: sa gabi, duwa sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160.
7: Inom ka mo sang GTX 500.
8: Tested and proven, the best get ang GTX 500.
18: GTX 500.
2: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be extraordinary with MX3.
22: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
23: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balitian.
24: Nans Herbal Capsule,
23: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
25: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kang global. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
18: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
27: Ang Physio.
18: Yung may D3.
27: D3 Bio.
18: Mataas ba lang ang imo blood sugar? GTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? GTX 500. Ang GTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. GTX 500. Sa likas epektibo. GTX 500.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang manubo nga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: is Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santin Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang ipikto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Kubalake. At ama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
4: Kuyaman Gold Coffee Mix.
5: Partner.
4: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
5: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
4: Megaman Gold Coffee Mix.
5: May ginseng,
4: tungkat ani,
5: maca,
4: kag saw,
5: palmetto.
4: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
5: Megaman Gold Coffee Mix.
4: Yara na
5: sa mga butika.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
7: Yung may
8: D3!
7: Makakas
8: mga butika.
9: Oras sa D.Y. Aray, RMN na Iloilo, Filipinas Standard Time. 21 minuto sa kaligad sa Takna, sining alas 8 sa gabi.
10: RMN, Palabra de Honor.
9: Isa ang patay gid mga kasama no sa baha dito sa Davao kung sa diin 27 sini ka mga pamilya ang apektado dala ini sang southwest monsoon kag ginapabaskog pa si ni bagyong Quiapo mga kasama no inibase sa pinakauling report from the Office of the Civil Defense or OCD Region 11 so no, sa OCD ang napatay diri mga kasama na anod sang baha no upod sa iya motorsiklo, ga-drive gali ni gadala sa motor, sang nagbaskog ang ulan kag nagbaha mga kasama, no? Ang report gin-confirmar mismo sang City Disaster Officer nga may isa ka napatay kag ini gin-turnover na sa Philippine National Police matapos nga ginanod siya dalang iya sini nga motorsiklo sa Barangay Talandang, 3rd District of Davao City suno kay OCD Region 11 Director Idnar Dayang Hirang, no? Suno kay Dayang Hirang ang habagat nagdala sa grabe nga pagulan nga nagpabaha sa Davao nga nagresulta naman sa pag-evacuate sang mga residente halin sa tatlo sini ka mga barangay no ang mga barangay nga ini amoning Talumo proper Katalunan kag Intal no bangod diri ang red alert gin Batak sa Matina River bangod man sa grabe nga pag dalom sang tubig plus pa nga nagtaob man no nagtaas man ang tubig dagat mga kasama gani may ginpatigayon nga preemptive evacuation question no kag nagbalik naman sa green alert status gin downgrade ang alert status sa mga kasama sa Matina River kagaina sang aga no ang mga karasada ko no sa Region 11 right now as of 11 AM kagaina ang possible na kag hindi na balahaon mga kasama.
10: Palabra de Honor.
9: Yari bala ang video no matian naton ang video mga kasama sa Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao sa pag-rescue kaluoy isang pila ka mga pumuluyo sa Davao Ario sa kahoy mga kasama lang to bala mga bata ano natabo ni si ilang mga bata ini araya sa kahoy nag nano nalangan sila. Mayo lang kaya ara ang Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao Command nga nakabase man dira sa Davao City nagpang-rescue no so aring video sang Coast Guard District Southeastern Mindanao mga kasama sige lantawon tason kag matian tabi ang video sang Philippine Coast Guard ayo gabi na ni kagabi na ni mga kasama no ipakita abi kag lantawon ta no anong ginahambal sang Coast Guard araw bata o nga bayo sa kahoy amang hunyara sa dalom. Oh? Gamay pang kahoy, yung nagkabit sila mga kasama ko, nagsaka sila. Ano may music, yung musikan sa Coast Guard. No, pero ara, gamba lang Coast Guard, no? Huwag i-rescue nilang bata. Oh, ah, oy. Oh. Huwag sinimbuan sila, di siyempre, amo ng dialect dito sa Davao. No, kay kadalom sa tubig, tapos gabi pa, kag madulom. No? Gabi, kag madulom mga kasama, so may suga sila, oh. ang Coast Guard, ang duha ka bata nga to sila sa kahoy. Ay ahay ho, araw o tiyo na rescue sila mga kasama. So nalangan guro sila, maybe ang ila sininga balay ginlapawan na sang kwan kwan na lang ang audio son, no? Nalapawan guro sang tubig ang ila sininga balay mga kasama. Ari naman no, sa balay naman no, sus tagahawak ang tubig kag madulom na. So may rubber boat ang Coast Guard ginpang rescue nilang mga tao mga kasama, no? Kay grabe gin ang pagbaha, no? Nga wai pa ni kuno maexperyensyahan dito sa Davao, no? Kaluoy ito sang duha ka bata mga kasama, no? Ang bata nga babae, magulang siguro to kay tido dako siya. Adto siya sa babaw sang kahoy, ang kahoy. Do ano tong dahon sang kahoy tumando, hindi ta kilala tong kahoy daw bita, do hindi man to bita mga kasama. Pero ang dahon sang kahoy daw isang balinghoy bala, no? Pero dako siya. Ang kahoy mga kasama, ara o? No? Do bita, no? Ang kahoy. Araw, nag-kwan sila to. Nagsaka sa kahoy, oh. Sulob, abi, ang kwan siguro, no? Nasulob ang ila sini nga balay. Dito sila nga dua. Pero ang iyang utod, nga lalaki, ara iya sa dalom, pero labot na siya sa tubig. Ang katunga sa iahawak, ara sa tubig, baha. Ang babae, tiyo kagamay sang kahoy ang ginsakaan nila mga kasama, oh. Wala pa sang sanga nga ginapatungan. Gakapyot lang sila. Suspining grabe gid ang pagbaha, no? Kay may amo na dang ginagyan sa Matina River, no, sa may Talumo mga kasama. Grabe ang pagbaha ko, no, daw ay na-experiencean to the extent nga si General Nicolas Torre nga may balay man sa Davao, gin share niya man ang mga pictures ngang iya balay to waay masalbar ang mga gamit, no? Di siguro pictures ang kung sino caretaker sa balay niya to. Iti, ay naman sila gay-star ato nas Manila. Puli-puli ala nila kon weekend, no? Kahoy nga bugnay kung hambal ni Kas Rosie Amaho Manihar. Bugnay to ang kahoy. Sus, grabe mga kasama nga baha, no? Kag nagabihan, abi, no? Pero mayo lang kay wala gawas ang dako nga kahalitan sa kabuhi isang tao, no? Isa lang ang reported nga patay as of now, no? So meaning nga naka-kwan, no? Naka- saka man sa atop ang mapumuloy, ariyo, mga kong Coast Guard, gabi na mga kasama, dulom-dulom, no? Dulom-dulom, ay, oh, ining bata, o kaluyo, nang daw kuring bala nga basa mga kasama, no? Ginawala nila pangunyapot sa kahoy, no? Ay, pero maayo man kay ang baha sa dalom, hindi masulog, no? Daw nag, kuan bala, daw nagsulong, mga kasama, amo to nga hindi man gid delikado sa ila, no? Galing ang ila lang, hindi sila makatiner sa baha, kahit yung magluwas nga mahigko. Basi, wala may mga sapat pa to, may mga manog to gara lang, uy, karong kag pinang buntog kamo to. So, amo nag-kwan sila, nagsaka sa kahoy, no? Timining ang balay nila, nalapawan siguro. Oo, no? So, tiyan mo nang latest dito, nag-subside naman ang baha. Kagadto naman to si Mayor Baste, no? Nakapuli naman siya. Orway takahibalo kung tuod maning mga ginahambal nga ato siya sa Ibiza, Spain kahapon, no? Basi manog pa uli naman siya. Pero why siya sang statement about dira kundiin siya sang baha. Wala man siya sang ginahambal parte sa baha ni kung ano nagkalatabo sa iya mga pumuluyo dire, ano mga bulig nga ginahatag dire. Ang ginahambal niya lang kay may PDP Laban National Assembly dito subong sa may Matina man tourist, no? Matina man, no? So dito gid sa lugar nga ginbahaan gali ang barangay dito man ang ila sini nga pag sinapol do may hotel na da mo, no, nga permi ginapatigayunan sang ila sini nga assembly mga kasama sa may Matina district. Abi check ta bala ang Matina district, no, kun di ini dampi mga kasama, no, Matina Davao, no, kay may Matina Aplaya, may Matina kwan man, no? So, ari ginigili sa may kwan, no? So, may proper gid mga kasama, no? Ang Matina Davao, no? Kami ara ang Matina Pangi, may Matina Aplaya, no? So, medyo lapad ini nga barangay mga kasama. At dito man, ang pagtilipon sa national sa mga katapo sang PDP Laban sa ila National Assembly. Pero isang statement nga ginboyan si Mayor Baste kon bala diin siya kung nagtugid man siya sa Spain, siya to balang nabidyohan to mga kasama nga may tato man sa liog, ang ulo, amugid, ang tato sa liog, nga ato to yan, nag-party-party sa bar to sa Ibiza, Spain, no? Kung bago to nga video, dugay na nga video, no? Pero ti, ang fact subong is that ara siya sa Davao, kaya naghambal siya to sa, kay siyang presidente subong mo, sang, kwan? Sang PDP laban, mga kasama, nag-speak siya to, no? Kung sa din, binira niya naman si Marcos na daw ginaubos ko no ang oposisyon, especially na mga pro Duterte ng mga politiko, daw ginaubos nga daw pang prisuhon tara ni BBM.
10: RNN, Palabra, di honor.
9: Pero, silingya, hindi kita magpaubos, no? Hindi kita magpasipot, silingya kay Marcos, no? Pero ay nasang halambalanon nga, isa lang naman ang ulong kailangan natin, ang ulo ni Marcos.

0: Gadako nga manggad ang ila makita. Gani bisan ginadumilian, tanantanan nga padihot, ginabuhat lamang hindi sila masita. Inabala ang kabangdanan nga halos ang droga wala nagkakahubas, hindi bala ini makapalain man sa aton lawas. Hindi lang sa aton panimalay, kundi sa bugos nga komunidad. Wala bala nila ini matalupangdan, lamang sila makamanggad? Hindi bala bangod man sa droga madamo ang nagkalamatay. Kay ina dako gid nga sakit sa aton nga daw panulay. Nga bisan ang mga pamatanon madamo na ang nagkasulay. Kay sa droga lang kuno sila makaangkon sang tuman nga kalipay. Mabasol bala nato ng mga iloy kagamay. Kay sa mga ginikanan sila hindi man magpasaway. Kabangdanan man bisan anhon sang ginikanan sang laygay. Maisog pa sila. Ila ginikanan, ila lang ginasuay. Ginapasulabi pa ang barkada, kay basi maguba ang pag-abyanay. Balingag ina nga rason sa isa katagubay. Kay wala sang ginikanan, nga ang kabataan maduyog sa kalainan. Kundi sa pangabuhi, maago Manila ang kabuganaan. Apang panilagi lang bala ang nagkatabo sa aton palibot. Ano pa bala nga kaayuhan sini ang aton mapaabot? Kaysa kaisipan nila, halit sang droga ang nagabalighot. Wala na, kundi mangin magarot, kag ang kabuhi naton, mangin magarot. Mga kabataan, tandaan lang ninyo, nga ang kalainan kag malain nga bisyo, nagikan lang sa pag-inom kag pagpuro panigarilyo. Kag sa ulihi ang utok na ang apektado. Mga abyan nga nagapamati sa aton ng droga panulay, kag indi solusyon, kay ini nagagumon sa aton paminsaron. Gani isikway ang droga nga panulay, magpangabuhi matarong kag masulhay. Ining tingog Hiligaynon pinaagi sa Binalaybay, ginsulat ni Ginoong Rolando Gibraltar sa Barangay Ikokolo Gimbal, Iloilo, katapos ng Sumakubalan, Iloilo Incorporated. Ining abahin ginadulong sa inyo sa Dr. Pinoy Schooling Capsule. Kabalo bala ka mo nga may pamaagi kung paano mamantinar ang imo ikaayong lawas, gani iyari ang mga buluhaton para magpabilin nga mabasko ang aton lawas. Mag-exercise adlaw-adlaw, magkaon sang prutas kag utan, maginom sa madamong tubig, insakto nga pagtulog kag dapat may positibo nga paminsaron. Ini nga buluhaton mangin kompleto kun ukdan pagid inom sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. May vitamin A, vitamin D3, vitamin E, iodine kag omega 3 fatty acids para nga ang resistensya nga ginakinahanglan sang lawas mo mangin kompleto. Dr. Pinoy gid lang ang supplement nga loaded sa mga bitamina nga wala sa iban gani ang imo gasto sulit kaayo. Madamo sang benepisyo amo sina nga ang bugos nga pamilya protektado kag malayo sa mga balatian. Ano pa ang ginahulat mo? Diri ka na sa kompleto kag masaligan. Dr. Pinoy Schooling Capsule lang ang kinahanglan. Yara lang sa mga masunod nga butika: Lady Pharmacy, New Mesa Drugstore, Mark's Pharmacy, Singo Pharmacy kag IS Medicine Corner.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Salamat gid, Rajman na Fiammi Otero sa aton nga tingog Hiligaynon.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Angot sina mga kasama, basahon taman ang ginpaambit nga sinulatan ni retired ambassador Leo Tito Ausan na paagi man sa Binalaybay, mga kasama. Angot ini sa natabo naman sa West Philippine Sea, no, nga iya gin tiguluhan pagpasumpit.
1: Palabra di Honor.
2: Ligay ko mo nagatumod ini sa mga Chinese Coast Guard nga mga tarso.
1: Palabra di Honor.
2: Ibutangan taman sang background, no? Ining kwan subong, no? Nangin viral nga Chinese song sang isa ka banda sa Xiamen, kung hindi ko magsala, no? Sa ano ganing Xiamen nga province, no? Dali lang. Anong province ang Xiamen, mga kasama, sa Zhangzhou? No? Fujian, no? Fujian, no? Fujian province. So, dira naghalin ang mga kwan, di ba? Mga kuangko, mga aki, ho, kuangko.
1: RNN, Palabra di Honor.
2: Nagsikat ini sa social media.

0: Yeah, ang kanta nga ini isang isa ka banda dito sa kwan sa Shamin, no? Bangod sang trumpet kag flute, no? Nga nami ang rendisyon, no? Ginakadtuan sang tao magtukar sila ang trumpet lang. Tarararara. Panglabra di honor. No, kay nami mag-trumpet ang ila sining sidekick nga babaye mga kasama, no. Ay gani na kuan ano, ay na lagas ang kanta, no. Pero nami man ang tunos ang kanta kag ang lyrics niya mga kasama, no. Kay daw something like about sa pangabuhi dito sa Umasa Shamin City sa Fujian Province sa China, no. Ang title sa ila kanta, Time of Our Lives, no. Sige, amo ning i-background ta kay Chinese man ang patumod ta dito. Buligan naman sila sa ilang kanta. Palabra di honor. Be, matiyan tang ilang kantrang intro. Doon nag-amuamula na anay, no? Para sa binalaybay ni retired Ambassador Leo Tito Ausan nga pagpasumpit. Gamola na, ano, gahagong-hagong la anay kay matrumpet na di dayon siya mo na ning sikat di arena. Nami pagtrumpet. Trumpet, sumpet. Are ang kuan ni Ambassador Leo Tito Ausan ang iya sining binalaybay parte sa natabo sa West Philippine Sea. Pagpasumpit sa nakatungdan sa aton nga dagat, nagapulok-pulok ang isa kaawat, ang iya duha ka mata, singkit, ang iya utok, daw biskuit. Ang iya batasan, tumanagid ka makailinit, kag makabulisit. Bisan wala sang kalayo, or sing kalayo, sang tubig, siya nagapasumpit. Bisan wala siya ginaano, ang aton mga barko, mangingisda kag mga hangaway, ginatabog niya sa pagpasumpit sang tubig nga may pagsingit or nga may pagpasingit. Nga subong bala, siya ang nalipat. Nga tani sa iya kaugalingon, niya dapat ang tubig ipasumpit. Agod nga magtabog sa malayo, kag dayon ang iya anghit. Kay sa aton dagat sa nakatungdan, nga siya ang maathag na yubit, bangod sa iya pagkaawat, kag patial sa init, labi nagid, nga adlaw-adlaw, wala siya nagapaligo, makalilipong na ang iya anghit. Bangod sining iya nga batasan nga nagapasumpit, maayo siguro siya ang guripaton sing manamit. Ika-24 sang Hulyo 2026, Mandoriao Iloilo, retired Ambassador Leo Tito Ausan, katapos sang Sumakwilan. Kanto, at least may konsilo man ng China sa aton kay ang ilakanta yun na plate man, no? Nami di solihin, no? Nami ang pagkansang trumpet kag ang flute mga kasama, no? Galing to, hindi ko insindi kung paano nilagyan balay ng kanta. Kayo soli sa aton ang refrain na kag ang instrumental do ara sa tunga sang kanta, no? Ang ilaya ara sa una kag sa katapusan. Nariyo, nami, oh. Sige, there you are mga kasama, ang pasumpit, no? Nga binalaybay ni retired Ambassador Leo Tito Ausan ang sa ginhimo sa mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea.
1: Palabra di honor.
0: Gayun dolong kagin po ilugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa ing kubota, kagapay sa maunguma para sa masanag nga agrikultura, mga ka-agri, mga kasaka, exciting yun ini, mga agripinos, mga maunguma, kay padayon sa Gyapon, ang kubota, kagapay sa maunguma para sa masanag nga agrikultura, raffle promo, hasta pa sa December 5, 2026, bilang pagpasalamat sa dedikasyon sa aton mga farmers sa pagpangabudlay sa pagpanguma. Bisan sino magbakal sa kubota equipment o kung genuine spare part, makakuha sa raffle coupon, mas dako ang ginbakal or mas mahal ang ginbakal, mas madamo nga ticket kag coupon ang makuha kag dako ang chance nga magdaog. I-drop lamang ang coupon sa designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri antes ang December 5, 2026 2 PM, kay ang draw pati gayunon December 5, 2026 3 PM sa ina Farmers Learning Site Barotac Nuevo Iloilo. Ang mga premium nga pwede madaugan, grand prize traktora, may transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RNN Palabra de Honor.
0: Kaga subong man mga kasama, Mega Man Herbal Capsule sa tanan yung mga drivers kag gabi sa Luzon kag Visayas Mindanao, mag Mega Man Herbal Capsule na. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras, Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs., nagabato sa pulao, nagapapagsik kag nagapadugang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule kag Mega Man Gold Coffee Mix para sa matutuod nga mga lalaki, yari na ang kape nga nagamlig sang prostate para hindi magdako o magubag kaya ang prostate naton kung mapabayan mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohian kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing bangod may ginseng tongga tali maka gag so palmeto na kilala nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule. Kagang ila pagid nga duha ka sister product mga kasama nga non-herbal capsule para likaw stroke sa balatian, mag non-herbal capsule 3 times a day kag ang non-corn coffee nga nagaboost ang immune system, nagadetoxify sang lawas, nagaalleviate sang migraine kag sakit sang ulo.
1: RNN Palabra de Honor.
0: Yari bala mga kasama ang ginabira karon sang mga supporters ni sang prosecution, no? Ilabi na ni prosecutor Akbayan Party List Representative Shiel Jok, no? Kay may ginpost kahapon nga adlaw si Senador Pia Cayetano sa iya Facebook page, no? Nga Pia Cayetano nga video sang exchange, no? Sang ipakita lang son ang nagbabaka sakaling, no? Ana mo na kaya mo nang kay Senador Pia, no? Halin ni sa iyagid nga page, no? Kay Senador Pia mga kasama, no? Ang video sang pag-question ni Senador Alan Peter Cayetano kay Jok, no? After to sang during the oral argument kung bala dapat ipasabpina o kon indi ang mga bank and tax records ni Vice President Sara Duterte, no? Tikaron may portion didto nga gin press ni Senador Cayetano Alan si Jok, no? About sa process sang impeachment kasi linya ti the why man si ebidensya nga gin forward ninyo diri kag karon makuan kamo ma facing expedition hambal sang defense, no? Tigin define diri ni Jok, no, ang facing expedition. Amuto karon ang gin cut ni Senador Pia gani nagwa nga wala sang ebidensya, nagpasimpalad lang ang prosecution. Are bala matiyan naton mga kasama ang ginpost nga video ni Senador Pia Cayetano mga kasama sa iya Facebook page.
2: Kung may makuha tayo dito, so ano makukuha natin figurant all the subpoenas you're requesting?
3: The evidentiary facts, Your Honor.
0: Dogin ship, magyagin padasib niya,
2: yet,
0: no?
2: Hindi pa nakita ng House.
4: So nagbabaka sakali din?
2: Hindi po. You still don't know what you see. We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts.
4: Okay. So the Anti-Money Laundering does not deal with income. They deal with flow. So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have a million pesos deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 1 million in the time deposit at labas 4 million na yon. So hindi evidentiary yung speculation sa ikot ng pera. Meaning, all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period and I will say that they have hundreds of millions or billions.
3: Precisely, Ron, that is why we want...
0: So hindi ni siya nag-edit Rajman na Riz, no? So gin post ni isang DDS vlogger. So gin kuha man ka gin post ni Senador Pia, no? Perhaps na realize niya siguro nga nakahambal si Joke, no? Nga sila niya nagbabakasakali lang. Okay, ginapagwa sa mga Pro Duterte vloggers mga kasama nga gin lecturean, no? Daw estudyante nga gin lecturean ni Senador Alan Peter Cayetano si Joke, no?
1: Palabra di honor.
0: Which kung kita naman maglantaw, baliskad, no? Tabo ang mga tirada ni Senador Alan. Gapangap-kap siya, tararabog silpo niya mga kasama, garatol siya mo.
1: Palabra di honor.
0: July 23, naging post sang Bisaya na pod nga vlogger. No? So, ginkuha man ni Senador Pia, kagin post mga kasama nga nagbabakasakali lang. No? Aray ang original nga video, gin post naman ini sang mga vloggers man, no? Pro-prosecution, goror, pro-Marcos. Eh. Pinas thoughts nga vlogger, no? Gin-share nila ang full video. Kon bala nakahambal gin man si Joke, no, ngang ilang kwani mo ang sa unexplained wealth nimo nga article mga kasama ang parte sa mga bank and tax records, no, nga wala sila ebidensya, so nagpasimpalad lang sila nga ipasampi na mga tax records kay base pa lang may makuha sila, may mabunit, no? Sa fishing expedition, bala, no? From the word fishing, no? By the way, ma-fishing tournament kita sa August. Bantayan ninyo sa Monday, no? Kay ma-pat-pat kita sa mga detalye sa Straight to the Point program. Sa aton sininga fishing tournament, mga kasama, no? So, ang natawag nga fishing, di ba, mamunit ka, no? So, ay ka na kahibalo kung may matuko mandang isda o kung wala. Basta, mamunit ka lang. Although nga sometimes, ti, mamunit ka bala kung ay isda? No? Kahit kung kisa makita mo mana sa palamunitan, may gapuka-puka. So, kuan mga kasama, no? Mabalaan mo ganyan nga may isda, so mamunit ka. No? Kay may gapuka-puka para sa mga tilapia kung suuma, di ba? Dari naman sa Iloilo River, may mahulik kagid. Pero hindi man tanan, may mahulik, no? Ang iban, gapuli, mangyaway hulik, orgag may ang ilang hulik. So, mo na ginatawag ang fishing expedition, wala sang kasiguruhan kung may matukuban sang imo nga paon or bait in English.
1: Palabra di honor.
0: Dari ang original nga video, mga kasama, sa itong July 20, no? Video ini sang GMA News nga ginkuha man sa Senate PRIB, PRIB, no? Ano na gani meaning sang Senate PRIB ni, no? Public something and information bureau nimo, something ang PRIB sang Senado. O, sige, basta mo na. Basta PRIB. Ari, mga kasama, ang full video nga hindi spliced, no? Nga wala gin utod-utod kagin pang sugpon-sugpon para magwa nga daw naga-fishing expedition, mga kasama. Dere iya, supal-pal gidi, kabo gidi ya si Senador Alan Peter Cayetano. Bisan ano niya ka-insister, bisan si Senador Pia, gingamit niya ang Stonehill versus Joke, no, nga kaso para siya kon si Joke, no? No? Kahit ang Stonehill versus Joke nung akaso, napierde di si Pipi Joke nung tatay ni Shell Joke nung, na during sa itong mga 1960s or 70s, doon libor sekretary siya ni Diosdado Macapagal, Presidente Diosdado Macapagal, tatay ni President Gloria Macapagal Arroyo. Libor sekretary siya, tama, no? Tapos ining si Stonehill, Amerikano, inaidamo di mga negosyo, nga... do something like wala sa nagabayad buwis, tapos gapang bribe siya sa mga opisyal sa gobyerno. No? Hasta sa opisina ni Macapagal do may mga bribery. Tingin pa rin ni Jokno, ni Pipi Jokno, tatay ni Shil Jokno, ang mga negosyo ni Stonehill, no? Tigaling ang warrant, ang search warrant ni Jokno Santo, Jose Jokno, do general bala, subong specific ng warrant of arrest. So general, so damo, pinangkumpiskar nila, basta mga blue book to, kung saan ay sino mga ginapang bribe ka, ginapang, kung sa karon nga panahon, ginapadalaan malita, so conscript sa mga DDS. No? Nakuha ni Jokno. No? Di karon na igo dire ang administrasyon ni Diosdado Macapagal. Ginambalan niya si Pipi Jokno, sila niya kuan kadabi, slow down kada kay damo matapakan dio. Ambalin Jokno sila India. Mira honta ni. Corruption ini. No, kagarukan ni. Di dumating kaya ang administrasyon ni Macapagal, ang ginhimo niya pinahali niya si Jokno. Tapos, para matapos ang isyo, magtinong, ginpa-deport niya sa Amerika si Stonehill. No? So, nakibot na lang si Pipi Jokno pagkaga, headline na sa mga newspaper, nga siya, nag-resign. No? Ang siya pinahalin. No? Tigaralain siya, mga kasama. Tingin puruso niya, gid, ang ininga kaso, mga kasama. Tingin question karon sa bisan na deport na to si Stonehill, gindala niya sa Supreme Court, na pierde si Jokno, kay dapat ang warrant of arrest, hindi general or broad, no? Specific kayo, kay tama siya ka, invasive, no? Sa rights ng isa ka tao. So, ang manasubo nga mga warrant of arrest, hindi na general, no? Naka-specify na, kundi hindi nabutang ang mga warrant of arrest search warrant, kundi hindi nabutang ang mga dapat i-search nga bagay, parehas na mga pusil, nga wala lisensya, specific na mga kasama, no? So medyo daw nag kuana, no? Nagtarong-tarong amo man ang lesson nga nakuha dira, no? So gin gamit na ni Senador Pia Cayetano, kay abi niya ma waivers ang iyang stand si Shel Jokno, pero wala. Wala ka makita sa reaction ni Jokno nga daw na insulto, nga daw kinulbaan. Hindi man makita nga daw nalipay siya or gayuhom. Seryoso kayo sa tama kalagnay nga tingog man anti siya nag-congressman sa party list, litigation lawyer siya, gabulig siya sa mga pigado, ginabugaduhan niya ang mga pigado nga hindi kasarang magbayad sang talent fee, professional fee sang abogado. So meaning nga ginapangalimog niya lang niya ang pag-atubang sa mga judge sa mga hearing adlaw-adlaw. Kaya sa mga abogado, ara na sa ilang dapat bisan magsabat ka lang sa mga counter affidavit na dapat ang imo nga language da respectful, no? Respectful. Ti amo man na kung mag-atubangay na kamo sa korte, bisan dumating na pungulay na kamo na da sa sagwa, pag-atubang daya sa korte, pag-atubang sa judge, kalmado ikaw, malagnay ka maghambal, kag marespeto. E ba si i-contempt ka da sa judge karong magsagad ka kasuro singgit da. Parehas to kay Attorney Arthur Limbala, no? Sang na-encuentro niya si Senador Miriam Defensor Santiago. Nga, sila ni Senador Media. Oh, sige, basa! Oh, sang basa si Arthur Lim. Sila niya, and this, and, amo ni, siling ni Senador Miriam, stop! How dare you! Awa na, sila niya, maguruin, tunutuno ka pa de. I am a judge! Ang balin Senador Miriam, no? You have no right, sila niya, pwede takapagwaon din nga private prosecutor ka, no? Kay ako ang judge dire, no? You cannot engage in me in a colloquy! Kung politiko ko sila niya, sa sagwa na yan, nag-rally na, you can heckle me, no? But sila niya, pwede mo siya sa baron, kag doon sa sumanyaon, kag sa ligbaton. Pero sa hearing eh, hindi pwede na. Tiya mo na iya sa mga RTC, mga MTCC, MCTC, no? Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan, mag-appear na daw mga abogado, lagnay na sila maghambal, no? Why na dagi irinsulto hanay? So mo niya na adoptar ni Jokno, kalmado siya. Bisan ano mara nakainit sa ginaisturihan, kalmado siya, maghambal, malagnay siya, wala facial expression, nagapangyamid, gayuhom, or something like kung ano dang official expression. Ti dira pa lang mga kasama pierde ng kontra eh.
1: Palabra di honor.
0: Diyan o ginman malang ila sining sabdanay sa ito ni Senador Cayetano nga naminsunar dire ang parte sa pagpasimpalad, no? Bantayan karon kay may kuan kita, may basaho naman kita sa sulat sa pagpasimpalad ni Yosek Jed Mabilog sa kasaysayan sulat nga wala na silyuhan. Ari ba lang, yung sabtanay sa ito ni Senador Alan kag Congressman Shell Jokno, mga kasama.
5: There's any question that all of us here want na mailatag yung ebidensya. The question is, do you have the evidence or are you fishing for the evidence? And that's a question not only for you, but for every single impeachment process, not only the umabot dito, because myself, Senator Subiri, Senator Chis Escudero, then later on Senator Villanueva, has been in the House with in many times during impeachments of presidents and chief justices, no? But the reason I ask between evidence and proof is because if you have the evidence, you want the opportunity, diba, to bring it here, show the relevancy, connect it to the crime, we admit it so that if it's true, then we can convict. The opposite sides na will either question, hindi admissible yan, or admissible, pero walang relationship yan, etc. No? So what I'm saying is that if you're going to prove your case with no evidence, except that if you get all of that, then magiging arbitrary yung House of Representatives, sinong gusto nilang impeach, because almost any public official who's been there for a long time, you will see discrepancies in their sal-en, because unang-una iba yung acquisition cost at iba yung current value at iba din yung deadline ng December 31, no? Which after this I'll ask the defense to answer, then I'll go into the AMLA, which is different from bank accounts, no? So if you're coming to the court with evidence already, but kinukuha mo yung supina na yan, di ba, to further prove your point, I don't think there'll be a question there. As Attorney Poa said kanina, na kung yung BIR box na yan, alam natin yung laman, and dapat gamitin dito, they inalledge nyo na. Pero kung hindi alam yung laman, are we fishing there if there's a tax evasion or wala? I don't know the answer. I'm asking you the question. You can answer it in any way you're comfortable in answering.
6: If I may briefly narrate the procedure that the House might head to.
0: Oh, pause wala na yung son kay mahatag kita sang context, di ba? The way nga mag-present si Senador Cayetano, alam-alam siya, di ba? Oh, sige ti sabat ka da in any way you want, no? Sige nga muna, no? Nga something like daw, estudyante si Jokno, no? Maybe na lipat siya nga si Jokno, founding dean sang College of Law or School of Law sang De La Salle University nga gintawag ini Jokno Aquino School of Law, no? Ang College of Law sang kwan sang De La Salle University, no? So kung pamatian mo Senador Cayetano, actually maalam si Senador Cayetano, nami papahambalon mga kasama, no? So, the master niya gid ang kasuguan. Although ati, wala na ni siya ka-practice iya sang litigation. Why na ni ka-appear sa korte kag nag-defense ang client? Kay pagkapasar niya sa bar, nagpolitiko mo, nagkonsyal sa Taguig, asta nag-congressman, asta nag-senador, no? So, wala na siya ka-practice. Mga kasamang mag-atubang siya na sa korte. Tidira iya, medyo resto ka na da. Sang adlaw-adlaw, gatubang sa korte. Diba? Although, ara pa man niya ang utok ni mo, no? Ang intellect, ara pa, no? Like Chis Escudero. Pero kay why na sang practice, medyo maristo ka, no? Sang may practice, lang tawa bala si Virgil Ligutan, no? Kay may practice, kabisado niya ang rules on evidence, no? hindi mo siya mapalibot-libot. Kabalo siya pag object niya, kabalo siya kung anong i-object niya, no? Mula na galing, hindi parehas kay Joke, no? Si Virgil Gutan, may mga expression, no? Or may mga facial expression nga ginapakita nga daw something kunkisati, daw ga-insulto sa iyang kontra, no? Kay Joke, no, ya wala. Itsura niya, wala na gayuhom, wala, hindi mo makita nga daw kaakig. Seryoso iya, no? Ti si Alan, do tying to, ti, senador ko ya, ikaw ya congressman, nagpadlagan ka senador, o ay ka man kadaog, perdi ka gani ni Rubin. So taas kami di, judge kami di, no? Ti si Liyati, ambal ni senador kay Tano, sabat ka da, ininiwi you want, comfortable ka, no? Ti ari ang sabat ni congressman, Shell Jokno, mga kasama.
6: To undergo for the articles to reach this honorable court. When the complaints were filed before the House of Representatives, the Committee on Justice was tasked not with conducting a trial, not with ferreting out all the evidence, but simply determining whether there was probable cause to proceed with the case. So hindi po namin hinanap yung kabuuan ng ebidensya dahil hindi po namin tungkulin yon.
7: Yes.
6: When we made the determination that there was sufficient probable cause to proceed with that case, then that is what we submitted in terms of the articles of impeachment that reached this honorable court. Ngayon, syempre po, just like a preliminary investigation conducted by a prosecutor, ang hawak lang po niyang ebidensya, ang titingnan lang po niya ay kung meron probable cause. Not all the evidence yet is before that prosecutor because wala pa pong trial. Yeah. The presentation of evidence, even the subpoena or compulsion to present evidence will only happen when the trial takes place. And yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay
0: maaaring
6: sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabaka sakali lang. Baka may makuha tayo dito. In our case, I have to disagree that there was any sort of fishing expedition yes. because based on what the Committee on Justice and later the plenary of the House found was sufficient, there was enough cause to proceed.
0: Oh, dire mga kasama. Now again, define lang ni Joke, no? Ang fishing expedition, no? Ang fishing expedition kay hambal ni Cayetano, si Altima, akusar-akusar ka mo di, no? Kay di ba makuan sila ginaduso dai Joke, no, sa prosecution nga ipasampina ang bank and tax records ni VP Sara kay para may ebidensya sila, no? Kay hambal ni Senador Cayetano, siya ti nagfile-file ka mo di sang kaso, wala pagali ka mo sang ebidensya. No? Tapos mangayo ka mo diri sang sampina. Di ba kun pamatian nimo husto man? Sagad ka kakasukaso, wala ka magali ibidin sa katarso ka. Tigaling, this is impeachment, no? And bisan gani sa korte, or sa pag-file sang kaso, mga kasama sa prosecutor, amo man ang pagsulundan, hambal ni Joke, no? Siling niya, hindi na yung trabaho namon sa prosecution, no? Nga mag-trial, nga mag-presentar sang ebidensya, ang amon lang dira sa prosecution, parihas sa prosecutor sa mga criminal case, i-establish mo lang ang probable cause, no? Subong under sa memo ni Remulla, ni then DOJ Secretary Remulla, karon ombudsman, dapat may certainty of conviction, no? I-establish mo lang na. Pero hindi mo silingon, nga pangitaon mo na kagtanan-tanan o kayon mo ng ebidensya. Ang ginahambal ni Joke, no, sa previous ng mga interaksyon nila, ang obra iya sang prosecution sa House is to check ang ginatawag nga ultimate fact, hindi a conclusion of law, no? Ultimate fact, no? May mga ginaligar nga mga akusasyon. Di sila nga nahimo na iya sa impeachment niya ni nga ginuyatan namon, mayara sang ultimate fact, may ginaligar nga mga ultimate fact, no? Kag may mga ebidensya manada, no? So ginlantaw namon base sa ultimate fact kung bala ang mga allegation may ultimate fact and then may mga evidentiary attachment sila tiya mo na, no? Kaya hindi trabaho sa prosecution yung mag-trial, dire na na diya ang trial, dire na na ding pakitaay sang ebidensya. Tiyari, ang pamangkot sunod ni Senador Cayetano.
6: proceed with the case.
5: I'll go to probable cause, but yung sinabi mo, baka sakaling may makukuha dito. You said hindi na, ganun. So ano makukuha natin if we grant all the subpoenas you're requesting?
6: The evidentiary facts, Your Honor, that were not yet, hindi pa nakita ng House nung ang ginagawa lang po namin ay determinahin ang probable cause.
5: So nagbabaka sakali din?
6: Hindi po.
5: No, kasi you said...
0: So, nagbabaka sakali, no? Silingan, fishing expedition ini, hambalin si Daro kay Tano. Fishing expedition ini, kay Wegley ka mo ebidensya? Siya hindi. May ebidensya na kami, no? May ebidensya na kami kay na-establish na namon ang probable cause, no? Silingan, tinga ma-request pa kamo. Hambalin si Daro kay Tano, tinga ma-request kamo. Nagbabaka sakali kayo? Siya hindi, nagbabaka sakali, no? Kay ang trabaho sa prosecution, hindi man gani maglantaw sa tanang ebidensya, no? So ang gina-discuss dito nga nagbabaka sakali, no? Nga mapasimpalad ka bala? Hambali joke, no? Wala kami yan nagapasimpalad, no? Hindi kami nagbabaka sakali. Kay siling niya, ang fishing expedition, inaya nagbabaka sakali ka nga basi may makuha kang ebidensya. Siya hindi kami ya, may ebidensya na, no? Kay ginhambal na ina, no? Sang amlak, nga may mga suspicious transaction ang vice president kag ang bana niya sa ila sining account. So may ultimate fact na. So hindi na fishing expedition. Bali, pagpamunit mo, balaan mo na yan nga may mahuli ka to kay damo-damo ga puka mo. Di ba? Kag ihaboy mo ang imo sining tigawnan, ang imo nga sirait nga may lago dito mismo sa gapuka-puka. Unlike iya sa malinaw nga tubig na wala may nagapuka, malubog, hindi mo makita kung may isda, tina iya pasimpalad gina mga kasama. Siling ni joke no, tindi. Ara na, nahambal na sang kuan, nahambal na sang amlak. Ang fishing expedition niya muna, huwag ka sang may makita, huwag ka sang ebidensya, mapasimpalad ka, magbaka sakali ka, no? Di siling ni Kita, no? Di mayara ka mo ebidensya. Hindi bala pagbabaka sakali na kay siya, ti request nyo pa? Siling joke no, hindi ah. No? Ari ang pagpadayon mga kasama. Son?
6: Because there is basis for requesting for the
5: so
6: bank records.
5: So what will
6: records.
5: You see? You still don't know what you'll see.
6: We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts of the Vice President during
5: that
6: period.
5: Let's go to
6: that
5: with the permission of the defense, then I think you're listing down naman. I don't think there's any question.
0: So, there you are mga kasama, no? Tidin na nga gin-school ni Kaitano, si Jokno. Kaitana nga pamangkot ni Kaitano, mga kasama, sabat ni Jokno, kag daw inigani kabalo dayon si Kaitano kung anong isunod niya, kay gusto niya tani, gali down siya sa iyang question, nga may i-follow up pa siya tani para kurniro niya si Jokno. Siya ti, hindi na pag, kwan, hindi na pagbabaka sakali. Sili niya, hindi, anong baka sakali, da, Your Honor, kay sili niya ginhambal na ina, nakuha na namon ina, sa amlak. Ginhambal na ina, sang, Anti-Money Laundering Council. So saan dira ang nagbabaka sakali?
1: Palabra di honor.
0: Na, tiyang kay Senador Pia naman to iyang gusto siya niya siyakon si Jokno sa Stonehill versus Jokno nga kaso. Sila nga i-explain abi ni, no? Anong kinalain, no? Sang inyo request ni para sa subpoena kag ining Stonehill versus Jokno general warrant, anong kinalain? Hambal ni Jokno. Siya lain gid, Your Honor, because ang sa Stonehill versus Jokno, general warrant, general search warrant, no? General search warrant, lain gid na ya kayo? Ang subpoena siling ya, no? Dokumento lamang ini, kwaon ni mo, sa opisina, hindi ka magsulod sa balay, no? Kay siling yang general search warrant, masulod ang pulis sa balay, o kayo ng balay mo, pati mga panty mo da, o kayo nila da. Mga kaha mo da, no? Basi may mga kwarta da na sulod da, pangbuksa nila na, balis karo nilang mga banig mo da. Amo na ang general search warrant, no? Ang balay ni mo halugugon. Wala kasang may mahimo, tulo ka lang, hindi ka pwede kasi linga, oops, hindi na, no? ang linukot mo nga banigda kag ulunan kag habol mo da buklado na. Ang mga baol mo da buksan ina, ti ang mga piniod mo da kabayo o kayo na. Amo na ang search warrant. Ti sila ni Jokno sa sabpina iya, hindi pagsulo ng imo balay, no? Hindi pagsulo ng imo balay, ang dokumento lamang amo na ang i-request, amo nang kwaon. Pero sila niya, wala man na nagakulugan nga kung yun kwa inang mga dokumento nga ina, this, sa sininga kaso abi, bank and tax records, himo na dayon ebidensya na. Hindi pa. Desisyonan pa na namon sang mga abogado ni BP Sara kag isang prosecution kung bala ini i-admit, ini bala i-offer nga ebidensya, no? Hindi pa. Hindi pa namang ebidensya, no? Kay desisyonan pa base magpamatok pa yung defense kag hindi man niya magsugot ang mga senator judges. So hindi man na ebidensya, no? Unlike iya sa warrant of arrest, sa general search warrant or sa search warrant ang makuha sang pulis dira imo una yang ebidensya. Oo. So perti ka layo. Shit, perti ka layo layo. Ay, hay. Why man si Senador Pia gid ka purso sa to mga kasama, no? Do feeling man siyang professor siling ati. Amo na anay ang ibilin ko nga question sa defense kag sa prosecution mapungko kanay hulaton ko matapos sa bat ninyo tapos matindog lang ko dayong karon. Pero why kabo mga kasama ang iya sining ginsabat dire nahamba lamang ang daw mapasimpalad kay gin-define ang fishing expedition. Tingin na insist man ni Jokno, ngayon di man ni fishing expedition ang ila, kay may nakita na gani sila nga ebidensya nga may suspicious transaction nga 6 billion nga nag-agi sa account ni BP Sara as per testimony sang Anti-Money Laundering Council. Where is the indirang fishing expedition? Kay may nabalaan ka nang problema da. Oh. Ang fishing expedition ni Awake Edia, anong makuha mo? May makuha ka or wala? Or basi wala na amo na yung fishing expedition ti sila ni Kitano ti sila nga fishing expedition gini eh kasi sila yung mapasimpalad ka mo ti amo to gani hambal ni Joke no siya hindi ah naghambal na ang amlak ti wala na dayon ka follow up si Kitano nagkadto na siya sa defense.
1: RNL Palabra di Honor
0: Gindolong kaginboy Lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, may good news, sobra pa sa major bonus. Ang pagpalangga ang ginatawag haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika mga kasama. May lima kaini basta-basta nga ingrediente. Ngagin pedalong gin sa maidid nga pagtuon. May aloe vera, nagabulig sa pabanaag sa panit, pakupos ang singaw, kag nagapatubo sa buhok. May lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag may rosemary oil mga kasama. No? Ang rosemary oil, nagapa-relax, nagapa-hamuok sang tulog, nagadula sang kurinot sang panit, kagiban pa, no? Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Upod sa Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, mga kasama. 14 kabilog, yasin yung ingrediente nga ginpatami ispas ang stevia ganun hindi ka magdiabetison pero 25 pesos lang ang per sachet. 14 kabilog ingredient niya 25 pesos lang per sachet mga kasama. Ganit tilawin ninyo, may collagen, may balunggay, may mangosteen, may ginseng, may makarot, may gutukula, may kokwa, may black cumin, chia seeds, garcinia cambogia, kag ginpananampas ang non-dairy creamer. Kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee, kapihin ninyo pangabuhi nyo, problema nyo kapihin nyo. No, impeachment trial naton mga kasama, nagapamati ka sa impeachment trial, kapihin nyo. Natililipon ka mo sa grupo nyo, kapihin nyo. Kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal, dira sa Limudyan, sa MFD Pharmacy, Kabatbat Pharmacy, VGM's Pharmacy, B&B Pharmacy, sa Maasin, SEM Pharmacy, Prem Pharmacy, sa Top Street, sa Maasin, sa Kabatuan, Yerbo Pharmacy, SSG Pharmacy, sa Niway, Pharmacia Lubirisa, A&E Pharmacy, RG Pharmacy, sa Mina, Pro Drug Pharmacy, sa New Lucena, Panisa Pharmacy, HL Corner Pharmacy, Malos Pharmacy. Sa Haro, HQ Cure Center Corporation. Sa Lapas, Herbas Care Pharmacy. Sa Isnart, dira sa CPT Pharmacy, Mayara man. Sa Central Market, New Mesa Drug Store. Sa Jordan Guimaras, GTM Business Ventures Incorporated, formerly Mearns Pharmacy. Kag dira sa Budget Mart Pharmacy and Grocery. Kag dire sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Soft Touch Wonder Oil, kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
1: RML, Panlabra, Di Honor.
0: Mga estudyante nato nga naglantaw subong gabi kasamang Iban de Nuevo Sudario, Flor Kahili, Grosy Amaho Manihar, Doña Margarita Margie Cobillas, si Ron Ilin. I'm in Shamin right now. Every night there are Chinese old people who's playing flute and trumpet. It's so good to listen. Okay, no? So mahiligon mangigili ang mga taga Shamin dakas, no? Sang mga flute and trumpet. Mayroon nagpopular ning si Gauli ni sa ilang banda. Ang iyaya papel ma trumpet lang siya, no? Tapos may isa man silang manog flute, nami man mag flute mga kasama sa kanta nila nga Times of Our Lives. Si Pare Motok, Aray Cars Display Bow, congratulations kay Mrs. niya. Oh, natapos na ang iyang DM, no? Hindi direct message na Pare Motok, ha? Ang DM, Doctor of Management. Nakita ko ang open letter ni Yosek Chid Mabilog. Ay nasang DM kag PRUPM. Ano to pag ito? Mga MPM. Sige lang pa Luni, isan talaga lang iyang sulat mga kasama nga ginatiguluhan bukas nga sulat or indi silyado nga sulat sa kasaysayan.
1: Panlabra di Honor.
0: Si Cap Noel Kapalya, no? Kagawad Arniel Kasipi, good evening. Si Cap Ising Villanueva, no? Happy Fiesta dira sa Mulo, Buwas nga adlaw. Mga kasama, ang mga silimba kuno sa Mulo, Buwas nga adlaw daw, may kwan sila, may libre nga kwan nga pansit Mulo ni Cap Ising, no? Sponsor ni Councilor Mig Trinias, no? Ang mga silimba Buwas, may libre nga pansit Mulo pagwa nyo da sa Mulo Church, no? Luto ni Kap Ising ina sang Kap Ising pansit Mulo kag order ni Councilor Mig Trinias pa piesta, no? Pakaon sa mga taga Mulo da libre lang. Wow.
1: Palabra di Honor.
0: Kay do birthday man ni Councilor Mig Trinias Buwas, no? Si Kap Ising iya birthday niya man Buwas, no? Bawti happy happy birthday, no? Kay Kap Ising Villanueva kag kay Councilor Mig sa Trenya. Kag happy piyesta sa Mulo Buwas, no? Amo nang Mulo kapihan da damo sang mga ukay-ukay des palibot kay pista gali.
1: Palabra di Honor.
0: Sige samang Karigaba Richard Gisli Lauro, good evening. Doña Margarita Margie Cumilia Sara na kas Nicolai Sumes Lisel Kapada Kasalian din sa Paraiko Flor Kahilig Crealix Ayon, no? Boiling Frog Strategy ang ginahimo sang CPCP batok sa gobyerno sang Pilipinas kag kita umidman, no? Si Jess Paul, Nancy Abilar, si Aricars Display, no? Pare matok din ding Adrian Gumape dira sa Hawayan, silay City Negros Occidental Tatak RMN kasamang Iban din Wibo Sudario, no? Si Casmere Recabar, Casmere Italia Mitsilina, Richie Magos, good evening. Si Bernadette Cava, no? Flag free legal assistance group, no? Ang ginabuligan sang mga joke, no? Sige, kag iban pa Laura Sumagaysay, no? Kasa Elias Otacio Tabang nga nagapangape upod kay mister niya da subong kay majuti na sila, no? Good evening. Kag iban pa gyud nato nga mga estudyante, bao kadamo na gid ko sang utang sa inyo, no? Thank you gid sa inyo pag suporta. 24 minuto sa kaligad sa takna alas 9 sang gabi.

0: Si kasamang Stephen Paniga, kas Marjo Humayaw, si Sir Cyril Condino Jocoriza, Parelex Galliardo, no? Grabe ulan kag baha sa Iloilo, pero sa Ruhas mapaang kag medyo mainit kag wala sang ulan. Dara ka nag-tiner na pare sa Ruhas, dire ka din kada sa Ruhas, no? LCC Taxi, nagpamatigin sila tanan si Joel Bilicano, team leader, kag si Brokok Agustin, no? Good evening. Si John Pirot sa Sumagaysay, Brad Pinmadira, Kabisto Air, Major Charlie Sustento, Nina Isel Blancada, bo nalipat kita mag-tamiyaw. Happy birthday, gali kahapon, 21st birthday sa iya youngest sister kay Angeline Hidama. Happy birthday, no? Angeline Hidama, no? Greetings halin sa magulang mo sa Singapore, kasamang Nina Isel Blancada. Si Judge Globerto Salero, kag si Mrs. niya, Mrs. Marjorie Hall Salero, good evening man. Si Engineer Francis Sinahinay, wow, kampiyon ang pruning material nga ginhatag mo, pare. Gintistingan ko na kagina, bo, katarom. sa mga elementary school teachers and principal, no, nga nakabaton sa libre nga kapayir machine, Fuji M375 na ginpanghatag sa ito sa DepEd province. Ang Trilance Office Supplies and Equipment Trading, formerly Kopya Ilonggo, nga nagatanaigid sa ila serbisyo kag mayara man sila sang toner kag spare parts. Ang Kopya Ilonggo na hamtang sa Luna Street, La Paz, malapit lang sa Gisano, dira kamaagi sa kilid sang Puras Funeral Home, si Dalon sang Empress Palace. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone numbers 0917-320-1024 or sa 0910-620-4646. Basta serbisyo, Kopya Ilonggo. Sa field, Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Brokok Agustin, sa News Center, Rajuman Residen Yuso Bordon. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman John Hartwell Toala. Dire naman sa studio, Rajuman Jason Renzi Kabatanya. Ako naman ang inyong sinilaga ng inyong anchorman. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, lagid na balik ang rightis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: TTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko.
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: hit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Welcome naman mga suki natong sa rimatag para matis sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa ringa mga informasyon parte sa ato sa ringa ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa may ideya kung paano natong mabulong ato sa ringa mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita mag-diskusyon o pura ato sa ringa mga guest consultants sa natural sa ringa pamagi sa pagbulong sa ato sa ringa mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ringa pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sa ringa duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health.
4: Yes, madamong salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamadi naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton nanay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kaya kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot. Sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ang mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas. Kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan naton bukas inahalin adlaw Domingo tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-abdik labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo maka-text ang aton text line sa 0928874637.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health.
3: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
6: Yes, welcome gid sa tanan natong mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan natong mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secrets of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta?

0: beverage. Oh, ang ilim nun. Hindi lang ka basta inom tubig. Ang iban, Sir Jocel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Mm-hmm. Oh, inom sila tubig. Oh, okay na siya. Namin na siya. Labi na kung butangan mo sa kalaman si Dr. Erwin sa makauturan natin. Tips, ah. Sa makauturan natin nga obese.
1: Mm-hmm.
0: Sa makauturan natin nga may mga fatty liver. May mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado ka init katama, inang labaab nga tama-tama.
1: Mainom mo dayon.
0: Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinanglan nato na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso ng malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Dr. Erwin, nakulbaan sila.
2: Mm. Nya, mga acidic.
0: Oo, kaya basi mag-acid siya ko.
2: Basi mag-dugang sulabang sulok.
0: Oo, basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siyang idea.
2: So, Unang-una, mag-react Sergio sila nga ton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imong acid sa tiyan amat-amat madula. Once mag-inom ka sa ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
0: Yes, the best na siya nga neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga magtinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si Abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o sa gakatubuan sang gallstone. Mm. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado ka kulang tungod sang hina ang aton nga atay.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na-

0: Pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Si Atay, dapat ipastrong mo siya. Oh, nami
2: abis
1: si
2: ang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan.
1: Hmm.
2: Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ah, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blang nakaon naton nga may mga poison, may mga
1: additives,
2: preservatives. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
1: ginapang-convert na
3: neutralize. Amo na siyang classifier, no, hambal mapuslani hindi ni, mapuslani hindi ni.
1: Niya daw ko niya dapat i-neutralize na kinahanglan.
2: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bug at man katama, amo na nga gafati liver siya, masiling namitani kay ga tambok imong Atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung ga fatty liver ka, mas mango, magmango siya sa classification niya, sa chemicals nga na-intake mo. Bakit ka subong alcohol, Doc Nelson? Malungo-lungo lang na si Atay. Hindi niya pagsalaon. Bakit ka sa mga food additives, mga preservatives? Wala na si Atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
1: paano mag-function si Atay? Kaya
2: yes,
1: ang sales ni Atay, nahimo na tambok. Siyempre, once nga pati liver ka, ang cellula sang Atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats tungod sa imo nga pagpagusa.
2: Dira na mag-umpisa ang nagawin.
1: Wala na sang mga cellula si Atay dito, dira nag-kuan ang ano ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya, puro na tambok. Dito, ano pala mag-function? Ano pala magbulig? Cleansing sa lawas na ito, pagtinlo o pang-neutralize sa mga chemicals na bumutang nato. Mahilig ka sigurilyo, mahilog sa alcohol. Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang cellula ni Atay kulang-kulang na. Kag nagadugang pa damage sa imo Atay ang imo ginahimo. So, it's atong itudlo na ito. Just a part lang, no? Part lang sa madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa aton ng Atay.
2: Yes.
1: Pwede maka-cleansing sa aton ng Atay. Kalamansi plus lukewarm water. Premium!

0: D3. Ang bago nga vitamin D3.
1: Siling sa Comigo, premium D3. Ang inun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Gampang.
0: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
2: Again, ini nga mga produkto pwede ginyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara da nga to sininga clinic. Pwede nyo mani mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo ni mabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. Atubang lang gid sang Marayo Bank. Available ang tanan sininga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, just like in Panglawag ta nga mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix kag iban pa. Kun kay isa hindi ni party lang sa ginasiling ta nga ay may balatian ako, nagainom na ako bulong, nagainom na ako maintenance, sige gihapon balik-balik niya, way gihapon nagaayo, high blood ko siling niya. Ano gihapon, permi lang gid gihapon gataas akon BP, gali kay ang aton niya ginakaon, amo nag-trigger ko nga, permi lang nag-asaka nga ito sininga blood pressure. Amo man, sa mga diabetic, nga wala nagapanaog ang inyo sininga blood sugar level, mataas gihapon, kay gali sa inyo sininga ginakaon. Dok Nelson, Dok Erwin?
3: Yes, no, ang mga kautura naton nga kung kisa, naging bisyo man naton ang pagkuyam-kuyam, sagi balakaon, sige kaon. Okay lang tani kung ang sige naton kuyam-kuyam, mga prutas, Dok Nelson. Pero aton, kisa, hindi kay kisa, da dugay-dugay lang, tapos pag katapos kalita panyaga, dugay-dugay, mga pikita, tapos makaon, tinapay. Ang iban, hindi man tinapay, waiga pangapi, pero mainom soft drinks. Ang iban, Sir Jocel, makaon sa mga sweets dira, may mga pasta, nga mga salads. Then, amo na gapadugang week sang aton nga atay.
2: So, magkaon lang man sila ng ano lang bala, bulong sa ira, hindi nga sobra-sobra na, because anything basta in excess na sang kinanglan sa lawas ta,
3: yes,
2: gadala na sang problema sa lawas ta.
3: Amo na nga sakit, balatian, dugay-dugay balatian, tapos kita pagka may sakit ulo naton, ginaimnan na dayon naton sa mga pain reliever, labi na mga over the counter. Ang ginatawag bala unprescribed medication, Sir Jocel, isama na ka delikado man sa aton lawas. Gat mato-mato tabla inom sang mga bulong nga pwede lang baklon. OTC man isa nga bulong, pwede lang ni. Pero gali, ang aton gali na batyagan, hindi match dira sa ginainom naton nga bulong, nagadugang na napabukat sa aton atay kag sa aton nga kidney, Doc Nelson. So amo nang matabo dira, kung permi kita ga himo sina, nga hindi naton kaya, sige ka na inom dira sa mga pain reliever, hindi na kaya nga iano gali ang pain sa imo lawas, ti pagkadto ta sa mga ano, sa mga hospital bulungan, makibot ka lang nga hambalon ka sa doktor, grabe naman ni galala sa imo problema. Kay nga inang sala nga ano konsepto naton inang ginasiling bala nga unprescribed medication, wala sang recommendation nga gihatag, pero nag-inom kaya bulong, okay lang kung suplemento. Kang suplemento, Sir Jocel, wala kontratiempo. Pero sa aton gani, ang mga Santon products naton, kung gusto gid nila, san o gid inumon, may guide sila, anong mga pagkaon nga akon kaunon kung mag-inom ko sang inyo nga produkto, sang Santon Plus Gold, may guide kita ihatag dira sa aton nga clinic. Amo na bisya, higid ang aton clinic, agud makonsulta man kamo, mabalaan nga san o mo ni inumon aton produkto, anong nga produkto ang pwede sa imo. Sa mga kautura naman, Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot, pero wala pa matapos ang pandemya, Sir Jocel. Ara pa, may mga hugon-hugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe gid yung partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao, may mga disco-disco, may mga party-party, mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo. Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang yes. Premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3, hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO, kundi Vitamin D3, may BCO na, may Moringa oil pa.
0: Premium D3, ang bago nga Vitamin D3.
4: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang Plasmid nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga Vitamin D3 nga may BCO kag Moringa.
3: Ano ining kombinasyon sang tatlo ara ini sa Premium D3? Yes. Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang Vitamin D3, ari diri Sir Jusel. Kag ang nakanami pagid sini ang Moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system. Kay kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idepensa mo na may virus nga magsulod patyon sang BCO, kay ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga base bala maglaton pa ang virus.
2: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pakadto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos ni sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
3: Yes.
2: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA, and ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
3: yes,
2: halal certified.
3: Yes.
0: Premium D3, ang bago nga Vitamin D3.
5: Damo na gi kuya na tilawan nga mga bulong, pero kung hindi lang tungod sa Premium D3, why gi kuya nakapahuway sang kangutngot sang akong mga kalawasan?
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga Vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
3: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 09282876377. Doc Nelson, akon nga po, problema doc kay madugay ako makatulog kung gabi, kung makatulog man ako makabugtaw dayon mga 2-3 lang ka oras ulog.
6: Yes, sa aton utod no nga nabudlayan siya, budlayan siya magtulog. Recommend gin naton sa iya inong kasantong plus gold 30 minutes antes ka magtulog, 30 minutes to 1 hour antes ba magtulog, inong kasina kay manami ini siya no, because kompleto siya sang vitamins, minerals, mo especially ang V vitamins na nagapakalma sa aton lawas, ang may ara man B12 kag may ara man sang iron nga nagabulig sa aton para magnami ang aton tulog. Kay kung kisa kulang ka sa iron, hindi ka man masyado makatulog. May mga vitamins siya nagapa-relax sa lawas naton. Muna ka namin pag-inom sa aton nga Santon Plus Gold sa mga taka-auturan naton yung mga problema nga hindi sila makatulog. Sa aton maka-auturan niya pagka grabe na gid, bisita ko mo sa clinic naton.
3: Yes,
6: ay, may ara yung hindi ka lang yung makatulog, may ara yung insomnia na gidya, may ibang pagid yung depression nila.
3: Mga na ano, ako so, kis, Doc Nelson, may panahon nga hindi ko katulog, labi na mga pizza
2: 14. Oh, gets pizza 29.
3: Mga susunod to. Ano no? Hanggang pirmi nagsulod sa pinsar mo si Judith.
6: Judith. Si Judith.
2: Ako pirmi laing gidya pa matyag ko. Pirmi gidya galain matyag ko labi na gid mga pizza 13, 14.
3: Okay, mapaminsar ka paano kun igasto ni nga kon nga umalabot nga
2: sulod. Pagabot sang sweldo bla, do ka kadula man dayon.
3: Amo na kung isa. Oh, may mga
6: okay
3: ano.
6: Okay lang na niya, Dok Erwin, Sir Jusel, kung excited ka nga magbaton. Pero kung excited ka nga
3: paano mo i-budget?
6: Paano ka mag-budget? Okay lang niya.
3: Makasurvive ka sa
6: pero ang pinagid niya, ang pinagid niya kabudla, Dok Erwin, pizza 3 pa lang, may kapanuktok na.
3: Muna gani, umisa, hindi ka makatulog bangod sina. Ang iban, hindi makatulog bangod sang kadako-dako sang utang. O kadagab, hindi makatulog. It's a part ng Japon nga maka-insomnia na siya. Ang manami ni mga himuon, imo tawgan ang imugin utangan. O kay para nga duha na mo nga hindi man makatulog. Pero kung mag-cut ka sa atong clinic, may mga supplement kita dira combination nga ma-relax ka nga biskan ano kadako sa imo utang makatulog kagid pagbuktaw mo ara man gyapon o ang imo problema ara man gyapon pero
6: nakatulog ka
3: So amo na sa mga kauturan na to no, inang ano, inang hindi makatulog, amo na siyang maka, kung maglala na siya, makadto na sa ano, sa anxiety nga problema. So mas malala na. Hindi manami.
7: Vision Max, daghan na ang natabangan.
8: Di lali magkagluko mo sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba o niya. O labi na mag-drive ka. O to, nga gitumaran na kong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat good kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
7: Vision X, sila'y ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Isa naman kot diri, Doc Nelson. Oo. Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old pa siya?
6: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jusel? Oo. Nga maglabo ang mata mo.
2: Kita ganitiwan na, way pagapantipara.
6: Oo.
3: Madamo sang mga kauturan naton nga nagproblema sang ilang panulukan. Kaya nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi, tapos pagkaaga maligo. Ang iban, Sir Jusel, gab-i ga-obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man na sa mata, ilabi na kung pirmi ga-tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Ga-cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, wala untat-untat, ang matabo sina, gakaguba agad mo mata. Plus, kulang ka pa sa ano, kulang ka lutin, kulang ka beta karotin, kulang ka vitamin E, siyasantin. Kaya nga man, imo sudan pirmi, uga lang. May malunggay to sa likod, Sir Jusel, takpan ka magkuha.
6: Mag-green ang ipon ko, Dr. Irwin.
3: Yes, oo.
2: Tapos, ayawan ka pa kapang...
3: Ari lang gid nga, may uga man di, sugbahon ko lang. O may, ano man din, may ginamos. Ano na, tinabal.
6: Tinabal. Ang ibang bilid, Dr. Irwin, niya, dokapur sa aton kung gakaon tayang malunggay.
2: Hotdog naman.
3: Ang matabo, wala ka kwaon sang beta karotin. Wala ka gakaon carrots, gakaon ka dito sa mga fast food, ano, ka-order ka man chapsoy.
2: Fried chicken.
3: Ibilin mo ang carrots. Gakaon ka dito bisang mga Koreans. May mga Koreans subong sir nga daw, ano, ng half-cook lang ang mga vegetables. Pero kita kong iban, ang ginakaon nila, ang ano lang.
6: Ang beef.
3: Ang beef lang, ang mga vegetables, bilin. Ano, sa diin ka makuha sang beta carotene. Ang siyasantin, iwan ni pangitaon ang sa mga pagkaon. Lutin. Ang lutin.
6: Hindi mo na pangitaon.
3: Ang vitamin E, pwede ka kagkaon ka man isda. May mga vitamin E, may mga vitamin D. Pero, laka-laka. Mag... pobregid ang imo nga matay, imo nga panulukan, magnubo gid. Labi na kung abusado kapag gid sa mga paggamit sang gadgets, mga may edad na, hasta maghapon na monitor sang teleserya sa mga dako-dako ka na monitor. Kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Di ang matabo sina, gakaguba.
6: Yes.
3: Gamita gininyo or inom ka mo sang Vision X. Ang Vision X, Doc Nelson, gin-combine siya sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga combination para sa aton mata. Pero, mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Evo, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic. Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
6: Yes.
3: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Jusel, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. So, pwede tendency, pwede labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis, kagdali magputok. Pero kung kompleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionex ka ginainom para sa imong mata. Dali ang penetration kag nung mga ga panglabo ng pangnulukan, maamat-amat na siya.
6: Yes.
3: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki. Biskan ano mo pa kamatso, isan ano mo pa kagwapo, maputi. Pero kung pigaw imo performance, galungo ang imong partner.
6: Sa aton mga tatay, abalo ko may ara kita responsibilidad sa aton nga pamilya. Gitrabaho ka mo, responsibilidad para sa aton mga anak. Indi nyo pagkalimti ang responsibilidad nga inyo ginpirmahan.
2: Responsibilidad o layhon sa katulugon.
3: Labong kasang una nga ano pirtigid si gigid hayo bisan mo hindi pa kasal si gigi hayo maamuna hayo gid kung sa Cebuano pa hangyo lobo nga kauturan na tundra sa Negros kain chindi na sila si gigid pangulit pero sang ara may mga bata na may duha tatlo ka bata na no, wala na ang schedule nga sang una kung pwede lang before or after meals si gihon
2: pero nilang tarde no
6: ang ambagyan nila Dok Irwin niya pangihi lang Dok nung pahuway.
3: Oo. Pero sang nag edad na ini magid sing edad na gali kay ga ano na?
6: Gapalya na.
3: Kay gataas na umpisa ang blood sugar. Ang iban pagid may problema na gali sa prostate bangod sa mga unhealthy foods nga gina-intake plus alcohol. Ang iban siling nila ga-aggressive ko, mainom ko alcohol. Gali ang huna-huna na lang ang pinsar among pirsado kay nakainom. Pero ang lawas, wala na. Hasta na lang sa plano. Amo nang ginasiling sa iban. Bagkatigo lang ang mga lalaki ko no katrupang Jusel, engineer na sila. Plano na lang hasta. Pero kung medyo bataon pa, panday na. Pamukpok ang obra. Pero biskan engineer ka na, kung makainom ka turbo, mabalik, gigas pagkapanday. Kaya gusto mo gid mapukpok. Wala. Sa mga kauturan na tundra, sigihan nyo lang inom ang turbo.
10: Daghan ang utanan nako, unsa ang akong sikreto, nga sa akong edad nga 70, gano'n active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalo tas ka pa.
3: Pero hindi ka siling nga bisyan wala si partner. Ginom ka turbo kay ikaw mamoblima na.
6: Okay. Matingala na ron inyong maupot sa bala. Di na kaldiro man. nag-agi mo lang to sa si partner sa may kusina. Nadula ang kaldiro.
3: Wala sa kinakawit-kawit na yung kaldiro.
6: Wala sa kabalok, Irwin. Pag-agi na, sabit. Kaya katurbo sa eh. Wala man sa gamit. Wala yung gamitan. Ano mo karoon kayo once makaturbo ka? Dohala, yan na iya.
3: Sa ang nakanamay pagid, isang benepisyo sa turbo, magnami mo nga circulation. Ika tatlo, ang tao nga pirmi nagagamit sa turbo, pirmi malipayon ang iyang partner.
6: Yes. Oh. So, muna ang pinaka-importante tigid sa ato na.
3: Sa mga kautura naton, padayunan yung pagpamati sa aton nga programa, The Secret of Health, kay madamo pagit kami sa itudlo sa inyo paano amligan nato ni kayong lawas. Kaga, siyempre, sa aton mga kauturan, inumagid pirmi ang aton nga mga suplemento. A good nga pirmi nga alerto inyo lawas, pirmi kamo healthy. Kaga, kung may mga balatian, dali lang mag-ayo. So, hasta naman sa dason ha. Ini naman ninyo alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Mayang adlaw gid sa tanan.
2: Salamat, Doc Nelson.
6: Yes, sa itong mga kauturan, padayon niyo magsunod sa itong programa kag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Visionex, kag Santon Coffee Mix. Kaya siyempre, to spice your life, turbo supplement. Turbo food supplement for men. Ano man si Dr. Thornton ka din na nagasiling, ano man aton kaunon, kaya ano man ang aton inumon, himuon naton ini para sa kaayuhan sang aton nga lawas kag kahimayan sang aton nga Ginoo.
2: Salamat si Doc Nelson Cadena and Doc Erwin Lapus. Aton sa rin nga mga guest and consultants, experto sa alternative medicine practice. There is The Secrets of Health. Ako naman, si Joseph Banyas.
7: Inyong napakinggan ang Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Sample Plus Cold.
13: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akong arthritis.
7: Sample Plus Cold.
14: Mas pinanakas.
7: Pinagaling.
14: Pinahusay.
7: Sample Plus Cold.
14: Pagigil sa mga butika.
15: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang yung mga balatian.
14: NANS Herbal Capsule.
15: Mabakal sa mga butika.
7: Sample Plus Gold.
16: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inong adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: is Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. G3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumarkos ng G3Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gin.
1: G3Bio.
3: Ang G3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Makatas mga butika.
1: May DC.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: MyDC!
3: Mabaka sa mga butika!
5: Ulamon ko na naman ang inyong sining mga dulunggan. Kaginhanglan maging open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog. Mahilig magpulaw nga wala man lang ganis ang kapuslanan. Pero antes ang tanan,
6: welcome sa palatuntunan.
7: Edukasyon!
6: Edukasyon!
7: Para sa igayong lawas.
6: Programa nga magadulong sang sigurado kagmapuslanon ng mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
7: Edukasyon.
6: Edukasyon
7: para sa igayong lawas.
5: Ining pulaw-pulaw ta, kulang sa tulog, daw para sa inyong ginaabusuhan talawas, daw para sa inyong ginadali tangaton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng sa malawig bilang tinion, di mantos kasi na para sibisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kaga depression, dulot sining kulang sa tulog ng fatigue, kaga low energy, mood changes, nablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay mag-manage ang imo sining emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang imo sining immune system, kagang risgo gide sa chronic diseases sa nasiling ko na kaina. Pareyos lang ni sila sa wala karabala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligad ni inadlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang emotion ng immune system, galing kayo namit, hindi naman pulaw, namit, hindi naman inom, nagarilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo na hindi kali manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad para wala kita sa matawag na ulihin na ang tanan. Umpisa kita sa puno, pag-uho nato naton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. Tulog kakrano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinikayong lawas. Mag-inom kita sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka sa cup, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto nito, Kiko, ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay, kag Mangosteen. Kay confirm kag pulaw, kag wala ka pigit ka inom sining produkto ni Doc Kiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, do matumba ka.
6: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
6: Evergreen Coffee Mix
5: makapabalik sang aton sining husto nga paminsaron. Wala akong nagsilinga buang, ang buot ko silingon, agot malikawan ang naga-backgrong, naga-tagring kag naga-balang-balang nga mga paminsaron.
7: Edukasyon.
6: Edukasyon
7: para sa igayong lawas.
5: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi kag ang pasensya malawi, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Kiko, kumpirmi kag di mo yaga pulaw ati way ni pikto. Suliton ko, gusto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay kag Mangosteen. Baskog immune system, layo ka sa balatian, nga konsidin ang mga sobra ginabuhinan sini, sobrang uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kagiban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sunod sa pagtuon ang halustanan ng mga vitamins and minerals, makita sa Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga kung saan ini matawag naton nga cleansing kay ginalimpiho kuhan niya nga aton sinigalawas sa mga higo sa mga toxins, nourishing, kaya tanan-tanan halos ng mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kung nagainom kita sini. Balancing kay ginabuhinan ang sobra kag ginadugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ang oras na mabiyan dari sa RMN Iloilo, Philippines Standard Time, kag oras sa Bilogga, Pilipinas. 15 minutos na nakaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Atong sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalaga na ang inyo palatuntunan na maggahon magarot yung iskandaluso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Bando na kita karon lang adlaw, pitsa 25 na kita sa bulan sang Hulyo. Katapusan niya Sabado sa siling bulan. Tuis na dugay-dugay ang aton kalendaryo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mari kita as usual. Balik na kita mga kabiyan sa normal na. Kaya man mga kabiyanan, way na nagtupa ang ulan. Masanaaw ng atong kalangitan. Itaw na ng mga kabiyan ng bulan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kailidlaw man mga kabiyanan, silak sa bulan mga kabiyan, kunara ka sa mga ka, ano na, sa mga interior ka sa mga kabanuhanan or sa mga kunara ka sa mga umma.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang muna gilang ni makita mo mga kabiyanan na nagapasanag sa imo sining ogsaran. Samtang ka mo nga nagamarites ka, nagamarisol. Nasta ka mo gakaagahan sa istorya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, balik na sa normal. Nag-subside na ang tanan niya mga ara sa kinabaha-baha ng mga barangay, sa mga low-lying areas. Wow, mga kabiyan, pinitinsya man ang pobre kagabi ang mga atong mga kabiyan na apektuhan sa sining pagbaha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, permi ng mga kabiyana niya problema. Gugyot niya sa mga taga top north kagakalubihan sa tiyon niya magulan-ulan bunok. Papa, mga kabiyana ng perwisyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala tayong mahimo, ganyan talaga ang buhay.
1: RRMN Patrol 774.
0: So gani mga kabiyanan, back to barracks naman kita. Move on na kita. Kunway pag kamo ka-move on, kaon kamo pansit mulo kay Kap Ising para maka mulo move on.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayaraya naman niya gabi para sa aton sining mga kauturan kag daw hindi ni maayo nga gabi para sa mga transport sector.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay abaw na mabalik naman kita mga kabiyanan sa sitwasyon nga malaka ang biyahe kay ginalimit mga kabiyanan sa mga transport sector, sa mga association, kay man mga kabiyanan nagasagunto sila sa presyo sang gatungo. Man ang presyo kahapon, naglain mga kabiyanan. Nagtaas pagid.
1: RRMN Patrol 774.
0: Antayin nyo karon mga kabiyan kay laban-laban ya kurisong na ni ang tanan nga mga driver ta na nagataris sa dalan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayong gabi naman sa aton sining mga kauturan man nga nagapamati, sa aton sining mga suki, at siyempre mga kabiyan sa aton sining mga kauturan sa abroad. Hindi man ka mga parte sa kalibutan, mga kabiyan, welcome na sa inyo pala tuntunan. Sa naga-online, sa aton sining Facebook page sang RMN Iloilo, mga kabiyan kag nagapamati sa aton sining mga radio set, na ilan sining mga monitor sa aton frequency sa 774 kHz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Siyempre mga kabiyanan sa aton man yung mga kauturan diri sa mga 180 ka barangay sang syudad. May ara naman mga kabiyanan yung mga ayuda ay panagtag naman tani ang gobyerno. Partikular ining aik-aik naman niyo diri sa may barangay San Pedro na kinaramutsing na naman ay ambot.
1: RRMN Patrol 774.
0: According sa report, gin-suspend ini mga kabiyan ng kikaramo sa mga nagreklamo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Agmayong gabi man sa aton siring mga kauturan sa mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. 42 ka mga banwa, isa ka component city, kamong syudad sang Pasig.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya kumusta ang panahon nyo da? May mga area tuod nyo wala nagaulan, bagod sang habagat. May mga areas mga kabiyanan nga nagatupa pa ang mga manipis nga ulan. Away sa payan nga si Quiapo nagato nagbarikotot na sa baklaran. Ay nasa kita galing kay ginahuno sa mga kabiyanang habagat nga hangin no. Ano po nga mga kabiyanan nga nagaulan-ulan pang pila ka mga kabanuanan sa pila ka mga lugar diri sa Western Visaya. Mayad man niya gabi eh, sa aton sa ninyo mga kasimanwa dira sa probinsya Itaclan, sa mga lugar mga kabiyanan, sang mga anwang. At siyempre mga kabiyan sa lugar, sa mga dayok kang ibis, mga kasimanwa ko sa probinsya sang Kapis, may mga dugong kurokokok. Ayong gabi man sa inyo dira. At siyempre mga kabiyanan sa aton, sa mga kabiyanan yung mga kauturuman sa probinsya sang Antique. Oh, mga kabiyanan, nagpahuway-huway man ang pangapubrit at itong mga hinahaan man to sa Antique ay abaw. Nabukid na ni sila nga lugar, pero mga kabiyanan, pirti ang baha mga kabiyan. Landslide pa. Kung kaisa mga kabiyan ang lakalangon, Jesus, marikagusip nga lugar. Nasiling ko gani, wala tabahimo, kanya talang buhay. We the reader lang. At siyempre sa aton man yung mga kauturan sa Negros Island Region. Wow, mga kabiyanan, nakibot na kita sining information. Balikan tani bala karong yung mga isyo. Ining kaangot na singko nagtahaw-tahaw na ining kaso sang ASF sa Bacolod City, ang Bata ka Granada, Barangay Bata, mga kabiyan, barangay sa siyudad sang Bacolod kag sa Barangay Granada. Muling Granada ang way galupok, barangay sa siyudad sang Bacolod. Sus, inigo sang ASF. Niyabi ko mga kabiyan, naghipos-hipos kita kay dito na nag-concentrate di dar sa Kapis, sa Bacolod, Negros, na nga kadamo sa mga nagkalamatay ng mga baboy. Sus, nakibot lang kita mga kabiyanan. Kasi yun, nag-girinual man mga kabiyanan. Kay ang mga baboy nila, mga kabiyanan diri sa probinsya sang Gimara, sus, ginada ko ng mga kabiyanan nga pamatyo na. Kaya daw hindi na mga kabiyanan maarapalan ang ining mga virus sang ESF. Na-check naman mga kabiyanan kay mga nag-vlog. Mga kabiyanan, naghilibiyon ang pobring tag-iyas ang baboy. Ang iyas sila mga baboy, mga kabiyanan, sa sulod sang tangkal. Manami ang mga lawas. Pagkatapos, bagong bata. Siguro mga pulo o walo mga kabiyanan ang iyas sinidi. Sus, palat yun mga kabiyanan, no? Bangod sang gin-report, kapapositibo sa ASF ang ilang lugar. Himay-himayon tani mga kabiyanan diri sa aton palatuntunan. Unop na nga na magkita mga kabiyanan sa sulod sang duha ka oras nga papangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa gihapon ini ang inyo kubos nga alagad. Ang inyo anchor man, Radyo Man Rodel Fulyo Nagado. Nagasiling naman sa inyo. Welcome aboard. Nanay kita mga kabiyanan sa hindi maayong balita para sa sunod na simana, ang ma-encounter nga problema na naman sang aton pobre nga mga driver sa mga POGs, modernized in general, ara mga kabiyanan sa sektor sang mga transport. Ay may-ari din mga kabiyanan ng mga final estimates sang presyo sang diesel kag gasoline. Lain ang presyo kahapon kag ti may last trading pa. Amo na ni ang final kamangin presyo na sa sunod nga Martes nga adlaw kag iga implement na mga kabiyanan. So hindi na niya og tanay sang paha. Hara kiri na ta sini. Now mabalik kita sa nagligan sa nagumpisa nga nagyera ang Iran, Israel kag Amerika. Kinasuma-suma ko mga kabiyanan ang total sang diesel sa karon na nag-arrange sa sang 84 per liter nga amoning mayor nga ginagamit mga kabiyanan sang mga driver ta nga nagatari sa mga dalanon sa POGs kag sa mga modernized gati mayoriya sa mga nagagamit sa siringgatong diesel. Pero mga kabiyanan, ang presyo kahapon sa ano ni sa gipagwasang DOE mga kabiyanan nag-range sa 6 pesos and 50 centavos but naglain subong. Sumaka pagid sang peso mga kabiyanan, gani ang suma total ang presyo mga kabiyanan para sa Martes nga adlaw sa sining diesel mga kabiyanan nagsaka na sa 7 pesos and 50 centavos. Di konsumahon ta mga kabiyanan ang presyo subong sa tagsa ka mga gasoline station ng diesel 84 pesos something something iidugang mo pa ang 7.50 mga kabiyanan kamunda total kaya natamaran ako. Ay aba naglapaw na sa sin. Samtang arin naman sa mga gamit sang gasoline mga kabiyan kapon 6 peso pa ni ang estimate kag adjustment posible mga kabiyanan but ang final estimate sa karon mga kabiyanan ang presyo sang gasoline 6 pesos and 50 centavos. Nagdugang sa salapi. Di subong ang presyo sang gasoline tag sa kalitro sa mga gasoline station 74.50. Idugang nyo da ang 6.50 ang bot sa inyo da. Bahala ka muna. Dali kita sini makapatay mga kabiyanan sang mga taga DOE. Brad Pitt Madira Bistwer sa kaniway pila ang pyan sa nga makapatay ka sa mga taga DOE man. Sus mga kabiyanan tiyo mo na ni nagbalik kita sobra pa. Doon nag-umpisa naman mga kabiyan ng gira sa Israel, Iran kag Amerika. Ay, iho di putin niya pangabuhi ini mga kabiyanan sa Pilipinas, only in the Philippines. Maumurahan na lang ko mga kabiyan baruto ka magmatumato nga magbugsay pagkadto sa Vanuatu. Lapit-lapit na siguro mga kabiyan Indonesia, Malaysia. Ayan, buti, mano patas ni? Alang-alang taman ni mga kabiyanan nga ay manigani mga kabiyanan para daw medyo pugok ng aton lagaw. Pero mga kabiyan sa Kalawigon sa halin lang nato gatiner sa aton sining balay kaya tindi na magamit sa aton mga salakyan. Sus, maragagusip mga kabiyan mabulanan pa abi na ermitan nyo na kita mag-ermitan niya. Tatamahimo, ganyan talaga ang buhay, weather lang. Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, ina-check na pala niyo, kay man mga kabiyanan na mga hindi lang ni Banua mga kabiyanan o hindi nang ang pila ka mga barangay sa Bacolod, Bata, Granada, grabe ito mga kabiyanan ng depopulation sang ilang mga baboy. Mga kabiyanan na sa karon pag bantay sarado gid ang mga boundaries mga kabiyanan kay namo na nagkalamatay mga kabiyanan sa bakulod proper ha. Ano aton mga kabiyan, kapasalamat lang kita diri sa syudad. Kaya damaidid ang aton monitoring. Nakit man sa probinsya, may ara kita ng mga ara sa mga kabanuanan bo sa norte ito. No? Medyo may kaso kami itong ESF. Pero daw hindi man tanto. Pero ang lugar diri mga kabiyanan sa San Dionisio, sus, may mga nagkalamatay man according sa aton information. Pero ang pinaka-worst mga kabiyanan, huwag kira kinagagual na mga kabiyanan, ang mga pumuluyo sa Barangay Oracon Norte sa Banwa sang Sibunag sa probinsya sang Gimara. Hindi matapos mga kabiyanan aligar nga hindi patas nga mando kag mandatory bangod sang total depopulation sang ilang mga baboy. Ano nga mga kabiyanan, ginatingwata rin nga bakuha ang mga guidelines. Kaya daw hindi na ni mga kabiyanan mapunggan ang mga sa sinipagpositibo sang ESF. Sa partikular sa sining barangay, kung nagliga, dumduman nyo itong ginalarma ta ini. Nueva Valencia, may porsyon sa mga taga Buena Vista, mga kabiyanan, pero doon naglinong. Daw ito din ahom-dahom. Mga kabiyan nga nagduda, kita nga ang ining paglaptas ang ESF. Naghalin, nagtabo, kalin sa Negros. At sa subong mga kabiyan, nagkinaragual to sila mga kabiyanan. Kaya daw hindi sila kumpormi sa sining patakaran mga kabiyanan sa mandato. Bangod sa sining report na total depopulation sa ilang mga baboy. Kaya diri particular mga kabiyan sa Oracon Norte o sa Sibunag Gimaras. Diri malang hudagat malani ang ta kwanta, alang at. Ay, mga kabiyang kapamangkot ang mga pumuluyo, kung nga ang persahon, nga patyon ang ilang baboy, nga wala man sang balatian according sa report. Ang suno sa ilang mga reklamo, mayara man balatian ang ining mga baboy nga gin-report man, gila yun kag voluntaryo na nagpa-depopulate. So, suno pa sa ilang gin-reklamo, ginahugtan man nila ang biosecurity measures kag nangin masinulundon sa mga pagreport apang kaangay nga hindi usto ang balos sang gobyerno sa tumod gurong LGU bangod mga kabiyanan sa sining mandatos nga pagpatay sang ila sining ginasagod nga mga baboy. Ang ginapangita man nila kung mayara gid man sang confirm laboratory result, correct dapat mga kabiyanan kung may ara nga report mga kabiyanan nga nagpositive, so dapat ipakita nila ang result kung mayamon ni mga kabiyan para maging komportable man ang tag-iya sa nising baboy. Kaya ang tagsa ka mga baboy, hindi niya sinintimos, bili niya sini. Magsiling ka lang na yun. Ang pinakamanubo mga kabiyan nga presyo sini, DC size sa DC City Mill. Ano niyang ginapangabay nila, mapasugot man sila kung may ara ng mga confirmatory sa laboratory result. Kag-data mga kabiyan para ilan ning mabasihan nga nangin positibo ang ilang mga baboy. So gusto lang nila mga kabiyanan ang insakto nga implementation whether i-confirm sa ilang ang result positive or negative. Nga antes mag-desisyon mga kabiyanan mga natungdan ng mga ahinsa sa gobyerno sang ila sining mga imuon nga total depopulation sa mga baboy. RR Command Patrol 774.

0: Ti bisan na mag-idik pa ini. Mga kabiyana, masakit na ni. Ila ang presyosang tagsa ka idik. Mga kabiyana, kung magbakal ka subong, pinakanubo, 5,000. RRMN Patrol 774. Ibag ulang ni Lutas, mga kabiyanan. Kagdarigid lang, mga kabiyanan, naga... ano ni? Naga... salig ang ining mga tuturan nato mga kabiyan pagi sa pagsagod sa backyard nila nga mga baboy nga para mga kabiyan makasapin-sapin man sa mga kinanglano nila kag mga hindi lang kay kinanglano sulod balay kundi sa mga pag-eskwela ng ilang mga kabataan. RRMN Patrol 774. Kundi doon nakibot lang kita mga kabiyanan may-ari pagid sini. Check tabi kasamang ano ni gaduda ko ba si ko na inagagoroson ba si ina na may nga lang kita diri pero gusto tani mga kabiyan hula muni ang iya sini nga video bla pero kinakonfirm ko pa kung alimudyan ini or mga kabiyanan sa Gimarasman ini yung kabi mga papakita tabalaso na mga gahibi mga kabiyan tag iya sus ang iya baboy mga walo kabilog ide nagasuso pa. Tapos mga kabiyanan, nagapreparar naman ng kurinte sa nga baboy niya kay patio na kay i-depopulate na. Mga kabiyanan, ti kurintihon ini, pagkatapos nga mapatay, ibuslog ini sa mga kabiyanan sa buho, kag tambakan, kung silingon ilubong. RRMN Patrol 774. Ari pala nag-iingos, ay tagay audio gani kasama nga Jason. Son, okay, ariyo. Tano ba lang arang yung baboy? Nasa? Nung nag-ahilibi o nang tagi?
1: Patiyon na pamatiyon na abo.
0: Yan ini nga video ni Marilyn Cordero. Hula mong talang anay ha. Ipakita. Takay daw naluuy kita mga kabiyanan sa sitwasyon ng tagiya.
2: Tapos ano yan?
1: Patiyon na ka mo. Pamatiyon na ka mo.
2: Sus. Ang minutas ka ba ya?
0: Ario.
1: Patiyon ka na do. Yalong ri aon pa gamay.
2: Are ang
1: Ari kay go tracer.
0: Sudah mo gani yung mga tangkal ya sono. Oh, ano ba mo unod yung mga bag?
1: Ario,
0: ang idik ko. Kila ka bilog? Ba mga kwad ka bilog? Anom? Sus, bagong idik ka nagasuso. Pare ang
1: tagiya. Patiyon ka na do.
0: Oh, hi.
1: Patiyon. Ako nilit pa matiyon.
0: Kaluluoy man ang mga to. Tiyo, may kapagsiktood sa baboy. Ito yung mga huwag ka man mahimu ni kay basi nag-positive na ini.
1: Ariyo, kapag siyang manong bata.
0: Ay, sus. Sorry, may mga kabiyanan.
1: Ang idik, tumalalang tawa.
0: Pero damo, galisan yung mga baboy, ho. Sa tangkal niya, backyard na klase. Ay, ba, may mga harap ang gidamo pag di mga idik.
1: Pag sulong ni. Ay, panilago. Patiyon ka naman mo, panglubong.
0: Ay, ba, bisang lindik ka rin, ho.
1: Ito, idik lang, mata ko, ganito.
0: Ay, sus, marika, gusip, Martin.
1: Tangkal na lang yun ang mabilin.
2: Ay, ang nabata, San Sitio.
0: Umanong bata, pag ito, no? Ay, aba.
1: Oo, ano may dito, gagumay, ay.
2: Naman ang bata sa video.
0: Okay.
2: Ano din, pabata ka ng gabi, oh. Iawan mo ko na, pabata ng gabi, oh, puno.
0: Sus, maragagusip na magkaluluoy man ang mga tag-iya sini ng mga baboy. Suson, thank you, Gitson, si Gitson. RRMN Patrol 774. Mga kabiyanan, kadamo-damo sa mga tangkal niya, kapuno halos puno sa mga baboy. May mga idik pang ba, nagabusong pa, may nagabusong pa, may nagasuso pa mga kabiyanan, yung mga idik sa nayon. RRMN Patrol 774. Yung na-counter check tani mga kabiyan ni Marlene na ano ni nga vlogger. Mga kabiyan nga gin-videoan niya. So nagpasalamat na kita sa iya nga gin-share niya. Mga kabiyan gin-share nato ni sa aton nga mga tagpalabati, sa aton mga nagalantaw, kundi sa aton palatuntunan mga kabiyanan. Kaya muna ni ang confirmation mga kabiyanan. So muna nga may nagahulat na itong mag-depopulate. Patyo na. Agi sa pagkurinte. Makun muna mga kabiyanan sa pagkadamo-damo.

0: Itong mga tatangkal nga puno sa mga baboy. Sus, para ikaw yung mga perdihan ni mong... RRMN Patrol 774. Galit sa mga kabiyan sa Ginigo sa itong last year. Last 2 years, mga kabiyanan nga nag-pandemya itong mga kabiyan ng ESF. Dito sa Capiz. Sus, pila kabilog mga kabiyan ang kilala kung natuon ko sprinty man. Ano dudat yuta yan ang mga kabiyan na mag-suicide? RRMN Patrol 774. Hindi mo na may istorya mga kabiyan na nag-ahilibio, nag-aluhong, tapos nag-kaurungan. Mga kabiyan na kadaw halos mapaipit na sa iya sa mga salakyan. May mga kabiyan na pilakabilog na yun yan. Hindi ko magsala daw na pulo sa makita tato. Tapos madamo pa sa mga idik. Sus, ubos na kalamatay bangod sang ESF. RRMN Patrol 774. Naman i-check na ni, kaya basi ko malabot naman mga kabiyanan, ang medyo nag-assist mga kabiyanan sa sitwasyon dera sa Oracon, sa barangay Oracon Norte, sa may Banuas ang Sibunag, probinsya sang Guimaras. Ang ining, kung ganuda pa, kukun na Guimaras, ining iyan ni video mga kabiyanan sang vlogger, nga si Marlene Cordero. RRMN Patrol 774. Pero mga kabiyan sa atong pag-incendi, kay kung may ara nga mga depopulate ng mga klase sang baboy, mga kabiyanan na sa mga prosedimento, hindi dapat magpatyon kung wala sang RT-CPR test, no? Sang ESF para mabasihan nila ang resulta kung negative or positive ang kaingod nga baboyan o kung pakyad niya na ginahuntan niya mga baboy, negative, pwede man maihaw kag ibaligya. Kung positive, mga kabiyan na depopulate as a DA order sa Order 7 Series of 2021. No, mga kabiyan na daumuni ang patakaran sang Department of Agriculture. Pero mga kabiyan na may information magkita nga nabaton, last sila nga nag-atake ng ESF. So ang provincial government sang Iloilo sa ito may mga just compensation nga ginhatag para mga kabiyanan sa mga apektado. Kagdepende mga kabiyanan man daw market price man ang ila sininga ginabasihan mga kabiyanan ang presyo nga ihatag sa mga tag-iya, tagsa ka mga tag-iya sa mga baboy. RRMN Patrol 774. Ano sa subo mga kabiyanan information na munikadlag ko sa mga baboy na yun ano man na walang ang ila siniginatag according sa report 6,000. RRMN Patrol 774. Di mga kabiyan sa report naton ang 6,000 ito bili lang niya sang idik. Paano yung mga kabiyanan ang mga bili sa mga nayon? Kay mga kabiyan mo na mention tayo ang pinakarubo guru king si Melor 17,000. RRMN Patrol 774. So ina ba na mapilitan kita magtabok ni mga kabiyan sa Guimaras para mga kabiyan na magkuha tagi ng mga idid niya mga information. Ilikangot mga kabiyanan sang sining report nga depopulation sa mga baboy bangod mga kabiyan positive sang ESF. RRMN Patrol 774. Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan ari ng report. RRMN Patrol 774. Nagpagwa na sang information ang Interior or Department of Interior and Local Government si Secretary John Vic Remulla nga ginahulat na lang nila mga kabiyan ang pag-issue sang red notice sang International Criminal Police Organization or Interpol. Dawagigaog yun mga kabiyanan ang ining mga tuig para sa mga DDSO. RRMN Patrol 774. Hindi mga kabiyanan matapos sus na trabisiya na mga kabiyanan ang apply ng asylum mga kabiyanan sa Austria ni Inday nyo Hari Rokio. RRMN Patrol 774. Mga kabiyan kayo sunod sa report mga kabiyanan ni Secretary John Vic Remulla ang ining Interpol mga kabiyanan iniangot sa sining red notice batok sa spokesperson ng una former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kinabatapos sa report mga kabiyanan na binasura nagidya mga kabiyanan ang iya sini asylum request, no? Binasura na mga kabiyanan sang Austrian government ang iya sining request for asylum mga kabiyanan suno sa report. Nagligad pa ni mga kabiyanan nga mga inadlaw kag nagligad pa si mana na encounter ko na ni pagtaway ko gina ni mga kabiyanan gintutukan kay siling ko nag-apply siya January sang asylum niya. May posibilidad mga kabiyanan before ang mag-end ang 6 month. Usually mga kabiyanan na muni ang kwan mo ang ano ni ang kalawig before 6 month ka mag-end ang imo sining application mga kabiyanan sa request mo for asylum before 6 month mga kabiyanan may kwan ka na may information ka na advance nga kung ano maging status sa imo sining nga request. Nagligad nga mga inadlaw na-encounter tayo mga kabiyanan ang ibati-bati nga daw na deny mga kabiyanan wala na ginaprubahan kag ginbasura sang Austria ang request for asylum sa ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Nga madumduman mga kabiyan si Roque ang unang ginisyuhan mga kabiyan sang domestic warrant of arrest inibangod sang kasong qualified human trafficking mga kabiyanan nga may kaangtanan sa pagsalakay sa mga otoridad sa Lucky South 99 ining Pugo bala mga kabiyanan nga ginapatihan mga kabiyanan nga ginahimo nga sex den kag illegal scamming mga kabiyanan sang sining Pugo dito sa Purak Pampanga. Kauna na diri mga kabiyan binasura sang gobyerno sang the Netherlands kag subuman sang Germany ang ining hirit ni Roque para sa iya asylum kun sa diin mga kabiyanan amo ni ginahalinan biktima gagina pasuni niya nga biktima siya mga kabiyan sang political persecution sang gobyernong Marcos. Ay abaw mga kabiyanan, why na din na padulungan ini mga kabiyan ni Hillary man. Why na tapos na itip ka na. Laban-laban mga kabiyanan yudyudanay na ni sila ni John Vic Rimulya mga kabiyanan matapos nga implementa ni ang red notice sang Interpol sa iyaw anong kapag-abot sa di red carpet man sa why ka na die tuis ka na die huli ka na die ay ambot mga basagani nga may ginatago ka nga binlod amo gina mga kabiyanan in the end that China will win. Ay ambot sa inyo mga kabiyanan tantang sa piyak na bahin madumduman nyo nga gintalakay tayo nga ginbati-bati na posible mga kabiyanan niya sa sining suna ni President Bongbong Marcos nagpagwa sa ito mga kabiyanan sa daw medyo broad lang ang mga information ang ombudsman niya si Boying Rimulya nga gina-report mga kabiyanan nga posible nga base talakayon sa suna mga kabiyanan sang presidente ang ining mga may kaso nga mga congressman inikaangos ang kontrobersyal nga flood control project kag mga kabiyanan iban pagid nga sangkot sa mga graft and corruption mga kabiyanan daw madayunan gid ang party list sang Oswago Oswag Ilonggo imagine na ginahulat na lang gani ni daw mo amo gini sila mga kabiyanan sa kaso ni nga matapos ang ginpile na sa Sandigan Bayan ang kaso sa Tony Marcolita at ni Mike Defensor nga nagahulat na lang kita inuras inadlaw dagdag to dayon ang mga kabiyanan ng Warrant Obares di hindi maglayo sa kaso ni mga kabiyanan ni Jojo Ango di mga kabiyanan first time ining gagintukod nga party list sa mga Ilonggo and yet mga kabiyanan controversial kapila na ni Sanadasma mga kabiyanan naka-strike 3 na ni siya alin mga kabiyanan to sa bribery ni aligasyon mga kabiyanan ni Libiste sinundan sang mga diskaya hasta mga kabiyanan panulong sa Malita yung dumdum ko mga kabiyanan istorya lang to mga kabiyanan pahog-pahog lang ni Ombudsman na Boying Rimulya sus ari na mga kabiyanan nagwa na 14 ka count 14 ka mga count sang kasong nga graft ang ginpile sang Ombudsman sa Sandigan Bayan Bato kay Oswag Ilonggo party list James Ang or Jojo Ang kag ini mga kabiyanan ging kumpirmar man sang Sandigan Bayan ang pagpasaka sang kaso sang Ombudsman Bato kay Oswag Ilonggo party list representative Jojo Ang mga kabiyanan may kangtanan sa flood control scandal Sunod sa report maluwas kay Jojo Ang, ginpasakaan man sang kaso si former Sultan Kudarat, Second District Representative Arnold Pugo, kag tatlo pagkaiban nga mga kaso bangod man sa anomalia sa infrastructure project. Ika-14 ka-count sang graft ang ginpile bato kay Jojo Ang samtang duha naman ka-count sang kaso nga graft kag malversation ang ginpasaka bato kay Go kag sa tatlo kay iban pa nga mga akusado. Una nga ginimbestigaran mga kabiyanan sa to si Ombudsman Ang mga kabiyanan si Ang kaupod si Tarlac Dia 3rd District Representative Roel o Noel Rivera bangod sa ginaligar mga kabiyanan nga beneficial ownership sa mga construction companies nga nalakip sa mga awarded government contract kag sa report napasa na ang nasambit nga mga kaso rapol na lang kulang galiyo mga kabiyanan napasa na ang nasambit nga mga kaso sa 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th, 7th division sang Sandigan Bayan Aragay madumduman mga kabiyanan pila pala ni ka term si Congressman Jojo Ang sang Oswag party list daw ikaduha yung pala ni nga term kaguna ini mga kabiyanan nga party list nga gintukod mga kabiyanan nga nagarepresent mga kabiyanan sa tingog sa mga Ilonggo from Iloilo gid ay apaw mga kabiyanan kun alang-alangon lang ni amo na ning meet sa mga kabiyanan sang kapalaran sang party list nga Oswag Ilonggo ulat na lang kita nga madagdag mga kabiyanan sa Lunes, Martes, Miyerkules Lunes RR Campaign
1: 7-4.
0: Isang linggong warant o bares.
1: RRMN Patrol 7-7-4.
0: Kabiyan na bigkuan na nakatrispaser na niya bigkuan na nagdahagan-hagan na ni mga kabiyan na dalman pa yao. Mga kabiyan na nang abig ko paug-paug lang to sa ombudsman amo ning mga kaso patok sa kay uswag party list juang sus na dayunan gid sa mga kabiyan. Hindi malipod mga kabiyanan sa likod sini conflict of interest ining mga kabiyanan isa sa mga nalingling sa ombudsman kag sang kaso gipasaka kay mga kabiyanan identify ining nga inablos sang IBC nga kontraktor sining Osmod flyover bala sa Pabiyao. Kag ang isa pa gid ka construction na ano ni nga kontraktor mga kabiyan nga ngalan niya nga na-align sa kay Juang mga kabiyan kay tukante mga kaparintihan niya di kag mismo tiyo niya ang mga tag-iya sang sining construction firm no madumduman nyo separate man ni ang dipasaka nga kaso sa mga taga-antike bangod kay ginarado nila tong bukid do
1: RRMN Patrol 774
0: in the west man ni mga kabiyanan ni Kuan ni Saldico ang kontraktor sini nga ang nag-subcontract sining IBC kag ano pagiding identify sa mga tan mga kabiyanan nga iyo mga kabiyanan pamilya ni Congressman Juang ang ining gaging construct nga highway o kuna dalan antikito mga kabiyanan kita magsala pakadto sa Aklan
1: RRMN Patrol 774
0: naging nareklamo man ni mga kabiyanan nini nga kontraktor diri sa ombudsman
1: RRMN Patrol 774
0: do hindi maayo ni nga tuig mga kabiyanan para sa party list ng Uswag Ilonggo

0: Kita ko rin ang ining information mga kabiyan ng may posibilidad. According sa former spokesperson, no. Daw kanini siya mga presidential adviser, si Panilo, Attorney Panilo mga kabiyanan, si Sal Panilo, nga ang information nila nga nabaton, nga kung medyo mapinot gid bangod sa sining impeachment case mga kabiyanan sa kay Vice President Sara Duterte, kag kuning kaso marimalaso na gidman makonvict, kag mga kabiyanan madisqualified siya. Mga kabiyanan, ang option sa mga Duterte kag sa mga DDS, ang ila padala ganon mga kabiyanan, amo si Senator Judge Robin Padilla. Ay aragay, Ginoo, patawara sila. RRMN Patrol 774. Si Senate President si Senator Judge Robin Hood Padilla ang ila option nga padalaganon mga kabiyan bilang mabulos sa kay Sara Duterte kun madiskarel mga kabiyanan ang iya kaso sa impeachment nga kun makonvict siya ang madisqualified. So kay nakita nila sa survey number 1 mga kabiyanan si Robin Padilla. Diyos ko mga kabiyanan, may presidente kita nga matabo nga Haring Sablay. RRMN Patrol 774. Kaghari sa mga ganghal, langka kag mangils. RRMN Patrol 774. Lumang ko ng pelikula mga kabiyang hari ng Sablay, si Berwin Meli pa rin nagdala. Sus, mga kabiyana do katanan ng mga kamalas-balasan sa kalibutan do sao niya. RRMN Patrol 774. Ay abaw, may presidente kita mga kabiyanan nga hari isang Sablay. Ano na lang gwa sang Pilipinas. Sus, mare kagusi. RRMN Patrol 774. Ani umpisa pa lang subong tanan nga mga santos mga kabiyanan na pangayo na kamusang bulig. St. Francis, St. Pedro, St. Peter, Santo Niño, Santa Filomena, Santa Cruz, kag mga kabiyanano panga klase sang santos, maluoy ka o Ginoo ko. RRMN Patrol 774. Kadamo sa mga tao sa bilog nga Pilipinas, kung pwede man lang Ginoo, sus, kung pwede man lang may ara pagid mga kabiyanan nga aktibo subong nga manugiwit, kung pisahin nyo na mga kabiyanan pahiwit na subong a adlaw. RRMN Patrol 774. Ayambot mga kabiyanan, why nag-guess? RRMN Patrol 774. Uy, mga kabiyanan sa ulihing tubo. Ano yan, mga kabiyanan, napanahan ako daw. Uy, manggariak ang asawa ni Ruben. Ang iya sining mga utod. Iya nanay, mga kabiyanan. Ang iya sining mga pamilya, mga kabiyanan. Ngati, kilala nga mga politiko sa Nueva Ecija. RRMN Patrol 774. Pamati man sa mga kabiyanan sa mga laygay, hindi gari mga kabiyanan sa mga advice ang iyasin nga mga medyo may ara-ara. May tama sila nga genius mga kabiyanan nag-advise sa iya. Tani mga propa nag-adsad ka mamlakong kaisa. Manabi-tabi ka man, natural. Hindi naguro mga kabiyanan, siguro guts na gilang ni. Tapos sa kaugalingon bala ni Robin Padilla. Nagkisyo mga kabiyan, senador ka daw, hindi ka na masaway. No, ikaw na yung pinakamaalam nga tao sa bilog kalibutan. RRMN Patrol 774. Ano na mga kabiyan, nanti ang tao mga kabiyan nga sirado ng utok. Hindi na, why nagabaton mga kabiyan sa mga feedback. Kung ano ang mangin, reaction ng tao mga kabiyan sa iya sa mga desisyon sa mga sublime niya bla. RRMN Patrol 774. Di, sa sunod niya semana, bantayin nyo. Kati daw ginapustaan na ni sa mga driver kag mga kabiyanan niya mga kargadoro. Nga ang ila siniya nga pustaan ay basta makita nila nga magtindog lang si Robin Padilla ka maghahambal sa microphone, perdi ang kontra. RRMN Patrol 774. Samtang sa piyak naman, mga mga kabiyanan na kumagpungko mga kabiyanan kag hindi magtindog sa iapulungkuan si Robin Hood Padilla, perdi man mga kabiyanan ang sapiyak. Sabi mo nga mga tulisan mga kabiyan, pati ang sinado mga kabiyan, naging nagpustaan pa sa mga tulisan nila. Oh. Ano na nagaling mga kabiyanan, gagkurisong ang mga iban niya mga himata bala sa mga apuna, sa mga senador nga tiging pakigbato mga kabiyanan. Dugo gilang wag katulo mga kabiyanan na sa mga debate sa mga maalano, mga maalamon, mga kabiyanan nga mga brilliant idea nga mga senador nga ginaproteksyonan ang mga kabiyanan nga institution sa Senado, and yet mga kabiyanan may sablay o kumayhari ng sablay nga nagintra hari mga kabiyanan sang ganghal langka kag mangil. Iho di Putin nga pangabuhi sa kalibutan. Eh, ano ta? Puli na ta. Ini nga poson ang ginadulong na sa inyo. Gamit na kita mga kabiyanan sa GTX 500. Mga kabiyanan kay ang DTX 500 at kay amo ini ang imo sabat mga kabiyanan sa problema naton sa atay. Masami ka bala nga nagatigab, masami bala may hangin ang imo siningatyan, kabasi may diferensya ng imo siningaliber. Kani mag DTX 500 ka na. Kay man ang DTX 500 na may pulikosanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extract sang disugard sugar cane. Kag ini na pamatundan sa pagtuon nga epektibo panguntra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sang aton atay. Hindi na papadugay pa? Mag DTX 500 ka na, kay ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang mga kabiyanan sang Mighty C. Kay amo ning partner niya, kay man ang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C nga makabulig sa pagtapta sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming nga kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy. At siyempre para sa mga kalalakihan, mga kabiyanan nga nagaproblema sa ilas ng mga sprikitik. Mga kabiyanan nga wala na nag-plug ceremony, ari ang mga kabiyanan solusyon. Marekomendar ta, gamit kita ka magtumar sa Mega Man Herbal Capsule. Kay mga kabiyanan na muna yung number one niya kapsula pang lalaki sa Bilunga, Panay Island, kag Gimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga papulaw, nagapapagsit ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay Purunga Herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kag honey goat weed. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Duwa ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw kang nagainom, pwede man isa lang kada adlaw. Kay man, basta naga Mega Man, hindi kagid mo iyan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kung sa Food and Drug Administration gani sa mga kalalakihan. Mag Mega Man Herbal Capsule na now na. Pagbalik ta, report sa patrol. Standby! Ang oras na diri sa Arimen, Iloilo, Philippines, Standard Time, alas 11:08 na sang gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.

0: D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3.
2: Mga buti ka. Ano pag iban nga mga maibulig sang D3Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
0: Bye. So,
2: Grabe no? Inom ka D3Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng mag-abot sa imo nga gut, ma-produce ang ano?
0: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
0: Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
0: Correct.
2: Mag-abot sa tinae.
3: Sa intestine, mayo. Ng imo nga gut bacteria
2: mayo. Lipay lumpat-lumpat ang imo
0: probiotics
2: kay ari pagkaon mo ni no pagkaman si probiotic magproduce ang
0: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow.
3: B-complex.
2: De, tungod sa plain nga D3, ara na. Wala.
0: Wala na.
2: Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
3: So, D3Bio.
2: D3Bio na ta, sir boy.
3: D3Bio, check.
2: Check.
3: Plain
2: D3, wala sila muna.
0: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Hindi kaya arang bisyo.
0: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
0: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May upod nga good fats ang D3Bio.
0: Correct.
2: So, D3Bio, check.
0: Apat ka check.
2: D3X.
0: Apat ka X.
2: Plain nga D3.
3: May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
0: May vitamin D lang siya.
2: Tapos one check.
0: Isa lang check. One check na siya.
3: One check
0: na siya. Gaano na. One check.
2: One check. D3Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol tanay, no? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, ay mucus lining nimo. Kag ang ginahimo sa mucus lining ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
2: bakterya,
3: kagaw.
2: Kagaw, tanang nga klase nga kagaw, i-trap.
3: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kagdugang pa, Doc, ang purpose ang aton nga mucus, no? Is ang saton chan. Protection na niya na ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog. Buslot gua ulcer.
3: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to
2: checklist
3: na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin. The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May muna ka-print siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kag-kaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio. Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: Ohoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
4: You care? We care! Kidney Care!
0: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalap paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
6: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, magiging sa palauli.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
1: Pagaling si Yon, galing ka po yan.
2: May high blood ka man sa una?
1: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iyan. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Doon nagsulahay ng tanang-tanang sa ako.
0: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Pabali si Bibi, masami ko din na allergy. Kaya magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:19 na sa gabi.
9: RRMN Control 774.
8: Maray ka mo nagpapabati mga gabihan na diri sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
9: RRMN Control 774.
8: Injecta na dugadugay mga kabayan ng aton siring patrol. Injecta mga kabayan kung kumusta ang aton nga palibot. Pagkatapos mga kabayan sang ano niyo sang hindi man bagyo gid ya. Mga kabayan pero sobra pas bagyo.
9: RRMN Patrol 774.
8: Mga kabayan na pagbaha-baha diri sa aton kag mabaskog nga hangin. Alipas na nagligad niya daw kagasta kagabi. Kagabi mga kabayan na mga makaluluoy ang mga kauturan dala sa may top north. O tagahawa ka rin ako magbaha. Ay abaw.
9: RRMN Patrol 774.
8: Kuman mga kabayan dala sa may kalubihan naro. Speaking of bagyo, ang ato niya bagyo nga si Quiapo. Mga kabayan, dumdum kita, naghapit pa sa Divisoria kung sa Baclaran. Ay ato na nagalit sa Hong Kong. Oh. Karon alas 10, according sa ato niya source mga kabayan from Hong Kong, ginabulubanta mga kabayan, mga karunggid sa ano ni kaagahon, maigo sa Hong Kong. Kagabi nyo mga kabayanan, signal number 8 sila, typhoon 8 ang tawag nila. Kagangalan na ito mga kabayan, halin sa Quiapo, itawag na nga bagyo nila dito nga, typhoon 0, N-O-U-L. No? First typhoon 8 of 2026 to be raised at 10:10 p.m. Sus mga kabayan, galaslas na guro ito sa buong.
9: RRMN Patrol 774.
8: Di mga signal nila, kung sabagay, ang signal number 8 nila. Mga kabayan, so mga signal number 2 lang guro ni Saturn.
9: RRMN Patrol 774.
8: Mataas ang ilan siya ang signal mga kabayan dito sa Hong Kong. So ito na mga kabayan, si Quiapo. Kaya na siya nagdiritso sa Baclaran, kaga Divisoria. Nagdiritso na siya sa Echong Kiong.
9: RRMN Patrol 774.
8: Ito na mga kabayanan ang report sa ato siling patrol. At isang report sa patrol mga kabayanan nini nga porsyon na ginaduluman sa inyo gamit na kita ka magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Mga kabayan gamit kita sinikainin, nagalimpyo, nagbabakog ka, nagbalansi sa mga sistema sang aton siling alawas. Kung sobra ka mo sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag acid. At siyempre kung kulang magkabo mga kabayanan sang vitamins ka minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium kag zinc. Tumar kita mga kabayanan sang Evergreen Herbal Capsule. Kaini, nagabalansi sa asid kag alkaline, sugar, cholesterol, nga hindi man magsobra karubo kag siyempre hindi man magsobra kataas. Kaya man mga kabayanan ng Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Equality product ni Doc Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakala sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Kasan ba ng mga kabayan naton patrol? Check ta kung kumusta ang palibot sa siyudad. May pangmatawag kag malinong mga kabayan nining Sabat Day. Mga kabayan na subong adlaw Sabado. Mga kabayan sa aton sining mga kauturan. Sa linya naton upod si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
2: TYRI Radyo Man Report.
10: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton ng mga kauturan. Nakita naton pila naton ka mga kauturan nag-jogging na Radyo Man Rodel because wala sang ulan, no? Subong nga gabi, do wala lang nag-agi ang pila ka adlaw nga pagbubo sang ulan. Kay back to normal naman ang mga kauturan naton sa ilang mga activities, no? Especially ang iban nga nagapuro pabalhas sa tion kon kagabihon. Sa mga madulong naton diri nga balita, Radyo Man Rodel, arestado ang mag-live-in partner sa Ginpatigayon nga drug buyback operation nga sang kapulisan kay ina sang hapon sa Barangay Bonifacio Arevalo. Ang arestado ang Musaday alias Lorena, 56 anyos sa nasambit nga barangay kag alias Ro, 41 anyos. Nakumpiskar sa ilang paghinakop ang 4 ka gramo sa ginapahayag illegal nga droga nga nagabalor sa 27,200 pesos. Preso na karon ng duha sa Arevalo PNP ka magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak na bangin, pilaso na mag-asawa matapos sa kabunggo ang ilang ginasakyan nga top-down sa kasugat ang van sa Barangay Imbang Grande, Pasay City, kaina sang hapon ang mag-asawa gininago kanay alias Matt, 36 anyos kag alias Ron, 40 anyos lunsay pumuluyo sa Barangay Himumo Agahon, Pasay City, samtang ang driver sang van amo si alias Ryan, 41 anyos kag residente sa Barangay Alimuno, Pasay City. Suno kay pulis sa Master Sergeant John Hersley Fajardo, investigador sang Pasay City PNP, nahalin sa siyudad sang Pasay ang mag-asawa sakay sa top-down nga kargado sa ginapahayag pulo kasako sang feeds papauli sa ila barangay apang nag-isi-isi ang ila dalagan pag-abot sa takladon nga porsyon sang Barangay Imbang Grande kabangdanan nga naglapaw ini sa linya kag bumunggo sa kasugata nga van. Bangod sa impact, nakaangkon sang kapilisan ang mag-asawa kag indala sa ospital samtang voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan ang driver sang van nga si alias Ryan. Ang
8: Dalila ginauto ng linya sa atong mga kabiyanan nga reporter mga kabiyanan Sanbay. Magdang balikan ta si Kuana, si Radyo Man Marjorie para matapos-tapos na yung siring reporter kasama ng son, no?
2: RRQN Patrol 774.
8: Ano ba yung mga kabiyan na itong gin-report ng gin-interview ta mga chief of police sa San Lorenzo kagabi? Ito ba lang na disgrasya mga kabiyan nga manging isda? Nagpang isda ka nagpukuto sus na kabulaso sa kantilado nga lugar. Hindi nakita na kayo ng mga kabiyan na sus. Mga kabiyan na patay na?
2: RRQN Patrol 774.
8: Ito yung mga gabihan ng plane nga disgrasya gito. Kaya hindi manabi kabalo maglangoy mga gabihan na nining mangingisda. Marigil mga anga. Disgrasya gito mga gabihan ng kagpatay gito.
2: RRQN Patrol 774.
8: Pwede sa son? Okay, yeah, balikan taliwat sa iya sining katapusan na lang. Makatungkaaw man na. Hindi siya magkatapos-tapos sa report mga kabiyan ng ato sining reporter. Balikan ta, Radyo Man Marjorie, come back.
10: Radyo Man Rodel, sa katapusan natin yung balita, napasakaan ang sang kaso sa kapulisan ang lalaki nga nagluthang patay sa iya upod sa ilimnan sa Barangay Talungunan, Pasay City nga nagluntad sa tinalikdan ng Hulyo 23 ang biktima ginhinago kay alias Jose, 28 anyos kag residente sa Barangay Alimunan, Kalinog, abang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Talungunan, Pasay City, samtang ang suspect amo ining sa alias Jude, 41 anyos sa nasambit nga barangay. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua, hepe sa Pasay City PNP nga gin-file na nila ang kaso nga murder kaina sang aga sa karon preso sa gihapon sa Pasig City PNP ang suspect. Ang ininyo bang hinaginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria? May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on yung immune system kag virgin coconut oil o BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, Araman Ili Ilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
8: Salamat din sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Kini ka po siya ng mga kabihan ang ginaduluman sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataas ang tanga ato sa nga vitamin D3 level sa ato sa nga dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least na duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors dari sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabaka na sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ang ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapang inyong mga balatian kag magdako ang mga galastuhon sa mga ospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanahamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City, Tagbakaro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.

0: Gagin talaga kahit ang mga naglalaptag ng may information. Bangod sa sinigyo na report mga kabiyanan nga may gun ban, advisory ang PNP. Suging klaro dari mga kabiyanan sa PNP, kaginatag nila mga kabiyan nga wala sang nationwide gun ban. Marikanta rin mga kabiyanan gani sa mga nagakapot sa ilang mga armas, ang ilang tangki di gira, basuka, hindi na kamong kadala na sini. Pagbalik tang, detalye sini mga kabiyanan, standby! Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligat sa takna alas 11 sang gabi.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang kami.
2: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangmong kumakablog sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.

0: pananagutan.
1: Kailangang may managot.
0: Maraming pangako. Maraming hamon.
1: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
0: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga Radyoman Live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Charm, Fabcon, ang mong kumakablog, tanggal amoy kulo, sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pambang kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: E3 Bio.
8: Ang E3.
6: Yung may BCO.
8: BCO.
6: Yung may D3.

0: batok sa kalamidad, nagasugod sa sulod sang aton panimalay, kag sa tagsa ka komunidad. Pinaagi sa husto nga pagpanghanda, pagtatap sang palibot, kag madasig nga pagbinuligay, masiguro naton ang kaluwasan sang aton kabuhi, kag palangabuhian. Ini si Retired Police Colonel Cornelio R. Salinas, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer sa Probinsya sang Iloilo. Kaupod ang bugos nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, padayon kita sa pagbinuligay para sa isa ka mas luwas, mas progresibo kag mas mapag-on nga Iloilo.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Uy, 150 over 100 galit.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod din sa imong nga chronic kidney disease, kukon CKD.
2: Ay...
3: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
5: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang oras na mabiyan dari sa Remen Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos under kaligat sa takna alas 11 sang gabi. Ay, kumunang kapamatin sa Gyapon, mga kabiyan, nandari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774. Mga kabiyan, tista ning naruhon, kikadamo, mga kabiyan, kagabi nga nagkapamatin, naglalaptain ni mga kabiyan ng mga information nga may gun ban, nationwide, may nationwide gun ban, nga gipatuman ng PNP, pero mga kabiyan, na may ging klaro diri ang PNP na National Police, mga kabiyan, na ninikaangot man sa selebrasyon sa ikalimang asuna sang presidente. So, at least, mga kabiyan, ang kuwanta rin nga information, ini nga portion ang ginaduluman sa inyo, gamit kita sang D3 Bio Food Supplement, kaisa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat, pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kayman ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sang resistensya sa aton singalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa aton singalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre ang pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig, mga kabiyanan, sa pagkapakupo sa mga nagahulubag nga ginaangkon sang aton silingalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton silingalawas. Nagatap na man sa malaing epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton silingalawas paagi sa pagkaprotekta sa aton atay kag pagpa-alerto sang aton paminsaron. Kaya man ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagatugas sang dugang nga white blood cells sa aton silingalawas, nga amo naman ang mga nagaserbing nga soldado naton batok sa mga

makahalalit nga mikrobyo kaangay sang virus, bakterya, kag punjay. Iditanan nga benepisyo sa ramaangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Rangkaso, hilanat kag ubo, relax, i D3 Bio. Ang PNP ginatag nga wala sang nationwide gun ban sa ikalima mga kabiyang nga zona sa Lunes nga adlaw sang aton sininga presidente. So ging klaro mga kabiyang sa Philippine National Police o PNP nga wala sang nationwide gun ban sa ikalima nga state of the nation address sang zona o zona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes nga adlaw, July 27, 2026. So ginpagwa mga kabiyan ini nga pahayag sa PNP ka nga ginpanginwala sini ang nagalapta nga online natuhoy sa nationwide gun ban. So solo sa ila mga kabiyan wala sang gin-issue nga anuman nga direktiba ang PNP para sa nasambit nga aktibidad. Subong man igapatuman ang mga nagaluntad nga kasuguan labi na sa local nga mga ordinance kag security protocol para diri. So bilang parte sa security preparation sa suna, makaangkon sang restriction sa pagdala sang pusil kag iban pa nga mga deadly weapons nga mga gintalana sa mga security areas. Ginganyat man sa PNP ang publiko nga mag-rely lamang sa mga opisyal nga communication channel kag likawan ang pag-share sa hindi beripikado nga post nga mahimo nga magtuga sa pagsalangisag sa publiko. Korekit? Ay, ambot mga kabiyanan, sino naman nagpalapta-lapta na sa mga balita nga ni ang mga kabiyanan na samtang pero hindi ni maayo nga balita mga kabiyanan nga nag trending ini mga kabiyanan sa isa ka kwano isa ka tour guide sus mga kabiyan babae nga hiker ginsulod ang iya sining kwan nga tent sang tour guide ay ni maliw nagreklamo ni mga kabiyan isa ka babae nga hiker batok sa tour guide nga nagsulod sa iya sining nga tent nga wala sang pahanugot. So hindi natabo mga kabiyan na matapos nga nagreact diri ang city government sang Naga ba lugar pa ni ano ni Lini Robredo ni former vice president dito is gid ang hike ang kwan ni ang tour guide Moriging kondenar sang city government sang Naga ang gin-report mga kabiyan nga pagpangharas sang isa ka local tour guide sa isa ka babae nga hiker mga kabiyan sa Mount Isarog Natural Park. Mga kabiyan matapos ini nga nagsulod ang tour guide sa tent sang biktima nga wala sang pahanugot. May plano guro mga kabiyan na nagsaka naman gurong utok sa ulo yan. Mga kabiyan kamanyak ya. Ako man sang tour guide nga isa man ka bagong job order GO personnel sang public safety office ang ini nga insidente gani gilayon mga kabiyan nga ging kakas sa tanan sini nga katungdanan so bangod sini mga kabiyanan bangod sa kadako sang gravity sang iya sini nga offense sa city government insigida mga kabiyanan gina withdraw ang tanan niya nga mga assignment kag ang mga initiated proceeding para sa pag-terminate sa sining job order engagement suno mga kabiyan sa Nagal City LGU. Ginmanduan man ang local nga asosasyon sa mga tour guide nga kakason siya sa ilakubay sa ilaga grupo kag permanente nga dumilian na sa tanan nga mga city accredited hiking kag tourism
activities. Nagtukod man ang syudad sang Joint Task Force agud imbestigaran ang kaso kag siguraduhon mga kabiyang matagan sang angay nga suporta ang biktima. So bilang dugang atikang kaluwasan sa mga turista, ang una ipatuman ang mas hugot nga alcohol ban sa Mount Isarog kag obligahon ang mga accredited tour guide nga magpaidalom sa gender sensitivity index kag repressor training. Mga kabiyanan nga ginabanggali ang alcohol sa silinga lugar mga kabiyanan no, ang Mount Isarog. Kadapat kila mga kabiyanan kay maguba ang kuan mga kabiyanan ang activities ni matapos nga malapta ini nga mag negative mga kabiyanan ang komentaryo sang mga turista labi na sa mga hiker mga kabiyanan matapos ang ining insidente. So hindi kaluwas sila kay kabin stricto nga daan ang former vice president karon mayor Naga na mga kabiyanan Lini Robredo. Ay ambot mga kabiyanan may mga tao gid nga balik awot gid mga kabiyanan ang mga utok santang sa piyakabahin. Bawari naman mga kabiyanan ng langat-langat lang ina sinima na binulan mga kabiyanan ng mga kuro kadidang-kadidang ang ikang mga ay ambot mga kabiyanan ng may mga misis naging nga may mga bana naging nangita pagin mga kabiyanan sa iba niya mga kadidang at kadidong mga kabiyan matapos ng 42 anyos nga misis sus nadakpang sa iyang abana mga kabiyanan sa lodging house so upod ang 20 years old apo mama lang pauwayas ni inom lang sang wise ice water mga kabiyanan pauway nilas ni ipasakaan sang kaso nga adultery ang ini mga kabiyanan ng misis niya matapos na dakpan sang misteryo. So ini natabo sa Pulumulok South Cotabato. Hindi ba ni maglayo di mga kabiyan sa Iloilo? Duman niyo itong taga Guimaras ng engineer na dakpan mga kabiyan sa awa niya ng upon niya may taga dito taga Antique hindi taga Rua City sa kabalo mga kabiyanan binutangan gadget ang salakyan sang yasininga ang yasang asawa niya sus mga kabiyanan na may pahulom-hulom nilang nagabantay ng banay sa guwa mga kabiyanan upod ang kadidong sang asawa niya sus takop dayon temo niyo din mamaglayo sa Pulumulok South Cotabato arestado ang 42 anyos nga babayi nga may bana kag ining 20 years old nga lalaki bataon pa mga kabiyanan ini matapos sila nga nadakpan sa sulod sa isa ka lodging house nga naga hingot anay nagakuha uban kag nagamanicure ka pedicure dito sa barangay Poblasyon Pulumulok South Cotabato nagligad lang mga kabiyang adlaw ho. Kasuno mga kabiyan sa report sa Pulumulok Municipal Police Station. Ay ambot ay hindi gina maglayo umalas sa magsiling ka Pulumulok Cotabato ilunggo gini mo ay sa report mga sa police sa tong 7:30 sang gabi nangayo bulig mga kabiyan sa police ang bana nga 46 years old tapos ginainago lang ni sang alang ting ay bo kalain ko ni arang kaunta matapos mga kabiyanan ini nga makita ang iya sini nga misis nga nagsulod sa isa ka lodging house upod ang isa ka lalaki
Kagsa insigida nagpatigan sang operation ng mga pulis. Upod ang iya sininga-bana. Kasala ka diba sa mga Tagalog. Ganit kaya ang asawa nila ng babae. Asawa man ang tawag. Ang lalaki, asawa man. Pot na lang. RRMN Patrol 774. So, ginkantuan sang mga pulis. Upod ang iya sininga-bana sa room 5. Uy, nagkakaparoom sila. Room 401, room 402, room 405. RRMN Patrol 774. Sa Lodging House ka dito mga kabiyanan, nadakpan gid mga kabiyanan. Ining babayi nga upo niya sila nga lalaki. Mga kabiyanan niya 20 anyos. Kag mga kabiyanan na residente man sang Pulumulok. Ah, Ilunggo gin eh. RRMN Patrol 774. Sa report niya investigation mga kabiyanan nga nagagawa sa investigation nga magkatrabaho gali sila nga duha. Ang ining asawa sang laban, ang ining asawa sang lalaki, kag ining kulukadidong nga 20 years old, so magkaupod gali sila sa obra, ah, na-develop. RRMN Patrol 774. Ay, wow. Kaso, sa subong, atyari yung kapaputi sila kalimutan nila mga kabiyan sang kupod ang ining asawa sang lalaki, kag ining 20 years old, gabataon mga kabiyanan, sa karsel nga nagapaputi sa kalimutan nila. Tapos king kasuhan sang adultery mga kabiyanan batok sa sining asawa sang lalaki nga ni upod ang ining kadidong niya nga 20 years old. So hindi man mga kabiyanan na mamamatudi lang ang ngalan. So yung protektahan man yung mga kabiyan sang pulis. No? So amunin ko nga kapaputi kalimutan nila sa karsel. Away kaso ah. Bisan ko naga kung bisan ara ka na sa kasakit. Total natapos naman ang panamit. RRMN Patrol 774. Ay, ambot sa inyo da. RRMN Patrol 774. Rina lang kita mga kabiyanan, no? Kaya alang-alang naging sa aton sa mga kabiyanan kapag pangalagan. Nagaanta ng ustisya ni mga nagaupod sa aton sa mga kabiyanan kapag palatuntunan. Ang mga naga online sa aton mga kabiyanan Facebook page. So, ginapasalamatan ginaton online mga kabiyanan subong. Ang aton sininga mga estudyante. Riba una-una gid mga kabiyanan ng akong parente yo. Gladys Estorki Orbe. Ege, ka-parente, thank you gid. Si Tita Diday Argilias, present man siya. Kaga subuman na masanag ang bulan ko no, may circle of friends kami. Sad to gatipon kami kag mag-istorya inaswang. Sa mga uma-uma lang ko kaysa good pa rin tino. Okay, si Brad Pitt Madira Bistwen present man ay mga kabiyanan na sa hospital ko doang father ni Brad Pitt o oh. Okay, get well soon lang sa mga Madira Bistwen family. RRMN Patrol 774. Rosal Ninita, present man siya. Nagsubuman mga kabiyanan. Si Brad. Oh, nagpamati ka, nagalantaw man. Ano plano mo sa kabuhay? Saan akong puli di sa Pilipinas? Si Baltasar Agado. Sige, dira sa Saudi Arabia. Eh, pag-along-along lang da. Brad, kunya manghod mga kabiyanan sa Saudi Arabia. Say, bayaw komanda sa pagdugi. Mga kabiyanan si Cyril Ditangko, mga kabiyanan Agado. At siyempre si Meg Kangalian. RRMN Patrol 774. Si Gispal, present man siya. Kagasubuman mga kabiyanan si Casmery Ricabar. Susan Siscar, Alice Friedrich, si Ma'am Tilly Pipar, kag si Kasa Margie Cobillas, si Lia Sakusa, si Kusana, Ariman, present man sa aton, si Kambi Ags, Ariman, mga kabiyan, Idna Mohal, present man si Susan Siscar,
Ramiro Arhil, mga kaibyanan, okay, thank you gid. Oy, dulay-dulay gid nga pamati palipod sa una gali ni. Sang barangay, ano ni nga barangay imo kasamang Ramiro Arjel na utod chat mo. Si Angeli Gayas, present man siya. Kagsubuman mga kami si Generous Apolinar. Present man si Anja Kwan, si AK. Kasi may iba pang solusyon. Kaluoy lang kay amuna ang ila pang abuya. Ah, sa mga baboy. Wow, mugit, tuod no. Makumun ka na mo sa mga tangkal yung puro sa mga baboy. Tapos mga kabiyanan, ipatyon lang kay kasi ti mga kabiyanan sa ESF. Sige, thank you, gig. Kagsubuman si Maria P. Pedrigo sa Andaya. Pabayaran simpre dahing ay kaluoy man nagailibiyon ng itong pobreng tagiya sang baboy itong ipapatyo na iyang mga baboy. Okay, sige parente, thank you. Si Patria Apasible Alarban, kaluoy lang ka mga baboy gani man. Hilary Hilary Hilira, kami gani wala sakit baboy namun ginko rinti pa. Muni basta malapit ka sa area, sa zone ka sa kagpositive abi sa piyak mong akuan lang nga suna, may posibilidad mga basi malatnan bala mo nagin lang ni i-depopulate nyo mga kabiyanan pa i-depopulate din isang gobyerno para hindi na maglaton pa sa ibang mga lugar. Angeli Gayas, Gimaras na sir sa Urakon. Ay si ang kuang galito, ang video galito kasamang Jason sa kuang na to Urakon gali. Yung maniugin pinang na-depopulate ang mga baboy. Muna gusto na ito makantuan ng lugar. Kabiyan ako pa mahibalawan natin kung ano ang protocol kag procedure. Sabi na sa mga tagiya sa baboy nga, depopulate pila ang benepisyo nila sini. Gusto ito mahibalawan. Jose Francisco, present man. Mayong gabi, sir. Sa Negros Occidental part sang si Palay, hinubaan ang baboy, barato na kaayo kay amat-amat na kunur latnan kasakit nga ESF. Ay tuod ka kasamang Jose Francisco. Tuod man mga kabiyan naman marami man tani nga burbarato ang baboy galing kay kaluluoy man yung mga pobreng mga tagiya karon sa mga komprador man karon nga waay na sila sa mga baligyaan mauntat ang ilang negosyo eh mano na bay di itip man mar man tatuod mga kabiyan nga barato nga makatilaw kata barato nga baboy ang kilo ano mo na karon niya kon malaka man ang supply na karon nagmahal na

0: Hilera, di amon wala man to gintes, ginkurinti lang. Sa di na nga lugar inyo kan, kasamang hil- sa Urakon man ah. Sige, sige, i-check tabi na. Angeli Gayas, tag 5K daw hatag sa nayon sa idik 1,500 basi sa hambal lang sa hinablos ko. Ang bayad yuro ni sa depopulate ng mga baboy 5,000 ti, nabili mo lang na sa idik. Ang idik 1,500 Isus! RRQN Ipacheck ta ni Anay ha. Si Jive Ministros present man siya. Thank you git kag sumuman si Reed Wyatt. Okay, sige, thank you git ano na sa news. Sige. Si Norman Pertes present man, pa shout out lang from Binggawan, Iloilo. Oy, mayong gabi lang sa mga taga Binggawan. Basta Radyo, mga kabiyanan, gapapansin lang si Rocky para magsikat, papadalagan si Nador. Ah, tuwis na ganito, nagligat papadalagan niya, padalagan pag isaway, kanulaan. Sige, si Papostrado Erwin, thank you man, si Amoros Uglin, si Kim Ibon Pirares, sent man siya, si Florencio Socaldito Kalimpay. Kag siyempre mga kabiyanan, si Cambiag Zarina, Maria Pipi Drigosa Andaya, balanta na kung sino ang okay, sige. Thank you good. Si Mario Hill present man siya, si Limar Iglesia Amar, Highway to Halin sa part Antique Aklan na hay, may kilala ko nga engineer ga work sa ila pero nagahalin pa siya kay guro hindi ya magwanta ang kabalaskugan sa construction. Ate, sige, sige. Noted, noted. Bernadette Caba, present man. Si Miriam C. Ip. Kagsubuman, mga kabiyanan. Si Cas Margie Cobillas. Thank you, Gida, Cas. Si George, Georgie Gerald Cristales, present man. Kagsubuman, si Gispal, ari naman. Kag si Rebecca Monreal, Socorupet, si Odi Candelario. Kag siyempre mga Iban Dinuevo Sodario, Mary Ann Moreno, Daimil, si Daimil, present man. Kag mga kabiyanan, si Idna Muhal, ari na di. It's Muhal. Rosalie Alba, from Hong Kong. Uy, halong kamuda sa Hong Kong, ha? Signal number 8 ka muna. Si Karin Conihar Almonibar, present man siya. At siyempre mga kabiyanan, si Flor Kahilig, Maria P. Pedregosa Andaya, William Sipeda, kag si Benji Galino, present man siya. Kag siyempre mga kabiyanan, si Noemi Aquino Sanchez. Always shout out dyan kay Nang Aparilio dyan sa Tangkong Naga Pamati gid always. Sige. Kag si Jeffrey Hunter Jimena, present man. From Pabia, Iloilo. Sige, thank you, Gid. Kagana mga kabiyan, Domingo na. Ha, sa Marites ka bang sa mga Marisol? Domingo na. Oh, simba na ka mo kay Domingo. Tapos yung simba naman, waswasan nyo naman kalibak ang mga kasilingan nyo. Alin Lunes hasta Sabado. Salamat din sa inyo pag-upo dari sa aton sa ringa papangalagad kita. Nain naman kita sa Lunes nga daw. Upo sa aton sa ringa partner, Radyo Man Jason. Ina naman ninyo Anchor Man, Radyo Man Rodelfo Leonagado. Tatak! RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: times nga inom, 2 times nga nutrition. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Jovin, dubragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Supple Plus Gold. Kal sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: D3 Bio.
2: Ako si Jomer, tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilogo ng pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Smart dishwashing base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, nirmilang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Kidney Care.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fabcon, pangong tumakablo.
3: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
4: Supple Plus Gold. Abakan sa mga butika.
5: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Okay, si Dr. Bernion, bakit life extension vitamin B3 ang aming nire-recommend? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang guta tayong gapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog gid sang akon hair fall lag indi manami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kamakal, sumang buti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga buti ka. Supple Plus Gold.
7: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Yan yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
3: Supple Plus Gold. Hal sa mga butika.
8: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
3: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
10: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang kitang galing.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ang lalungan siya nga ito ng likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sa mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amigan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
15: Yes, correct.
14: Sugar-free na yan. So, safe gid kita sinadara.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
22: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
23: Ko si Vibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
24: Ako gali si Bal, nirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, intestingan ko ni oh, may alipyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang ako nga porset.
3: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. D3Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika. TTX 500.
15: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Vita D Plus Coffee Mix.
25: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
26: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
27: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
28: Ganda ng Pinoy!
29: Ang Pilipino, magiging sa panauhi.
30: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
31: MX3, tunay, natural, at original.
32: Ahoy! Kidney Care Time!
33: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
34: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
35: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Narilito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asursyon, ang kisipot na ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasap gel, everyday. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, yaki kapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon, kaya nga bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras alas 5:04 na sang hapon. Las 5 sang aga!
5: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.
4: Ayad-ayad nga aga na naman mga kasama, welcome sa pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition.
6: July 26, 2026.
4: Live kita mabatian kag makitaan pinagi sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
6: Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
4: Sa kinaangdan mga kasama, kami ang inyong mga alagad sa kahanginan. Upod ko si Radyo Man Joy Lynn, Lady of Tulahong of Masin, para onda!
6: Kag syempre, si Radyo Man Flo, Prince of Kipot, Haniway.
4: Mga dalag ko nga mga balita nga aton pag-aistoryahan nga nagaruluntad sa bilog nga simana. Nakip na ang ining impeachment trial sa kay Vice Presidente Sara Duterte. Raman Joy?
6: That's right, Rajaman Flo. Pero antes na subong nga simana, gin laslasan kita sang bagyo. Ako na ang ginpabaskog nga habagat. Bangod sang bagyo, Quiapo. Dari sa aton, nagbaha ang pila ka mga dalanon sa syudad. Kag, ti syempre, sa mga kaumhan, naghumok man ang duta bangod sang sigisigi nga ulan, bala. Bisan nga wala sang mabaskog nga hangin, galing kay ti ang tingob na nga bubo sang ulan, amo naman na ang nagatuga sang kahalitan sa aton nga mga kaumhan, Rajaman Flo.
4: Yes, no, kag may mga patay nga na balhag, no, ang National Disaster Risk Reduction Management Office, no, kay may kang tanan sa sining habagat, huwag kayo nagtalaas ang tubig baha sa pila sini ka mga lugar diri sa Pungsod, Pilipinas. Isa na diri ang Davao Region, matapos nga ti na record diri ang isa ka patay, Radyo Man na Joylin.
6: Ang Bangkal, Davao del Sur, Davao, somewhere in Davao, Bangkal. I believe ano na siya ng municipality dito sa Davao, Rajaman Flo, nga gin igo sang mabaskog nga baha. Kag ang mga pumuluyo nagsaka na sa ilang mga atop bangod nga halos malabot naman ang ilang mga atop gani sang tuban kataas nga tubig ang dalodo ya bala dasig-dasig pang mabaskog. Kag ti syempre madamo sang kin pang rescue dito ang aton nga mga otoridad, Rajaman Flo. Kahapon isa sa mga apektado sini wala sang liwan kundi ang Ilonggo man nga anay Philippine National Police PNP chief si General Nicolas Torre III sang MMDA na sa karon. Ang ginpost sa Facebook page niya ang mga pictures kuha sa iya balay dito sa Davao. Although siling ta base siya subong sa Manila, ang iyang balay dito ya sa Davao City gin baha man kaupod sa iyang mga kasilingan.
4: Why man sila kaluwa sa kalamidad?
6: Tiambal ya, hindi man yung first time nga ginbaha sila. Karulotaw mga Ref Ganyan. General Torre. Ang mga washing machine niya nagarulotaw bangod sa ginsulod nga pagsulod sa tubig baha sa sulod sa iya panimalay. Dito ko makita na Juman Flow kasi bla simple gid man gali kay General Torre. Kita mong bomba sa CR. Kitaon pa.
4: Cowboy. Cowboy ni General Torre mo.
6: Kaya mo na ang hambalya. Ang ulan, silitika mo na ko ng hambal nila kay ang ililigan, ganyan bala sa tubig, ang Davao. Pero ang 51 billion pesos, gins kang kwarta sa gobyerno, ginspendera sa idalom sa administrasyon ni former President Duterte. O galing tub-tub sa karon, hindi mabatsyagan sa taga Davao, particularly sa Bangkal, Davao City, ang among mga flood mitigation projects. 51 billion ha, worth of flood control projects, Regiment Flow. Wala effect, kumbaga, sa ilang pagpangabuhi. Bangod nga sa gihapon, gisulod sila sa tubig baha. Siling ni General Torre, ang baha, ara na nada. Ang ulan, bagyo, ara na nada. Pero, amo na gani, nga may project kontani, nga hindi makasulod ang tubig sa sulod sang panimalay sang mga residente, pero wala asa subong.
4: Asa subong wising proyekto, dira. Anong tabo nga wayaw?
6: Ambot ko yung ni Mayor Baste.
4: Tay si Baste nagabulig man tos mga pumuloy ang ginbaan.
6: Ganya, ay wala man siya kita, ah.
4: Iway sa kita, ah. Sa pag isa kapag telelipon, Radyo Manjoy, no? Naging tambugan man sa mga DDS. Si Robe, Senator Robin Padilla, atuman. Dapat yung una, ana yung servisyo sa publiko. Ito yung hining pagtelelipon, Radyo Manjoy.
6: Amugin na dapat yung unahon, ilabi na sa tion sang kalamidad. Bangod nga, amo na nga panahon, nga pinakakinahanglan ang imo mandato, ang imo nga servisyo bilang leader sa isa ka syudad o kon leader sa isa ka local government unit, Radyo Manflow.
4: Okay, ti, sang during sang kampanya, ha? Anong pangako ninyo? Okay? Servisyo mambla sa pumuluyo. Pero wala. Why sila kitaan? No? Sa tiyon sang kalamidad. Amo ni gani, hindi gid ka mo magsalig o kon magalin lang sa sining mga pangako sa mga wala huya nga mga politiko. No? Sa bilog nga Pilipinas. No? Kay base asta lang bala sa hambal. No? Ang mga politiko na to. Radyo Manjoy Lin.
6: That's right. Ti, amo na gani, sa subong, amo manigihapon ang problema naton. Ang baha, ang tanan ng mga flood control projects nga do hindi man makitaan, wala mabatsyagan, wala magtupa, ghost gid gihapon, Radyo Manflow. Kag ti amo na gani kabay nga masolusyonan na nga mahatagan sa mustisya ang kwarta sa mga Pilipino.
4: Sa piyak kabahin dire sa Iloilo City, why man kaluwas ang pila sini ka mga dalan, no? Bangon sa sining habagat tigin pabaskog ni bagyong Quiapo. Sus pagbugtaw ko sa ngaga, duty ko. Ang wala nga ginalauman nga Central Market o kun ang Lapas Public Market. Sus kun makita mo, Radyo Manjoy Lin, do water world. Ano na tabo sa Lapas Public Market kung nga ang naging baha sila?
6: Grabe, ganita. Asang bahaga pangyalihid ka lang ko din kamaagi.
4: O, kaga dira sa may tubang sang Jollibee bala sa Pertahan o rin transang Lapas Public Market. Dalas-das na nato sa may Lapas Plaza, Radyo Manjoy, ang baha. May pila ka mga tricycle kag mga salakyan dito ang gina or na stranded, Radyo Manjoy Lin?
6: Sa tungagid sang, ano?
4: Sa tungagid, te, makmoy-moy ang permisyo ina sa mga pumuluyo na.
6: Oy.
4: Tikon sa mga salakyan man niya, mga manugbong mga salakyan, hindi na ka mo magpakatiga pa kung bala nyo nga taas ang tubig or bisan na gamatamat na gataas, hindi na ka mo magsulod man. Sa mga motor, sa mga tricycle, Radyo Manjo.
6: Sa piyak na bahin, isa pa sa mga ginistoryahan sa buong simana, Radyo Manflo, magluwas sa ining epekto sang habagat bangod sang Bagyo Quiapo, ang nagapadayon nga pagpangharas ang China sa aton nga mga mangisda, sa aton nga BFAR, sa aton nga PCG, Philippine Navy, wala man makaluwas. Dumduman mo sa naligad nga simana o kanigad nga adlaw, may ginsakit sila ang China Coast Guard nga Philippine Navy personnel nga nakudako ang pila sa ulo.
4: Ulo, ho.
6: Tapos, medical evacuate sang PCG. Ang pagkasunod ng mga inadlaw, baw, ginbomba naman sang water cannon ang aton nga BFAR vessel kag PCG vessel, Regiment Flo. Ti, ang aton nga DFA, nagamurugot nagamurugot rin akig na bangod sang kabastusan sang mga Chinese nga ini sa aton teritoryo bisan maathag nga layo pa sang China sa Ayungin Shoal kag sa Kalayaan Island Group sa diin pa na nga parte sa West Philippine Sea. Bisan kita kita gani wala ka da sang question bangod sulod pa na niya sa 200 nautical miles sang EEZ sang Pilipinas. Ti si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Siling niya wala iya sang nanindugan man siya nga wala iya sang labot ang China kung ano man yung ginaubra sa Pilipinas kay akusasyon sang China nga ginakaayo kuno sang Pilipinas gina-construct ang barko ng Republika ng Pilipinas sa kon BRP Sierra Madre grounded siya warship dito sa Ayungin Shoal. Ti wala man naging kumpirmar, wala man gin deny ni Defense Secretary Teodoro. Galing siling niya, bisan anhunta pa na iya, anhunta pa na daya ang ayungin, aberman kung kaiyuhon ang DRP Sierra Madre, ato na iya.
4: Oh.
6: Ato na iya desisyon. Ti, ambalya, wala ginisang huya ang mga Chinese, kag ang hindi sila dapat unta to na ang ininga pag panghilabot. Kaya ginaubra subong sa Pilipinas, naga-diplomatic protest gihapon. Napaagi gihapon sa legal nga pamaagi, peaceful nga pag away, bangod nga hindi kita luyag nga magbalos man sa pagpanakit.
4: Kaya kung magsakiton mo naman sila, laing ka naman.
6: Oo, no, kanti ano? Magsingki pa ang gamo.
4: Dugay-dugay na nga problema ning West Philippine Sea kag ang mga nakaingod dira nga mga isla like sang Ayungin Shoal kag ano ganing isa Kalayaan
6: Island Group.
4: Oo, ti ano gini man gadgad sang China abi no sa tion nga magapatrolya dira ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard kun makita nila nga ginabumbahan nila anong ginahimo sang gobyerno sang China nga wa hindi nila masolusyonan niya.
6: Kay ang gobyerno mismo sang China, Regiment Flo, ang luyag nga agawon ang WPS bangod sang natural resources sang importante nga passageway sang mga shipment, Regiment Flo. Tiko control na nila sila man ang mag-income dira.
4: Di dapat na solusyonan na ina. Oh, kay kamo man sa mga China dira mga incheck bantutak kamo nga mga cellphone yung gani mga China nga dasig maguba mga electric pan no, mga nung China da no hindi kamo gani kaislot sa mga teknolohiya ninyo da o nga ang ginahanusan nyo ng permisang ano na sang tubig ginabumbahan nyo sang tubig may mahanusan nga katapos ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy no nga may mga pilason aton yung mga ano mga Coast Guard naton kag Navy Radyo Manjoy.
6: Yes. Magliwas pa gid sina ang issue nga na. Madamo pa sa mga nagkalatabo ilabi na sa aton nga Senado sa patagsang politika sa impeachment trial kag ina tanan ginalauman ta nga may mabatian kita natuhoy sa mga amon nga mga isyu labi na sa isyu sang korupsyon sa flood control projects sa SONA buwas nga adlaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
4: Tilaman labang ginidyo i-mentionar niya gidni.
6: Ay pa.
4: Ang SONA. Ano pagid ang mga balantayan sa SONA buwasaw? No, ti siyempre, ang trust rating ni Bongbong Marcos ng nubo, Joy, no? Sara Duterte, kuno nagtaas. Tuod. Asus.
6: Ti pataas, sadyan lang dapat ang balon. Kung matuod, gimanayin ng survey, madamo gihapon sang 80-80 sa aton, Rajaman Flo.
4: Laban, gide, kayang ilan niya nga survey, binayra na. No? Amak mo, Timo? Presidente, ya, si Sara Duterte? Tapos, ang sino to? Si number one, Senator Robin Padilla. Jesus, I was interrupted! Did video yung ano kanina sa si Susudiro? Ano na sa gani, Joy?
6: Presiding officer.
4: Presiding officer. Hindi yan video, Senador. I was even interrupted!
6: Abi mo, masapakon mo lang ng mga amo ng mga eksena ni Padilla. Mugtas, sagid mo.
4: Damo, mangyapon, nag-aapin kay Robin Padilla. No, ang mga balitangog utok ng mga tagpangape ni Robin Padilla nga ginapaintindi na kamugani kung anong husto natiko nyo pagib.
6: Tapos plastaran mo na sila sang kamaturan, habalon ka na nila nga bias.
4: Bias.
6: Amo na mga paminatasan nga amo na gani ko ano ang ginatuuhan mo, ano ang ginapatihan mo, kung ano man ang ginadayaw mo, amo man ang paminatasan mo. Yes. Bangod ti gapati ka sa prinsipyo nila mo, gapati ka sa ila panindugan. Te nagareflect ina sa imo moral compass.
4: Di na to yung nagka-comment-comment isang ligad si Mana din to ang nag-comment kontra sa akon lang. Komentaryo ko parte kay Alan Caetano kay Senator Marcolita. Oh, din si Marcolita mo! Ato ho! Napriso! Bangon sa kaso nga plunder! Why na kamu kabutwa aw, mga trolls? Guwa kamu dabalara!
6: Para sila, pahuway lang gano'n sila gamay, kahit yung Sunday sa bong.
4: Why na isang Sunday-Sunday sa mga trolls?
6: Pagkapatak ang saldo?
4: Nasweldohan na sila ang mga trolls?
6: Alangan man.
4: So, saan sinong papatihon nyo man?
6: Opisa pa lang inira, Juman Flo, kapadulong pa lang ang 2028. Sinigan nga November may gina-expectar man kita nga BSKE. Damo pa ni sa mga trolls nga maguluwa nga madugang sa puwersa sang ilang nga mga kaopdanan man sa troll farm ginabayran sang ilang nga mga ginaludhan nga mga politiko, Rajaman Flo.
4: Nga ginadilapan nila ang dapa-dapa nila kung galuhod sila kang maghangla sa ilang nga mga ginakabig nila nga santos-santoso pero panulay man ang batasan. Radyo man, Joylene.
6: Ay, nako. Ti, amo na gani nga bantayan tabuas ang SONA, ang live coverage man sa RMN Iloilo sa SONA 2026. Ikalima na ini nga SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bantayan ta kung ano ang mga na-achieve sa kung nalabot natuman sa iya mga ginpangako. Sa sulod sa isa ka tuig naman, Rajaman Flo, ang pogo ba natuman, ang iban pang mga achievements, ibaloon naton buwas sa iyang speech, kag ang mga plano pa niya, paano solusyonan ang mga issues ng korupsyon, ang issues sa kapigaduhon, edukasyon, health, infrastructures nga kinahanglan sang tagsa or kada Pilipino, Rajaman Flo.
4: SONA! SONA ng Pangulo!
6: Wow, do natural ba? Do ikaw tong gambal ba? Do ikaw ng voiceover?
4: Do, hindi man. Di, ambal ganini, ano, Dio? Lulit, Nuyado sa Findel. Man mga insik, hindi kabalo mag-Ingles, hindi na sila maka-insindi kung hambalan, panggarit-garit, yun na ang ubra nila. Husto! Talagsala ka mo kita sa mga insik nga maka-insindi sa Ingles. Dapat tuluan na ni Robin Padilla kung paano mag-Ingles.
6: At yung friendship na sila daan sa mga Chinese.
4: Ah, gali. I was interrupted!
6: Interrupted
4: sa pag-hack. Persecution, ano to? Yung botsi mo da Robin Padilla. Galungong ulo kasi mo. Idol, idol, idol! Tagig ka, number one fan mo ako sa pulita sa ano sa pelikula. Pero sa pag-abot gani da sa Senado, dula na gana ko si mo Robin Padilla. Sundalam la si Lito Lapid, bala? Gahipos lang? tahimik lang si Lito Lapis. Amo man si tahimik lang si Mark. Si Mark Villar, amo man.
6: Ipasong niya sila. Nagpanilag lang gina sila ya.
4: Nagpanilag ako na nung kwan, masabatan na sila kung may salabton eh.
6: Duwa sila sang iautod nga si... Halin balasa na sugod ang trial. Wala tayo kabati kay Mark Villar.
4: Tahimik lang gani si Villar, si Mark.
6: Wala tayo kabati kay Camille. Wala man tayo kabati kay ti si given na si Lito Lapid. Gambal gid siya yung indigid man siya mag ano mo maghambal mamati lang gid siya as usual. Wala kita yasang mabatian ni sa duha nga magutod nga ini. Kay duwala lagi man sila iga pang hilabot. Ang ila niya ti may mga agenda man sila nga ila pero ang duha ka kayatano bao.
4: Naupog gani sila ligadto sa Facebook live. Bao parihas gid sila bao mga balitang og utok gid.
6: Kag kagapon ni gad adlaw lang nag-share pa nag share pa si ano nag-share pa si sino na gani? Si Pia Cayetano sang iyang splice video. Makod mo, abugada siya, senadora, malawig ang eksperyensya sa patag sa politika, pero biktima pa sa fake news. Makabig mo pa na nga biktima actually. Kay ti, siling niya, wala man siya kabaloy, kuwayo lang ko na sa vlogger. Ti, vlogger, ang imo yung source, hindi mainstream media.
4: Ay, ang botsi mo, Pia Cayetano.
6: Hindi ka kabalo, wag fact check. Nga, kag siya mismo, Rajaman Flo, siyang nagapamangkot, tumo, kay Attorney Chel Jokno, balaan niya kung may gagin kakas, may gin cut nga parte sa conversation. Ti, iayagin share yagi hapon. Siguro may interest man siya nga ipabalo, nga dobya, bisan paano, hindi siya dihado, bisan gin lumo-lumo siya ni, gin lama-lama siya ni Jokno sa ilang pagsabtanay.
4: Tiyan namin itong sabat ni Chel Jokno. Ayun to. Pagpaintindig ito sa mga Cayetano. No? Ang ginpanghambal ni Senato, ni ano, ni Representative Chel Jokno. Isang damlag lang, no? Nangin witness si NBI Director Melvin Matibang. Hambal gani ni, sino gani Joy? Si Lingutan.
6: Ligutan.
4: Ligutan, no? Si Attorney Ligutan. Matibay. Si Matibay.
6: Hindi matitibag.
4: Hindi matitibag. Mayo man ang panabat. Mayo man ang panabat ni Melvin Matibay. Sige, naka-standby na sa aton nga linya ng aton sining netizen patroller Radyo Man Joy.
6: Yara na sa aton nga linya si Radyo Man Vandrix Presbitero.
3: TYRI Radyo Man Report.
7: Wala pa matapos na President Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaundan sang iya speech para sa ikalima sa iya State of Nation Address o Konsona sa Lunes, Hulyo 27, 2026. Sa ambush interview, ginpahayag ni Marcos Jr. ang mahimo nga may bag-ohon pa siya sa iya speech o kon maidugang diri sa isa ka oras antes magsugod ang iya sona. Suno sa presidente, gina-finalize niya ini karon agod, hindi mangintuman kamalaw ikon malipot apang nakabutang ang tanan niya luyag niya talakayon. Payag ni Marcos, nga siguruhon niya nga mapahibalo sa tanan ang mga maging accomplishments sa administrasyon na sa nagligad ni isa katuig. Sa pamangkot naman kung nalakip sa iya speech ang pagsabasang administrasyon sa isyo sang korupsyon, ginpayag ni Marcos Jr. nga abangan ang susunod na kabanata. Radyo Man.
6: Mayong aga, Radyo Man Vandrix.
7: Mayong aga.
6: Tiyang pamangkot naton sa imo subong aga. Anong ginalauman mo nga mabatian sa SONA ni Presidente Marcos Buas?
7: Ang apon nga luyag mabatian sa SONA ya syempre is bilang isa ka isko balan naton kag syempre ginapakibato gid namon ang budget naton sa aton nga eskwela no to budget cut gid ang akon man lang is matagan sa solusyon bala kung ang amo ini nga problema kay imagine bala sino man amian sa mga tuktukon niya siya sa isa ka classroom no sino makabatas ang kahinton sa klasihan kag gabukon o kung gubao niya kaysa may kay kag isa pa gid ang ginatubang naton subong sa aton nga probinsya, ang problema naton sa aton nga enerhiya. Gatubang kita sang krisis sa amo ini nga tuman kadamo sang tawo nga nagakaapektuhan, bla kay susubong at ion kapila na mag burn out kulpiada kag wala kita kabalo kung anong rason. Estudyante makadaman kag pati sa mga manugbaligya, bla nagakaapektuhan sa amo ini nga krisis. Luya ko man lang mapatian kung ano ang iya mahatag na solusyon sa amo ini nga mga isyu kag tani maka matagan niya gitsang sabat kag manami nga buwas damlag ang kada isa sa aton balang.
6: Yes, all right. Kabay patuod nga may solusyon buwas si Presidente Marcos sa amo na nga mga kausa naton, labi na sa kabataan, Rajaman Vandrix. Ay mo mga talamyawan sa bunga aga?
7: Ako niya talamyawan, siyempre ako niya pamilya diri sa Santa Barbara, ako niya mga abyal, no, sa akin mga classmates, bala kay mga aba rapit na lang mo kas klase so basta magkilita ay na kami kay syempre tapos na man OJT ka internship sa wakas pero amuran balan ko man niya miss ko kang ako niya gina OJT yan so balik-balik pa
6: gani wala man kami man headlock wala na mo nagdigayara ka malang daga sulpot
7: aba
6: sige ah thank you so much kita Jerome Vandrix
7: para sa Netizen Patrol First Edition, Radyo Man, Vandrix J. Presbytero Superior, Tatak, RMN.
3: TYRI, Radyo Man, Report!
4: Matapang salamat sa aton sining Netizen Patroller. Manjoylin, do ko labos, nagin ang aton sining oras. Manamiyaw kita, Anay, no? Sa aton sining mga Facebook Live. Ay, Edwin de Los Santos, Florencia, Socaldito, Kalimpas. Jeffrey Villaluna Hibionadan, Alberto Norbing Lorino, ara na Radyo Man Jason. Si Niel de Laliarte, Mayok Cabana, Lulit, okay tapos ani, Tedron Bayogo, kaga iban pa Radyo Man Joy, kay Karigabari Richard, no? Mayong agagi. Kagay to Hector, kay Tamaricho, kay Isya, kay Ninia, kay Max, kay Tarlene. Prituteng kagkaya do Eron, maga kay Marilyn Lin kagkaya Habibi sa Uton. Joy, mayra ka Joy?
6: Sige lang, Region Flow, kay magisugod ng aton ni Santos nga Misa.
4: Sa kay Jasmine Pakultad Gali, ah, mayong aga, kaga good morning, kagkaya kay Kwan, kay Alma Agenga, good morning. Wala na tachempo, diri sa aton sininga pagpangalagad, na magisugod na ang Santos nga Misa. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako si Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
6: Kag Radyo Man Joylin Tamayo para Onda.
3: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Kita sa iya karon nga mahinol sulon nga nagapilala sang aton mga sala agud nga siya man nga magapatawad sa aton pagahatag sa aton sang yabugana nga grasya ani kilalaho nato na aton mga sala ka mga saypanan kag hinol sulan nato ini tanan. Tanan nagakonfisar ko sa Dios ang mga gahom sa tanan. Kag sa inyo nga mga utod, kaya nagsala kumatuod sa una-huna sa pulong sa buhat kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon na kumatuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon sa tanan mga anghelas kag mga santos. Kag sa inyo nga mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga mahagahong, kag sa mapatawad na ang aton mga sala, tuituyan niya kita, padulong sa kabuhi nga wala sa katapusan.
10: Amen.

Bulahan ka o amay, Ginoo sang langit kag duta, kay imo ginpahayag sa mga di maalam ang mga misteryo sang ginharian.

0: Kabaypang hatagan namon sing pasulabi ang ginharian sang langit. Kag magkalipay sa sini, subong sang pagkakita sang lubong nga manggan o kung sang malahalon nga perlas, mga muyo kita. Kabaypang magpasalamat kami sa Diyos sa pagtuluhan nga amo na baton sa mga misyonero sa tunguna. Kag magbulig man kami agud nga paagi sa mga misyonero kag mga misyonera nga Pilipino ang maayong balita makalambot sa tanan nga bahin sang kalibutan. Mga muyo kita.
1: Dungga nga amon pangamuyo Ginoo.
0: Kabay pa nga mga lolo kag mga lula kag ang mga tigulang hatagan sing maayong lawas, paghidait, dignidad kag pagbantay sang Ginoo sa kasisidlon sang ila kabuhi. Mga muyo kita.
1: Dungga nga amon pangamuyo Ginoo.
0: Ipangamuyo man nato na kinalangin sa aton katalingban ang aton mga personal nga mga intensyon. Mga muyo kita.
1: Dungga nga amon pangamuyo Ginoo.
2: O Amay, ginadala namon sa mga tubangan ining amon mga pangamuyo na may dako pagsalig sa imong nga gugma kag pagatipan. Initanan, amon gina pangayo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
0: Amen.

0: Samahan ako pagsalig mangamuyo kita sa ato na maayong alangit noon. Saan pangamuyo ang aging tudo ni Kristo sa ato?
1: Amay namon nga yaraka sa mga langit, padayamon ng bungalan, umabot sa amon ang imuginarian, matuman ang pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanong namon sa matagadlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kagdili mo kami padaog sa panulay, hinunoo luwason mo kami sa kalaot.
0: Luwas wa kami yung Ginoo sa tanan ng mga kalautan, hatag kami sa pagdayat sa amin mga inadlaw, buligi kami yung maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaliw na kami sa tanan ng mga palaligban, samtang ginapabot naman ang bulahan ng adlaw, na mag-inalauman, na magabalik sa Kristo ng amon manluluwas.
1: Kay imo ang ginharian, ang gahom kang himaya sa mga tuig, sa mga katuigan.
0: O Ginoong Hesu Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidayit kinabiling ko sa inyo, nga akong pagidayit na hatag ko sa inyo, hindi pagtanda nga aman mga salago di pagtuo sa inyo simbahan, karsanan sa imo ginsiling at agi siya sa pagidayit kagpagiusa. Ikaw nga nagkabugi, kagnagahari sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidayit sa Ginoo, yara unta gihapon sa inyong atanan.
1: Kagyara man sa imo.
0: Agatagay kita sang tanda sa pagidait. Pagidait sa inyong atanan.

Ginapangabayang tanan na gusto magbaton sa santos na pagkalawat gamit ang kamot, baton nato ng balaan ng hustya ang lawas ni Kristo, gamit ang wala nga palad, nagatungtum sa tunga palad. Dayon ko haon sa tunga kamot ang hustya kayo butang sa ba'ba, kung sa yoron, ang tunga kamot ang magapudyot kayo butang sinis sa ating ba'ba, hindi paghihamal kundi ginahungit. Ibutang dayon sa ba'ba antes magtalikod, ilinakin ang lanpang magpangurus kasi Kristo mismo ang ato na baton. Sa paghatag katahuran, kinahimo niya antes ang pagbaton. Magduko o nagatubang sa altar, samtang may isa pakatao sa atin na tubang ang nagabaton sa pagkalawat. Sigurabihin nga wala sa mabilin, bisa magagmay nga tinipik sa balaan ng hostya sa ating makamot, kayo magkalipat sa pagsabat sang amin.

0: mangamuyo kita. O Ginoo, amugin baton ining Dios non nga sakramento, nga mo ang walay katapusan nga handumanan sang pagkasakit sang imubugtong anak, kabay nga ining bugay, nga iya ginahatag sa amon, maging mapuslanon para sa amon nga kaluwasan. Inapangayon amon iniisay mo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo.
1: Amen. Pangamuyo kay San Miguel Arcangel tanan, San Miguel Arcangel, apo ni kami sa amon away, may inamon ikaw tagpangapin, batok sa makalalit kagatuntuhan sang yawa, kabay ngang Diyos magtabog siya, mapinoboson namon ini nga ginapangamuyo, kag sa imo o prinsipe sang langit nun ng mga ehersito, tabuga pa impirno si Satanas, kay bantayang mga malain nga espiritu, na nagabuging sa bugos nga kalibutan, na nagapangita sa mga kalag na pagalaglagon, San Miguel Arcangel, tayo magpungkuan ng tanan para sa atong second collection o sa atong mga panghibalo. Ang atong second collection, siningadlaw ang katalana natin para sa mga Filipino Diocesan Priest Missionaries of the Mission Society of the Philippines. Kabungan sa pagsilibra natin sa Filipino Mission Sunday. Madamogid na salamat sa pagbulig sa ating mga misyonero at mga misyonera. Kaya nga ito nga Parish Youth Ministry nag-aagda sa inyo, labunagid sa ating mga pamatanon sa pagpakigbangin sa Session 2 sa Youth Formation na may topiko ng HIV/AIDS and Teenage Pregnancy Awareness sa mabot ng August 8, 2026 sa Thursday ng adlaw, alas 2 ng hapon, diri sa ating nga Parish Hall. Ang ining formation nag-alaon na mapalapad ang hibalo sa mga pamatanon parte sa HIV/AIDS. Pag sa teenage pregnancy, agod mangin responsable sila silang pagpili kag desisyon sa kabuhi. Pagi sini ginapaligoon ang ilang pag-intindi sa importansya sang responsibilidad, pag-respeto sa dignidad sang tao, kag paghimo sa mga desisyon na nagahatag kabuhi kay paglaom. Gani sa gusto mag-upload sa sining information, mag-register lang sa atong QR code na makita sa atong na TV screen o kung magbisita sa atong na parish official Facebook page para sa bugang nga impormasyon. Kagang atong nga tansa Parish SOCOM o kung media team ang nagapatigayon sang income generating project paagi sa pagbaliga sa mga keychains, souvenirs, kay mga stickers agad makapundal sang atong parokya sa mga galamiton sa atong pag-live stream sa atong misa kay pagkuha sa mga pictures sa atong hilikoton ka aktibidades diri sa atong parokya. Kani nga sa gusto magsuporta kag magbakal, pwede man kamo kagadto dito sa Click Click Cafe sa Ledesma Street sa nanan sa atong simbahan. Pwede man kamo maka-message sa atong parish official Facebook page. Kani maduwat madamoy nga salamat sa pagbulig sa atong nga parokya. Kag ni balbalo sa tanan nga lugag magkuha sa atong nga bone box, magpikit-angot lang sa opisina sa atong nga parokya.
0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo,
0: ay pangabindisyon kita sa Diyos sa mga gahong sa kanan, Amay, Anak, at Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakati na sa pagidait na halad na ang aton santos na minsa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Mayung aga sa kanan.
1: Mayung aga, Father.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-attacke ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
1: Feel better. Live better.
3: D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Gigidyan ako ginadudlan sa balatian.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
10: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabaka sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Hindi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
3: Correct, Sir Gerard. Yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako no, nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sample Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gintumar ng suplemento. Salamat igo balakay. Matama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Maka sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. TTX 500.
6: Di na ka, no? Ang ginibatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sisa, kapila ka mag-inom?
8: Sa TTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nagugina-patsyag.
1: TTX 500.
9: Kahit nasa trabaho si nanay, nandiyan si Lola.
10: Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
9: Yeah, bukas po ulit ha.
10: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
15: Nance Herbal Capsule,
14: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
16: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
17: Charm, tap, con, mamumumak, blue. Tanggal amoy kulob sa pangon ng charm.
18: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangtong kumbaka blue sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS. Life Extension Vitamin D3.
19: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na-endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras Philippine Standard Time, tatak la 6:36 sa aga.
5: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa atong tanan sa sining Domingo mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.
3: Maayong aga mga kiradyo man, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Ronda Balita sa aga.
6: Ang Domingo, July 26, 2025.
3: Sa gihapon inyo kami live nga mabatian kag makit-an sa DYRI RMN Iloilo sa Facebook.
6: Kag sa 774 kHz sa Lilisuan sang inyo nga mga radyo.
3: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
6: Kag Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
1: Headline.
7: Sa mga dalagkuan nga balita lokal, pahayag ni Yusek Mabilog angot sa pakigkita sa mga opisyal sang Banwa sa Iloilo, nagas sa Ligmato.
8: Oswag Ilonggo Party List Representative Jojo ang ginpasakaan sang 14 counts sang graft.
7: Publiko, welcome magdangop sa Animal Welfare Desk kung nagakinahanglan sang bulig para sa kasapatan sunod sa ICPO.
8: Lalaki nga na missing sa Gimaras matapos nga nagpangisda, nasapuan nga nagalutaw kag wala na sang kabuhi.
7: Mga biktima sang Bagyo Quiapo sa Jordan Gimaras nakabato na sang bulig gikan sa DSWD6.
8: Police Station 10 magafile sang kaso sa mga involved sa kinagamo sa Barangay San Rafael Manduriao. Babahi ginhalinan sang away suno sa pulis.
7: Kag lalaki naghana nga mag-hold up sa bantay sang isa ka burger stand sa distrito sang Lapu's, Iloilo City.
8: Isag sa balitan nasyonal, isa ang patay sa Davao Region bangod sang habagat kag Quiapo.
7: Kag Baste Duterte liwat gin pagkamalaot ang Marcos administration.
8: Sa balita international, ICC prosecutor Karim Khan ginkakas bangod sang serious misconduct.
7: Sa negosyo, SRA nagpatuman sa mga reforma agud ma-stabilize ang supply kag presyo sang kalamay.
8: Kag balita sa sports, US President Trump gintawag nga racist si LeBron James.
7: Sa showbiz, Kelsey Merritt kag Chase Crawford ginapahayag nga nagbulagay na.
8: Nana.
7: Ini kagiban pa nga mga balita aton tutukan mga karadyoman. Oras sa tekla sa East 39 sa aga. Sa aton mga balita lokal, kaangay nga nagasaligma to ang pahayag ni Department of the Interior Local Government kung DILG Undersecretary Yusek for Public Safety Jed Patrick Mabilog angot sa pagpakigkita sa mga opisyals ng kabanumahanan sa Iloilo. Sa July 18, 2026, ginpahayag ni Mabilog nga sa idalom sang organizational structure sang DILG may gina-assign nga specific functional areas sa tagsak undersecretaries. Sa diin ang mga butang nga naangot sa local government units na tuon na kay Undersecretary for Local Government Marlo Iringan. Ginsiling ini sang USEC kasunod sang pahayag ni Municipalities of the Philippines kon LMP President Mayor Suzette Mamon sang Badyangan. Naluyag man kung tani nilang ipalabot kay Mabilog ang problema sang tanan nga Banwa sa probinsya angot sa pigado nga kondisyon sang iladaan nga fire trucks. Sa iya post para kay Mamon, ginpahayag ni Mabilog nga nagapati siya nga kung magpatigayon siya sang official meetings o kung engagement sa LMP nga wala sang koordinasyon o kung mando, makabig ini nga pagpanghilabot sa obligasyon sang Office of the Undersecretary for Local Government. Samtang, sinila nga Biyernes, July 24. Nag-post si Mabilog sa social media sang isa ka open letter para sa mga Ilonggo. Sa mga post, ginpahayag naman niya nga ginaplano niya nga magbisita sa mga LGUs bagi sa regional director kag magpakigkita sa mga gobernador, mga mayor, city kag municipal officials kag iban pa. Sunod sa iya nga magatutok ang ini nga mga konsultasyon sa pagtumod sa mga kakulangan sa fire protection, jail management, emergency preparedness and response, disaster resilience, kag iban pa nga public safety.
8: Formal na nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman ang 14 counts sang grap bato kay Oswag Ilonggo Party List Representative James Junior, James Ang Junior. Sa Sandigan Bayan, may kang tanan sa flood control scandal. Magluwas sa iya, nagapangatubang man sang 2 counts sang grap kag malversation si former Sultan

0: siya sa nga maglaro kon maklaro niya ang iyang ngalan na nakanda man siya nga magatubang sa mga kaso batok sa iya.
1: Sa piyak nga bahin, ginpahanumdom ni Police Major Shalame Sangrinas, spokesperson sa Iloilo City Police Office o kon ICPO, nga welcome ang tanan nga tawo nga magdangop sa Animal Welfare Desk sa mga police station sa syudad. Ang Animal Welfare Desk nagahatag sang jurisdiction kag obligasyon sa mga police sa pagatipan sa mga insidente nga may kaangtanan sa sapat. Nag-akomodar ini sa mga kaso sang animal cruelty, neglect, abandonment kag sa pagbulig sa mga tag-iya sa mga hinuptanan nga luyag mag-file sang kaso kag iban pa. Sa interview sa Araman Sapat, Turismo kag Pumuluyo kon STP3, ginpayag ni Sangrines nga kon may nagakinahanglan sang bulig sa nasambit nga desk para sa law enforcement, handa sila nga mag-assister bilang parte sang ila mandato.
2: Kung madumduman naton na 2024 pa na pagwa ining regulation and ordinance ta para sa pagpabakod sang aton nga animal welfare nga kausa kag kadungan sina dira ang pag-establish pag ano sa aton nga mga station nga in kaso bala may mga report nga may gin torture, gin maltratar or may mga kinanglan i-rescue hon. So ang animal welfare desk nga ni do amo ni siya ang kwan sang aton nga partner sang aton nga city vet office kag pila ka NGO para nga mag-ulikid sa aton nga mga kasapatan.
1: Sa piyak siniginatag ni Sangrines nga sa tiyon sang urgent ka mga sitwasyon kagyara alasalang-alang ang hotline sang ICPO, mahimo man magtawag sa 911 nga emergency hotline number agud gilayon nga maaktuhan.
2: Sa mga worst nga mga cases gid na bala kag urgent, so in case kung kaisa bala daw alang-alang gid ang linya sang hotline sang ang Iloilo City Police Office kay ti daw indi bala pareho sinabi indi feasible nga magkadto gid kita sa station, pwede ta na gani itawag sa 911 mo sa emergency hotline number, ta especially kung emergency gid na kag urgent ang nature kag pwede man naton matawag man sa aton nga mga hotline number sang ICPO in kaso nga daw kami mga emergency kag hotline ano gid bala nga kinanglan aksyonan gidayon sang mga pulis nga lapit sa area.
1: Nagpangayo naman sa konsiderasyon ang ICPO spokesperson kung may gamay nga mga kabus sa serbisyo sang desk officer mga hindi man tanan nga pulis ang nahana sa pagsabat sa animal welfare concerns.
2: Kag in case gid man kung kaysa abala agapangayo kita sang konsiderasyon no kung may mga doubts kung kaysa abala sa kahit hindi man tanan nga police ta train gid although damo man dira mga animal lover may mga kasapatan in case may mga doubts sa sila sang ginadangop nga ano no nga concern sa aton animal welfare pwede man no kapakigangot no sa aton mismo talatapan sa PIO office kahit pag kwansining ordinansa sang animal welfare desk kini pagpabakod sa implementasyon tini so ara naman kita so at least magiyahan taman bala kung kisa ako may kabos-kabos nga pag asikaso or pag incende ang aton nga mga desk officer.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Police Major Shalame Sangrinas, spokesperson sang Iloilo City Police Office.
0: Nasapuan na kahapon sang aga ang bangkay sang lalaki nga na missing kahapon sang hapon sa Barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras matapos nga nagpangisda. Ginkilala ini kay Rose James Galas, 21 anyos, kag nagatrabaho sa water filling station sa ila lugar. Sa nasambit o kung nasapuan sang mga rescuer ang iya bangkay sa nagalutaw last 8:30 kahapon sang aga. Naibuluhan nga nagpangisda ini kahapon sa ila lugar apang nakatapak sa kantilado nga porsyon sang baybay. Kabangdanan nga nagsarurot ini bangot hindi makahibalo nga maglangoy.
1: Sa piyak na bahay, nakabato na siyang family food packs ang mga residente sa kabarangayan sa Jordan Guimaras nga apektado sa pagbaha kag napilitan nga mag-evacuate bangon sa mabaskog nga ulan dala sang Bagyo Quiapo. Nalakip sa mga barangay nga apektado ang poblasyon Rizal kag Balcon Milyaza. Nagikan sa mga ng mga pagkaon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Western Visayas. Las 4 kahapon sa July 25 nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Quiapo sunod sa DOST Pag-asa.
0: Sa dugang nga balita lokal, natala na nga mag-file sang kaso nga alarm and scandal sang Iloilo City Police Station 10 sa duha ka grupo sang kalalakihan nga na

0: Bol sa Kinagamo sa Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City, pasado las 3 ang kagahon Sabado, Hulyo 25. Suno kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sa Police Station 10. Natigayon nila nga mahibaluan ang ngalan sa mga involved sa din. Ang babae ang ginatudlo nga ginhalinan sang inaway sang mga kalalakihan kalakip ang isa ka minor de edad. Payag pa ni Oliveros, hindi rambol ang natabo kundi naakig ang minor de edad sang makit-an nga nag-upod sa iya ang ex-boyfriend nga isa ka rider sang motorsiklo nga iya nobya. Bangod sa nagluntan nga gamo, nalampusan sang grupo sang rider ang minor de edad sang helmet sa ulo. Gindala sa Police Station 10 ang mga involved apang wala na sang interes nga magpasaka sang kaso ang minor de edad. Suno pa sa opisyal sang pulis. Sa Lunes ng adlaw, July 27, i-file nila ang kaso nga alarm and scandal sa magtimbang nga bahin bangod sa gintugan nila nga gamo.
1: Sa katapusan nga balita lokal, ginhana sang isa ka lalaki nga nakasakay sa motorsiklo nga i-hold up ang isa ka burger stand sa Luna Street, La Paz, Las Jes, gabi sang Biyernes, Hulyo 24. Sunod sa 20 anyos nga bantay sang burger stand gagin hinago kay alias Nene. May rider sa motorsiklo nga makadulod ang itsura kag nagasuksok sang helmet nga nagabalik-balik siya pwesto kag ginapahog siya paagi sa pagpakita sa sukbit sini nga butang sa iya hawak. Payag ni Nene na tion man nga mayara siya sang customer nga mag-asawa nga nakanotis siya ra sa makadulodan nga hulag sang rider. Rason nga wala siya ginbayaan sa mga ini, tubtob nga ginupdan nila sa pagpablatter sa La Paz Police Station sa nakahalina ang rider. Panaysayon pa ni Nene, ginatiid man sang rider ang driver seat sang auto sang mag-asawa samtang nga nagapanilag ini sa iya. Antes sa nigin pahayag man sang bantay nga may nagpahog man sa iyang lalaki pagi sa pag-istorya sang hold up kag-gabi. Antes siya ginhana nga hold up, may lalaki man nga nagapangusisa sa ginabaton niya nga sweldo kagadamoon sang kita, sang baligyaan. Hindi man sigurado si Nene kung kilalahay ang mga tao nga una nagpahog kag naghana nga mag-hold up sa iya. Oras mga karadyo man, tatakla sa is 49 sa aga kag sa detalya sa aton mga balita nasyonal.
0: Isa ang patay sa gintingob nga epekto sang southwest monsoon ukon habagat yag typhoon Quiapo sa Davao Region suno sa Office of Civil Defense ukon Civil Defense OCD. Suno kay OCD Region 11 Director Ednar Dayang Hirang nga naanod sang tubig baha ang napatay upod sa iya motorsiklo. Pahayag niya ginbaha ang Davao City nga nagresulta sa pag-evacuate sa mga residente sa tatlo ka mga barangay. Sa records ang ahensya, mas sobra 300 ka pamilya ang apektado sa mga barangay nga Talumo proper, Katalunan kag Intal. Samtang sa iban nga bahin sang Mindanao, nagdangat sa 30 ka mga lugar ang ginbaha kun sa diin 27,000 ka mga pamilya ang apektado.
1: Sa piyak nga bahin, ginsulit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang pagpagkamalaot niya sa Marcos administration. Sa National Assembly sang Partido Demokratiko Pilipino kon PDP, ginakusaran sang alkalde ang administrasyon nga padayon nga gina-target ang kaaliado sang ila pamilya. Suno sa iya, ginauna pa ang nagapadayon nga impeachment trial agud mapunga ng iya magulang nga si Vice President Sara Duterte nga magpadalagan sa 2028 elections.
2: Anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes. Saan na pupunta ang mga buwis natin? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the Flood Control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028.
1: Ginpagkamalaot man niya ang pagpriso sa iyamay nga si former President Rodrigo Duterte kag kay Senator Rodante Marcoleta.
2: The President can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of its own. And our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections.
1: Ang kabahin sa ang pahayag ni Mayor Sebastian Baste Duterte.
3: Balita sa Ibayong Dagat.
0: Nagbuto ang member states sa International Criminal Court o ICC nga i-dismiss ang prosecutor nga si Karim Khan kasunod sa aligasyon nga ginbastos sini ang isa niya ka staff. Gin suspend ang 76 anyos nga si Khan sang nagligad nga bulan sang K governing body sang ICC ang secret ballot konsarin 82 sa 152 ka mga miyembro ang nagbuto nga kakson siya bangod sang serious misconduct kag serious breach of duty. Base sa impormasyon, 36 ka mga pungsod ang nagbuto sang nga magapabilin si Khan sa isa ka closed door session sa United Nations headquarters sa New York. Nag-abstain naman ang 15 ka mga miyembro samtang wala nagtambong ang iban pa. Sa suno sa iya abogado nga i-challenge ni Khan ang paglegal kag pagkapatas ang desisyon na pagi sa tanan nga available legal mechanisms. Ginsiling naman sa ICC nga na take note sini ang boto sa mga membro sang Mayo 2025 voluntaryo nga nagpanawag sa iya responsibilidad si Khan agod batuan ang mga alegasyon na ginhimo o kon ginhimo sang isa niya ka kuliga pagkatapos ang isa ka inquiry nga ginlunsyara si Khan ang nagserbi bilang anay chief prosecutor sa kaso ni former president Duterte sa ICC.
3: Balitang pangnegosyo.
1: Ginpatuman sang Sugar Regulatory Administration o kon SRA ang mga pagbago sa sulod sang 4 ka tuig. Agud mabulikan nga ma-stabilize ang supply sang presyo sang kalamay kag masuportahan ang sugarcane farmers sa tunga sang weather disruptions kag nagapabago-bago nga presyo sa global markets. Sa isa ka statement ginpahayag sang SRA nga nagpatuman sila sang pila ka pagbag-o konsadiin ang pinakadako diri ang maang pulisa nga nagamando sang 100% nga locally produced sugar nga reserba para sa local market. Bilang kabahin sang tikang agud mapasanyog ang local production ginpahayag sang SRA nga ginsaylo ang sugarcane cropping calendar sa October 1 tubtob September 30 halin sa September 1 tubtob August 31. Ginpahayag sang SRA nga ginpahanugutan sini ang tubo nga magulang sang mas madugay gani mataas ang sugar content kag makakuha sang mas madamo nga kalamay ang galingan.
3: Balitang sports.
0: Sa balita sa hinampang gintawag nga racist ni US President Donald Trump si LeBron James, ini ang ginpahayag ni Trump sa White House press conference nga sang ginmensyonar ang pagpirma ni James sa Philadelphia 76ers kasunod ini nga ginpamangkot kon sino ang best ever sa tunga sang 41 anyos nga player kag ni Michael Jordan. Suno kay Trump, abyan niya si Jordan nga nakaupod niya sa pagampang sang golf samtang ginsiling niya nga wala siya nagustuhan ni James. Ginindorso ni James ang 3 ka mga kandidato nga nakontra ni Trump sang nagligad nga presidential elections nga sanday Hillary Clinton sang 2016, Joe Biden sang 2020, kag Kamala Harris sang 2024. Ginpakamalaot man ni James si Trump kasunod sang pagbawi sang presidente sang imbitasyon sa Warriors sa White House sang 2017 matapos ginpayag ni Golden State star Stephen Curry nga balibaran niya ang pagbisita. Nagdaog sang 6 ka mga NBA titles ang 63 anyos ka si Jordan sa Chicago Bulls sang 1990s kag isa ka 5-time MVP. Samtang 4 naman ka NBA championship ring ang ginkapta ni James kag 4 ka beses nga nipilian bilang MVP sa iya karir sa Cleveland Cavaliers, Miami Heat, kag Los Angeles Lakers. Siya man ang all-time leader sa NBA sa points kag match nga hampang.
3: Balitang showbiz.
1: Ginpahayag nga nagbulagay na ang Filipino-American model nga si Kelsey Merritt kag aktor nga si Chase Crawford. Sunod sa People, ginkompirmara sang isa ka source nga nagseparar ang duwa masobra isa ka tuig matapos gin sa publiko ang ila relasyon. Wala pa sang komento ang mga ini angot diri. Madumduman nga 2025 sa nagwa nga nagadate sanday Kelsey kag Chase matapos makitaan nga nagapangape sa si California. Pagkaligad sang tatlo ka bulan nakitaan sila nga nagakiss sa New York. Sa September, sang amuman nga tuig, magkaupod sila nga nagtambong sa US Open Women's Tennis Finals. Kagpagkasunod nga bulan, nakitaan man sila nga nagahampang sang virtual golf match. Magkaupod man nilang agad celebrar ang ilatag sa ka-birthday. Kilala si Chase sa iya papel bilang Nate Archibald sa Gossip Girl. Samtang si Kelsey naman ay nakilala sa international fame matapos naging Victoria's Secret Angel kag model para sa brand sang 2018. Oras Philippine Standard Time tatakla sa 8:58 sa aga. Maayong aga sa aton mga Facebook Live viewers nga nagatutok sa aton nga pagbalita subong nga aga. Kay Ma'am Mel Gargaran, kay Marie Tiffany Hover, kay Osias Cornell, maayong aga. Sir Stephen Fanegan Family, maayong aga. Rosie Crisostomo Romero, kay Ma'am Rosel Gayapa Gumilia, good morning sa si Imodira. Kay Ma'am Alma Ahenga, kay Sir Niel Dilariarte, kay Sir Eduardo Bonjing Ningas, maayong aga. Sa inyo. And of course, we extend the congratulations and best wishes para sa bag-o kasal, no? Sa newlyweds nga gintambungan natin kahapon dira sa may Banati, Iloilo. Congratulations kay Manong Louie, kag kay Manang Rhea Joy Hilantagaan. And of course, ginagreet man natin si Lula Nieves Bagsain. Kag si Tito Elmer Galicia, maayong aga. Sa Bagsain Family, kag kay Lola Neneng, kay Los Viminda Albacete, kag si Lolo Inar Albacete, dira sa may barangay Bubon, sang Banati, Iloilo. Good morning, kag madamog inyo salamat sa always nga pagpamati.
0: Mayong aga man sa kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isha, kay Ninya, kagay Max, kay Tita Arlene, kagay Parituting, kagay Yado Eron, kagay Marilyn Lin. Mayong aga gid, salamat sa pagpamati kay Nay Kunsing, kagay Tay Tatoy, sa Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Jerry Banyes, ang Mandurriao Public Market. Thank you gid sa pagpamati. Kay Lula Rusing, sa Nilawan, Igbaras. Mayong aga, kagay Nay Rebecca, kagay Tay Luisito. No, good morning, kag thank you sa pagpamati. Kag kay Jerry Banyes, no, natamyon na naton mayong aga.
1: Sa mga friends naton dira sa Maylapas Public Market, mayong aga sa Protasan dira, no. Good morning sa kay Nanay Kaning, kay Mami Rita, kay Maninay Sally, kay Tiay Ating, kay Nanay Sonia nga nagapamati. Good morning kay Ma'am Marlene Mendoza dira sa may Concepcion, Iloilo, kag kay Tito Bingot, kag kay Tita Selma Cacho. Good morning man kay Lulo Kula Arikaya, kay Tito Joel Arikaya. Good morning kag sa Arikaya family dira sa may Tuburan Concepcion.
0: Kay Auntie Noemi sa Kipo Taniway, kag kay Tatay Boy Navarrete, salamat gid sa pagpamati. Kag kay Mary May Gallego Navarrete, thank you gid. Kay Doc Buboy, Mayor Doc Buboy sa nga Kabatuan, kag kay sige amo na na, no, kag ang wala pa matamyaw, ginatamyaw naton tanan.
1: Standby kita mga karadyo man sa ibang pagiging mga programa diri lang sa DYRI RMN Iloilo. Inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga.
0: Sa karon nga adlaw sang Domingo, July 26, 2026.
1: Sa gihapon, sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo nang inalagad, Radyo Man Fia Panes Otero.
0: Kag Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Sample Plus Gold.
5: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
3: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pili sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Kuya si Mercy, nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagali, pinahusa. Sample Plus Gold. Pili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
7: Pagpian sang sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kagglutathione.
3: Sample Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpian sa mga buta, Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga, ubra, alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. TPX 500.
9: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TPX 500 buntag na o gabi.
10: Parang pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Naami na jud kay akong tulog sa TPX 500.
3: TPX 500.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
15: Mabakal sa mga butika.
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
18: Kahit tulog na si nanay, konting iyak ko lang, ising agad.
19: Kahit sa gabi, umaasa si baby kay nanay. Lalo na kapag nagbe-breastfeed pa siya sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Wala talagang makakapantay sa pagmamahal at sakripisyo ni nanay sa pagpapalaki kay baby.
18: Idol ko si nanay!
19: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
22: You care? We care! Kidney care!
3: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
23: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nare-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras las 7:12 na sa aga.
4: RMN Netizen, Patrol. Second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol. Second edition.
3: Mayong aga, mga karadyuman. Ako si Radyuman Joel Franco.
5: Mayong aga, ako si Radyuman Fia Panes Otero.
3: May nga Karajiman Fia, welcome sa ito siya pagpanganagad. Nagtupa ang ulan bago naging Karajiman Fia kay Nabi ko. Hindi na magtupa kay nagsilak ang adlaw, pero subong nagtupa, medyo mabulubaskog do, ang pagtupa sang ulan. Pero sang Biyernes, Karajiman Fia, wala kita nakaluwas no, sa madalo mga mapagbaha no, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo dira sang ginpabasog ang hangin habagat bangod sang Bagyo Quiapo.
5: Radyoman Joel, do makatilingala man gani kay bisan nagsubside na ang ulan, Radyoman Joel, sang mga champolas 8 goros ang aga. Pero grabe kataas ang tubig di sa may area sang La Paz no. Kung madumduman mo sang una nagadanaw-danaw gid man da, pero hindi siya amo nakataas ang volume sang tubig.
3: Pamansyan ko, there's something wrong sa drainage sang aton nga ano, sang aton nga
5: market
3: no. Kaysang una, Radyuman Fia, wala na dagiti baha ang tubang sang merkado. Wala gidandayagi na baha. Pero tingala kita nga ang kaina, grabe ang pagbaha. Or possibly wala ginabaha sang una ang dalan Rizal sa tubang sa merkado because manubo pang market. Pag mag-ulan dito sa sulod sa merkado, gabaha. Na-notice mo na siya.
5: Yes.
3: Dito sa sulod sa merkado, gabaha, wala gabaha ang dalan. No? So there's something wrong gid iya sa drainage, no? Dira sa area. Hindi lang ni mangin ka isa, Radyuman Fia, matabo. No? Sa masunod nga mapag-ulan, expect na gihapon no, nga magbaha ang atong sining syudad sa Iloilo because sining tagani, for so long a time, no? Concerned na ito, ining problema sa pagbaha. Pero nag-resurrect lang ang isyo sa pagbaha. Kung mag-ula naman, bangod nga ba dyan at pagbaha? Pero kung summer gani, wala lang sa aton, okay lang. Pero kung magbaha na gani, idira na kita magnagay sang nireklamo. No? So, anong ginahimo sang aton sininga mga opisina sa Iloilo City Government? No? Truthful ginman bala sila sa statement o naligad ni Engineer Mavi Gustilo nga gina-check nila kung anong kose sa mga pagbaha sa mga kabaranggayan, no? Ano gyud man bala ang rason sa pagbaha? Natumod na gyud man bala ini nila? Kag nahimuan sa nagkaigo nga tikang Radyuman Fia.
5: Radyuman Joel, madamo abis ang naperwisyon, no? Bangon sa sining pagbaha, magluwas nga ti syempre ang city government nato nangama nang adaan si pagdeclare sang klase sa adlaw sang Biyernes, no? Ang mga managbaligya, Radyuman Joel, ti syempre wala man sila katigayon sa pagbaligya sa nang adlaw, ang iban sa ila adlaw na kag nakabutang, bangod man kay ginhulat ang pag subside sang baha, no? Kag ti syempre kun magapad dayon ang kaangay sininga sitwasyon, Radyuman Joel, sa mga sunod masunod nga mga inadlaw, bisan wala sang bagyo nga daan, may mga pag-ulan-ulan nga dala sang habagat, anong mangin sitwasyon ta, padayon lang bala kita sa pag-agwanta kag pag mambal kita nga resilient na lang bala ang mga Ilonggo para nga maagwantahan tani ang pagbaha, Radyuman Joel. Pero i-check naton abi ang lakad sang panahon, no? Kasi siyempre magluwas nga kagapon, nakagwa na ini ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Lantawan naton kung di ini-inis sa karon kag kung ano pagid nga mga weather disturbances ang mag-aapekto diri sa aton sa Western Visayas or sa ibang nga bahin sang pungsod, Regiman Joel.
3: Pero na-notice mo, Regiman Fia, daw trend na ini sa mga highly urbanized cities nga magka-problema sa pagbaha sa tagsa kapag ulan. Look at Davao City, no? Hindi peculiar lang sa Iloilo City, no? Cebu City, mas lala man ng pagbaha, no? Davao City, mas lala pa rin ng pagbaha, no? Sa sitwasyon ngayon tanaw na ito, Regiman Fia, it seems, no, nga kunbasihan naton ang paglala ng paglala sa mga baha, no? Nag-fail ang mga local chief executive sa sakto nga planning sang tagsa nila ka mga nasakupan nga mga kasyudaran nga wala nila matan-aw nga amo ni kadako ang problema sang pagbaha in the future, no? Kay tikon na properly planned ini including ang mga infrastructures within the area, projects, residential, no, commercial, etc. Tani, no, hindi ni masyado amuning baha. Pero it seems, no, nga napabayaan na ko ini, wala na matagal sa pagtamod, pati ang mga bodies of water, kag ang mga alagyan sa tubig, no, halos napabayaan, pati ato sige comprehensive drainage master plan, do hindi masyado implemented, amuning nga nga problema, gikita sa mga pagbaha, Regiman Fia.
5: Mm-mm. Naka-standby sa atong nga linya si Sir Charlie De Prahalin sa Pag-asa, Iloilo.
2: RMN News, panahon!
3: Sir Charlie!
6: Yes sir, maing aga. Maing aga sa talaga tagpulamati sa nga RMN. Yari pinakauli nga lakas sa panahon karon nga adlaw, Hulyo 26, 2026. Southwest monsoon, nag-apekto sa Luzon, kagwastan section sa Visayas. Bangot sini nga sistema, ang bayan sang Aklan, Antique, karon nga adlaw para yan maka-experience sa nga magalumang nga kalangitan, may mga scattered yung mga pagulan pagpangilat pa nag-uobdala sining southwest monsoon. Ang nabili naman nga bahin sang Western Visayas, particular na ang syudad sang Iloilo, magapangibabaw man akong kaysa magalumang tubtob magalumang nga kalangitan, may mga chances lang sa mga isolated yung mga pagulan pagpangilat pa nag-uobdala sang localized thunderstorms. May inatubtob makasarangan naman nga hangin, magaling na bagat na nakatungdan pa na bagat na, magadalas ang makanay tubtob makasarangan yung pagbalot sa kadagatan. Ang tansato temperatura na sa 24, top 31 degrees centigrado. Adlaw, nabutla kalas 5:37 kina sa aga, magatunod alas 6:15 karon sa hapon. Sige, muna yung pinakauling nakag sa panahon, kikang diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: RMN News, panahon!
3: Maraming salamat, Sir Charlie Debra, sa Pag-asa, Iloilo. Ti efekto sa gihapon, no? Somehow, Regiman Fia, ano, ang hangin habagat, no? Diri sa aton. Kaya amugin man yung expect. That is why, sa explanation sa CDRMO, Regiman Fia, while nga may ara sa El Nino phenomenon sa prediction from July until early 2027, pero nga, ang nag-declare ang Pag-asa sa onset sa rainy season sa June. It is because Regiman Fia nga ang ano ya ang El Nino yung ara lang man ya, no? Pero hindi niya mapunggan ang onset sang hangin habagat nga muning makadala sa mga pag-ulan sa ato, no? But after sina matapos ng hangin habagat, no? Amo na tanaw nila nga magasunod na ang epekto sang El Nino phenomenon sa aton by early August, no? Or late August, October until, no? 2027.
5: Regiman Joel, ang diri sa aton sa Iloilo somehow, no, makaluwas pa kita sa tuman gid nga epekto sang halimbawa pag ulan, pagbaha, Regiman Joel, no. Pero ang mga urban areas gid nga sa una pa, no, nga nagfail sa pagdevelop sang ilang epektibo nga drainage system, Regiman Joel, kasi sa urban planning nila amo ni silang mga highly affected gid subong like Davao City na mention mo to kaina, may isa to kapatay, Regiman Joel, kag magluwas sina ang kataason sang baha dito sa ila, naglabot sa second floor sang mga buildings sang classroom, Regiman Joel. So imagine kun amo na to kataas diri sa aton sa Iloilo City, may mga na displacement nga pamilya, kahit may mga barangay nga nakabahaan, how much more dito sa ibang nga lugar, Regiman Joel, like Davao City sa nahambal na naton.
3: What is good, Idris Elilo, Regiman Fia, bisan papano is that, ang atong nga Central Business District, wala ginabaha. Wala ginabaha atong si nga Central Business District because lapit kita sa suba, no? Tiga bahala daya kung magtao, pero silingtang ako magubaha yan sa ibang nga mga areas. Wala, no? Ang nagabahala masami sa aton, ang medyo outskirts, no? Siling kita ang outskirts sa guwaan na gawa sa main sa syudad sa Elilo. Although, nga ati, nagbaha sa may Kalubihan Haro because may arada sa Kalubihan Creek. Nagbaha man sa Taft North Mandurriao because arada ang Dungon Creek, kung kamo sala, no?
5: Yep.
3: At the same time, nagbaha man dito sa may bahin sang Haro area, no? Bakod nga ti ara pada ang parts ng Haro River, no? Ara pada ang punta sang Tigong Pagaganan, no? Nga nagatinabuay dira ang mga areas, no? Ti tanaw ni Mora Jimanfia kun basically ang baha diri sa aton, no, sa mga outskirts. Pero ang problema lang kay ti diri sa may lapas nga area, sa may Haro nga area, sila ni ang mga una permi nga ginabaha. Bisan pa nga wala ayasang pagbahalin sa uma. No? Mm-hmm. Meaning to say, bisan niya ang ulan, isolated lang diri sa aton, sa syudad, sang Iloilo, magbunog, mabahagi sila dira iyang
5: area. Mapektuhan gid sila. Bangod man, sa nakita naton, Radyo Man Joel, magluwas ka ti. Siyempre, doon may mga bago, balang ang drainage system, dali subong sa may bahin sang lapas, no? Kaya ti, dumdaman mo ito nagligad tong may do may komosyon hindi pag-ipabungkal sang isa ka barangay official ang drainage.
3: Kaya dito ko nung kadito sa iya barangay.
5: Kag sa pagtanaw natin sa Borja Manjuel, do dito gid man nagkadto, no? Area de Vinagracia, zone 2, zone 3, no? Pakadto dito sa may tawag ni Aguinaldo La Paz, Radyo Manjuel, no? Kung makita natin, grabe ang pagpinasa mga tao dito sa tubig baha kagadugay pang nag-subside, Radyo Manjuel. Well, kaya siyempre, na reroute, kumbaga, ang alagyan sang tubig, Radyo Man na Joel, kasi ang dili sa may area sang lapas, gin-construct dira ang plaza, no? So, may bago naman yung mga drainage system, which for so long, no? So far, subong pa lang, Radyo Man Joel, na gamit. Siguro, no? Kasi nag-ulan sang mamunog nga ulan, kag nagbaha naman dira. Kagti daw ang plano, da sang una nga masolusyonan nga mapataas ang lugar kag at the same time mapadako ang drainage, though wala man nakita so far subong Radyo Man Joel.
3: Di ba lang maging pauntat sa Marcos administration ang kanan nga mga flood control projects sa Radyo Man Fia, no? Kasi ang ina nga mga projects part ina siya sa flood control projects, no, sa bugos nga Pilipinas. Natingnan ko lang diri sa lapas nga area, kaya kita mo dakod-dakod ang Rizal Creek. Kita mo sa makilid sang Petronda.
5: Yes.
3: Tubang sang Cristina Colonnade. Dako na da ang creek. Kung dalo mo niya tani dira nga area, no, mas dako na ang maakomodar niya nga ano nga
5: tubig,
3: nga tubig, no. Kag I suppose ang aton sining city government of Iloilo nagasigisigi man sang declogging, no, sang mga drainage sa syudad sang Iloilo. Ano na tabo sa mga declog nga mga drainage, no? Hindi gihapon sila maka-accommodate sa sining volume sang tubig, or ining gi-declog nga mga drainage sa Radyo Man Fia, wala gali na maka-connect sa mga barangay nga mga drainage system, no? Kay kung makita nimo daw ba siya, kung daw disoriented lang tubig, no? Kung daw di siya kabalo, kung din siya maagi, wala na ikaw sang may makita nga kumbaga lowest level nga dito dapat mabusulog ang tubig.
5: Oo.
3: Because either sarado, no, or wala gyud sang connection ang mga drainage system diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Titani, no, ang guidance ni sa mga barangay, no, i-connect dapat, no, ang mga drainage sa tanan nga mga barangay sa aton sing main drainage system para mangintalunsay, no, ang pag-ilig sa tubig kung may mga pag-ulan, Radyo Man Fia.
5: Pero pasalamatan lang gid naton, Radyo Man Joel, diri sa Iloilo City, nga wala diya sang casualty, no, sa nangyin pagbaha, Radyo Man Joel, kag hindi man gid amo na kadalom sang baha diri sa aton. Mula na iti, syempre, ang mga ara sa malapit sa suba, bala, Radyo Man Joel, naguba ang iba nila nga puloy-an, may mga ara man sa... Oo, may ara man nga lapit sa dagat. Agad nga na damage man ang ilang mga puluyan, no? So ti amo lang na magbalik sila, liwat naman maobra naman sang balay nila. At the same time, the same problem, Radyo Man Joel, kon lang tawo naton. Magluwas lang konti, i-implement gid sa aton nga gobyerno ang pilit gid ba lang nga pagpahalin sa ila kag pagbutang sa ila sa mas safe nga lugar, no? Hindi nga pahalin nun lang sila kag pabay-an na lang sila kung diin sila, Radyo Man Joel. Dapat tatagan gid sila sang ilang masailuhan, Radyo Man Joel. Sailo kita sa aton topiko angot sa Sona, no? Nga pati gayunon buwas nga adlaw, Radyo Man Joel.
3: Ano expectation mo sa Sona sa presidente?
5: Hambal nila, simple but dignified, no? Hambal.
3: Ano nga dignified?
5: Hambal sang Malacañang, no? Kasi syempre, una sa tanan, nagpagawa na sila sa statement, kamangin simple, no, ang Sona sang presidente. Pero according bala, Radyo Man Joel, sa Pulse Asia survey, Nagapanguna ang pag-away sa korupsyon sa mga luyag sang publiko nga maistoryahan sa 5th zona ni President Bongbong Marcos Rajoman Joel, no? Sa survey nagsiling nga 29.8% ang luyag mabatian ang issue sang korupsyon diri sa Pilipinas, Rajoman Joel. Sa imo pagtan-aw, ano ang imuya gusto mabatian sa zona?
3: Duwa lang ako ang gusto mabatian sa zona, Rajoman na Nafia, no? Pag-away tuod sa korupsyon, at the same time, ang economic policies, no? Dapat implement subong nga may crisis, no? Ang aton sining pungso, Rajoman Fia, no? Basic lang ba na, no? Fight sa korupsyon, kag ang economic direction sang pungsod Pilipinas, given, Rajoman Fia, nga sang natabo ang ining natabo ining crisis sa langis, no? Now, nagsinalig lang kita sa ginatawag nato nga dole out sa si Makaturan, pero wala isang specific economic program, no, nga patuman ang syudad sa o kon ang pungsod Pilipinas.
5: Pero bago dato ni istoryahan, Rajoman Joel, angot sa zona, no, kag bilaman ka mga panghakroy sa mga Pilipino nga hopefully mabatian kag maistoryahan sang o kon mapahayag sang presidente siya 5th zona. Si Rajoman Flo Consumo Navarrete nagka-standby sa aton nga linya para sa pila ka mga balita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
7: YRI Rajoman Report.
8: Rajoman na Joel, Rajoman na Pia, no? Nabatsagan diri sa siyudad sang Iloilo ang pagbubo sang ulan, partikular sa may distrito sang La Paz, no? Medyo madamol ang pagtupa sang ulan, pero unlike sa pila ka mga distrito sa City Proper kag Mandurriao, medyo ay wala nagatupa ang ulan, totally lang gid. No, para sa La Paz na rin nagbubugid ang ulan, no? Sa subong iyang mga inuras. So, makita mo naton ang pila naton ka mga sumalimba, no? Kung sumilimba nga, pibagulis lang tapos sa guha sa simbahan, kaga daw na nag-traffic dira sa may area man sang mulo. Ang lagyan dira pa sulod sa may Mulo Church, no, may din close na itipurari sang aton sining na mga traffic auxiliary, Rajoman Joel and Rajoman Pia, no. Sa aton sining na balita subong na madulong kay may isa diri ka minordidan sa may distrito sang Arevalo, partikular sa may barangay Kalaparan ang nabun-an, no, gamit ang ginunting. Pero kibiyas lang ang igo sini siya sining lawas, no? Ang
3: ginunting ang ginggamit? Ginunting ang ginggamit?
8: Ginunting ang ginggamit, Rajoman Joel.
3: O tila ba laba na?
8: Tila pa. Tigali kay kibiyas lang ang igo niya, no?
3: Oh.
8: Natapon ni Kapon sa may bahin sa San Juan Molo, alas 4 sa hapon, ng Biki Madre mo si Angkin Sianyos na si alias Tuto, sa San Juan Molo, no? Kaya nga, ang suspect diri, amun si JB, no? Alias JB, sa nga Kalaparan na Revalo. So, no, kay Police Captain Ryan Tricinot, sa nga Iloilo City Police Station 4, nga nag-sugataay ang duha ka minordidad, tugtog nga naginaway, sa din na nag-intraman ang iban sining mga kabataan, nga may portion man nga taga-Kalumpang, Molo kag Kalaparan, no? So, nagtalikod ng kagmagpahuli na ining si Tuto, inali na lang sa Gimbuno sang nasambit sining patalom, Rajoman Joel. Kagayara na sa mayong makintangan ang ining nga minordidad sa ospital. Manimadulong na itong balita sa buong aga sa pagpalagad sa programa Nixon Patrol Second Edition. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajoman Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
3: Maraming salamat, Rajoman Flo Consumo Navarrete, sa gindulong report diri sa ato sininga pagpangadagan, no? Going back sa ato sininga diskusyon, Rajoman Fia, no, parte sa expectation nato sa zona, nakuha na itong isang statement, no, actually, sang naligyan ito si Councilor Rex Marcos Arabia, ang majority floor leader sang Iloilo City Council.
5: Mm-hmm.
3: Sa yan sining expectation, no, sa zona sa ngato sing presidente, no? And like him, no, siling niya, yaman sining expectation is parti sa economic agenda, economic policies, no, sang Marcos administration. No?
5: Mm-hmm.
3: Amo na subong halo sa ginalauman ni Regiment Fia because ginaabagan itong subong ang kapikadohon sang pangabuhi, no, dala sang krisis sa ekonomiya.
5: Mm-hmm. Amo gina Regiment Joel, no, kabisan sa public survey naton, public opinion survey naton, Regiment Joel, sa aton nga page, no, ang mga tao, luya gid nga masolusyonan ang ekonomiya sang Pilipinas, nga padayon nga nagasaka na lang gid Regiment Joel, mm-hmm, no, magluwas nga, tiya, syempre may mga conflicts ka nga sa Middle East, no, nga mga tension dito nga among nagapamahal sa gatong, no, luyag man sa mga tawo nga ti ang Pilipinas bala may mahimo, bala nga hindi lang dole out, mm, o kon pagpanagtag sang one time nga ano na bulig, no,
3: regiment ginawayan pa
5: ginawayan pa kayang iban, hindi ba makabenepisyo
3: kung sino ang nagapungko, iya lang sa porter ang matagaan, mm, no? Kagti, Rajuman Fia, kung tanawin mo, kakwani, hindi man patas actually ang distribution sa sining ayuda because mamaray sila nga ti, ginapili lang, kahit ti amulan ni ang qualification, no? Pero at the end of the day, Rajuman Fia, ginabend mo na sang iban ang qualification just to accommodate, no, sang ilaman ng mga supporters, no? Ti, what about naman ang iba niya nga sa malawi ng panahon, wala ang ginakabaton sang bullying from the government, no?
5: Kaya kung lang tawon mo, abi Regiment Joel, magkambal kita ekonomiya, hindi lang man pigado, abi ang nag-agwanta, mm, Regiment Joel, bisan gani nga ang may mga kwarta, kag may ikasarang sa pagasto, Regiment Joel, kaya siyempre, nag-consume. Oo, nag-consume man sila adlaw-adlaw, kag hindi sila yung exemption, Regiment Joel, kung tani, no? Kung masolusyonan, tani isang gobyerno, tingin mas mahapos para sa tanan ang mga may kwarta, siguro makabulig pa sa mga pigado, Regiment Joel.
3: Correct, Regiment Fia. No, amo ina nga ton nga nakita nga medyo ang kita na, I mean, nga wala ma-address sa nga ton sining gobyerno, no? Ang fact, Regiment Fia, kati may mga nagkatabo nga ginahimo, may mga may impeachment sa mga ongoing, no? Pero tiyan mo na ba natin ba lang the desire to implement or to seek and look for accountability sa ato si mga official, wala niya nagadulog, Regiment Fia, while economic downturn is in effect, no? But balon, dapat yung accountability magkapabili niya, Regiment Fia, no? Mm-hmm. Tingkol may ara man yakit part niya ng isang papel sa ato si gobyerno, pero hindi man dapat makalipatan sa ato si administrasyon nga hindi nila mas dapat equally, no, tagaan man sang nagkakaigo nga focus, no, mm-hmm, ang dalagan sa ekonomiya sang ato Singapore. So kabatian tabla si Councilor Rex Marcos Sarabia, saya sing expectation bilang isa man sa abogado, isa man sa mga masiligta nga aktivista man, and of course ang majority floor leader sang Iloilo City Council.
9: Expectation sa zona sang ating presidente.
10: Okay, ang expectations sa na sa ato na presidente. Well, we have record inflation, no? We have declared the earliest, we are the earliest country or the only country that declared a state of emergency, energy emergency. So while I welcome the Aramco trying to establish a outlet here in the Philippines, principally, we have not addressed the energy issue. And the energy issue is tied principally to the economy. How could we expect a thriving economy if the energy issue is not addressed? Kapila na mag-gira, balik, peace, gira, balik, gira, balik. I mean, we had all the opportunity to you know, stabilize the fuel price. I'm expecting an answer from the president. Takana ko sang impeachment niya, puro na lang impeachment, inaway. We're here to solve the problems of the state. And the inflation rate is killing the income of the ordinary Filipino. So we also have many issues nga the global economy is not that stable. Kag hindi nato masigurado ang livelihood, kag stability sang ato nung future. I'm expecting answers, gidya, sa ato na presidente. Kag we need answers soon. Kay kung hindi, will be wiped out. Kag ma-delay ang progress sa Pilipinas, and worse, ang future generations, kung hindi natin ma-addressable, will lock them into permanent poverty.
9: So dapat sir, mangiklaro ang economic policies sa iyang asolo.
10: Yes.
9: In response sa oil crisis.
10: Not just that, pero the many more. Pero the principally ang manakot na ginapangayo sa atang presidente.
3: Ang portion no sang ang portion no sang pahayag ni Councilor Rex Marcos Sarabia no. Wala naton ma ano no, wala naton makuan sang pahayag ng atong sining alkalde no. We're checking gani kun invited man siya dito sa zona kay sa pagkabalo ko ang vice mayor no sang City of Iloilo will be attending the zona mm-hmm. no, of the president no boss nga nga adlaw no. So pero te ang real is niya nga may lehitimo nga expectation na di man fiya ang mga independent man on the street no. Kay te sila na ya ang siling tabla nga direkta nga apektado kung ano mani ang nagakatabo sa aton while mapabugal kita abi isang economic progress or mag-report kita sa inflation no. To hell with the inflation, to hell with economic progress para ini sa ordinary yung tao kung hindi man nila mabatyagan na human fiat no. Kung tubtob kagpadayon ang pagbatas nila nga naga kagutuman sila, ginakulang sila sang income, ang ilang dislak beskula sila kabataan, no? Tidira na naya gasentro. Kag dira na sila ya makabatyag masiling nga if indeed no, Philippines is progressing or if indeed no, ang inflation naton nagahalit gid sa mga pumuluyo sang pungsod.
5: Mm. Ang mahuyang abing ekonomiya, Rajman Joel, maangot mo sa nagkalain-lain pagid ng mga bigger issues like for example, malnutrition, education, no? Poor education, Rajman Joel. Kag-iban pagid nga mga mahambal naton nagakinahanglan pagid kontani sa pag-address, no? Kahit yun, syempre, diri nagasugod mo. Kaya kung sa isa ka balay, mahal para sa isa ka pamilya ang magbakal sang masustansya nga pagkaon, Regiman Joel, ang ginapakaon sa bata, hindi man naman ako masustansya. Kahit yun, syempre, makadto pa na sa eskwelahan, Regiman Joel, ang epekto, sina kumbaga nagadomino. Kahit yun, syempre, kung gutom ang bata, kung pigado ang pamilya, hindi kakaunusto ang bata, makadto sa eskwelahan, kung gutom, hindi makatuon sa maayo. No? So, kung lantawon natin, amo sina ang epekto? Kag ang nag-suffer sini, hindi ang mga older generation, Regiman Joel, kundi ang mga bata nga henerasyon.
3: Kung paano natin gin-prepare ang atong ekonomiya, subong Regiman Fia, will determine the future sa mga later generation. No? But the balot kita niya ay nagabalay isang pundasyon para sa atong sinyo mga kabataan. So kung paano natin ginaaway ang korupsyon, paano natin ginapakigbato ang pagpa-improve sa atong sinyo nga economic situation sa atong sinyo pungsod, dira nakasandig, no? Ang mangin kasana kung kadulom sang palaabuton sa aton ng mga kabataan subong because kita nga henerasyon kita ang responsable sa pagtugod sang puluyan no para sa mga ulihing nga tubo kaya kung ano gina-suffer naton subong Regiman Fia, this is also the byproduct of what our assessors have done no kung anong ginhimo nila sang una no amo ni ang resulta man sa ato no so dapat subong mangin wiser kita in terms of political choice in terms of economic policies no and of course mangin maiso kita sa pakigbato sa issues of corruption so that mabalay naton no ang maayong pundasyon sang palaabuton para sa aton nga mga kabataan.
5: Mm. Isa pagid no sa ginapaabot naton Regiman Joel nga mabatian sa zona sang presidente amo ang update no sa flood control projects nga isa ni sa mga gintalakay niya sa nagligan niya nga zona Regiman Joel. Ato nagtrending balang nga voice mahiya clip yang mahiya naman kayo no.
3: Pero diri papayag ang mga congressman at senador pro.
5: Amo gyud. Wala sila biguro ka anticipar nga sila gali. Nga sila gali ang ginapabati-batian sang presidente. Pero kung lang tawon naton Regiman Joel, diri nag-ugat no ang pagtukod sang website sang pangulo, no, nga dito ka maka-report sa mga flood control scandal, no, sa inyo tagsa-tagsa ka mga lugar. Kagun lang tawon mo dito, madamo gid ra man Joel ang nadiskubrehan naton nga mga proyekto nga asa subong gani wala ni masugudan.
3: Mm-mm.
5: Ang iba na sugudan pero wala natapos, ang iban natapos pero hindi man maayo ang kondisyon. Radyo man Joel, ti subong ay han nga sona, ano ang mahambal sini sang presidente?
3: Correct. In fairness sa aton sini nga presidente Regiment Fia, we have seen kung ano man ang iya sini nga pag-lunchar sang crackdown sa graft and corruption. Whether sincero man siya kung hindi, pero may nakita kita nga mga concrete nga mga movement, no, in terms of crackdown sa graft and corruption. May mga napahalin nga na tao, may nakasuhan nga mga tao, although nga timadamo man na nag-question sang sincerity sang iya sini nga kampanya because mm-hmm. sa pananaw, no, administration ako ng kontra lang sa administration ang mga napangkasuhan.
5: Mm-hmm.
3: Pero kung tanaw ni mo Regiment Fia ang sitwasyon, sa Marcos administration, no, makita mo ang kasangkad sang away kontra sa korupsyon. O base ma-question lang kita kung paano niya gina-implementar, pero if we compare sa mga previous administration Regiment Fia, no, dili mo makita ang presidente nga hayaga nga naghambal on issues of corruption. Kag makita mo nga may mga previous allies siya nga nagkalaigo man, no, sa sini nga issues ang corruption.
5: Mm-hmm.
3: Pa

0: panlagas sa koron ng mga tao sa issues ng corruption. No, kung may mga doubt kita sa maging pangkasuhan niya, let us all be vigilant, no? Kagbantayan nato na yung ginihimo, kahit after all, no? Wala man siya sa matawag nato ng kumbaga monopoly, no, sang liderato, kahit kita nga mga tao, baka tawa, panawagan man kita sa ginatawag naton nga redress against sa aton sininga gobyerno.
1: Pero Filipinas deserves more, yes. Regiman Joel, no?
0: Amo gining kita nagadulog sa hambal Regiman Fia.
1: Oo.
0: Concrete action dapat.
1: Oo. Kag di syempre magluwas initi ang Pilipino, ya magluwas sa halimbawa may napapriso si Marcos, kinahanglan niya sang tao nga may mabutang sa pinggan.
0: Correct.
1: Kag masaluhan sa lamisa kada tatlo ka beses sa isa ka adlaw, Regiman Joel, mo kaiti amo niya ang kumbaga measurement sang tao sa makita nila nga nag-tinad ang Pilipinas pagi sa efforts ng isa ka administrasyon, Regiman Joel. So ti ilang taon naton ang mangindalagan sang sona kagti padayon kita nga magbantay sa iban pagid sini nga mga updates, no, mangin ko upod nyo man ang Araman Iloilo sa coverage, no, sang sining ikalima nga sona sang presidente Buas nga adlaw, Regiman Joel.
0: Salamat gid sa mga nag-upod diri. Salamat gid sa mga nag-upod diri sa ato sa pagpangalaga. Good morning nila kay Sir Stephen Fanega, sa kay Joey Aheno Esteva, nag-upod subong sa ato sa pagpangalaga. Sa kay Ma'am Nining Huilar, kay Sir Max, good morning nila, sir. Paayo lang da, no? Sa kay Ma'am Star, sa kay Sir Jude, kay Ma'am Raraganson nga nag-upod man, sa kay Ma'am Girly, kay Vice Mayor, former Vice Mayor Jeffrey Ganson nga nag-upod man sa ato sa pagpangalaga. Salamat gid sa kay Councilor Rodolph Jeffrey Ganson. Salamat gid sa pag-upod man diri sa ato sa pag pangalagad, no? Bantayan iban pa nga mga balita, mga informasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa DYRI RMN Iloilo. Ako si Radyo Man Joel Franco.
1: Radyo Man Fia Panes Otero.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sino.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
12: You need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ang init sa hinanat, dapat

0: ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Bayo Jessic. Halong!
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
1: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo. Healthy and glow with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid, ang balatihan sa kidney.
10: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko kagaling. Kang nabatihan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatihan ko kid ang epekto. Hindi na kapagday ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
5: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
12: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: masagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.

0: Mamelo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ahoy! Kinikilig time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Maulan man? No worries, naamoy ko lamang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong tumakablog, tanggal amoy tulog, sa pangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and